0: ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag. Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Bilinan ang Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Paulit-ulit na lang ang ulam.
2: Momshie!
1: Angeline?
2: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
10: ang nagatindo sa imo atay.
13: Mas tatindo ang atay.
10: Happy kanunay.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
13: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
13: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
6: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: Yung may Physio.
10: Physio.
6: Yung may D3.
10: E3 Bio.
6: With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
6: Yung may D3.
10: D3 Bio.
6: Babakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
16: K5.
17: K5.
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso.
19: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik kumso!
2: E3Bio!
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio! Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa mas Sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pag no Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nami gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
9: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
12: Clinica Diofresh.
11: available now.
1: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matilo na dugo.
16: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
15: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
15: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
15: DTX 500
16: masaligan,
15: epektibo.
16: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
15: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
16: Nga nagapanupo.
15: Kagakontrolar.
16: Sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Masalikan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
2: Yung may D3.
9: Matakas mga butika.
2: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
2: Yung may D3.
9: Matakas mga butika.
11: K5.
19: K5.
11: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: detox ka ba?
1: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
2: Mami, itigil ang drama.
1: Angeline,
2: may na-discover na akong timplado na at may

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Hali ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ila!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Saka sales rep.
8: So na.
7: Problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: Soap. DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Physio, you may D3. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio, you may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, may puso.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: 105 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: Mga sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX-500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Mas tatinlo nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX-500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX-500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX-500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX-500.
6: Masaligan.
7: DTX-500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty
2: C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kun magabot ako ng menstruation, wala gid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
15: Mami!
14: Angeline!
15: Walang masama sa okay lang.
14: Pero,
15: sa star ka na.

0: proper diet and exercise, manalo panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy! Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
0: Libre! Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Gadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang mapanit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Gala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang Extel!
13: Supplement for men!
14: Gortez!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy gatay.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
13: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang kapanupo.
13: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
13: Yung may D3.
14: Mga butika.
13: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
13: Yung may D3.
14: Mga butika.
18: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music. Kampiyon sa kalingawan. Kampiyon sa serbisyo publiko.
19: K5 News FM 88.7.

0: Live News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may
4: D3. Matatas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may
2: D3.
4: Matatas, mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
2: Garantisado!
6: Epektibo!
2: Aramis
6: mo! DDX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagkapangihi!
6: Masami ginauha!
2: Si may diabetes ka na!
6: Mag-DDX 500 na!
2: Ang DDX 500!
6: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre?
14: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kadaragsak nga po.
1: pungkod?
12: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang mapanit?
12: DTX Beauty Soap.
1: Dalaong magputi?
12: DTX Beauty Soap.
1: Puro kapulkatol?
12: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men.
18: Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
18: Basta tinlo nga tayo.
13: Happy kanunay.
18: DTX 500.
13: Masaligan.
18: Epektibo.
13: DTX 500.
18: Mahigo ba na ang imo dugo?
13: DTX 500.
18: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
13: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
13: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
13: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
13: DTX 500.
18: Masalikan.
13: DTX 500.
18: D3 Bio.
19: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall ang hindi manami. Akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
13: D3 Bio.
18: Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
18: nga may D3.
13: D3 Bio with Visio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3 Bio.
18: Ang D3.
13: Yung may Visio.
18: Ang Visio.
13: Yung may D3.
18: D3 Bio.
0: K5.
20: K5.
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Hali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nagputi, gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
14: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, may puso.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May kumso!
3: D3 Bio Health News, D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
5: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
6: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
5: Ang masking disease na.
6: Mga kuko nga, hindi mayong
5: kapinakalain. Patuloy lang.
7: Nail fungi.
5: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
3: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
6: Hamot ang bulak.
7: Yes.
6: Buksan mo.
5: Bulaklak, ang bulaklak.
10: Sa buhay ay kailangan.
5: Bubuka ang bulaklak.
6: So ang bulaklak.
7: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
5: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
7: Oh,
3: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
11: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
6: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
10: Kag ang vitamin D3 sa Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
6: Kuno mi gid yang D3 Bio no. Pilas-pilas ka.
5: Di pagyapon mo inom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
6: Bago nag discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
10: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
3: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
1: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sang imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic. Timo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee. Kag mga butika.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!

0: Philippine Standard Time, alas 11:10 na saga.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

at welcome na dere sa aton sining programa. Na nakadulong sang balita impormasyon subong man inisyatibo kag proyekto sang inyo sining mga Ilocaps. Ang wala sang liwan ko di ang Ilonggo Caps on Air. Of course, adlaw kita nga Domingo. Pitsa 12 na kita karoon sa bulan sang Hulyo toig 2026. Sa ngalan sa aton Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Yag sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Minkopo ninyo sa subong aga nyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Happy and rainy Sunday morning everyone. Pero ano medyo na gano'n na, bulubutwa na si Aring Adlaw. At medyo mapangpaang na rin no, sa siyudad o kon sa distrito sa Haro. Yari naman ang inyo sining programa nga nagdulong. Sang balita impormasyon subong man inisyatibo kag proyekto sa inyo sining mga Ilocaps. Ang wala sang liwan ko ni ang Ilonggo Caps on Air. And of course live na live kita sa subong aga. Diri sa K5 News FM Ililo. Kag siyempre mabatian man kita no sa DYKU 88.7 FM sa inyo sining mga radyo. And of course, sa nagalantaw sa aton sini sa live sa Facebook pages na aton, ilabi na gayon sa PNP Iloilo Police Provincial Office. Kagsubong man diri sa K5 News FM Iloilo ng mga official Facebook or official Facebook pages naton. Kagkato lang kamo sa aton sining comment section. Kay pagabasaw naton karon ang inyo sining mga comments and participation ninyo no diri sa aton sining programa. And of course, aton sining mga topiko sa subong aga. July is Police Community Relations Month or PCR month naton. Kagyari na kita no sa ika-31st PCR month celebration for this year 2026. Kag nakahiliran ang aton sining mga activities and of course, aton sining mga engagement no sa mga komunidad naton. Ilabi na gid no sa pag-iwat naton sa mga activities. Sangay sa mga bloodletting and of course ang mga other pagidra no kapin pang ginatutukan pagid naton sa karon. Aton sining mga eskwelahan, aton sining mga estudyante. Angot sa ila sining seguridad no nga which is nga sa pagbukas ang orantes pamatapos ang bulan sang Hunyo. Napila sining mga significant incidents no involving no aton sining mga estudyante. Kagi sana sa mga priority no naton sa sining PCR month. Kag siyempre no masang tinikdan sining inadlaw. Nila benigit kagapon no hasta sa subong mabataga na naton. Ang pagulan-ulan no bilog nga adlaw halos kagapon. Nila benigit no sa diri sa south no nga bayan sa aton sining probinsya. Ang pagulan-ulan no kagasta kaginas ang kasanagon. Awisis nga dito banda sa norte no daw kanami kuno sang ila dito nga tiempo ya. Pero dere sa first district sa second district no sang aton sining probinsya is grabe no ang ulan kagabi. Kag may mga ila or may mga pila sini ka mga areas no nga ginabaha. Kagangot sina no maga or makigangot kita no sa Hepe sang Miagao Municipal Police Station. Sa ilaman sining mga preparations and of course sa ila sining assessment no dira sa nasambit nga area. Kagagdungan man sini no magata kita karon sa nga pila ka mga tips and reminders. Sa liwat no sa aton sining mga kautoran na maka-experience or maka-experience no sa sining pag ulan-ulan. Kag anong mga tips naton nga paghatag kay mo na blan no kaysa kung hindi kita ma-remind. Aton sining pamatasan nga daan kong kaysa kung hindi paglukpan, hindi magawulag. So magata kita no sa mga pila ka mga

tips and reminders sa pagulan-ulan, pagbabaha dira. Kaya siyempre kung anong da mga nagkakadapat aton sininga himo. Kurang din sinan ato na nai sininga pagkatalakayon. Ang aton sininga. Mga activities no, sa sininga PCR month. Kawisis nga ginatutukan no, sa aton sininga or sa inyo sininga milokaps. Ang aton sininga mga estudyante. Agad mga eskwilahan naton. Agon nga mapabaskog pagin no ang seguridad sa tanan sini nga mga blutuan o eskwilahan diri sa probinsya sa nga Iloilo. And of course no kag kadungan masisini nga police community relations month naton.

0: Gano, no, ang kasunod-sunod ang aton sini nga mga pila ka mga incident involving no sa mga estudyante nato no sa Bugos sini nga Pilipinas. Kay mga pila ka mga incident nga which is nga ang ordinaryo na lang okay sa mga kabataan ang pag-committer sang isa sini nga krimen. Kag pag bayular no sa aton sini nga layi. Sa muna ginatutukan gid sa inyo sini nga mga Ilonggo Cops. Sining mga challenges kag siyempre nung kag napangatubang sa aton sining mga school authorities kag siyempre sa mga estudyante naton ay hindi lang ni problema no sa aton sining mga eskwelahan kag siyempre no ini nagaumpisa gid no sa mga panimalay no nga kung sa diin ang mga kabataan kung paano sila ginapadako sa so, mga black importante no kung role no sa mga ginikanan. Kaya ginambal bala nato no nga kung anuman ang madangta no sa inyo sini nga mga kabataan e sa gyapo no may salabdon dra ang mga ginikanan. So kung failure or hindi manami ang pamatasan sa inyo sini mga kabataan e simply reflect no kung anuman nga klase sa mga ginikanan ang nakapadako no sa aton sini nga mga kabataan. Kaya pila man ka mga or may ara nga mga pila ka mga ginikanan no or mga irresponsible sini nga mga ginikanan nga muna blan no bago pa lang kalakat-lakat ang kabataan di na madisiplina bago pa lang ka hambal matigda di na kadisiplina sa mga kabataan kag naka-surrender ang mga ginikanan no, which is nga hindi nakakadapat no as long as nga parents ka mo never kag never gid no nga mag surrender sa mga kabataan ilabi na gid no kung hindi na madisiplina. Kaya may ara nga mga ginikanan kaysa nung no, mga irresponsible nga mga ginikanan nga ginatugyan na lang no sa mga barangay, ginatugyan sa inyo sini nga mga kaplisan, nga ginatugyan na lang no sa insya sa nga gobyerno ang pagdisiplina sa ila sini nga mga kabataan. Kumo nga hindi na nila matatapan nga madisiplina pero matatapan pa or makalihat pa dra nga magchismis nga buhay isang iban apang ang ila sini nga mga kabataan ang ginapabayan. Hold on muna bala no nga sa una pa lang nga pag-commit no sa mga kabataan sa pag bayular or pag ano dra no sang inyo sini nga mga sugo or pag hindi pagtuman sang inyo dra nga mga instructions kag sugo dra isa kinanglan gino sang nagakaigo sini nga disiplina apang hindi man sobra-sobra. So sa gyapon no kinanglan sa gyapon ang insakto sini nga pagdisiplina sa taon sini nga mga kabataan no agon nga mangin maayo nga mga citizen or mangin maayo man nga mga ginikanan sa pilakadlaw demo na blan no kung responsable gani nga ang ginikanan amo man ang mga kabataan so hindi gid malikawan or siyempre hindi maglayo man ko amo nag isang mga kung ano ang ginikanan amo man na ang mga kabataan. So muna bala ang nambal na to, no? Nga hindi man mamunga ang santol sang niyog or ang niyog hindi man mamunga sang kamatis. Although ang gidanggid ang shape no pero lain kid. So muna bala no kung paano naton gid padako ang aton sini nga mga kabataan. Is naka-reflect no sa aton sini nga mga ginikanan. So kung achievers rang imo sini nga mga kabataan. Parang imo sini nga bata is it simply reflect no kung ano ka nga klase sang ginikanan. So manotis man ang bala nato no kung mabuot ganing ginikanan ang mga kabataan mabuot man. Pero kung ano dira ang mga kabataan or ang mga ginikanan is salawayon man sang gobyerno, salawayon sang komunidad, te expect ka pa bala nga ma hindi mangina salawayon ang mga kabataan. Although nga why naton gina-generalize pero mostly no mugin ang nagkakatabo. Mga bala no bayan tindihan man nato no ang bilang parents is mabudlay no amo nang pinaka budlay nga role no or responsibilidad kag duty no sa kung ano mga klase sang lubrahon or responsibilidad is always no ang parenthood no ang pinaka mabudlay na why sang day off wala sang leave. Wala sang excuse no wala man sang kumbaga 24/7 no ang inyo sini nga role duties and responsibilities hindi nga porket nga nadulong mo nang kabamay arak isa nga ginikanan Ah, nga ba, ma'am, bala lang ng, si ma'am na tawag, si Sir Bala sa, or mga maestro ka, maestra na bala, kay total, ara sa eskwelahan. So, hindi amo na, no, nga bilang ginikanan, sa gihapon, no, nga role nyo sa gihapon, nga monitor ang mga activities, kag, siyempre, mga whereabouts, kag mga actuations, kag, anuman ang helikoton sa inyo sinukbataan, even sa mga eskwelahan. Banabi pagkampante na pagkagadali lang idulong sa eskwelahan ng mga kabataan at kung makaluwas ang ilang sining responsibilidad ay kung grabing ugtas kung yara ang mga kabataan sa panimalay. So, kasi hindi nga hindi manaming klase sa attitude no sa isa kaginikanan na ginalikawan no ang responsibilidad sang or sa ilang sining mga kabataan. So muna importante no sa pag-imo nyo palang sang inyo sining mga kabataan is kaupo na dira no, ang responsibilidad no, bilang responsable nga ginikanan tan eh. Kung nara, bala nung mga kabataan, nung mga liho-liho na. So once yung ginpasugtan na nato, no, nga sa unaya pa lang paglisa o sa unaya pa lang pagway pagpati sa aton, ay mara ginikanan nung no, mamuok ang tulog. Naway kapuli ang ilasini nga kabataan. No, which is nga mas maayo pag nikong isa ginman ang manok kag ido. Kaysa hindi magkagsubong man ng baka kagkanding. Away tuntat, even ang kanding, no? Ay tuntat, may yan akong way kabot ang yasining mga bata yan, ha? Subong man ang baka, no? Ay tuntat, mamaya na akong way kabot ang yasining atinday. Subong man ang karabaw, no? Hindi na silang pakali, basta way kabot ang yasining mga bata. Pero kung mga ginikanan ay, ato, sa kundiin ng chismisan, kag magpuli or mahamuok ang tulog even ang mga ilasin mga kabataan is way pakapuli. Kung muna bala, no, mas maayo pag isang sapat na makatipa no, sa ilasin ng mga buto dara or mga kabataan dara even ang manok no, hindi na yung mag way na yaga pa yung muyong no, or timprano pa lang ginapanipo na ng mga piso niya galing ang iban masabat nga subong way naman na muna kay ginakalayer na tanan eh. Pati ang manok subong nakakurong na nakalayer ano na rana sa kurong. So hindi man namo nung ano nung sang una balay butang bala nato no sa may ara pa sa gihapon nga mga manok nga mga Bisaya dara or layaw no nga naghapon pa sa mga kakahuyan. Sa mga kahoy dara sa aton sining mapanimalay nga manotis nyo dara no alas 6 po lang yara na yung sababos ang kahoy. Or nagayara na nagloob na dara sa area malapit sa inyo sining panimalay. Magsis nga kabalo sila magtipo no sa ila sining mga kabataan or piso nila. So muna bala na kung isipon mo na yara lang sa pakpak ya. Kaya much more nga mga tao kita ginikanan nga tiga alas 12 na gisa way pakapuli ang mga kabataan. So imos pa na no nga although nga high tech na kita sa subong. Tungod sa social media kag communications naton nakadamo sa ways and means no agon nga makontak naton aton sin mga kabataan galing sa wait mga kabataan ang isa ginapatay ang cellphone ang balo nang wala signal sa ila sining area which is nga hindi gid man naming klase sa actuation. So sa gyapon ang inyo sining mga ilungkats ang nagapadayon no, sa aton sining mga lectures sa symposiums. Nagaiwat kita no sa mga lectures no, sa mga eskwelahan naton. Kag siyempre no kina-discuss dira ang about sa bullying. Or even ang ano naton no, ang Juvenile Justice Act naton kina-discuss ila. Agon nga biyolaan Manila no ang ila sining kinamatarong. Kay mo na bala no ining layin no ang Juvenile Justice Act naton no isa hindi ni sa malain nga klase sang layi. Kundi nakadepende ini no sa aton sining implementations. So muna bala nung hindi nakakinanglan man nga panubuon pagyad ang edad sa mga kabataan, kundi nung nakadepende na ina sa mga ginikanan, sa tanan nga mga involved, nga mga stakeholders dira, especially no, sa mga ginikanan dira, ang pagdisiplina sa mga kabataan o no, kay kongkapin pa kung mga minor edad nga mga kabataan, isa kaya po nung no, kakinanglan sa pag-atipan, pag-ulikid, no, kagsubong man pag-disiplina. Kaya muna bala, no, basa ta bata, kaya gani, way ka sang maayo sininga paminsaron, or sa nga discretion dira no nga kundi nagarilay pa sa gihapon sa ginikanan. So it's up for the adults no kag subong masaton sining mga ginikanan nga magadisiplina sa mga kabataan. Kay siyempre basta batang isip kaya kay mara gani adult na batang isip pa Budlay ganit disiplinahon, how much more pa gid no kung minor pa. Kining mga kabataan. Kay we do believe no nga kung maayo ang pagdisiplina sang mga ginikanan sa mga kabataan, gagmay pa lang kung maayo ang pagdako or pagbadako rather. Yes, maayo ang pagdisiplina dira. Why sa mga kabataan no nga maglisadra no sang ila sininga dalan dira. Pero kung gagmay pa lang ginapabayaan na, gamay pa lang ginakastigo na. Muna blan no nga siyempre no ang effect no sa mga kabataan. Yung isa nag-rebuild eh. Pero muna blan no nga ang kadungulon sa mga kabataan is nagadugang no. Kung ang ginikanan is responsable. So muna blan no nga kabataan gintugan ni nga mga anghel. Which is nga it's up for the parents no kung paano ina i-fill in. Ang kung paano mapayo ang pagbadako sa mga kabataan. So nakadepende gino sa ila sining mga ginikanan. And of course, ang probinsya sa ila sining mga palibot man. Lakip na sa ila sining mga relatives dira or mga barkada dira. So mo na blan no kung may mga kabataan mo balaan mo gid kung anong pamatasan kung dai sino mga barkada niya. Blan no balon mo nga kilalahon ta ka base man sa imo sini nga mga barkada no kag siyempre kung sino ginaupod niya kilaban-laban malatnan man na no sang either good or bad influence man ina. So padayon ina hasta sa katapusan no sang Hulyo sa sini nga tuig atong sini nga mga police community relations activities sa mga kabarangayan sa mga eskwelahan. Kag sa tanan naton sining mga kabanwanan nung diri sa probinsya sang Iloilo. Sa aton sining oras nga alas 11:32 na saka. So antes kita maghatag no sa mga pila ka mga tips and reminders. Angot sa sining bagyo kag subong man pagbaha. Pakigangutanan or makigangok ka na kita no sa Hepe sang Miagaw. Sang Miagaw Municipal Police Station. Angot sa ila dira nga assessment man dira no sa sining bagyo. Awis is nga sang alin pa sang tinikdan sining adlaw ang pag ulan-ulan no diri sa probinsya sang Iloilo. Kag of course no after sinalam gatag man kita no sa mga pila ka mga tips and reminders. Nga hindi naton pakalipatan no during sa sining kalamidad. Orga nga sining kalamidad kasi siyempre expect naton nga sa subong tig-ulula na. So yara na sa piya kalinyang aton sining mapisan kagagwapo naton nga hepe gikandara sa banwa sang Miagaw sa Miagaw Municipal Police Station. Wala sang liwan kundi si kabalikat Police Major Richard V. Lau. Sir, good morning sir. Kaka welcome diri sa aton sining programa Ilonggo Capson Air. Kaupo nimo sa subong aga kabalikat Erwin.
1: Hey sir, good morning. Good morning sa tagpalamati sa mga programa.
0: Thank you so much, sir. No, sa imo sining chimpo sa subong aga, sir. No? By the way, sir, kamusta na dira ang aton sining chimpo dira sa banwasang Miagaw, no? Kay dira sa distrito sa Ngaro. Medyo nagbulubutwa na si Haring Adlaw, kag medyo mapangpaang naman, sir.
1: Oh, sir, nagkanay-kanay na nga itong panahon. Ang naglibok kita, aring kita subong sa may Tumagbok Bridge. Dito kami halin pagulang sa may evacuation center sa barangay Igbubo. Mayara kita dito ng badyaw ng mga utod na na-evacuate. So na-maintain dito sang USWD ang ilang supply. Kaya hindi naman sila kinang lagi nga mag-itapos ang pagkaon sa kwa. Nagdirito pagkita sa barangay sang Igbubo. Pag mayara dito sang evacuate man from Igbugong nga river at Tumagbok River nga 9 families composed of 31 individuals. Sila yasok pa na sila sa may barangay hall. Hindi na sila badyaw. Kag na-inform naman na si MSWDO. Kag kabala naman na ang ating local government na pag-iagaw sa ilang sitwasyon.
0: Kung baga dira sir sa banwasang Miagaw, sir, mga pila ka barangay nung aton sining apektado na sa sining typhoon Inday, sir?
1: Ang isa man lang ka barangay, amo ni ang kumay along the Tumagbok Bridge.
0: Oo.
1: Ang lapit gibla sa kay isat yu.
0: Ah, okay.
1: So, may mga low-lying air gas.
0: Oh.
1: Kag ang ining badyaw ya,
0: Oh.
1: mga dito sila ya, residente man, so natabuan nga, rin sila sa miyaga kag nagpagyo.
0: Ah. Ano na sir do? Gay na nag-star dara sir ang mga badyaw sir sa idalom sang taytay dara sir sa Miyagaw.
1: Hindi man kay ang ilan nga paano bad ang ilang pagpangabuhi.
0: Oh.
1: Kung may makita ka dira sa may banwasang iban sa barang ano banwa sa first district.
0: Oh.
1: Amo man na sila nagabalik-balik dire. Gina lola ila na bulos-bulos.
0: Ah, okay, kumbaga ano lang li, augment augment na ko din nga banwa sila maka ano dira maka tiba-tiba kumbaga no. Anyway, sir, ang tanan nga mga taytay naton dira no kay dira sa Banwasang Miyaga do pila na taga taytay malabayan sir no nga ginalabayan sang alin dira sa probinsya sang Antique is pasabol man tanan sir sa subong as of this moment sir kag kamusta naga panaog naman balang tubig sir.
1: Oh, dito kami bago laban na sa barangay Uyungan sa Uyungan Bridge. Naglibot kita dito, nag-observe kita sa tubig. So manubo ng tubig. Kag ang bridge nga ongoing na construction, wala man mana. Normal man.
0: Okay, okay. Sa Gyapon, lidra, sir, no? Sa Uyungan nga na, sir. Is ongoing pa na sa Gyapon, sir, ang pag-construct sa nga muna nga tayo-tayo, lidra, sir?
1: Oh, ang isaya ka lane or ang kaya kayo daw tunga lang ang natapos. Pero pasabol na sa ang tunga. Ang tunga na lang mo ng under construction.
0: Ah, okay. May another lane pa na gali sa pihak. Yung gali, no? Kumbaga, ano lang, matamat lang gali. Anyway, sir, ang ining 60 families kin man sir no nga mga or 60 rather ka mga individual sir ang aton sining mga kotoran sining mabadyaw ang na rescue galit dira sir sang nagligal sining gabi sir.
1: Oo, kay abi ko gani na intern lang sila gali kay payaran ng daan sa mga sa pangpang ang 19 at tuamuton sa dalumgid nga nag kumpo sa mga lalaki nga nagsalaka sa hagpuan sa haligi sa bridge sa mga sila na stranded ang mga babae ang mga kabataan ara na nagpahigad na.
0: Ah, okay. Oh. Kung baga, ano sir, dito sila katululog na sa mga poste, sir? Or that time nang nga ginulan, kung baga, doon nagpasilong lang sila dito kag nagtortambay, kung baga, kag sige, taas kali isang tubi?
1: Hindi, dragin sila nag tiner, kunwari sa Samyagao, kaya sila nag tiner paggabi.
0: Okay.
1: Kaya ito, manianda sila guro, kaya wala tubig that time, oh. So, balas-balas, ito tinlo ang tubig, naman sila pangaligo.
0: Okay, medyo dalum-daluman na ganda ng galing nga sa dalum sang taytay, no? Anyway, sir, ato na lang, sir, nga, ano, sir, by the way, sir, ang mga evacuees naton is dira pagyapon sa aton sining mga evacuation center, sir?
1: Yes, sir, amat po din ang balkos na may barangay hall. May siyam ka family, kag 31 ka individual, mga kabataan, kag mga babae. Tapos ang
0: okay.
1: Sa may evacuation center, puros lang dito sila badyaw.
0: Okay,
1: may security man dito.
0: Oo. Okay, so kamusta naman nila sa inyong sitwasyon, sir? Kag hasta saan o balay ni sila dira, sir, sa evacuation center? Or ang uriban, pwede naman kapuli?
1: Ang amo man ito kung ginagipamangkot ko, pero base by Monday, size up man ang sitwasyon kung pwede na sila kabalik sila balabalay.
0: Oo.
1: Kwan man sila kay may mga tindero man sila guro sila panimalay.
0: Okay. Ang ato na lang ang mensahe sir sa mga kultura naton ilabi ng gidno dira sa mga kultura naton dira sa Banwasang Miyagaw sa tion sa sining Bulubagyo kag subong man pagbabaha sir.
1: So ang mga ara sa flood prone areas dapat mamatsa din sila kag kung pwede palang evacuate sila early, kay damo man kita sa evacuation center, kada barangay may ara. In fact, 120 evacuation centers all throughout ni isang Miyagaw na pwede nila yung maka-evacuate. So regardless kung ano mang kalamite, kung bagyo man nga babasko ng hangin, may mga contingency plan naman na every barangay. Kag ang aton yung DRRI mo, Bureau of Fire, kag PNP, kag ang aton nga Philippine Coast Guard, Philippine Army, always on standby ready na makita kag in fact ano kita full alert kag nakasar uniform kita subong.
0: Okay. Thank you so much sir sa imo sining tiempo sir kag halong gidra sir sa Banwasang Miyagaw sir angot sa sining typhoon Inday sir.
1: Thank you sir.
0: Sa aton sining nabatian ang aton nga hepe gikan dira sa banwasang Miyagawa, Iloilo sa Miyagawa Municipal Police Station kabalikat Police Major Richard Lau. Pero siyempre no, na-rescue na dira no, ang aton sining makuturan nga mga badyaw. Dira sa dalom sang taytay. Ato pila man na katuig na dira nga ginakonstruct ang taytay. So ay katapusan ni nga taytay sa labutan na sang baha. Mga nablano, an ending construction. Sa doon sining oras nga alas 11:40 na saga. Simplak tanan na ito ng pila na toon sining ka mga commenters antes ng ito sining mga safety tips and reminders. Sa nga toon sining or sa sining typhoon kagapagbabaha. And of course, good morning dra kay Sir Quickie Response. Dra sa banawasang Banati, Iloilo. And of course, kay Ma'am Cheng Guevara or kay Sir Cheng Guevara Jr. Thank you so much sa pag-monitor. And of course, ang Anilaw Municipal Police Station ang monitor mo sa aton sining program sa Subungaga. Thank you so much sa inyo sining pag-monitor. Kag sa ibang padara, no, pwede kit kayo nga bot na no, sa aton sining comment section. Kahit pag-abasaw na aton karoon ina dugay-dugay. By the way, sa nagka-celebrar sa ilang sining birthday sa Subungadlaw. Happy, happy birthday kit sa inyo, tanan-tanan. July 12, 2026. So, sa tanan nga nag-iwas nila sining birthday, isagid ka maayon nga chimpo na sa Subungadlaw. So, nami gini-celebrar, no? Kaya, kamani ko pa birthday, magulong tapos ulan. Kaya medyo gamay na yung bisita, guro, no? Kaya, siyempre, gulan-ulan. So anyway, no, celebrate nato nung mangina matawa lang aton sa birthday. Hindi lang magpatama dra, no. So dapat in a moderation lang gid. Kaing tanan nga sobra-sobra is hindi gid manami sa aton sing lawas. Kag hindi man manami no sa anuman nga okasyon. Sa aton sining oras nga alas 11:42 na saga. At this moment, umgata kita sa mga pila ka mga tips and reminders. Sa sining tion sang tigululan. Sa muna blan, always ginambal na ito, no, tanan ng mga kalamidan. Malikawa na ito, no, nga maapektuhan kita, kag siyempre makagom sa mga pataldara ng mga injuries kung once nga preparado kita. So, pangay sa sining tigululan, na gababahan na dra, nakataas ang tubig. So, always lang gin, no, saka na or mag-evacuate na. Or kung pahimo pa lang, no? Kung balaan nyo kung nabaha ka darang area nyo perme, sa ilo na sa mga mataas nga lugar, sa mga safe darang nga lugar, agon nga hindi na kamumabaan paliwat. Ang iban, ginabaha na lang every year or every kada baha-baha dara, galambot na, kasudlan ng balay, apang sa Gapon, no? Nagabalik sa Gapon. So kung once nga nabaan na kamo or lambot ang panimalay nyo, so sa ilo na lang, no? Sa mga safe nga lugar, kaya hindi gin malayo matabo liwat nga magtaas liwat dira ang tubi kag probably no basi magalala pa dira kag mangintunaan pa na no sang pagadula sa inyo sining kagabuhi kag subong man sang inyo sining mga pinalangga. So, hindi na bala magpakatigaw ang isa no iba na binangilin sang propiedad nila ay makon mo igad sang suba abi patinugan sang tatlo ka panalgan nga balay inilyon ang ingasto sa balay apang sa duta ng ilin magbakal sa safe nga lugar. So hindi kin malayo matabo liwat nga malambot ka mudra sa tubi. So always gin no, kung magpatindog kita sa balay, no, check gin ang area nga hindi balahaon, nga hindi malambutan sa tubi. So, kaysa subong at timpo nga daan niya ang baha-baha kisa. Why hindi na mapaktan kung sa diin magadalong. Eh, kung isa, iba ng suba naton, way kakasudlan. Pero kung may nalit, magbabaha gani, may mga lugar nga kabaha. Biskan gani sa mga karsada naton, isa, kadanaw-danaw, na wala man gani baha sa suba. Anong nagkakatabo man, ini bala, pagbuot sang, ano ini? O kung ini kababalaghan bala? O kung bunga sang aton sining pag-uyaya? Kapag damak mo naton kung isa, ay mga basura naton, no, ginapamutang naton kung dindi-indira, asa nga gagalatabon dira sa aton sining mga drainage, nga dira mo makita, no, nga aton mga karsada, kisa ka ano-ano man swimming pool nga Olympic size man. Kaya kadalom sa tubi, nga suba naton, wala gani unod kung kaisa kung magbaha, sa mga nablano kabrarang aton sini mga drainage. Kasi siyempre no sa sining tion sang bagyo, always ang mga well informed kita dapat. Always gid monitor no ang aton sini or pamati ka mo diri no sa K5 News FM Lilo. Sa inyo sini nga mga radyo no, ituon nyo lang dira sa 88.7 FM. Kag magmonitor no sa aton sini nga mga Facebook pages, mga official Facebook pages naton. Diri sa PNP Iloilo Police sa Provincial Office, kag subong man sa K5 News FM Iloilo. Agon nga mga updated ka mo dira. Kay ban updated sa chismis. Pero kung bagyo no, kung anong status ang aton sini nga chimpo, is hindi updated. Kaya siyempre na i-save nyo man ang mga hotlines ang inyo sining mga kapulisan kag mga other darang mga agencies naton nga nagarinder no sang emergencies kag response. Ilabi na gino sa tion sang kangay sining kalamidad or pag baha-baha. So i-save nyo dara mga numbers ang inyo sining mga kapulisan kag para sigurado dara no nga biskan wai ka mo load pwede ka magkatawag sa aton sining unified 911. So kung kinanglan nyo responde, pili ka magtawag sa 911. Kinanglan nyo dara sang kung nasunugan ka mo dara, tawag lang ka mo man sa 911. Kaya kung na gusto nyo magpariskyo, tawag man ka mo sa 911. Kung wala ka mo sang load. Pero kung may mga load ka mo, no, pili ka mo sa Quiapo, no, makadayal sa aton sining mga local numbers. Sa inyo sining mga kapulisan, kasubong man sa mga emergency responders naton. Like sa aton sining mga municipal risk reduction management council or office naton, sa aton sining mga MDRRMO, pwede ka mo ka pangayo no sang bulig. Pero muna bala no, hindi na ka maglambot sa pagpangayo sa bulig kung kamo mismo no ang nakapreparado na or nakapreparado na rather sa sining tion sang kalamidad kaangay sang pagbabaha kag subong man bagyo. And of course no, always lang no nga mangina preparado. Kaga prepare always ang aton sini nga mga go bag dira. Agon nga well prepared dira no in case of though although nga bisan naka preparar ka. Kay kisa nga baha nga daan kisa way nagapili man sa lugar. So yo makibot ka dira nga sa una nga timpo way ginabaha dira ang inyo. Apang subong ginabaha na. So at least may bit-bit ka dira nga go bag dira nga in case of emergency, pwede ka nakabakwit sa gilayo. Sa aton sining oras ng alas 11:47 na saga. So nagapasalamat kikita no sa inyo sining pagkupod sa aton sining programa. Kita na naman kita by next week. Nagkupodan nyo naman si Kabalikat Staff Sergeant Vincent Bluza Jr. By the way, good morning dra kay Sir G-Dogs. Thank you so much kid sa pag-monitor. So kamusta dra sa banwa naman sang Dumanga Sir J? Laban-laban, tumayong timpo na kuno dara sa bong no, sa banawasang Dumanga sa Iloilo. Kagoldo, no, dara sa norte, pagigali, no, mayo yung timpo kuno dito sa norte. So medyo ang igo sang ulan-ulan. Although nga hindi man kita direktagin, no, nga nakuanan dara sa bagyong hinday. Pangangang epekto, no, sang monsoon or sang habagat. Kesa ining dala, no, nga pagulan-ulan. Dira sa probinsya sang Antique no kag dire sa 1st and 2nd district no sang aton sining probinsya which is nga nakataas no aton sining mga kasubaan kay sa paginulan no sang kagapon kag subong man kagabi ang aton sining floodway is nagakapakapa sa subong kag subong man ang mga kasubaan no sang Tigom area and aganan no kag subong man dire sa San Miguel area kag subong man dira sa Miagaw no ang medyo dalom ang aton si mga kasubaan kag Leon no subong man sa Leon no may mga nagkalaguba dira ang mga hanging bridge kag mataas ang tubig no kag may mga landslide man nga nagluntad no dira sa banwasang Leon apang tanan naton sining mga dalanon is passable naman as of this moment. Good morning dira man kay Ma'am Vinji Kopita. Thank you so much guys sa pag-monitor kag dapat sa taon na gino si Master kay Mespo Pems Nunyet Lasona. Happy birthday. Birthday niya galing na subong no ni Sir Police Executive Master Sergeant Nunyet Lasona. Happy, happy birthday, sir. And of course, no kay Mama Irene Taninyas Toos. Dira sa Tigbawan Municipal Police Station. Thank you so much sa pag-monitor, ma'am. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa katawan sini nga probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngala sa aton Provincial Director, Police Colonel Abayani Manuel Razalan, kag sa ngala sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, madamong salamat sa inyo sining pag-upod sa aton sining programa. Nga nagdulong sang balit informasyon subong man inisyatibo kag proyekto sa inyo sining mga lokaps. Kag subong man serbisyo kag siyempre no, kaupo ninyo sa tanan ng oras. Ang nasang liwan ko ni ang Ilonggo Caps on Air. Keep safe everyone! Ako ang inyo kabalikat ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, masaligan!
2: Ano bala ang dapat natun himuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulom nga lugar. Ikaduwa, saraduhon gid ang mga bintana kag pwertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kunkwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sa inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana at puwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamlapit nga police station sa inyo lugar, agod makapangayo sa gilayon nga bulig kag responde kung kinahangla. Mangin alerto sa tanan nga tihon, hindi magkampante. Ini nga panumdong kinatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
3: Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduwa, ugaliun perme nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pagpenetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tanaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pagpenetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
2: Yari ang pila ka mga pahanumdom agon nga makalikaw sa fake news kung sala mga balita at impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan ng mga sources. Ikaduwa, likawan man ang pag-share sa mga makaduluta ng impormasyon nga makahatag kakukman kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agon nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agon makapadangat sang impormasyon kung kinahanglan.

0: kini nga pahanumdong ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Regional Office, the home of the Iloco Cops.
1: Ano bala ang dapat nato himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man, o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa kilihiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad agud mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion. Hindi gid magsalig kinayo. Apang, kung ikaw nga biktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit nga police station para sa nagkaigo nga aksyon. Agud nga hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manog-into kung wala sang nagapainto. Hini nga pahanumdong ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Iloilo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sagwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: Ini nga panumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sang mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pwertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sang mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagkapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok permi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agod makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Ini nga panumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Road safety tips, slow moving vehicles. Visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton salakyan kag iban pa nga mga accessories ini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sang motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kung magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga sarakyan. Speed limits. Magpadalagad sang nagakaigo nga kadasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pag-intindihanan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TTX 500 ka na!
5: TTX 500!
6: Ang may powerful compound
5: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: TTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Para mismo!
6: TTX 500!
7: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
8: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC.
9: DTX 500!
10: Ilay-lay di la cross, taas ang akon nga sugar, 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: DTX 500.
11: Ilan nalang subong imo sugar?
10: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
9: gito. DTX 500!
13: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500!
13: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500!
13: Ang DTX 500!
9: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
13: DTX 500.
9: Masaligan.
13: Epektibo.
9: DTX 500.
7: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
8: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination DTX 500 kag may TC man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang may TC nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
7: Mm. Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kagpag palanakit sa mga joints.
8: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
7: Oy.
8: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Oh. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
7: Baom ng budlay?
8: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa, guba dayon ang imo nga kidneys.
11: TGX 500! Nagapalandunong pala ang imo panulukan!
12: Magalingin pala ang imo nga uno!
11: Masami nagkapangihi!
12: Masami ginauha!
11: Si may diabetes ka na.
12: TTX 500 na.
11: Ang TTX 500
12: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
11: TTX 500
12: garantisado.
11: TTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
11: TTX 500
12: ikaw ba na
11: ang may diabetes?
12: TTX 500
11: ang TTX 500
12: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
12: kagga kontrolar
11: sang imo blood sugar.
12: TTX 500
11: asalrika
12: epektibo.
11: TTX 500
7: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
8: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may comorbidities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amon nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
11: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uno.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
12: garantisado.
11: DTX 500
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: D3 Bio with Visio.
15: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako regular nga regla is galabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
14: D3 Bio
16: ang D3 Bio
14: yung may Visio
16: ang Visio
14: yung may D3
16: mga butika
14: D3 Bio
17: ako si Boards nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease tuma na gid ka malipaton gid try namon patumaron sang D3 Bio ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula bangod ina sa D3 Bio
14: D3 Bio
16: ang D3 Bio
14: yung may Visio
16: ang Visio
14: yung may D3
16: mga butika
18: my family history ba ka mo usong diabetes
19: mag TTX 500 ka!
20: Mataas bala ang imo blood sugar?
19: Mag TTX 500 ka na!
20: Ang TTX 500
19: ang may powerful compound
20: nga nagapanubo sang imo blood sugar!
19: TTX 500!
20: Garantisado!
19: Epektibo!
20: Aramis mo!
19: TTX 500!
18: Nagapalandunong bala ang imo panulukan?
16: Magalingin bala ang imo nga uno?
18: Masami nagkapangihi?
16: Masami ginauha!
20: Si may diabetes ka na!
19: Mag TTX 500 na!
20: Ang TTX 500
19: ang may powerful compound
20: nga nagapanubo
19: sang imo blood sugar!
20: TTX 500!
19: Garantisado!
20: DTX 500
16: DTX Coffee Mix
21: Eric Ledesmas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
16: DTX Coffee Mix
14: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka
16: ka butika.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
14: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C.
16: Ang alkaline ng vitamin C.
24: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag
0: mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
2: Mababaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
24: Dry eye? Pirmig ang katol? Imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eyecare Gold Capsule ka. Ang Eyecare Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna. Sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eyecare Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eyecare Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eyecare Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
25: Good news!
26: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
27: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
28: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
29: Kaya subukan ninyo.
28: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh.
28: Available now.
30: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
31: X10 Food Superman from Man.
32: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
31: X10 Food Superman from Man. X10 Food Supplement from Man.
33: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
31: X10 Food Supplement for Men.
34: Para sa matinlo nga dugo.
35: DTX 500.
36: Para sa healthy nga tay.
37: DTX 500.
38: Ang DTX 500.
39: Ang may mataas nga antioxidant.
40: Nga amo naman
41: ang nagatinlo sa imo atay.
42: Basta tinlo nga tay.
43: Happy kanunay.
44: DTX 500.
45: Masaligan.
46: Epektibo.
47: DTX 500.
48: Mahigro bala ang imo dugo.
49: DTX 500.
50: Masamig ka bala ang gina-allergy.
51: DTX 500.
52: Ang DTX 500.
53: Ang nagatinlo sa imo
1: imo mahigo nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy.
2: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
2: Yung may D3.
5: Mga buti ka.
2: D3 Bio.
5: With VCO.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio.
5: Ang D3.
2: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
2: Yung may D3.
5: D3 Bio.
6: K5.
7: K5.
6: News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miyagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miyagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ila!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: I Care Gold.
5: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bango din ni siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: Una,
9: magid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Tingtistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman,
14: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanupo.
11: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
11: Ang D3.
14: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
14: Yung may D3.
11: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
17: K5.
18: K5.
17: News FM. Championing the live.
2: Filipino.
17: Wow! May puso!
18: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: E3 Bio.
2: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX-500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
6: Happy kanunay.
5: DTX-500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX-500.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX-500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX-500.
5: Masalikan.
6: DTX-500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
5: I Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa lecithid, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabakat sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Van Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong
13: mabangong kilikili.
17: Kadragsa nga punggot.
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit.
18: DTX Beauty Soap.
17: Galaong magputi.
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol.
18: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasing!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi!
24: Ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alauna 14 na sa hapon.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng

Maayad ayad nga hapon sa aton tanan nga mga K5 nga nagapamati Cebu nga hapon. Good afternoon gid sa inyo tanan. Malamig-lamig nga hapon kay timayara kita sa bagyo subong no sa aton sining nakagwa na siya sa Philippine Area of Responsibility pero mabatsyagan naton sa gihapon no ang iya sining nga mga halit ang iya sining nga ginbilin no sa aton sining nga lugar. Maulanon nga hapon, kagmayad-ayad gid nga hapon sa aton tanan ni tagpalawati, subong nga hapon. And of course, ako ang inyong kaupod diri sa Compion Talk Show inisi K5, Kesha Marie Hanaysay. Kamusta ang inyong sitwasyon dira mga K5? Today is Sunday, July 12, 2026. So of course, no, is every Sunday, family day, gid na syempre mga ka-K5. This is our time para mag-reconnect sa aton sining mga pamilya, mga abyan, mga friends, mga coworkers. This is our time para magparapahuway. At least may isa kaadlaw para at least i-refresh natin sining aton energy no para mag-atubang naman sa panibago nga semana. And of course no, ini ang time para i-spend natin sa aton sining pamilya, friends.

But then of course mga K5 no, panumdumon man aton subong ang sitwasyon sang aton siniga mga tagsa ka mga abyan no, kay since nga nag-agi ang bagyo balaan naton ang sitwasyon subong no, do hindi maayo ang kahimtangan no sa tagsa ka lugar diri sa syudad kag probinsya sang Iliilo, mayara sa mga area nga nagabaha. Mayara sang area nga nakabatsyag sang landslide. May ara subong sang pamilya nga ti hindi maayong iya sini nga pagbugtaw kay ti pagbugtaw nila ang balay nila wala nang sampiha kay ti nagdala na sa landslide. May ara na sang mga bubong nga nagkalatabog, may mga kasapatan na nga nagkalamatay, and of course no ang masubo sa tanan may ara na sang miyembro man sang pamilya nga nadula man sa ila mga K5. So sa mga K5 naton dira no, especially sa mga naga-star sa kilid sang suba, naga-star sa mga taytay o kun sa mga lugar nga prone gid no sa baha, maghalong kita tanan, mag-aligmat, and of course no, mag-monitor gid kita sa tanan-tanan sini nga mga pahanumdom sa aton sagtag sa ka mga LGU, agud malikawan naton ang mga mas malala pagid nga klase sang insidente.

And of course, mga K5, today is Sunday, no? Ini ang time agud mag-reflect, ini ang time agud mag-freshen up, and of course, ini ang time, ano, agud mag-ano kita? Kumbaga, mag-reconnect sa aton sining God or Lord, no? Mga K5, no? So, today is Sunday. Mayara ginasubong sa mga nagsimba ka inaaga pa. O kung mayara man nakaroon sa hapon, no? Mayara man ang mapadulong simbahan. Agud mag-pray, magpasalamat sa ila sining ma-blessing na baton. Mag-reflect. O kung mag-at least mag-muni-muni sa ila sining mga na-experience, no? Subong a week. Although nga hindi manami ang tiyempo, mayara man ta sige hapon sang time agud nga magpasalamat sa aton sini nga mga grasya nga rabaton within this week mga K5. And of course, mga K5, hindi makalipat nga i-like, i-share, and i-follow aton sining official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo. And syempre mga K5, no, kung malamig-lamig ang panahon, kalain man na bala kong nag-aisahan.

Doon ka lang, just like Pete, tarawan niyo ko ako lang isa. So, doon ka lang, ay, nasa babatsyag na ako lang di isa, gawa kalwakal, ako lang di isa, istorya sa inyo. Do, kinahanglan, mas ma'am, nami, maniguro kong do, mas sarasadya kita kay ti, damo kita mga K-5. And of course, mga K-5, subong nga hapon, kaupod naton ang interns coming from West Visayas State University. Full force di sila, kaya hindi lang ni isa, hindi lang man ni duha, kundi limagid sila mga K-5. Limagid na sila mag-istorya sa inyo, limagid ni sila mag-share sa inyo sang iya sining experiences, kung kamusta bala ang ila diri experience sa K5 nga bilang isa ka intern, and of course no, ano gid man bala ila sining mga istorya pa behind no.

0: Of course, we can't wait nga kilalahon sila, no? Kahit lima ni sila, isa-isa ni sila mapakilala sa aton subong nga hapon. Of course, para at least bala, may kaupod ako din mag-iraistorya sa inyo. May kaupod ako gudri nga mag-sadya-sadya. May ka-chika-chika kita din subong nga hapon. And of course, mga K5, fresh from the farm. Wow, fresh from the farm. Mga maanyag. Grabe, paghamba, no, anyag do ga. Pero pisik-pisik sila. Ano mo do, ano do feel na feel nilang to ang anyag. Mga fresh gid. Do nami ni gurong bugtaw nila kaina sang aga, no. Do nami ni guro si bang ang ilang adlaw kay di nami ila smile. Nako dako ina sila nga smile kay of course excited gid ni sila no nga makaistorya ka o K5. Maayad-ayad gid nga hapon sa aton sini mga online viewers. Subong nga hapon, of course, hello gid kay Alan Ortega tayo Kogiso from Kalinog, Iloilo. And of course, good afternoon man kay Ma'am Sheila Angeles kag kay Sir Albert Angeles. Wow, grabe, hello ma'am, listening from Singapore. Hi, Ma'am Shea. I miss you. And of course, mga K5, di na rin ipagpadugayon pa. No? Of course, kilalaho nato ng aton sini mga student intern from West Visayas State University. Yes, isa-isa sila pakilalo from right to left kita, no? Wow. Hi, Anay, hi! Hi! Mga bongga. Wow. From right to left, of course, dapat mapakilala. Of course, magpakilala ka mo, ano, name, kung gina-secret-secret yung inyong age, okay lang. Tagadiin ka mo. And then, ano, ang talent ninyo, abi, talent. No? Yes, dapat may talent. Dapat may talent. Gidaya, ano, mga, dapat gina-showcase din yung aton, ang inyo talent mo. Diyan na, from the right. Sige, sige, start kita, go.
1: Good afternoon, good afternoon, good afternoon mga ka-K5! Ako si ka-K5 student intern Rina Lindurin. Ako taga Sara. Kagangakon nga talent is... Pwede ka saot, ma'am?
0: Go, masaot, masaot. Ano sa auton? Ano sa auton? Okay lang, kanina masaot ka pero white music? Yes. O kung gusto mo? Ano gusto mo? Makanta doon lang. Sige, sige, makanta doon lang. Sige, sige. Ready, ready. Ano kantahon?
1: Para lang.
0: Ay, okay. Sige, sige. 1, 2, 3, go!
1: Para lang sa'yo.
0: Ang giling-giling ko. Okay, thank you so much, contestant number one. Mapapaulala sa giling mo. Opa, dugat-duga, lain din ang turo kang gasunod ka na. Ano talent ko man? Pinapalig ba na ano talent ko man? Sige, next, next.
2: Mayong hapon galing sa aton mga tagpalamati. Mayong hapon mga ka-K5. Ako galing si ka-K5 student intern Adeline Alcalde. Kamusta ka mo dira? Hoping nga maayong inyong kahintangan subong. Kag I'm 21 years old. Anyways, I have lots of talents. Pero ang ipakita ko lang galing sa inyo ang pinaka-normal gid nga talent sa isa ka-broadcasting students, ang pag-radio drama.
0: Wow! Tisa radio! Wait lang. Radio drama? Dapat ang radio drama may anuran mo, kumbaga may upod ka. May class!
2: So, akong gina-request ang akong din ka-upod, no, si Jasper Incarga. Si ka-K5, Jasper, updan mo ako danay sa akong talent para doon may kabuhi man, o. Dali na.
0: O, sige,
2: pati
0: sige.
2: Mic.
0: O, sige.
2: So, atong sa mga sitwasyon, ikaw ako na asawa, kag nakitaan ko ikaw, nadakpan ko ikaw nga nagaloeb. O, ara, sige.
3: Pit lang.
2: O, ikaw ko na si ano, ah. Si Buknoy. O, Buknoy.
4: Si Buknoy, kasi Buraknay.
0: Oh, Buknoy, tirango.
2: Ikaw, usapat, git. Sapat kagit buknoy. Naa na obra mo ini sa akon. Pagkatapos ang tanan-tanan.
3: Brakbay. Wala ko kabalo kung naman ay lukon sa inyo. Apang, patawara ako, Brakbay.
2: Ano ba na ang pagkukulang ko, Buknoy? Ginobra ko ang tanan para sa imo. Pero ginbaylo mo lang ako. Sa isa ka babae, nga isa mo lang kasimana na kilala. Sapat kagit. Inipagatandaan mo, Buknoy. Hindi ka na ginagpakita sa akon. Kagkalimtan ko na ikaw. Kagkalimtan mo naman ako.
0: Wow! Grabe! Grabe! Dok, pero wait lang, gitbala. Dok, alain. Tumukay dumatsyagan ko akon to istorya. Ang gin, ano nyo?
4: May nakarelate. Ay, hala. May nakarelate.
0: Do akon, gito istorya. Maduay ko na namian. Waigi ko na namian. Do, hindi to manami mo. Pero grabe no, may mga pagpangluib gid ko. Ano raman based on experience? Ano naman? Do naagyan mo dun bala?
4: Yeah, based on ano? Reality, Ma'am Keisha.
0: Wow, based on reality, grabe. Amo gid ang realidad kumbaga. Amo ra ang ano yes. Tumong amo na ang uso. Wow, uso. Yes. Trending. Pero tani mga K5 no, at least bala. Wala na to gina-tolerate ang mga cheaters, di ba? Correct. Nan. Eh grabe, nasagad-sagad. Galing ka mo mag-radio drama, okay. Pero hindi to exempted, ha? Dapat si Jasper maano gyapon. May talent gyapon nga iya. Pero yes. Depende na sa iba kung umido naman si Edeline. Umiday lang ran mo. Okay, next. Pakilala.
5: Okay. Mayong hapon sa aton mga tagpalamati, kag sa aton mga ka-K5. Ako si Jasper Incarges, gikan sa Banwa kung sa diin manamit ang letson. Wow. Kag bibingka. Wow. Banwa sang balasan.
0: Wow.
5: Akong talent, sang nagliga, nagkanta na ko, subong siguro.
0: Masaot. Masaot ka nga ikaw lang. Gusto mo may partner ikaw. Gusto ko
5: ma'am lima kami. Kita
0: kanan. Okay, anong saot? Ano gusto mo ka saot?
5: Ano to?
0: Ano gusto niyo saot?
5: Ang Brazilian dance.
0: Brazilian dance, okay. Ano gitang klasika Brazilian dance? Damo
1: ano ako ni Parinaji, ma'am.
0: Ano lang kay tika? Okay. Kay gusto niyo magsaot? Kamu saot? Kamu man?
5: Makanta.
1: Go.
5: Okay. Ready?
1: Ready. Si Jasper, yung may traum. Pagid kami yan. Pagidaya.
5: Ano ganyan step?
1: Hira, pagid sa una mo kayo na tayo.
0: Okay. Grabe, may mga ano? May mga ano dapat?
5: Ready.
0: 1, 2, 3, go. Wala amo karon kadunga, yung Karitserina.
5: Amon talent. Abi ko ang talent
0: nyo ang saot. Galitibo ang wala ka mo na gadululungan. Amon na siya gali ang talent ninyo.
5: Amon ang sekreto, ma'am, sa mga broadcasting students, sa ba lang ko lumayad. Pero kung sa mga talent na nga iban,
0: Why don't? Pero may kita ka pati sa abukadan. Katie, syempre, latawa, pata sa ako. Wow, failing! Char lang. Okay, so next. Pakilala.
6: Maayong hapon mga ka-K5, maayong hapon sa tanan naton nga tagpalamati, kagaton nga viewers sa aton nga live stream. Ako gali si Haliluma Kahilo, 21 from Carlos Iloilo.
0: Okay, from Carlos Iloilo, lain naman ni dapat ang talent. Ano yung talent?
6: Ang talent ko subong ma'am, ano lang siya, hidden.
0: Ay, so, hidden talent?
6: Yes, hidden talent lang tanay. So, next!
0: Oh, hindi pwede. Di ba sugot ka mga apat? Masugot ka mga apat nga hidden? Hindi?
6: No.
0: Okay. Hindi masugot ang apat nga ano. Dapat may talent, Gid.
1: I think mabinalaybay.
0: Ay, mabinalaybay. Sige, para dulain naman. Go, mabinalaybay. Okay, ready? Bisa na nun lang. Ready, go.
6: Ang ini nga binalaybay, dedicate ko sa akon pinalangga ang abyan ni Zizarina Claire.
1: Ay, sorry.
6: Ang
0: mo pagkagwapa. Suno sang isa ka baka. Suno si grabe, wait lang. Okay, nag-smile pa si ano eh, nag-smile pa kay na si Sarina, pero dumatsag ko doon na bayluhan ka ko inusambo, kikinambalan, gin ano mo timo, gin angay mo sa baka, liwat.
1: Ay, sorry,
0: liwat,
1: sorry.
0: Liwat. Sorry, liwat.
1: Ah, wala na, libalan ko nga garay.
0: Kunabi, ay, okay, diwa, take 2. Kunabi, okay, kunabi, kunabi, tinabatian. Kunabi, why tinabatian na ito mga K-5. Diwa,
1: 3, 2, 1, go. Istopagus. Tayo ay may istopagus. Thank you.
0: Istopagus. Esophagus. Tayo ay may esophagus. Next.
7: Good afternoon.
0: Wow. Sorry, guys. Hindi na ikaw.
7: Good afternoon, guys. Good afternoon, mga tagpalamatisang K5. I am Zarina Claire Magno, 21 years old. And ang akon nga talent... Gamit ko na nga talent ni sa K5. Halos tanan din nga guesting ko. Muni na ginang ginapaubra nila.
0: Tulad, wait lang. Tulad kay very special ni mo. Kay ti, siyempre, ano gid ni mo ang time nga ni para lang gid ni sa imo. Para at least, balado, kumbaga ang focus ang tao sa imo lang gid. Ikaw lang ginapamatian, wala na sang iban. So dapat pinasahigin niya talent ang ipakita mo sa aton subong mga taga K5. Kay ti, may nagadamo, nagalantaw sa imo sa online. Damo, nagatutok. Kaligad to sa mga nadumduman mo. Ano mga talent mo before nga ginapakita? Dali, nagkanta ka na.
1: Nag-try naman ko binalaybay.
0: Nagbinalaybay ka na. Nag-drama ka na. Tapos?
1: Masaot.
0: Masaot. Nagsaot.
1: Interpretative
0: mo?
1: Dance.
0: Oh, interpretative yes. Dance. Oh. Pero ano nga kasi sa ano? Ano nga music? Kantahan nila.
1: Her eyes.
0: Ready. Okay. Hawan.
1: Go, guys.
0: Okay, hawan ang lugar para kay Sarina Claire Magno. Okay, wait lang. Ready? Dapat kantahan yung gigapat, ha? Dapat gatugma. Wait lang. May pag-start. Dapat ga-poise. Dan mo, ga-poise.
5: Talikod ko naman. Ay, talikod.
0: Ako'y talikod. Tapos, hindi na magatubang. Ready. Wait lang. Ready.
5: Tapuson, ini dapat ang music.
0: Oo, tapuson. Wait lang.
1: Bali 3 minutes.
0: Bali ang first nga step is matalikod. Siya ano, maatubang pa, hindi na.
5: Hindi na. Do hindi na, ma'am. Do mas nami kung katalikod lang.
1: Matalikod ka lang, Cora.
0: Wait lang. Ready, talikod na lang, talikod. Ready. 1, 2, 3. Please welcome Sarina Claire Magno.
1: Wait lang, go. Pwede ito sa utang niya kanta, ma'am. Ay, huwag
5: nagsigit yung kanta.
1: Oh, my God.
5: Wait lang.
0: So, take two. Wait lang. Serious. May mga judge daan sa online. May mga judge. Di karoon na mama minus point. Wait lang. Ready. One. Take two. Please welcome Sarina Claire Magno.

0: Wow, may pakulot-kulot pa sa katapusan. Grabe, grabe, mga talented.
1: Pwede na kami sa Pilip, sa ano ma'am, sa tawag ng tanggalan.
0: Hindi, masyag ko, kung gakanta ka mo, feeling ko, pwede dun ka mo mag-ano lang, magpamunong lang giguro ka mo, anay. Magpamunong lang giguro ka mo, anay. No, to, so, grabe, so mga K-5, no, ano pa lang to, dok, matilaw-tilaw pa lang to sa ila, sining mga talent. Ang balgid ni, ano, may nag-comment ni sa atong subong hapon, no, nakatutok, yun inyo sining mga friends, mga classmates din yan, of course, mga co-interns man ninyo dito sa K-5, no, nagatutok, yun, grabe, may, ano ka mo, may mga fans, may mga taga-suporta ka mo, ang balgid ka rin ni Edniel De Los Reyes, walang tapon, lahat may Celtic.
1: Teha, kung ari ka di, ikaw, may sabit ka man.
0: And of course, good afternoon again, no, kay, and shout out kay Trisha Mil and Kayla, dira sa may Soto Grande Iloilo Hotel, nga nagatutok din subong nga hapon, no. And of course, mga K-5, no, later on, mas makilala, tapag hindi sila nga lima, manawano na sila daan, eh, may mga hidden, kumaga ginatago-tago pa na nilang ila sininga mga tuod, gid nga, ano tawag, mga talento, of course, no, ano gid do mga of course ginatago-tago pa nila lang, of course pakilala pa lang to, kumbaga ano pa lang to, ah, sneak peek, gamay pa lang to nga ano, hapyaw pa lang to nga makilala naton sila nga lima. Of course later on mga K-5 sa aton pagbalik, in on a deeper level naman, no, kumbaga kung may pagkakwela-kwela sila nga mga postura, aura, and of course may ara man sila nga bisan 1 hour lang guro sa isa kaadlaw, dumay mag dumay mag seryoso man guro sa daka diyan nga mga ano, no. And of course later on mamana to adlaw sini mga experiences, ay grabe ka hiribi resa daw, ay pa hindi pa way pata sa ano, way pata sa kahiribi nga part, no, mo by part mo dapat lain-lain nga emotions, di ba, batyagan mo. Okay, so later on mga K-5, no, bantayan tapagid sila nga lima, and of course mas kilalahon tapagid sila, of course, no, diri lang sa pagbalik sang Kampyon Talk Show.
2: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may
6: D3. Mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
6: D3.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Ara mismo!
9: DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauhaw!
8: Masi may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubos
9: ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mga butika.
6: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan?
4: Mag-Spore Biotics!
14: Kamutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan?
4: Mag
14: Plus for Biote. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-Klinika for Biote. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: I Care Gold.
18: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
22: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
22: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
22: Available now.
23: Kadaragsak nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Extend Food Superman from Man.
25: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
24: Extend Food Superman from Man. Extend Food Superman from Man.
26: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
27: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tayo.
27: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
27: Ang may mataas nga antioxidants.
24: Nga amo naman
27: ang nagatinlo sa imo atay.
24: Basta tinlo ang atay.
27: Happy kalunay.
24: DTX 500.
27: Masaligan.
24: Epektibo.
27: DTX 500.
24: Mahigo bala ang imo dugo.
27: DTX 500.
24: Masamig ka bala ang gina-allergy.
27: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
27: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
24: Nga sa masami,
27: amo naman
24: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
27: DTX 500.
24: Masaligan.
27: DTX 500.
24: D3 Bio with Physio.
28: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
24: D3 Bio. Ang D3
27: nga may Physio.
24: Ang Physio
27: nga may D3.
24: D3 Bio.
27: D3 Bio.
29: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
24: D3 Bio!
27: Ang D3 Bio!
24: Yung may Visio!
27: Ang Visio!
24: Yung may D3!
27: Mga butka!

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DTX 500, ang health mo protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May pumso!
4: And we are back, mga ka-K5. Of course, dirigihapon sa Kampyon Talk Show. And of course, mga K5, antes ang tanan. Good afternoon, Gid. Good afternoon, shout out to the senior citizens of Zone 5, Takas Haro. From Cres, Buico, Almohen. Good afternoon. Maulan-ulan nga hapon sa inyo nga tanan. Of course, no? Subong nga hapon, mga K5, especially nga daw matulutog daw ang panahon. Daw manami-nami ni subong mag... Kadol. Manami ni subong magparapahuway, magluto-luto lang sa balay, maghigup sang batchoy, sopas. Ano pagit ang mga ano, nabalaan nyo nga, ano pagit ang mga favorite nyo ginakaon kung mag-tag-ululan?
5: Sinigang.
4: Sinigang. Champurado. Okay. Champurado pagit. Next.
5: Alomi.
4: Batchoy, di ba? Manami, no? Kahit siyempre, matulutog daw ang panahon. Ano yung mo?
6: Ang DTX 500. DTX 500.
4: And of course, DTX Coffee Mix. Yes, of course, no? Hindi kita magkalipat nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Of course. Yes, of course, mga K5, no, kahit malamig-lamig ang panahon, nami ni subong mag-taratan-aw TV, maghigup sang sabaw sang batchoy, sopas, aros kaldo, lomi, champurado, o kung ano pagida mga K5, no. But of course, mga K5, no, kahit sa damo-damo kita may ginakaon, no, gina-enjoy natin sini ang paghigup-higup sang sabaw. Sa, of course, sa po natin sini ang mapamilya, hindi kita magkalipat mag-inom sang DTX Coffee Mix. Yes, diba? Nakakape ka na naka-detox ka pa. Wow. Of course, kasi para hindi kita mal-bloated, para at least balado, hindi ka ito kinanglan mag-ano, over sa stomach in, bala ko baga mga K5. Dapat ano, kung damo kita may ginakaon, paresa natin inasang DTX Coffee Mix, para at least bala may nami aton sininga digestion, kumbaga hindi kita bloated, naka-detox, nag-detoxify sininga aton sininga ginakaon sa aton sininga lawas. And of course, no, mabakalang ina sa may Clinica de Alternativo and Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uboy. And of course, mga K5, kay uso subong, no, ang trangkaso, hilanat, ubo, kagsipon, kay dalasang ulan, init nga panahon, malamig-lamig, and of course, may do, mainit, mga chipo do, ano ba lang, may switch ang mga, ano, sang weather, di rin sa ato. And of course, no, hindi magkalipat mag-inom sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Diba? Para always, ano, gid ganay, para always, ano, resistant
7: shadow get terming.
4: Oh, mga bongga, mga, mga gusto ko magagagakoros. And of course, mga K5, no, shout out man ato nung nagatanaw subong nga hapon, diri sa aton sa may online. Of course, good afternoon kay Kimberly Nicole. And of course, no, good afternoon man, super, ano, dya, fan na fan, good ninyo, Crisea Faisobosa. Good afternoon sa inyo sa mga pamilya. Abal na leader nyo gid ang bugtong. Ba, sinong bugtong sa inyo? Sinong hinanamin nga bugtong? Wow, si Jasper, leader nyo gid ko ng bugtong. Haman ni Chris. Ano mabal mo? Ano mabal mo kay ikaw ng leader?
6: Thank you.
4: Oh, thank you! Thank you! Wow, pasalamat, kiki leader. Habal niya ang kadlaw mo, K5 kesya siya. Ba ilang lang kadlaw? Kay ti, ano kita mo, balance na subong. Kung magaga, ano kita, happy-happy lang kung ako ita subong hapon. And of course, good afternoon man kay Ryan Salazar. And of course, sa aton sininga HR assistant sa K5 News FM Iloilo, Ma'am Syra. Good afternoon, Ma'am. Grabe, napakadlaw niyo si Ma'am Syra. Napahappy niyo si Ma'am Syra sa buong hapon. And of course, good afternoon man kay Sir RV Chris Caceres. Habal ni Edil, maayo kay ginahigop mo guli ang DTX 500. Ano mamal mo? Ano mamal mo?
6: May oras ka rin.
4: May oras ka rin. And of course, mga K5, no, kahit since ka sila ni nga, nga lima, I mean, ano ni sila, doon malawig-lawig na ni sila ang pagstay nila diri sa may K5, no? Di ba, when ganit ka mo nag-start? Mga June 16. So, since nga lawig na inyo sininga stay, so pamangkoton ko kamo, kamusta inyo sininga experience, kamusta inyo sininga, kahit di ba, ang gina-rotate kamo per department. So, per department, may nagkalain-lain kamo nga na experience, kamusta inyo sininga journey, ano inyo sininga mga na-learn sa kalawigon nga nag-stay kamo. And of course, no, ang during the biggest events ng K5 News FM Iloilo, ara man kamo, present gid kamo. So kamusta? Kamusta inyo sini nga experience kay ti diri sa K5 News FM Iloilo? Oy, Mangkuton. Okay. From K5 Alira, Mangkuton, gid kuno kung ano ang pinaka favorite nyo nga department. Syempre ako nga para palagtik mo no kay same kami ni Alira department. Syempre to may mga krukusi. Ikaw mo kuno kayo Alira. Okay. From ano naman kita? From Sardina. Kamusta mo sini nga experience? Dapat ano? Dapat i-share mo ang ano? Syempre, ano nataagyan yun ang tanan? Susubong nga time naagyan yun ang tanan nga department. May reportorya, may newsroom, may creatives, ano pa? Tech, ano pa gid? Ano pa gid nga?
5: Apat na.
4: So, ano inyo sini nga na experience? Kamusta so far? Sige, ikaw first, Sardina. Dapat do pag Miss Universe, gid answer ha? Go. Demure up, hindi ka magamukha rin, hindi ka?
5: Nga, super, ano gito yan, super bias man ko siguro. Hindi man, no offense sa iba niya mga departments, ma. pero, syempre, lain gidya ang first mo nga experience. So, first ko gid nga experience is the newsroom.
8: Hello,
5: nga,
8: pasip-sip.
5: No,
8: pasip-sip.
5: No, no joke,
8: ma. Dabi-dabi-dabi.
5: Ma'am, ang newsroom ko nga, sang na-sign off ako for 1 week dito. So, every night, kadlaw lang ni Ma'am Kisha ang akong nga mabatian. Like, bisan gamay lang kamubala sa station. Kaya kung newsroom, unlike yan sa mga mid kag-sign on, medyo ano sila yan, ma'am, medyo damo sila di tao, di yan, ma'am, galibot-libot. Pero kung sign off, lumalang kamuguro. Tapos din, sadya pa, ma'am, kay nagka-guest ako kay K5. Ma-chocolate, dayon. Take namin nga experience, ginbunyagan niya gid ang amon ding stay sa K5. And, ang i-share ko lang, ma'am, kay Talks a Lot ako. So, i-share ko lang, never, like, wala ko bala, ma'am, na-expect na dirigid ako sa K5, pero kay thanks to Jasper and Rinaline, gin-push gid kami nila, ma'am, or gin-force na gani, actually. Gin-force na gid kami nila, ma'am, yun din na lang gid kami sa K5, kaya dapat sama-sama kami dito, ma'am.
4: Yes.
5: So, yes. And, all I can say, basta taling mo lang English, di ba? Pero di muna, ma'am, ang mahambal ko lang is never gid ako nag-regret nga ginpili ko si K5. No joke ni siya, pero like, grabe, ang thankful gid ako sa mga mentor. Mentors ba tawag namin sa inyo, ma'am?
9: Yes.
5: Supervisor. mga staffs ng K5. As in, no joke guys, super nami ang environment diri. Like, kadlaw lang ni Ma'am Kisha, pero may batian mo. Joke ni Sir Enrico. Daddy jokes. Like, parang pamilya na kayo dito. Like, Alang sa diya lang gidi ya ma'am. Basi mahambal ko na tanano kay pa guys, kaya pa ba? Kaya pa rin 2 hours ni ka.
4: 2 hours ni.
5: Pero totoo ma'am, gusto ko gid ya magpasalamat gid ya sa K5. Kay mo daw gid ko ya na learn, especially kay ano, especially kay Sir Andoy.
6: Thank you.
5: Kay, ano ko gid i-mention ko gid si Sir Andoy kagapon kay guys, gid pahibi niya ko.
4: Dayo, dayo. Ano experience mo nga gid pahibi ka?
5: Like actually, hindi ko nagibig itong ginakigan ako. Wala ako ginakigan. Like, advice lang ka bala. And ang advice niya bala, ang ano, gid, sir, I mean, guys, tagusgit bala sa puso ang iya nga advice. Like, parang tatay mo siya nga gina-advise niya ka nga, hindi ka maghulat sa validation sa ibang tao. Namunang bala, like, as in, grabe. Tapos din, sa tech naman, grabe nga ako nga experience kay super, before ako magsulod sa station, super gusto ko gid nga ma-experience ang real ano gid real situation sa tech. Kay super tech gid ang akon nga gusto kung ako man lang. And super na enjoy ko gid kay res good life siya gali, complicated, damo gid ginaubra nila sa dia. Pero sa dia siya kay mapili-pili ka music. Tapos tanan mo dayo nga playlist ay lagay mo yan diyan.
4: Wow, tiid na nagpadugo kag gali kang ikaw to ang tech, ikaw gid ang nagpili ka playlist mo.
5: Mami, tuya ko mga kanta ma'am, hayan sila na.
4: Hindi mo gali geng-geng.
5: Geng-geng.
4: Next. Okay, Hali, kamusta ang experience?
8: Hindi ka, kung talong ko siya, ma'am.
5: What she said.
4: Sige. Okay. Kamusta yung mga experience so far?
8: Yes, sa sulod sang four weeks namon nga internship diri sa K5. Mamba, ko gid nga very grateful gid ko for this experience kay kinakagi man ta sa reportorial, sa newsroom, and sa iban pa gid diri nga department. So, mabalaan mo gid bala kung feel mo diin ka gid suited, diin mo gid gusto nga area sa sunod kung mag proceed ka man sa amuning nga field. Kag para sa akon, na-enjoy ko gid ang tanan man nga department, especially ang newsroom. Wow, sip!
4: Grabe! Buhat to buhat! Favo, oh, yun, gano'n niya malira. Feel ko ginatunuga na tong radyo na. Kahit oh, yun, narababatian mo. Kahit ko ito gina-shoutout mo.
8: Although mamba, taman nga syempre busy man sa ibang nga departments, reportorial, especially kung anakada. Sa newsroom, gid mamba, ako gid nga na-busy, gid ko, naging productive, gid ko ya so much. Kaya wala, gid ko ya kagi retouch whole day. For the whole week. Yes. So mamba, ako gid nga ang akon oras, nagamit ko gid bala sa pagtapos ang akon nga task, pag-accomplish ang mga newsroom nga task namon. So mamba, ako gid nga, although kapoy sa utok, magpanumdum sang ano sang Iligaynon, especially kung hindi ka very fluent sa Iligaynon. Mamba, ko gid mi do na enjoy ko man sa somehow, and amo ginang least expected kung department nga ma-enjoy ko kay hindi ko mahilig magsulat. So amo na, I think for me na enjoy ko gid ang newsroom.
4: Yes. Okay, next.
6: So as for me naman, na-enjoy ko man ang tanan nga department, especially nga hindi man gid tanan nga department is like balaan na bala namon tanan and kung ano ang ginapangubra. But for me, ang na-enjoy ko gid nga department is may dua kaya department ang reportorial kag ang newsroom. First ang reportorial, since like sa eskwelahan daan di amuna na ang amon ginaubra sa publication, but na-enjoy ko gid ka kung nakita o gid kung ano ang ginapangubra sa mga reporter sa gwa sang ilang nga mga newsroom, kay makita mo kung ano ang mga nagakatabo nga sa palibot, kag ma-experience mo kung ano man ang gaka-experience sa mga tao sa palibot nga gakatabo sa ila. And sa newsroom naman, bisan although mambal ko nga 3 days lang kami naka-duty sa newsroom, pero mambal ko nga nag-enjoy ko kay since ang writing is hindi gid bala forte na kon, kay muna mas ginapalabi ko gid per me ang wakal-wakal lang muna. So mas nagatag pagid sa kon sang ano, thankful man ko sa mga ara sa newsroom kay gina-guide bala kami nila kung ano ang mga obrahon, kag kung ano ang ano wala ba lang batian nga ginakigan ka or ano what but ginaguide ka kung ano ang insaktong ubrahon para lang mas manami pagit ang imo nga ginapang ubra nga mga article kag mas ma-enhance pagit ang imo talent and also very grateful kay kuya sa K5 since then sang since sang nag ano ko na volunteer reporter ko kag nag-start ko nga sa K5 since very hands-on, very supportive kag never ko nakabati sang any akig kay ginaguide nila tanan nga mga newbies or mga gusto pa lang mag ano mag mag-join sa field sang media. Amo lang na ako.
4: Wow! Clap. Oh. Okay, let's end this. Goodbye. Okay, next. Next. Uy, grabe, yan ang favorite nyo. Kay, siyempre, kapakita-kita. Dan, kay gusto na.
8: Shout out, K5 Enrico Zurita Jr.
4: Ano ganyan? Wait lang. Ano ganyan ba ni Serena? Kaina, ano ganyan ang joke ni Sir Enrico? Ano ganyan?
5: Mga daddy jokes.
4: Daddy jokes.
5: I mean, out of nowhere, mga daddy jokes.
4: Di may ano ka, may na ano ka, kumaga may na antok sini. May nahawidan ka nga joke. Na, ano yung mo, ano yung Jasper?
6: Ang sang nagainom si Mama Lira, ma'am, sang juice sa may ano ma'am sa newsroom.
4: Mm.
6: Ang balya to, di may ice na. Kung wala na, juice lang eh.
8: Kaya man ko about sa talong hambalya daan mo ko nga ala ba ang talong kay talong mo long gani tapos hambalya ba amo ko nga hambalya wala bala ang talong kung wala egg kita mo eggplant
5: may arap pagid sa mga hambalya ano ka color kung pwede na ko nung bala katabok
4: oh.
5: Hambal ko red sir hambalya hindi hambalya ano ay
4: indigo dito dito na lipay makamusta mga joke
5: mo ni ko. Gano kami ma'am,
4: gano kami mag-get love. Gano, pagkita 2, 3, go! Ay, grabe! Grabe!
9: Para ba naman kailang lang naman mag-get love, Japon.
4: Ay!
5: Post namin yan
4: eh. Kung baga ano nga kadlaw? Pasakay. Pasakay. Ay, aminado. Pasakay. Okay, next. Rinaline. Share. Imo experience. Ay, si Adeline pa. Go.
10: So, hello. Once again, I'm Adeline. Siguro, for me, all departments are equally important. Wala po sang may binapili, wala isang the best for me because I know nga kada department may ara nga speciality, wala. Kumbaga may special purpose sila, kada department. So, wala po sang may binapili or favoritism. Because I believe in all areas, in all departments, in creative, reportorial, technical, and in news, writing, may ara din sila nga dinadugang sa akon. And I enjoy it. Sa technical, pamatsyagan ko sa una, it's favorable sa mga lalaki, ang technical. Wala ko din mo nakita, babae nga nag-technical sa K5. And I believe, ba ko hala, basip lang pang kigal na ko di malahaw kung mag, ano ko lang, magnilangka ako.
4: Oh,
10: pero I'm so thankful, they are very patient. Sa, kung hindi ka kabalo, they are very patient. Kasi gamulang mo lang ko na, oh.
4: Gano, gatulala? Ay, gatulala. Gatulala
10: ka na lang. Sa my newsroom, man, because hindi ko mahilig magsulat.
4: Mm.
10: Mahilig lang ko yung magwakal kung hindi ko mahilig magsulat. But I really enjoy it. You know, it's not about nga ara, day mo pangalan sa may dalom, sa may byline. Mm. Via Adeline Joel Calde. It's not about that. It's about informing people sa isa ka credible nga balita. Sa isa ka balita nga wala sang bias. Kundi nagasulat ka gid. Just to inform people. And to, you know, yes, okay, just to let them know about certain issues nga, you know, hindi sila mag-panic, dumuha muna, walang mga balita.
4: Mm.
10: So, reportorial naman, I really enjoyed it because kung magkato ka sa Capitol, magkato ka sa City Hall, it's a privilege. Makita mo to ang mga tao nga ara sa posisyon, kung anong ang ilang nga ginaubra. Nga, because sometimes, isang ara pa lang ko sa Sagwas, normal people, kakakita ko lang sila kung magkampanya sila. But now, it's a privilege nga makita mo sila kung anong ang ilang nga ginaubra, kung ara na sila sa ipulungkuan, ara na sila sa ilang mga offices. And manabo ka mga maintindihan about sa nagkakalata sa gobyerno, kung ara ka man sa police station na damo, ka man makita kung paano sila nag-operate. And sa creatives, I really love it. I really love how Sir Andoy being patient and handled us. Bisan nga karamaal na siya because gapalapit ang tawad ni gani, ang anniversary sa K5. Mm-hmm. Kasalot niya kami. I really learned a lot kung paano maghimo sang joke because lain ang joke sa ano eh, lain ang joke sa una, lain man ang joke subong ay humor ba. Mm. But ay
4: humor ba.
10: Damo ko minabalaan kasi I really love it. I really have how K5 mga trabahador din sa K5.
4: Staff.
10: Staff na mga staff sa K5, very patient. Very understandable and considerable gid sila sa amon syempre mga interns, but you know ang nahubog kami hindi sa ano ba na hindi tungod sa akin kundi tungod sa motivation nila nakita namon sa ilang mga good examples syep mula nang
4: grabe gid ang ano grabe gid ang smile ni Sir Enrico. Oy may dumay kami oy
11: nahubog sa ilim noon.
4: No
5: nahubog sa ilim
4: wala gali na hubog na daw na hon ang ila sininga mga experience kundi nahubog. Nahub, lain to gali ka hubog, grabe Sir Nico, bisan dyan, isalot na gid, no? Isalot na gid yung joke, na bisan sa amor, doon ka budlay raman to, daan nga ibot lang ang joke nga amo ka to, duway raman to, dagaangay, pa isat nga isalot na gid. Ay, grabe, happy, happy ra si Sir Nico, of course, yeah. Happy ang mga staff ng K5 News FM nga, at least bala nga, mga muna man ang bay ang inyo sininga take, no? Sa inyo sininga mga na-learn diri sa amon, of course, no? Kahit ang everyday, ano gina siya eh, it's a learning process, kumbaga. Hindi pwede nga pag-abot nyo diri bisan kami diri actually every day naga-learn pa kami, hindi kami perfect, hindi kami kumbaga hindi kami always sakto kumbaga of course ma may aragid na sang time nga magkakasala kita, but then ang importante da kung paano ka nag-learn sa sala kumbaga kung paano mo siya gin-take nga. Or syempre of course no if diri ka sa media ano na siya kumbaga it's normal nga makabati sang mga comments negative comments about sa imo sininga ang inyo station of course no it's normal depende na sa inyo sininga pagtake of course paano niyo siya igamiton as motivation of course para at least bala nga next time in the long run no kabalo ka muna kung paano i-handle paano niyo ihatagan pagid sang kumbaga do justice pagid balang inyo sininga ginaobra of course. So next is Rinaline, last Rinaline. Kamusta imo sininga experience sa tanan-tanan diri nga ano nga department nga imo na agyan? Kamusta imo nga mga basi mayara kamusta ang mga unforgettable experiences mga hindi nyo maripatana sa sorry or ano nyo sininga mga na learn nga ma ano nyo siya bala ma-apply nyo in the future.
12: I think as for me naman niya ma'am one of the unforgettable moments ko siguro sang first week kami sa reportorial kay sang Tuesday ako gid first nga nag sign on and then super well pakita idea kung ano matabo tas nag situationer di si Ma'am Karen akon nga kwan wala ko nag expect nga pakantaon gali ko sa kay Sir Ray nga program super grabe ko
4: ano kanta mo ano kanta mo to
12: araw gabi
4: araw gabi di dapat all ko sugot hindi ko sugot.
5: Ay hindi na ako
12: wag na natin balikan guys
4: ay wag na natin balikan okay next go.
12: Amo to ma'am, tapos syempre, as a first time, syempre nga ginpadala sa field, syempre aragid yung kahulba, kag, syempre wala ka idea kung anong matabo. Amo to, syempre grabe ang pressure, kay syempre, ning wala ko kabalo kung ano himuon ko. Kag, as someone dad nga, hindi bala fluent sa iligay noon, especially sa mga madalom nga mga tindaga. Kaya amo na usually ginagamit rin mo, syempre, gapangapa, kumbaga, sa first week, kung anong gamiton nga proper nga mga terminologies. Kaya syempre, basi, i-bash tayo eh. Huwag naman. Baka umiyak ang babae. Pero siguro, ang duwagid ka department nga nangibabaw. Ang reportorial kag ang technical. Pero hindi magsunggot ang mga taga newsroom. Kay for me, ang ilang department is challenging but at the same time fulfilling. Yes. I think nangibabaw sa akon ang reportorial kay sang nag-volunteer ko daad sa K5 sa newsroom ko ginassign ma'am. So kumbaga may idea na ako kung ano ang kung obra. What it feels like to be in the newsroom, masakit ang likod, hindi ka nakatindog mangihi. Kaya syempre, dapat nasigay nga ma-post dayon ang tanan ng mga news item. Sa reportorial, the first time ko to bala nga ginbutanggid sa field. Do na challenge ako, but at the same time do nagpasalamat man bala kay syempre do nakagwa ka sa shell mo. Na like kay okay ang manigali ang feeling ari ka di. Nga bisan nakaka-pressure ma feel mo gyapon nga kanami sa heart nga makabalik ka bala sang serbisyo hindi lang sa hindi lang bilang require syempre kay inyo na intern, but at the same time kay syempre makabalik ka sang serbisyo sa community sa imo komunidad kag makabulig man as well as sa station. And sa technical naman siguro ma'am kay bangod nangin close gid ko sa kay ano kay Sir Andre kay siya na akong dads kay wala ko tatay
4: ay sige.
12: Yes. Kay ma'am, kay kung ako na ang mag-ginapa-take over niya.
11: So,
12: may ginapabay, ginapabayan niya ko, ma'am. Tay, ginapabayan ko man para balda kami nga duma.
4: Okay, so big shout out, yes. No? Kay ano tawag mo kay Andre? Ano, dads?
12: Dads.
4: Yes. Daddy Andre. Okay. Kag,
12: ako na ma'am, na-enjoy ko gid, especially kung sa program ni Sir June Kapulot, kay ginaharana-harana niya ang mga ginabaybas.
4: Ah, ginaharana ang ginabaybas?
12: Yes! Ginakantahan niya ma'am, tigabi ang laugh na mo, todo-todo. Tapos, namian, kumamamati isang kahuyanan sa mga interns. Yung pagkakanta sila, ma'am, muna pakanta sila, sulsulan ko si Sir June na, Sir, sige pa, Sir. Isa pa, Sir.
4: Isa pa, Sir.
12: Ginapa isa yung magkakanta.
4: Kumbaga, kung lain, ginga intern, nagapong ko, ginasulsulan mo
12: yes.
4: Para. Sige, ikaw, di, ano, ginasulsul na sa imo, wala.
12: Wala.
4: Safe ka?
12: Safe ko. Ang baya, do grade 1 lang kung nagaling.
4: Do grade 1. Okay, so aside no, at least bala na sa mga muna niyo nga na experience no. Later on, hibalo naman natin kung paano niyo siya na kumbaga kay tika mo bilang estudyante no, while naga at least na nga naga-eskwela ka mo, may ara man ka mo nga mga personal life, may ara man ka mo kis asang mga aside sa academic, may ara ka mo sang mga organizations nga ginaintrahan sa inyong institution, may ara ka mo sang mga activities pa aside sa pagtuon, aside sa pag-eskwela, may damo ka mo sa mga personal yung mga activities na ginaobran nyo. Kumbaga, paano na siya ginabalance? Ano ang mga challenges nyo nga na again? And of course, paano ka mo paano nyo na siya na-cope up? Paano nyo na siya nalampuwasan ang inang mga challenges? And of course, no, after ning internship ninyo, ma-fourth year na ka mo, di ba? I know, excited ka mo, ginatanaw nyo na inyo sininga future, kung masudlon nyo magiging mga media, kung ano nga klase sang path ang inyo sininga tahakon in the near future. So, balaan ko, excited ka mo. And of course, no, fourth year is not easy. Kay ti, graduating student, mayara naman na siya sang another naman nga mga challenges ka mo nga atubangon, aside sa mayara naman na another set of ano naman may ara pa ka mo intern or wala na amo na ning last amo na ni pero may ara naman another naman nga mga activities nga of course thesis na dira naman na masunod mga thesis dyan dumaruma pa ugat ang inyo sini nga mga kaugat-ugatan sa ulo nyo. Of course amo na gamal nga dapat i-enjoy nyo ng anay subong kay syempre while nga estudyante pa lang kamo dapat ina ano nyo gina-cherish yung every moment gina-enjoy nyo lang kay ti mga bata pa ka mo dapat gina ano lang pa-happy-happy lang kung makakita. Para very, very light lang, gid ba lang, everyday natin. And of course, mga K-5, no, sa pagbalik natin, hibalo natin na ang mga other pagid nga side, no, sa story sa atin sini mga K-5 interns. Diri lang sa Kampyon Talk Show.
13: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
14: D3 Bio Health News, E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
16: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton, nga ang D3 Bio, tipuno sa ang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa ang gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa ang gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante rin, kining musiling nga, ops, hindi, sobrang.

0: ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi: ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
3: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
4: stop mga matamis, tinapay,
3: pasta, noodles, pasta, Mickey, bihon, kanon, jutayon mo na.
4: Islin lang D3 Bio.
3: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio ka.
4: Namiya gajita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio.
3: Oo.
4: Mas dasig ka man.
3: Hindi ka mag-hypoglycemic.
5: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Para anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigil kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
4: So, amo na ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio.
3: Wow!
1: Right? D3 Bio!
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News! D3 Bio!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ila!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Saka sales rep. So, una, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nagputi, gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
8: X10 Food Supplement for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa X10 Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa X10 Food Supplement for Men.
8: X10 Food Supplement for Men.
0: X10 Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang X10 Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang X10 Food Supplement for Men.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matilong nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Ikaw bala ang may diabetes.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: Epektibo.
8: DTX 500.
0: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
8: Ang D3.
0: Yung may Physio.
8: Physio.
0: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
0: Ang D3.
8: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
8: Yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
8: D3 Bio.
14: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
0: Ang D3.
8: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
8: Yung may
6: D3. Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
8: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
8: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
16: K5 News FM. Championing the
2: the lives of the Filipino.
16: Wow!
17: May puso!
18: And we are back, mga K5, of course, no, nabatean naton to kaina, no, and of course na ano naton eh, na istoryahan naton to kaina ang ilasin ng mga tagsa ka experiences diri no sa nagkalain-lain nga department diri sa ato, no, kahit since nga sila naga-intern sila for almost 4 weeks, right? For almost 4 weeks, so damo na lang sila sa mga na-experience. Do medyo ginakapoy kami, guys. May mo do nag-ano kami, nagtire TikTok gamay bala. Tido ginahapo-hapo kami subong. Pero okay lang na, guys. At least balaga enjoy kita subong hapon. And of course, no, shout out gid no kay Ma'am Anna Villaco, Kimberly Nicole, kahang aton friend. Kasi no ni friend ang kahang. Ay sus, kahang inyo friend. And then of course, ang big shout out man kay Javier Milan, tama ba? Javier Milan, pa shout out. Good afternoon. And of course nga tani okay lang kamo dira no sa bunga hapon. And of course, good afternoon man kay Hope Ontanillas. Good afternoon pa, shout out. And of course, good afternoon man kay Ed C. Inyon from K5 News Sara. Habalya, balikan nyo niyang live tas isulat nyo sa journal. Ese. Muna mo mapronounce ese. Ese. Paano gid bi? Wala. And of course, pa-shout out maayong hapon mga guwapa from Haya Eve, tama? Haya Eve. Hi, hi kamo mga guwapa. Hi, nice. And again mga K5, no, hindi magkalipat na i-like, share na follow ato sini official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. And of course, no, kaupod nyo sa gihapon sini nga hapon. Of course, aton sini mga K5 interns, kaya natugin share nila sa ato ng ila sini nga mga tagsa ka experiences. Pero subong naman, hibaloon naton kung ano ila sini nga mga struggles, no. Kung makita nyo na sila mga jolly, mga fun lang, of course. Kaya siyempre, every day is a new day. Every day is ano eh, happy lang dapat, no, diba? Dapat gina-enjoy lang ang kada adlaw naton sini. But of course, no, subong hibaloon naton, ano ila sini mga challenges na agyan as a student, subong nga nag-internship sila. And of course, may ara na sila sa mga tagsa, mga organizations na gina-intrahan. And aside sa academic nila, of course, may ara na sila sa mga personal manilang life, no? Paano na gina-balance tanan-tanan? And of course, subong maano na sila, matapak na sila sa stage, sang last stage sa ila sining mga academic year, nga mangin fourth year na sila. Ano yung nasinigin na, ano? Kumbaga, anong gina-look forward ninyo being a fourth year student? And of course, no, after you graduate, ano pagit ang mas gina-look forward ninyo para sa inyo kaugalingan? May aral ang bukong mo plans, balaan nyo na bala kung anong klase sang trabaho ang gusto ninyo nga i-pursue. Ay, arin ang inyo, dads! Dads! Shout out, dads! Andre! Wow, dads ka pala! For the peace! Okay. So, start naman kita kayo, no? Halina naman kita sa likod. From Edeline naman. From Edeline.
19: Hello po, so I'm back. Well, as an incoming fourth year student, there's a lot of uncertainties in my mind, on my mind nga. Like, anong matabo, what will happen next after I graduate? Di na yahan ako masulod. Ano yahan nga ubra ko nga pag-sudlan. But you know, as a Christian, I cannot deny the fact and I cannot, you know, disregard being a Christian sa akong life. Subong ang mga tinuon, this would be, kumbaga, hindi siya trending sa mga kabataan that you would talk about God, that you would talk about the Word of God, and you would talk about, ay, I'm a Christian, no one will boast about it. People will boast about like, ay, ako ya, magna cum laude, kuya, nag-graduate, kuya, suma, kuya, sikat ako, madamo ako sang kwarta. But you know, as a Christian, I would prefer to say that I am confident for my future, because I know that my future is in God's hand, and amo lang ginang mahambal ko, because you know, there would be many plans in my mind, on my ma, sa akon nga utok, sa akon nga kilipusoon, sa akon heart na mo, mga plans that I would do. But you know, life is uncertain. Wala kita may kabalo that anytime, any moment, mula gani, kita natin sa mga nagkakalatabo, sa mga trahedya, may nagkakalamatay, may nagkapatsyanay, at linog, baha, ang kabuhi isang tao, it's very uncertain. So, I don't have, my plans is just to go with the flow kung ano man ang plano sa Ginoo sa akong kabuhi. And you know, before I will end my statement, I would just to syempre damo man sa mga naglantaw sa aton, this is not a religious program, but I would like to take the privilege to say that to all the teenagers, all the young people watching, listening, bisan sa mga parents, trust God, and it's already at that time nga dapat kita nga mga tao magpalapit sa Ginoo, because dira lang gid saya kamot na sandig ang aton nga assurance sa aton nga future, kay hindi sa aton nga kaugalingon nga kaalam, kaugalingon nga kusog, because as human as we have limitations. Therefore, we should accept Jesus Christ and be humble sa iyang mga plano sa itong kabuhi. That's all. Thank you so much.
16: Yes, of course, no. Ang kumbaga, para at least nandala mangin successful kita sa uri, dapat ginaano gina naton eh. Dapat ginabutang gina naton si God sa center sa aton sininga kabuhi. Of course, ara siya nga nag-guide sa aton sininga mga plano. Kumbaga, ara siya nga maghatag sa nga guidance. And of course, protection no, sa adlaw-adlaw nga tanan. And of course, next, kay Rina Lynn. Imo naman sininga mga challenges nga naagyan so far. And of course, ano imo gina look forward no, kay ti ikaw mangin fourth year student ka na, ano imo plan in the future, may ara ka na bala sang ang ginatan-aw nga mangin job nimo?
17: I think ma'am, hindi naman na bag-o gid nga may challenges kag struggle sa pag-eskwela sang isa ka tawo. Pero as for me, siguro ang challenge gid nabulol. Ang challenge gid syempre is sa amon nga program is for me, isang financial gid ma'am. As someone nga scholar ni Manang, shoutout sa akin nga Manang, kay Manang Alin. I think, amugin na ma'am, ang for me, ang biggest challenge, kay syempre, may damo kami sa productions and other stuff nga ginagastuhan. So, kabudlay, kung on the spot bala ma'am how nga needs ang kwarta, nga alamutan diri, alamutan dito. As someone nga syempre, wala nagdako sa isa ka silver spoon nga ano, hindi nga ano lang nga makakaon lang sa tatlo ka beses, sa isa ka dalawa, okay na. Ang mabudlay siya ma'am, kay syempre mabudlay kis ang magsabay-sabay, pero syempre grateful man ko sa mga friends ko, kay syempre hindi man sila maluho. And amo na kag kis kung short man, syempre ga-offer man sila nga sa ila lang anay, mahulam lang anay. And amo na ma'am, drama siguro masulod nga very important man nga pangitaon mo ang imong right circle sa college, kay dako gid nga support system ang ma-provide nila sa imo, and super love gin sila guys, thank
16: wow.
17: you.
16: Yeah.
17: Tapos siguro naman as for the future naman, I think damo gid ang maka-relate, especially sa mga kasabayan namon subong nga siguro ang mga family ko guro kag friends gina-expect nila nga if mag-graduate ko perso ko gid ang media, pero like to be honest ma'am, hindi pa gid ko ya sure kag wala ko pagkakakita ang self ko kung sa diin gid man bala ko nga field anong i-perso ko gid man, pero bahala na si Batman. Kag ginasalig na lang gid kay God, humble man gayon ni Adeline kung anong ang plano gid man niya para sa akon. Pero as of the moment, amo na gid na enjoy ang amo siniki, syempre amo maningin ko atang programa mo. Ti kung sa sunod man nga amo niyang ipatak sa aton sang Ginoo, syempre i-try man naton kay giniskwelahan man naton inimo, gin sakripisyuhan man sang aton ginikanan, sang aton nga mga utod, sang mga friends, mga special loved ones naton sa pagsuporta sa aton. So, amo sina, amo lang ang importante lang gid guro is magkaroon kag isang positive outlook sa kabuhi. Nga bisan ano na ang gakalatabo sa imo, hindi mo gid malimtan to always look for a silver lining.
16: Wow, silver lining.
17: Yes, to always look for the beauty sa isa ka disaster. Amo na ma'am, amo ginang naga-fuel sa akon nga
16: magpadayon.
17: Yes, my favorite kong quote ma'am nga, if it's not okay, then it's not the end. So mal na ginapangawakan ko. So I hope nga tani magamit man nila sa atong mga tagpalaman.
16: Yes, next Jasper.
20: As for me naman, since manug fourth year na kami and mag-graduate na soon, damo sa mga gusto ko labuton man sa kabuhi and gusto ko ihatag man sa family ko and nagasuporta gid sa akon, but muna hindi tagin mapaktan kung ano bala ang madangtan naton sa ulihi since wala pa naton na balaan kung ano ina. But for me naman, ginapangayuan ko lang gid sang pagsalig per me ang aton nga Dios since siya gid ang may right or may power para mag guide sa aton nga ginapang obra sa adlaw-adlaw. And challenges ko bilang isa ka college student, siguro ang nabudlayan ko magbalance akong sa mga ginapang obra ko sa mga org and also sa akong academics since outside sa eskwelahan may araman ko mga organization nga ginajoinan and mambal ko gid nga budlay sa i-balance. But as nagalakat ang panahon, na-realize ko man nga dapat before ka magsulod sa isa ka organization or sa isa ka institution, kinahanglan mo panumdumon nga kaya ayhan, kaya mo, kaya sang oras mo, kag kung kaya mo mahatag ang mga commitment nga ginapangayo sang isa ka organization. That's why advice ko man na sa mga tao nga like sa mga manug first year or anong sa damo mga organization nga muna i-balance tagid kag hindi tagid pagpabayaan na nga to na academics, especially if may ginalagas kita nga mga Latin honor, so hindi tagid na pagpabayaan. And also ang gina-look forward ko man sa amuntanan is or para sa amuntanan ng mga graduating students is malabot namon kung ano man ang mga gusto namon sa amon nga kabuhi. And I know sa kada isa sa amon may ara gid nga ginat-ano nga kumbaga gina-alliance ang sini nga mga pangarap para sa mga palangga namon sa amon nga kabuhi. And I know nga tanan kita ginadedicate gini naton and gusto ko lang man i-take ding opportunity para magpasalamat man sa apat nga tao nga di subong sa akon nga kilid since first year to up until now sila ning gasalo sa akon every time. For example, lag naton ko and what sina nag-obra sang project ko or like I mean hindi niyo sila literally nga ginaobrang tanan, but sila bala like ang gaguide kung ano obrahon ko, kung ano ang mga need ipasa, kag kung ano mga kulang, kag sila na ang gapang ano, sila na ma'am ang nag-guide gid kung anong dapat obrahon nga insakto since sila na mga ano, mga brain of the group gid.
16: Wow.
20: Mga brain of the group na sila.
16: Sorry, Sarina.
20: Oo, muna sila. And also, thankful man ko kay naging bearable gid ang college life ko tungod sa ila kay ara sila nagasuporta per me and amo lang na.
16: Yes. Amo na gani hambal nila no, bisan nga like hindi mo kinahanglan sang damo-damo nga friends sa imo sini nga life. Bisan isa lang na or duha ka tawo, importante nga ara sila kumbaga ang through ups and downs bala sang imo sini nga kabuhi, ara sila nga mag-guide sa imo. And of course no, bala naton mga K5 nga very important man ang support system nga nagahalin sa aton sini nga friends. Kay sometimes no, may ara gid kita nga ginabatsyag nga do hindi naton mahambal sa aton sini nga family, hindi naton mapagwa sa aton sini nga pamilya. So may ara ka nga friends nga dalaganan mo kung may ara kung time nga do down ka na, may ara ka sang friend nga maistorya mo, matawgan mo. Kay at least bala ka malan mo kung manami sa feeling nga do makapagwa ka bala sang imo sini nga mga problema bala sa isa ka friend nga masaligan mo, do naga mag-unshock. And at least no, kag balaan mo may ara sang tawo nga nagasuporta sa imo bisan ano matabo. So may ano ka gid do naga may ara ka sang fuel agud magpadayon sa imo sini nga life. Next, Hallie.
21: Yes, hello. Hello again sa atong mga tigpalamati. Ako gali si Hallie Liwat. Kag ako naman isang first time ko nagabot diri sa city as a freshman ng Shipping Culture Shock. Yes. freshman. Mm-hmm. Culture shock gid as a probinsyana mm-hmm. nga nasanay nga ara sa poder sa akong nga pamilya. So, big culture shock gid siya for me living away from my family, pangabuhi kadi sa syudad kag amo na bala nang sa nga da, ko tuya sa amon niya. I was privileged enough, kag thankful gid ko sa akong nga nanay kag sa tatay ko kay ano bala pag-abot ko sa eskwelahan, matuon na itulog, tuon na lang, makafocus gid ko sa akong pagtuon. Kasi syempre pag-abot ko din sa syudad, ako na lang, ako na ako malaba, ako maluto, ako maplansya, uniform ko, ako tanan, ikaw tanan, wala ka sang saligan. So para sa akong na budlayan gid ko mag-manage siya nga kung nga time, kung ano akong pag-unahon. Siyempre may mga assignments pa, matuon ka pa para sa mga quiz. So amo na nang nabudlayan gid ko mag-manage sa nga kung nga time. Kag amo na bala nang siguro advice ko lang man sa mga manug college na nga learn how to manage your time lang gid guys. Kaya ako hindi ko na kaya. How ah? Tapos amo na nang again, ilog sa inyo yung panghambal ni Ma'am Keisha. It's really important to find the right circle to have your own people nga maging support system mo, especially if you're away from home, nga masaligan mo gid sa hindi lang sa kasadyahan, kundi sa mga tion man sang pangangailangan mo. Kag amo na bala sang first year ko, syempre budlayan ko mag-manage ang akong time. Ang sauto ko lang, gusto ko lang yung mag-focus sa akong academics. Hindi ko gusto ma-distract. So, So, mo na ang nagpugong bala sa akong to explore, try new things, like pag-join sa mga orgs, sa mga events. So, aside sa akong pagka mahuluyon, pagkakulang sa akong nga kumpiyansa sa kaugalingon, amo gina nagpugong sa akong nga hindi ko gusto academics, ma-distract, ma-compromise ang akong nga academics. So, wala gid ko nag-join first year to second year sa bisan anuman na nga events or activities. And amoy na ang isa ka regret ko as an incoming fourth year student kay subong damo nga events sa among nga school ang ginpang kakas. So wala na ko chance nga mag-join sa akong nga last year. So muna gusto ko ihambal man sa college student nga hindi ka mo magkahadlok, mag-try sang mga bagong butang, mag-explore, mag-join ka mo organization so you can meet new friends, build connections. Kaga mo na, isa pa gid sa gusto ko yung bagina sakto man to, find the right circle for you. Okay, thankful gid ko nga nakakita gid ko ya sang friends. Wow! Sip. Sang friends ba lang nga hindi bala tanan lagaw lang sa utok, hindi bala galgal lang bala grabe. Nang hindi to okay. Amo na bala the friends you choose will either motivate you or inspire you to do better or dalon ka sa wrong path. So amo na thankful gid ko sa ila kay matutong gid sila sa pagtuon kay of course hindi man yes, matutong na sila sa pagtuon guys, doon di lang halata. Tapos inabalang mabalaan mo gid bala nga hindi nila gusto masayang ang pagpaeskwela sang ila mga ginikanan diri sa syudad sa Iloilo. So amo na manage your time, learn to manage your time, be confident and explore to try new things kag of course find the right circle for you.
18: Wow, grabe, check. Okay. Oh, di ba? Damo kita may mga na-learn sa aton sini mga K5 interns kay since nga damo ni may maka-relate nga mga estudyante especially nga do ka ano man ninyo bala? Do same man sinyo level nga manug fourth year na kung paano i-balance ang tanan, how does it feel nga being a college student? Mayara na nga gapamati subong sa aton nga senior high school, manug college na siya, wala pa siya kabalo sang course na gusto niya, wala pa siya kabalo sang kung paano ang life sa college, kung paano i-overcome ang tanan ninyo nga challenges, ang tanan nga problems nga kakaagyan. So, manami gid, no? It's ano gid,
16: damo gi kita may ma-learn, especially sa aton sini nga mga student, no, mga pagapamati subong hapon sa aton, damo gid sila sini may makuha nga lesson.
17: Thank you,
16: Tay
17: K5.
1: Thank you.
16: Ay, ay, ay. Nasa sa'yo. Lilipatan. Lilipatan. Oh, may ara pa. Kaina to. Pagsaot na gusto nyo, gatalikod lang. Lad, anay nga ma-share na siya. Tapuso na ang programa. Ano, gitman bala? Mali sa Rina, no? Okay, last. Last but not the least.
19: Yes.
16: Sa Rina.
19: Papaiyakin ko kayo. Oh. Ay, ganun. Ako galing mahibig.
16: Go.
19: So, before na mag-start ako mag-college, ang,
16: Why pagali? Game, play.
19: So, before ako magsulat sa college, yung ako nga ginaisip lang niya is go with the flow lang. Like, as in, eskwila lang. Wala lagi ko yung ginapanumdom and hampang sadya sadya lang gidyang ginobra ko ya. Tapos na yun, wala, same sa ila. Kay kami nga grupo, abi, do wala. Puli dritso, tapos diyan eskwila, puli. Wala kami nag-interest sa mga orgs or ano, si Jasper lang nag-interest sa isa ka publication. Tapos din, timo na. So something happened sa akon sang, you know, before mag-enter sa third year. And dito, do nag-push sa akon nga, okay, nga gina-cage ko nga akon nga self sa isa ka. Sa bilog ko, sa 4 years ko sa college nga, is cage ko ba lang akon nga life. Sa boring like puli dritso mo na so gin pangagad or gin pang push nag-push kami tanan nag-intra kami sang
16: sure? hindi ganun
19: nagano kami nag-join kami pag-iririmaw and super thankful gid ako i-mention ko gid ang pag-iririmaw ko nga mga upod kay like oh mga friends kay nga first time kami nag-try nga mag upod bala sa mga kabatchmates namon sa ka-college mga upod naman sa college. Wait lang. And dito naman na-realize, damo gali mga tao dito sa college naman. And kasadya lang gali. Kag nami siya nga experience kay bisan kapoy, kag amo na bala, pero super fulfilling after matapos. Then after na, nag-intra kami din sa tanan-tanan pag yun nga mga pwede maintrahan. Imagine na gano'n kami. Oh, ngayon, dodgeball kami! Yes, nag-dodgeball kami. Tanan-tanan. Tanan na intrahan, pwede intrahan. So then nag-org kami. Oo. And third year actually namon is super dumdamo na nangyari sa ngamin ng third year kay ginlubos-lubos tanan nagwala namon ginubra sang first year and second year and siguro bawi kay balaan gali nila ang fourth year kami wala na gali kami intrahan and dumdamo nga challenges na kaya to namon tanan nga bisan kapoy-kapoy puli katulog ka na lang pero tungod kay may para sa ginahambal nila guys pero tuntood super thankful gid ako sa akon nga mga friends kay kung wala sila literally guys gina clinic na ako permi gina permi sila ara lang sila permi kulkibot ka ara na sila ayun lang super na appreciate ko gid ang akon nga mga friends kay like kay sa sobra bala kakapoy ginapa clinic ka na
16: lang may manog bit ka sa clinic
19: gulpi ka na lang balon just ako aton ka na munday
16: medic gali like, pero di halata kay very hyper ka very hyper diba? Kung diri wala ka man uy mantig adlaw nga gapamuyong adway takagit kita nga namuyong actually umpisa kang nag start ka diri okay na say hi to Sir EJ
19: hi sir nakita kami sa ukayan ma'am nagambala kami lang
16: ano
21: ay
16: yung
21: mamay nakita ko di K5
19: ba lang? Mukhang sinisigaw. Kaya may alam ko guys, isugid ko sa inyo. Tanan nga name nila sa Facebook, gali ka, K5. Mukhang sinisigaw, K5 ni man. Sinunis sa damo-damo. Yan ka, K5.
16: Galit mo, ano ha? Galit mo, first name. Ano? First
19: galing ano? Nakutanggali nila.
16: Yes.
19: Okay, so, balik tayo doon. Amo na.
16: Advertisement.
19: Grabe, segway. Grabe, ang amon nga. Mga attention span, gamay-gamay lang. Pero tayo muna. Sa akon nga college life, paano ko na kaya ang ako daan, ga-work kami, gabulig ako kay Papa. Kung may mga free time ako, gabulig kami, baligya. Bisitahan nyo ko guys sa... Tamo segue! Oo, sa Laganes. So, kita nyo kami to guys, gabaligya kami isda. And amo na, super kapoy siya guys, kaya siyempre labor yan siya. And amo na, tapos yun, iskwila ka pa, tapos na yun... Damo nasadyan gid ako kay super productive gid bala permi akon day kis ado hindi na lang gani kung magtulog
1: Joke lang. Ito muna, super sadyagid ang college life ko sa Tanan Ginatabo. Especially isang nagsulod ako sa K-5. Though mas nag-ano, mas nag-clear bala ang akon nga gusto tahakon. Kaya actually, sa una, ang bako, hindi ko yung mag-broadcasting. Hindi ko yung mag-sulod. Kaya sa media, kaya ba mo ang ano, akon nga sister is broadcasting ano man, graduate. And na-realize ko, bako, like, maano ko din, like, naubra naman ka magulang ko, brahon ko liwat. Pero kaya bala, push lang, go lang, kaya damo ka push bala guys nga. Para ginin ko na sa akong kay babaan ko. So mako, sige. O mako na, kay people pleaser ko guys. Hindi mako, sige. Muna, gagawin ko para sa inyo. So muna, ang mako, sa nagsulod na ko sa K5, ang mako, super okay na, may galing ang media, super... So, guys, hindi ko dasig, attention span. Guys, bigda mo galing, mga pasayod sa mga upod, no? Pero muna, nasadyahan ko kay nga especially hamba sang cousin ko hamba sa kun try mo after graduate sulod ka sa try mo mag-apply sa K5 kay daw kay ginasugid ko dan sila per me. So no joke na guys, hamba ko nga nami gidyang K5 kay ginasugid ko na sa kun nga mga kapamilyahan, tanan-tanan ginapost ko gid na ya guys kay as in super wala gidya regret sa K5, choose K5.
16: Wow. Wala. Oh yes, and yes.
1: Grabe.
16: And then guys, the last na lang no before kita mag-end subong hapon sa aton sininga kampiyon talk show. Last na lang, basi may gusto ka mo nga i-shout out, may gusto ka mo dira nga i-tamyawon subong hapon. Sige, dasig lang kita, fast lang. Very, very fast.
3: So, ako naman, Luya Gutamyawon ang akon mga pamilya nga nagapamati subong, akon mga kabarangay, sa kay Sofia, kay Jairo, nga best friend ko. Hello, guys. And of course, kay Mikay man, kay Tina, nga mga midwifery sa Islam.
16: Okay, hello. Next!
22: sa ako naman, shout out sa akon mama nga nagalantaw subong sang live. Grabe gini kagina ya panaginabantayan sa balay paghalin ko ambalya. Ano oras ang inyong nga live kay matanaw gig ko. Shout out sa akon mama nga gatanaw subong kag sa akon man nga papa kag sa akon pamilya kag sa mga taga simbahan kag sa mediator. Shout out sa inyo.
16: Next.
23: Shout out dira sa tanan nga tigpalamati naton sa Carlos kag Balasan, Luya Gutamyawon, ang Barredo and Macahilo family. Kalang akong mga friends dira sa Balasan, si Paula Katrina Aguilar, si Millicent Gray, si Pongpong, si Hope Ontanillas, kag si Alam John Trompeta and the others. Hi guys!
1: Next. So ako naman guys, ginatamyaw ko galing akon nga tiya kagang family sang tiya ko nga ginaisaran ko subong kay subong internship. So hi ya. Hi mommy. Yes, pati mga sa mga akon mga kasimanwa kag mga friends, family sa Leganes. Hello guys.
16: All right. So thank you so much gid no. Thank you so much gid sa paghatag sang tiempo subong nga hapon no. Agud makilala man kamo sa aton sini mga K-5. And of course no, mayong hapon gid kay Harmelito Bakang Caparoso. Shout out from Davao City. And of course, good afternoon ma'am from Lolo Pedot sang K5 News FM Canlaon. Yeah, shout out gid na sa inyo tanan. Maya dayag gid nga hapon. And of course, nga halong kita permi no. Kay di s'yempre hindi malikawan nga nagaulan-ulan pa sa sininga tion. And of course no, shout out man again kay Ma'am Haya Eve Habalya madaog gid si Sarina Marie. Yes, unbeatable. Wala may makaperde kay Sarina Marie.
1: Next. Yambal mo.
16: Dabo pa tani. Ko baga, ano na lang, maano na kita karumalapaw kita sa oras, ano lang, i-record ko na lang, i-post ko na lang. Alright, so thank you so much gid no sa pag-upod si subong hapon diri sa may aton nga programa. And of course, next Sunday may another batch naman sa mga interns nato no, mga kaupod nato, and of course makilala pa. And of course, no, again, thank you so much gid sa pag-upod subong hapon. And kabay pa nga ha, stay safe kita tanan. Kay ti malamig-lamig ang tiempo, maulan-ulan ang panahon, naga hindi magnagay ka gwa no, if hindi wala man lang sa importante nga kinahanglan sa gwa, hindi kita magnagay ka gwa. Sulod. And of course, mga K5 no, mag-aligmat, mag-monitor gid sa mga aton sini mga LGU sa ila sini nga mga announcements. And of course no, para malikawan aton ang mga insidente, especially dira sa mga pamilya nga malapit sa naga-star sa malapit sa suba, sa mga coastal areas, malapit sa baybay, maghalong gid kita tanan ang especially no, especially may ara pag inabala reminder lang everyone, kung may ara kita hinuptanan bala nga ido nga nakahigot. Though nga masakit sa aton nga, for example, hindi naton sila masalbar bala, pero mas ma, mas masakit man isipon if ma, ano sila eh, madula sila nga naka-leash bala, nakahigot sila. So better nga ipabuyan na lang naton sila mga K5. Bala naton nga as a pet lover man kaysa masakit man para sa aton madulaan sang pinalangga nga kasapatan or hinuptanan. Pero at least bala, in a way nga kuhaan natin sila sang higot para at least may, ba malay mo may makaano sila, makasurvive sila in their own ways man bala mga K5. And of course, again, no, halong kita tanan. Stay safe mga ka-K5. And of course, kita ay naman kita sa next Sunday sa masunod ng edisyon sang Kampyon Talk Show. And again, ako si ka-K5, Kisha Marie Hanaysay. Thank you so much, everyone. See you next Sunday.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
7: Para sa matinong nga dugo,
9: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tayo,
9: happy kanunay,
7: DTX 500.
9: Masaligan,
7: epektibo,
9: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo,
9: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-energy,
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500
9: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
9: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy,
9: DTX 500.
7: Masaligan,
9: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata,
7: DTX Coffee Mix
25: mga butika,
7: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix
25: mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lanan, insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 310. After 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C,
25: mabaka mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, so, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
7: Mighty C,
25: mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
29: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
25: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
29: Libre?
30: Libre!
29: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
31: Gabasa na naman bala ang imo.
32: Ay, gabasa na naman?
31: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
33: Always nagabasa?
31: Kag nagabaho ang kilikili?
33: Mag-Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
31: Clinical Deo Fresh.
32: Nagabasa na naman balaga.
31: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
33: Clinical Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
34: Kadaragsa nga punggot,
35: DTX Beauty Soap.
34: Magaspang nga panit,
35: DTX Beauty Soap.
34: Galaong magputi,
35: DTX Beauty Soap.
34: Puro katol-katol,
35: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty
33: Zone. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Zone.
34: Bakal na sa mga butika.
0: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
0: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
2: Naplanta na!
6: Ganito ako!
8: Tigasi!
6: Tigalaba!
8: Tigasay!
6: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
8: Ang Extend!
6: Supplement for men!
8: Gortez!
6: Tapos ka ng maligo!
0: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
8: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
6: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matilong na dugo.
8: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
6: ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500
8: masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500
6: ikaw ba na
8: ang may diabetes?
6: DTX 500
8: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
6: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
8: masalika
6: epektibo.
8: DTX 500
6: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio
8: ang D3 Bio
6: yung may PCO
8: ang PCO
6: yung may D3
8: mga butika.
6: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
6: Yung may D3.
8: Patakas mga butika.
4: K5.
33: K5
4: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso.
33: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio with Vizio!
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Ara mismo!
2: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauhaw!
6: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
2: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
4: Mabaka,
2: mga butika! Mighty C! Alkaline ng Vitamin C!
9: Ako si Anika, nabatian ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One cup so, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika!
2: Mighty C!
4: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika!
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapamaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
12: Gadaragsa nga punggot.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
12: Galaong magputi.
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol.
13: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
16: Extend Food Superman for men. Extend Food Supplement for men.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men.
19: Para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidants.
19: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo nga tay.
16: Happy kanunay.
19: DTX 500.
16: Masaligan.
19: Epektibo.
16: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500.
19: Masamig ka bala gina allergy.
16: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
16: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sama sami,
16: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
16: DTX 500.
19: Masaligan.
16: DTX 500.
19: E3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
16: D3 Bio. Ang D3
19: nga may Physio.
16: Ang Physio
19: nga may D3.
16: D3 Bio.
19: E3 Bio with Physio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
16: D3 Bio. Ang D3
19: nga may Physio.
16: Ang Physio
19: nga may D3.
16: D3 Bio.
14: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
11: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una.
9: Problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio.
8: Babakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
17: K5.
8: K5.
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: April Bio.
3: O si Karen, nadamog it sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mamasaga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
1: Wow!
3: May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Bente utso minutos na nakaligan sa takna sang alas 4 maayong hapon, Western Visayas.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Bentinuwebe minutos na ang nakaligad sa takna sa alas 4, maayong hapon Western Visayas, kagari kita sa ato niya palatuntunan, Punto Legal.
9: Punto Legal. Punto Legal. Ang inyo Legal Clinic on air. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Punto Legal sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Sa aton 180 ka mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo. Sa 42 ka mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo kagaton niya component city, Pasig City. Sa probinsya sang Antique, Capiz, kag Aklan. Sa aton nga mga abyan dira sa isla kag probinsya sang Guimaras kag iya lima ka mga kabanwahanan. Sa aton nga mga tagpalamati diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa Facebook Live. Kag sa tanan nga mga tagpalamati naton nga malabuot sa aton pagwaragwag diri sa kahanginan sa 88.7 FM, ari kita sa
9: Punto Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
11: Ako ang inyo alagad nga si Attorney Paul Ray Tolentino. Kag mag-aupdaray kita sa sunod nga 90 minutos. Agod pag-istoryan naton ang mga legal nga konsepto kag para man mabala ninyo ang inyo nga mga kinamataro. Mga abyano, diri sa Punto Legal, kada Domingo may ara kita pag-istoryahan yung mga layi. Ano ang klase sang layi? Ano ang mga kinahanglanon agud mapamatud-an nga may paglapas sang layi? Kag ano naman ang ginhambal sang Korte Suprema pamaagi sa iyang mga desisyon? Agod nga malikawan naton ang makalapas sang aton nga layi. Amo na gani mga abyan, kung may ara ka mo gusto nga pag-istoryahan nga layi, komentar lang ka mo diri sa aton nga Facebook Live sa 88.7 sa K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page. Sa liwat no, ginatamyaw naton ang aton nga estasyon nga K5 News FM sang happy happy 5th anniversary. Naghiwat ang aton nga pinalangga nga estasyon sang 5th anniversary last week kung sa diin nga kaupod na naton ng aton nga president no nga si Dr. Ramil Uy. Ang nag-strike gid sa akon nga ginhambal sa aton nga doctor, sa aton nga leader diri nga si Dr. Ramil Uy, you know, our greatest asset is our credibility. Namura gani nga hindi kita diri makawaragwag o kung makaistorya sa inyo sa kahanginan o kung diri sa Facebook Live kung wala kita sang credibility kaglabi na gid nga pagbalita sa inyo sang kamatuoran. Aton gid ginatamyaw ang aton yung mga abyandira nga mga taxi drivers nga kapila na gid ako nakasakay sa lain-lain nga mga taxi no nga nagapamati sila sa 88.7 FM. Madamo gid nga salamat sa aton nga mga jeepney drivers, sa aton nga mga abyandira nga nagapamati subong samtang nagainom sang mainit-init nga kape kay tungod nga maulanon gid ang aton nga tiempo diri sa Western Visayas no. Ini dalas ang aton nga habagat kag may mga LGUs na kita nga nagpagwa sang ila advisory nga wala na sang mga klase sa aton nga mga abyandira sa uton. Nagpagwa na sang advisory nga nagasuspindi sang klase buwas July 13, 2026 sa tanan nga nga levels sa Leon amuman no, all levels sa Pavia naman preschool to senior high school wala ka mo sang klase buwas. Kag ang Facebook page ni Mayor Ian Kenneth Alfeche sa Banwa sa Alimudyan nagpagwa naman sang advisory nga wala na sang klase buwas ang preschool hasta senior high school. Nakita naton nga kadamo na subong sang naapektuhan sang aton nga habagat kung sa diin nga may mga footbridge nga nagkala guba labi na gid sa Banwa sang Leon kag may mga nagasaka na nga mga water levels ang aton nga mga suba no. Amo na ganing maghalong kita mga abyan, maghalong kita kay tungod nga mag para maging safe kita kay tungod nga miara kita tugani sa Banwa sang tubungan no nga may naapektuhan nga tigulang sang isa ka landslide. So maghalong, magbantay gid sa balita kag dapat nagabantay ka mo diri sa K5 News sa aton nga Facebook page para sa mga news alert naton. Mga abyan, subong July 12, 2026, aton ginahiwat ang ikapulo nga anibersaryo sang Arbitral Award. Arbitral Award kung sa diin nagdaog ang Pilipinas, kag makahambal gid kita nga atin ang West Philippine Sea. Diri subong no, ginahiwat naton ang 10th year anniversary sang Arbitral Award kung diin nagdaog ang Pilipinas laban sa China sa aton nga claim sa West Philippine Sea. Mga pinalangga naton nga mga tagpalamati no. This is a reminder sa aton nga may ara kita sang sense of pride, patriotism and at the same time ang sense of nationalism kung sa diin nga may ara gid man kita basehan kag claim over the West Philippine Sea. May mga notable man kita nga mga Ilonggo nga nagpartisipar diri kung sa diin nga naagom naton ang kadalagaan sa aton nga claim over the West Philippine Sea. Isa na diri si ang former Solicitor General kag-anay naton nga Associate Justice, the retired Associate Justice nga si Francis Hardeleza. Sang January 2013 no, sa pagpanguna ni anay Solicitor General nga si Francis Hardeleza, ginpasaka sang Pilipinas ang kaso batok sa China sa idalom sang UNCLOS o kon ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Amo ini ang tikang nga naglatag sa aton sang legal nga basihan sang aton nga pag-claim towards the West Philippine Sea.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
11: Nakita man naton nga sa pagtapos ang iyang nga termino bilang isa ka Solicitor General sang iya pag-appoint as an Associate Justice sa aton nga Korte Suprema, ginpadayon sang administrasyon ni anay Presidente Benigno Noynoy Aquino III ang aton nga laban didto sa International Tribunal nga may claim kita sa West Philippine Sea. si Albert Del Rosario o conformer secretary sang aton nga DFA, amo ang nagpatibong sang prinsipyo nga ang Pilipinas dapat magpangayo sang hustisya paagi sa matawhay nga mekanismo kag syempre may basihan sa layi, hindi paagi sa karahasan o kun sa paggamit sang kusog. I know nga kilala man ato ng inika personalidad nga pag-abot sang 2014 si aton nga former Solicitor General nga si Florin Hilbay nga nagserbisyo bilang Solicitor General. Kag siya man ini ang nagrepresentar sa ato no. Si Florin Hilbay amuni ang nagrepresentar sang Pilipinas sa Tribunal sa The Hague. Kag sa 2016 si Jose Calida ang nagapadayon sang representasyon tubtob nga ginpagwa ang makasaysayan nga desisyon. Sang July 12, 2016 na ang tribunal nagdeklarar nga wala sang legal nga basihan ang 9-line nga claim sang China. Kagagin pamatudaan gid naton nga may ara gid sang claim ang Pilipinas nga indeed atin ang West Philippine Sea. Sa sini nga desisyon mga abyano, ginapabaskog ang sovereignty naton especially sang Pilipinas sa pangingisda, sa enerhiya or sa energy kag sa pagdumala sang aton nga mga yaman dagat. Isa ini ka kadalagaan nga bunga sang kaisog sang aton nga mga leader sa kaalam sang aton nga mga leader kag panindugan sang mga leader kag mga abogado naton nga indeed we own the West Philippine Sea. That is why nga mga abyano ang sa subong nga ikapulo nga anibersaryo sang ini nga arbitral award naghamba lang aton nga Department of National Defense Secretary nga si Secretary Gibo Chudoro iyagin na hamba sa aton nga padayon nga ipakigbato sang aton gobyerno ang kinamatarong sa West Philippine Sea. Suno kay Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr., importante ang amu ini nga desisyon bangod nga ginakilala sini ang kinamatarong sang Pilipinas sa iya exclusive economic zone. Ginpahayag man niya nga nagalapad ang paghangop kag suporta sang mga Pilipino sa pakigbato sa West Philippine Sea. Makita man nato no nga may mga tensyon man gyapon dito sa bahin sang aton nga pungsod kung sa diin nga gakaapektuhan ang aton nga mga coast guards. Gakaapektuhan man ang aton nga mga mangingisda no. Nga ginaharas sang mga foreign nga mga elemento. So dugang pa sang aton nga Defense Secretary nga si Gilbert Chudoro magapadayon ang Pilipinas sa pagsuporta sa international law ilabi na ang aton nga 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Kag indi ini magpasugot nga maagaw ang kinamatarong sang pungsod sa West Philippine Sea. Amo na gani atin ang West Philippine Sea. Mayong hapon sa aton nga mga gapamati diri sa aton nga Facebook Live no. Ginatamyaw ko gid sang happy birthday si Jessie Crest Carpio. Ang aton nga mga abyan dira sa gagakwa sang kompre Subo sa University of San Agustin College of Law. Kabay pa nga maging abogado gid kamo nga maging lagting nga abogado nga ipakigbato ang matuod-tuod. Kaga speaking of mga abogado, nakita na naton sa nagligad nga semana ang natabo sa impeachment trial. Daw-damo nag-viral subong mga memes, mga statements kag mga abogado naging viral na subong, especially sa aton nga mga prosecution panel kag defense naman nga side sa natabo nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakita man nato no nga ang mga cross examination kag direct examination especially sa ni Attorney Ligutan kag ni Attorney Narvasa. Amo na kani ang pamangkot ko sa inyo mga abyan. Ano balaihan ang assessment ninyo sa impeachment trial? Amo na nga to nga pag-istoryahan subong nga hapon no ang impeachment trial kung ano natabo sa nagligad nga semana. Ato na naipagatamyawon ang aton nga mga nagalantaw sa Facebook Live, especially sina Inday Alido, sina Tristan Gulay, maayong hapon sa inyo dira. Stay safe gid kita. Kag si Sir Dante Toquero nga may pamangkot karon sa bito nato nga pamangkot. Okay mga abyan no, aton pag-istoryahan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sang nagligad nga semana nag-umpisa na ang aton nga impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte. As a recap kag review no sang aton nga 1987 constitution kag para hindi man kita maging lost kung sa tiempo nga may ara kita sang istoryahan na sa upod sa aton nga mga abyan. Kag basic makapamati kamo diri sa akon, makabulig man kamo edukar sa aton pumuluyo kung ano gid man bala ang gakalatabo diri sa aton nga pungsod.
12: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
11: Ang impeachment no isa ini kami kaminismo nga ginhatag sang aton nga 1987 constitution kung sa diin nga makpwede makakas ang aton nga mga opisyal, mga matag-as nga opisyal sa ila nga posisyon. Pero istrikto ang aton nga konstitusyon kag nakalista lang kung sinugid man bala ang pwede nga ma-impeach nga officer.
12: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
11: Ang pamangkot diri mga abyan no nga does it mean nga kung ikaw isa ka elected official directly pwede na bala ikaw ma-impeach? For example, isa ikaw ka councilor diri sa aton nga syudad o kundira sa inyo nga banwa o kon mayor or congressman, attorney, pwede bala nga ma-impeach ang ini nga official? The answer is no. Okay? Hindi tanan nga public official nga na-elect naton o kung ginbutar naton sa mga eleksyon pwede nga ma-impeach. Kay tungod nakabutang sa aton nga 1987 constitution, labi na gid sa Article 11, nakalista diri kung sino bala ang mga impeachable officers naton.
12: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
11: Mga tagpalamati naton, take down notes kung sino ang pwede ma-impeach nga public officials. Una, sa listahan ang presidente sang Pilipinas. Daw nakita naton sa aton nga kasaysayan no, very sikat case in point nga isa sa presidente nga nag-agi sa impeachment amo si former president Erap Estrada.
12: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
11: Pero aton madumduman mga abyan no, nga do wala aton nagtapos ang aton nga impeachment kay tungod nga nag-resign o kung nag-naog sa pwesto si Erap Estrada. So, amoy nang una sa listahan sang aton nga impeachable officer, amo ang presidente. Ikaduwa, mga Abiano, sa listahan naton nga pwede ma-impeach nga officer base sa 1987 Constitution, amo ang Vice President sang Republika ng Pilipinas. And this is what we are witnessing right now in our nation. Kung sa diin nga may ara na kita sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
12: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
11: Next naton nga impeachable officer amuna ang mga miyembro sang Korte Suprema. Isa sa pinakasikat nga impeachment nga nato nakita amo ang impeachment ni Chief Justice Corona. Kung sa diin nakita naton nga nagboto ang aton nga mga senador nga nag-impeach kay Chief Justice Corona. Meaning, kung ikaw isa ka Associate Justice or Senior Associate Justice o kung Chief Justice, pwede ikaw makakas sang aton nga sa imo nga posisyon through impeachment only. Pero may ara kita sang isa ka natabo sa aton nga kasaysayan kung sa diin nga si former Chief Justice Sereno nakakas through a co-warranto proceedings.
12: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
11: Ang ini nga co-warranto proceedings no ginahiwat nga gina-question mo ang kwalifikasyon sang isa ka official kung sa diin naghambal ka nga hindi siya qualified to sit down as a member or to sit down in such position kay tungod nga may ara siya sang wala sang kwalifikasyon. So sa amo to nga pamaagi nakakas si Chief Justice Sereno not through an impeachment mechanism pero siya nakakas through a co-warranto proceedings. Aside sa mga miyembro sang Korte Suprema naton, may ara man kitang nakalista diri sa aton nga 1987 Constitution nga pwede ikaw makakas through impeachment mechanism kung ikaw isa ka miyembro sang Constitutional Commission.
12: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
11: Kagang aton nga last nga sa listahan sang aton nga 1987 Constitution nga pwede ikaw makakas through an impeachment mechanism kung ikaw isa ka ombudsman. So meaning, all other public officers are removed as provided by law and not by impeachment. Amo na ang pamangkot ko sa inyo, mga tagpalamati naton kag mga Abyan, no? Naaabala ang aton yung impeachment, no? Ara sa Senado Subong. Nakabutang gid ini sa aton nga 1987 Constitution nga ang aton nga impeachment proceedings nagaumpisa sa aton nga House of Representatives kung sa diin nga may gina-initiate ini nga complaint didto kag gina-refer ini sa aton nga Committee on Justice. So didto na siya magaumpisa sa aton nga House of Representatives. They have the power to initiate sang aton nga impeachment, no? And then kung makalabot na ina siya sa Senado, ang Senado naman naton amo ang naga-try and decide, meaning sila ang magatindog sa bilang isa ka impeachment court. Kag ang ari ang pinaka-controversial sang tanan, no? Ang isa ka impeachable officer naton pwede lamang makakas sa iya posisyon through an impeachment mechanism kung makalabot sa 2/3 of votes of all senators naton diri sa Pilipinas.
12: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
11: So damo nga mga opinion subong no nga ano bala ang 2/3 nga basihan naton? 24 bala? Or ma-minus kita sa 24 naton kay tungod nga for example, no? I mean, this is the reality. For example, kina Jinggoy Estrada, no? Who is now facing a non-bailable offense. Kaparehas kay Marcoleta, no? Nga ara subong sa mga otoridad naton. Kagaparehas sa aton man nga isa ka senador nga si Bato de la Rosa nga ginapangita subong pending ang iyang pagdakop through a warrant of arrest sang aton nga International Criminal Court. So ang pamangkot, no, ano bala ang basihan sang 2/3 nga ini of all senators, no? Is it the total number nga 24 or is it the number nga within the jurisdiction of the Senate based sa desisyon sang Avelino versus Cuenco? So amo na ang aton nga pagabantayan, no, nga kagkabay nga ma-resolve na ina kung ano gid man bala ang basihan kay para hindi na magkinagamo ang aton nga pungsod. Akon man ginatami ang subong nga nagalantaw sa Facebook Live naton nga si DJ Macho Kulit. Mayong hapon, Macho Kulit, no? Madamo inyo salamat sa pagpamati, no? So, amura gani ang aton nga mga grounds subong, no? Ang na-enumerate ko na sa inyo, sino bala ang pwede nga ma-impeach naton yung mga opisyales? Ano naman bala ang grounds for impeachment? Mga abyan, no, ang grounds for impeachment, very specific nga naka-enumerate man sa aton yung 1987 Constitution. Nakabutang sa aton yung 1987 Constitution that impeachable officers may be removed for the following reasons. Number one, culpable violation of the Constitution. Lantawon ninyo ang Constitution, lantawon ninyo ang ginobra sang impeachable officer subong, miara bala siya ginbayular sa mga provision sang Constitution nga pwede siya bala makakas sa iya posisyon nga ginapungkuan subong. Next ground for impeaching an impeachable officer is treason.
13: Punto legal, kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
11: Next is bribery, no? On which I believe isa ini siya sa mga ginaalegar subong, one of the articles of impeachment versus kay Vice President Sara Duterte. Isa naman ka ground for impeachment base sa 1987 Constitution na mo ang graft and corruption. Kag ang nabilin nga duwa ka grounds naton for impeachment, number one is other high crimes. Kag aton nga betrayal of public trust.
13: Punto legal, kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
11: So right now, no, we are reminded that the Senate has the power to try and decide sang aton nga impeachment. Ano bala maging convicted o kon maging acquitted si Vice President Sara Duterte kay nakabutang sa 1987 Constitution naton that the Senate has the sole power to try and decide impeachment cases.
13: Punto legal, kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
11: Kagang aton nga impeachment judgment, no, kung ano man ang maging desisyon sang aton nga Senado kung makakas sa pwesto o kung maging convicted ang aton nga respondent, ini limitado lamang sa removal from office and disqualification to hold any office under the Republic.
13: Punto legal, kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
11: Amura gani mga abyan, no? Bago kita mag-commercial break, ano bala ihan ang ginhambal ni Vice President Sara Duterte sang nag-abot siya sa Senate during the impeachment trial pero wala man siya nag-attend sang hearing, no? Ang iambal, in this bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied but unbound. Mga abyan, ma-commercial break kita anay kag pagka-istoryahan natin karon ang mga nakalatabo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagbalik natin diri sa Punto Legal.
13: Punto Legal, kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Kampiyon sa balita. Kampiyon. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: May family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag-TTX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-TTX 500 ka na!
15: TTX 500!
14: Ang may powerful compound
15: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
14: TTX 500!
15: Garantisado!
14: Epektibo!
15: Aramis!
14: TTX 500!
16: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mechanism nga sensitive sa vibrations. Mm. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Mm. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatinan. Mm. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sa ang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sa imong pamatinan o pagkabungol.
17: Laingid man kung kana, tigulang kana,
16: oh,
17: tapos mm-hmm. hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
16: Uh-huh.
17: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
16: Mm-hmm.
17: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga maguntat pagdivide kag mapatay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
16: Ang
17: ang tail ends ang DNA causing mutations.
16: Mm.
17: Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kag adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
14: DTX 500!
18: Si Erin Grace Paglimutan.
19: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
20: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
19: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag-100 ang akon nga sugar.
14: Wow! DTX 500!
21: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
14: Mm. DTX 500.
22: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Hmm. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundin halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
17: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
16: ay, oh, the more kagabisyo, the more
17: lapat. Pili ka lang, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP.
16: Mm-hmm.
17: Hindi ka matubuan bukol.
16: Ay.
17: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang.
16: Mm-hmm.
17: Note, hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer, ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo, hindi madamage sa ang imong mga selula kung naka DTX 500 kag Mighty C ka or PRC. Protektado ang mga selula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag Mighty C. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw.
4: DTX 500, health alert with Dr.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Today, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intis tingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tayo.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
9: Kagakontrolar.
1: Sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Masaligan.
9: Epektibo.
1: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
1: Ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Physio.
9: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: K5.
9: K5
1: News FM.
13: K5.
14: K5
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.
15: 14 minutos nang nakaligad sa takna sang alas 5 subong nga hapon na nagabalik kita sa
16: Punto Legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
15: Bago kita na commercial break no, may ara kita sang nagkomentar diri sa ato nya Facebook Live sang pamangko. Nakabal nga attorney, maayong hapon. Ano maayo buhaton kung himuan sang tawo? Ano ang maayo buhaton kag himuon sa tawo nga nagahimo-himo sang istorya nga wala sang ebidensya? No, ang aton diri nga solusyon nga sir no sa aton nga nagpamangkot diri sa Facebook Live. Ano bala ang ginhambalya sa imo? Is it libelous or not? Makaguba bala, paninirang puri bala ini? Kay ang tanan nga ini mag-aumpisa sa barangay anay no, patawag mo ini siya sa barangay. Kag file ikaw sang complaint kag mag-request sang isa ka conciliation. Kung wala ka mo nakalabot sa isa ka conciliation sir, pangayo ikaw sang certificate to file action. Kay basi bala ang imo ini nga concern libel complaint ini siya sa aton nga criminal laws. Mas maayo nga maistoryahan ninyo kag mahusay ninyo sa barangay nga level para wala na sang gamo. Okay? Bago kita na commercial break, no, ato na ginaistoryahan na ang nagkalatabo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaga liwat, no, nahambal naton nga sang nag-abot ang aton nga Vice Presidente sa ikaduwa nga adlaw sang impeachment trial. Although wala man siya nagpakita, pero wala man siya nag-attend sa proper trial. Ang ginhambal niya sa media, no, nga in this bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied but unbowed. Grabe. Medyo mainit-init

0: kumbaga ang gin pag deliver ya very tudok o kun nagaigo gid sa tagipusoon sang mga tagpalamati kay tungod gin gamit ya ang mga statements nga paano ang mga manggagawa, paano ang mga driver o kun ang mga guro no nagakwestiyon nga kung paano magkakasya-kasya ang ilang mga sahod.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Although naging emphasize ni Congresswoman Luistro nga kanya-kanya nga mga tao may problema, ang ini nga ginaatubang subong naton sa impeachment trial wala gakalayo sa problema sang tagsa-tagsa nga tao kay tanan apektado. Si Luistro nag-emphasize sang different points sa iyang opening speech no. Number one is the theme of accountability. Ano bala ang ginahambal niya kung sa accountability, mga abyan? Iyang gina-emphasize sa iyang opening statement nga ini the trial is about public money, public trust, and the people's right to accountability. Diri man gin ma-emphasize ni Congresswoman Luistro, ginkumparaya ang duty sang isa ka vice presidente. The duty of a vice president connected man nga ginkumparaya sa duty sang isa ka barangay treasurer. Saying that kung ang lokal nga official dapat maging accountable sa kwarta sang mga tao, so must the highest officials also. Meaning, kung hasta sa pinaka ulihi nga mga sininti mo, ginapa-accountable mo gani ang isa ka barangay treasurer, dapat ang aton nga mga opisyales, especially vice president or who ever nga nagapungko dira sa mga highest officials naton yung mga posisyon, dapat sila maging accountable man.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amoy ni siya ang demand of accountability nga naging part sang opening speech ni Congresswoman Luistro no, nga dapat this is about the public money, this is about the public trust and the people's right to demand accountability because kwarta inikuno sang aton nga pungsod. Ikaduwa nga punto sang aton nga Congresswoman Luistro. Public office is a public trust. Nakabutang gid ina sa aton nga 1987 Constitution labi na gid sa Article 11 Section 1 no nga public office is a public trust. Sa iyang nga opening speech ni Congresswoman Luistro, iya ginhambal nga ginremind ya ang aton nga mga senador nga ang aton nga Constitution nagadeklarar nga public office is a public trust. Public office is a public trust and not personal power. Amuning ginhambal ya nga ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sinumang opisyal.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Our power is not owned by any official, mga abyano. Diri nato nakita nga si Congresswoman Luistro. Ginpang remind ang aton nga mga public officials, labi na gid ang mga senador, nga magatindog bilang mga senator judges naton. That public office is a public trust, no? Ikatatlong apunto sang aton nga dira nakita naton nga si Congresswoman Luistro, ang iya ikatatlong apunto, amo ang punto nga evidence over politics. Diri nakita naton nga ginhambal ni Congresswoman Luistro nga ginhangkat ya ang aton nga Senado nga magdesisyon base sa mga dokumento, sa mga records, sa mga

0: sworn statements and independent findings. Evidence over politics, no? Naghambal siya nga mag-rely kita sa mga dokumento, records, sworn statements, kag mga independent findings, hindi sa mga rumors, sa mga chismis. Hindi mag-rely sa propaganda o kung mga social media narratives. Evidence, hindi chismis, hindi haka-haka, hindi propaganda, at lalong hindi SOCMED narrative.
1: Punto legal, kaubod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So, evidence over politics. Sa munang ikatatlo nga punto nga ginhambal ni Congresswoman Luistro sa iya opening statement sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ikaapat naman amo ang iya nga ginhambal nga pattern of abuse, mga abyan. Iya gina-argue o kung ginhambal ang apat ka articles of impeachment. Number one, misuse of confidential funds. Ikaduwa, ang unexplained wealth. Ikatatlo, amo ang bribery. Kag ang ikaapat, amo ang threats to constitutional order. Iya gin-emphasize nga ining apat, they are not isolated incidents. Hindi ini siya watak-watak, no, mga abyan. Pero iya gin-emphasize nga, these are four chapters of the same story kag nagapakita kuno sang abuse of power and betrayal of public trust.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ang ikalima nga punto sang aton nga congresswoman nga si Congresswoman Luistro sa iyang opening speech dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naghambal siya nga ang impeachment nga ini isa ka safeguard kag hindi kuno revenge. Kin-clarify man ni Congresswoman Luistro sa iyang opening speech that impeachment is not a weapon for political revenge but a constitutional safeguard to protect the republic itself.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Kay syempre maisip man sang mga tawo labi na gid sang aton nga mga pumuluyo nga ano bala ang rason nga ginapa-impeach si Vice President Sara Duterte? Ini bala may ara gid man sang basihan o kung ginapa-impeach nila si Sara Duterte kay tungod nga gusto nila magpanghimalos o kung this is so-called the political revenge. Amo na gani nga ginemphasize ni Congresswoman Luistro that this is not a weapon for political revenge but a constitutional safeguard to protect the republic itself.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ginambal man ni Congresswoman Luistro sa iyang opening speech, no, kung ano bala ang apat nga articles of impeachment nga naging basihan para nga i-file ang ining impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Una nga artikulo. Artikulo 1 or the first article of impeachment, which is the misuse of confidential funds.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Diri ginhambal ni Congresswoman Luistro sa iya opening speech, no, for the information of everyone. Ngambal yang ang first charge, which is the misuse of the confidential funds. Iya ginhambal nga hundreds of millions of pesos ginagastos kuno without transparency, without clear accounting. Kag mismo ang ininga si Congresswoman Luistro nag-remind sa aton nga kung ang barangay treasurer gani, ginapa-explain naton in every centavo, how much more the vice president.
1: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Iyaman ginemphasize diri nga public money is sacred and secrecy demands stricter accountability, not less. Amo ni gani nakita naton nga very relatable ang ginobra ni Congresswoman Luistro kag makapaathag sa aton nga mga pumuluyo nga this is just like a public official nga nagaokupar sang pinakanubo nga pwesto diri sa aton nga gobyerno. She compared it to a barangay treasurer daw. Nga abala kung ipaga-explain naton ang isa ka barangay treasurer in every centavo nga ang vice president hindi yan ninyo ipa-explain.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ikaduwa nga artikulo, artikulo 2 sang aton nga impeachment nga articles of impeachment versus kay Vice President Sara Duterte. Ginhambal nila isa ka article naton ng unexplained wealth ya. Iya ginhambal diri. Luistro pointed to the lifestyle. Lifestyle kuno kag assets that far exceed the lawful income. O kumbaga, ano bala ang lifestyle ni Sara Duterte kag ipagkumpara siya kung inibala nagakasubra sa isa ka income sang vice president. Ginpamangkot ya, no? Ginpamangkot ni Congresswoman Luistro sa iyang opening speech, mga abyan, paano bala nga saligan sang mga tao ang mga leaders kung hindi man nila ma-explain ang source sang ila nga manggad? Or how can the people trust leaders who cannot explain the source of their riches?
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: In-emphasize man ni Congresswoman Luistro that public office is not a license to enrich oneself. Ang inimo nga posisyon hindi ini dapat pamaagi nga para ipamanggaranon mo ang imo kaugalingon, but this is a duty to serve. Ikatatlo nga artikulo, the third article of impeachment, ukon ang artikulo 3. Amo ini ang bribery.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Dirino gin-explain ni Congresswoman Luistro sa iyang opening speech sa impeachment trial nga she warned that bribery corrodes governance, no. Iya man dirigin pakita nga ginahambal man ni Congresswoman Luistro sa iyang opening speech nga kung may bribery gani nga gakalatabo diri sa aton nga gobyerno, ginaubraya ang public service into a private transaction. Ginambalya kag gindeklarar nga may ebidensya, not rumor, evidence, not rumor will show how favors were exchanged for influence. This is not politics as usual. This is betrayal of the Republic.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Kag amuni ang ika-apat nga artikulo, artikulo 4, the fourth article of impeachment laban kay VP Sara Duterte, amo ang threats to constitutional order.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amuni siya subong ang gina-focus sang prosecution versus kay VP Sara Duterte. Kung makita ninyo, no, amo ni subong ang ginafokusan nila sa pag present sang mga ebidensya. Diri naghambal, no, si Congresswoman Luistro the threats to constitutional order. Gina-argue ni Congresswoman Luistro sa iyang opening speech that intimidation of institutions, attempts to silence critics, no? And the disregard for checks and balances strike at the heart of democracy. Naghambal man siya nga these are not isolated acts but part of a pattern of abuse. Nakita man natin din, no, nga isa sa pinaka-striking nga ginhambal ni Congresswoman Luistro, no, nga saan ka nakakita sa kasaysayan natin nga may ara kuno sang vice president nga kaibigan niya ang hitman? Saan ka nakakita sa kasaysayan natin na mayroong vice president daw na kayang ipapatay ang pangulo? So diri gina-angkor sang prosecution ang ilang nga pag-prosecute subong kay Vice President Sara Duterte ang mga threats ko no dito kay Presidente Marcos, kay First Lady Liza Marcos, kag kay former Speaker, no? Former Speaker Romualdez. So nakita ninyo nga dira naton na ginpakita sang prosecution ang video ni Vice President Sara Duterte nga may ginobra siya o kung may ginhambal nga mga tinaga nga kuno hambal sang prosecution nag-post sang threat sa kabuhi sang aton nga presidente, sang First Lady kag sang former Speaker Romualdez.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Aria, ano naman ang ginhambal sang aton nga defense counsel dirino? Ang okon si Attorney Season nga ginaistoryahan man sa social media, no? Very sharp and very technical ang depensa naton. Sa opening speech ni Season, no, iya man ginhambal nga gin-emphasize ang due process para kay Vice President Sara Duterte. Gin-emphasize ni Attorney Season nga ang impeachment isa ka constitutional safeguard and should not be a political weapon.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Iyaman nga gina-opos ang request sang prosecution nga for arraignment, noting that the Senate rules allow representation through counsel kag wala man gina-require ang personal appearance ni Vice President Sara Duterte. Ikadua, burden of proof.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Iniginhambal ni Vice sang abogado ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Season. Iya ginhambal ano bala ang burden of proof, no? Sino bala ang may-ara sang obligasyon nga i-prove ang mga allegation versus kay Vice President Duterte? Gin-remind ni Attorney Season sa iyang nga speech, no, nga senators have the burden, dapat nga the burden of proof rests entirely on the prosecution, meaning ang obligasyon kag ang pressure nga dapat i-prove nga guilty gid man si Vice President Sara Duterte ara sa prosecution.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Unless the prosecutors present admissible, credible, relevant and competent evidence, hambal ni Attorney Season, the Vice President kuno is entitled to acquittal.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Diriman, ginhambal ni Attorney Season, no? Never forget. Hambal ni Attorney Season, never forget. Ginhambal niya, kagin-invoke niya ang mantra nga, we as a nation never forget. Nga ginhambal niyang ini nga trial, isa ka historical moment sa aton nga nasyon. Gin-argue ni Attorney Season nga removing a vice president chosen by 32 million voters contradicts the people's democratic choice.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amo ni ang iya nga gin-emphasize, no, nga abala kakson naton through an impeachment mechanism ang isa ka vice president nga ang nagbutang sa iya diri sa pwesto, mga abyan, no, ginhambal ni Attorney Season, 32 million voters ang nagboto kuno kay Vice President Sara Duterte. Kung kakson si Vice President Sara Duterte through impeachment, ini kuno nagakontradict sa choice sang mga nagboto sa iya or the people's democratic choice.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Subong, no, gina-stress man naton kag gina-emphasize, no, nga public office is a public trust. Nagapadayon si Attorney Season sa iya nga speech kag naghambal nga dapat may equal standards kita diri. Equal standards. Naghambal siya nga ang demand, ang constitutional demand sang accountability naga-apply hindi lamang sa aton nga Vice President. Naga-apply man kuno ini the constitutional's demand. The constitution's demand for accountability naga-apply man ini sa aton nga mga House of Representatives prosecutors themselves.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ya punto kung ang aton nga constitutional demand naga-apply man sa Vice President, naga-apply man ini dapat sa aton nga mga kongresista nga na part or naging part sang aton nga prosecution panel. Who are the same time or at the same time are public officers that are bound by the same standards of integrity and fairness. Kag in-emphasize man ni Attorney Season, no, ang pinakalas niyang punto diri ang impeachment abuse. Gin-cite ni Attorney Season ang Supreme Court ruling sang tuig 2025 nga gin-invalidate niya ang Duterte's earlier impeachment. Kag ginawarn man nga impeachment can be abused to maintain political dominance. Iya ginahambal ni Attorney Season nga ang gindescribe niya ang House proceedings bilang isa ka fishing expedition nga nagabayolar kuno sang aton nga constitutional boundaries. Mga memorable lines ni no ni Attorney Season, no, we as a nation never forget. Iya man kin humble nga the burden of proof never shifts.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Kag in humble man ni Attorney Season that public office is a public trust but that applies equally to the prosecutors. Masadya ang day one sang aton nga prosecution or day one sang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kagaton man nga pagabisitahon ang ikaduwa nga adlaw sang aton nga impeachment trial ni Vice President Duterte.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Sa ikaduwa nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Duterte, we are confronted with a question, no? Kag naging viral ini sa aton nga social media accounts kung sa diin may mga abyan kita sa social media account nga nag-print sa mga 1,000 peso bill kay nagahambal ko no nga photocopy is an equivalent of original.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Pero mga abyan, no, for educational purposes, labi na gid sa aton yung mga tagpalamati diri sa Facebook Live kag sa radyo nato, no. Ano bala ang butsilingon kung maghambal kita nga photocopy is equivalent of an original? Diri no nakita naton nga ang photocopy issue. This became a flashpoint sa ikaduwa nga adlaw during the direct testimony sang aton nga witness sang prosecution. The prosecution daan, ang prosecution nag-submit sang mga photocopies sang mga certifications kag affidavits nga mag-support sa ilang video evidence nga ginpresentar. Mga abyan, naghambal kuno ang depensa. The defense argued nga only original documents dapat maging admitted. Gin-cite nila ang best evidence rule sa aton nga rules of court.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Nagambal si Attorney Narvaza, objection. No, objection. Permi nilang objection. Kapilasang objection. Pero ano bala ang butsilingon kung magapresentar kita sang photocopy vis-a-vis sang aton yung mga original documents? Si Attorney Carlo Narvaza, no, may iduwa kita diri ka abogado, Attorney Ligutan para sa prosecution, kag si Attorney Narvaza dito sa aton nga defense, no. Naghambal ang aton nga defense, no. Nag-object siya, Attorney Carlo Narvaza repeatedly objected, insisting nga ang mga photocopy hindi iniya admissible. These are not admissible. However, naghambal si Attorney Ligutan nag-counter nga the photocopies, ang hindi nga mga photocopy, were properly authenticated. Kag ang originals were either digital, kag in-preserved man, sa, by Meta, or ang ato niya Facebook. Naghambal si, nag-rule ang ato niya presiding officer nga si Senate, Senator Cheese Escudero, in-overrule niya ang objection kag nag-allow sang photocopies to be treated as equivalent to originals.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Pero balikan naton, ano ba lang ginahambal sang Korte Suprema when we say photocopies to be equivalent of originals? Miara kita nga kaso naging desisyonan sang Korte Suprema, which is the People versus Lastimosa. Gin-desisyonan in isang February 3, 2025. Last year lang gid mga abyan. Kag nga mamati kamo sa akon kag para maguntat na kamo print sang mga 1,000 bills gamit inyo mga printer dira, no. Under the ruling of the People versus Lastimosa, may doktrina nga ginhambal diri ang Korte Suprema nga under the Rule 130 sections 3 and 4 of the 2019 revised rules and evidence, a duplicate of any original document, whether electronic ini or paper-based, it is admissible to the same extent as the original. Meaning, ang duplicate, for example, such as photocopy, no, admissible ini as evidence to the same extent sang aton yung original. Unless, no, may genuine question nga gin-raise sa iyang authenticity of the original, or it would be unjust or inequitable to admit the duplicate in lieu of the original. Thus, a photocopy bilang isa ka duplicate is admissible in evidence. Absent any such objections in the previous may ara manda nga mga nakabutang, no, nga ano pa ano natin ma-prove ang second evidence ni ini kung wala ang original. So meaning may ara na yang dapat i-prove such as na lost siya or na-destroyed siya, no? So meaning, may ara kita nga mga Supreme Court ruling, kag mga rules of court na kasuporta nga, a photocopy can be admitted as an original.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So ano ang akon nga reminder sa mga nag-print sang 1,000 peso bill? Mga abyano, hindi iniya lango-lango. This can be considered as counterfeiting. May mga abyan kita dira sa social media subong naghahambal nga ma-print kita 1,000 peso bill. Kami naghahambal nga photocopy is considered as a original, no. But ang layi naton very clear, mga abyan. Reproducing currency or pag-print sang aton mga kwarta, ini isa ka act of counterfeiting.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ano bala ang counterfeiting, mga abyan, no? Hindi ini siya civil or normal nga kaso, but this is a criminal act, mga abyan, nga may pwede kamo mapriso, mga abyan. So although galango-lango man lang kamo kay tungod nga hindi man kamo sang-ayon sa opinion sang abogado sang prosecution, but no, ang inyo nga lango-lango basi bala it can land you sa prisuhan.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Counterfeiting refers to falsely making, altering, or imitating currency, securities, or official documents to deceive others. Ano ba lang criminal liability? Pwede ikaw mapriso 12 years and 1 day to 20 years kag may fine pa ina, no?
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amo na ganing abisan maglango-lango lang kamo, mga abyan. like photocopying a 1,000 peso bill para lang i-contradict ang statement ng isa ka-abogado, the law is clear nga that act can be considered as counterfeiting.
1: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Okay, no? Padalian lang nato ng ika-dua kag ika-tatlo nga adlaw sang aton nga impeachment trial. Sa ika-dua nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakita naton ang abogado nga si Attorney Ligutan for the prosecution kag si Attorney Narvasa para sa defense naman. Sentro sang aton nga proceedings dito sa impeachment trial, amo ang 2-minute video and 18 seconds nga video clip halin sa November 2024 kung sa diin makita ninyo si Vice President Sara Duterte. Dito nakita sa 2 minutes and 18 seconds nga video clip, nag-ubra sang remarks ang Vice President nga kung ambalyagid no, and I quote, "Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, and Martin Romualdez. No joke, nagbilin na ako ma'am." No? Dito nakabutang sang mga threats against kay sa mga nahambal ko to, ng mga tao. No? Ila gina-presentar sang prosecution, amo si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Iya, dito nag-testify si Senior Agent John Mark Kalilong nga iya kuno gin-authenticate kagin-preserve ang amo nga video through Meta. Gin-preserve ya kuno ang Meta, which is the parent company of Facebook. Iya man nga ginkumpirma ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong nga may mga journalists man nga nagsubmit sang ilang mga affidavits nga gina-verify ang mga ginpanghambal ni Vice President Sara Duterte. Of course, nakita naton nga si Attorney Narvasa nag-object, no? Objections. Nakaba si Attorney Narvasa sang objections ya? Na hina-question niya ang admissibility. Kung ano gid bala pwede bala ma-admit as evidence ang ini nga video, ang certification sang mga dokumento, kag ang even the length and the storage medium sang mga sang video nga ato. Pero ang natabo no, gin-overrule ni Senator Chis Escudero ang iya objections kag gin-allow ang video nga mag-presentar dito sa Senado. Amo na gani nga makita nato no ang video nga ato, that was the first evidence nga gipresentar nila, which is the video of Vice President Sara Duterte nga nag-ubra sang remarks versus kay President Marcos, kay First Lady Liza Marcos, kag kay former Speaker Martin Romualdez, no? Nga ginpakita nila nga do grave threats kuno. Amo na ganin na nakita naton pagka third day sang impeachment trial. Sa third day, nag-cross examination naman si Attorney Narvasa kung sa diin nga gina-question niya ang authentication sang video. Attorney Narvasa cross-examined NBI agent John Mark Kalilong, who authenticated the video of Duterte's grave threats. No? Nagpanindugan si Kalilong, naghambal nga ang mga remarks nga ato, nga ginhambal ni Vice President Sara Duterte, were absolute and constituted a serious threat.
1: Punto legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Kabahin man ato sang amutong video, no? It na-connecta man siya no sa kay Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zuleika Lopez, kung sa diin nga gin-issuehan man sang subpoena si Attorney Lopez nga mag-appear next week sa impeachment trial. So, dira naton makita mga abyan, no, nga by next week, let us see if magpati sa Sabina si si Attorney Zuleika Lopez para magtubang sa Senado because naghambal ini ang mga defense, no? Nga abala si Zuleika Lopez gina Sabina because the defense argued nga Duterte's kill remark was provoked by Lopez's alleged mistreatment during her detention in 2024. Matandaan nato, no, sa nga tuig 2024, gin-detain ini si Attorney Zuleika Lopez kay gin-contempt ini siya sa House of Representatives kaangot sa iya sulat dito sa Commission on Audit nga hindi maghatag sang records dito sa House of Representatives in connection sa ilang investigation. So, because of that, nagamba sila ko, no, nga ang mga remarks ni Vice President Sara Duterte were provoked because of the treatment kay ginhatag dito kay Attorney Zuleika Lopez kung saliin siya ini ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So amo na ang makita naton nga action dito sa aton nga Senado. Kung sa diin nga ginasubaybayan sang aton nga nasyon ang ginatawag naton nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinkwenta'y 4 minutos na ang nakaligan sa takna sang alas 5, mga abyan, no? Mga kasimanwa, sa katapusan sang aton programa subong adlaw, nakita naton nga ang impeachment trial sang Vice Presidente Sara Duterte. Nagapakita sang madamo ng leksyon. Hindi lang inibahin sang politika naton, kundi bahin sang pagrespeto naton sa aton ngalayi, especially ang aton nga konstitusyon, kag pagsalig sang mga pumuluyo naton sa aton nga mga lider. Ang mga ebidensya, ang mga pamangkot, kag ang mga testimonya, nagapakita nga ang kamatuoran hindi matago, mga abyan. Kag bisan pa nga may mga sugilanon nga mabugat ang sidado nato nagapadayon sa ila nga buluhaton nga maghatag sang hustisya. Ang mga ebidensya, testimonya at argumento ay patuloy na inilalatag sa harap ng Senado. Ngunit sa huli, ang tunay na hukom ay hindi lamang ang mga senador, kundi ang sambayanan mismo. Amerikani ang Manila, kaya't habang nagpapatuloy ang paglilitis, mananatili tayong mapanuri, mapagbantay, at handang magpasya batay sa katotohanan. Amerikani ang Manila, bayan, kayo ang humusga. Kung sa diin ka man nagasuporta, mga abyan, sa conviction or sa acquittal sang Vice President, one thing is for sure, and this is a direct message to our Senate, the nation is watching. Salamat gid mga ka-K5 sa pagupod sa akon subong nga hapon sa pagtalakay sang isa ka importante nga nagakalatapo diri sa aton nga pungsod diri sa Pilipinas. Madamo gid nga salamat Western Visayas ka sa mga tagpalamati nato nga malapot sang aton nga pagwaragwag diri sa kahanginan subong nga hapon. Hini ang inyo alagad nga si Attorney Paul Ray Tolentino. Kag magkita ay kita liwat sa sunod nga semana, alas 4:30 kada Domingo sa K5 News Iloilo 88.7 FM sa aton palatuntunan nga Punto Legal.
1: Punto Legal. Kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News.
2: News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3 mabagat sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Halika mga langaw! Ari na kapaborito natin niya ilaw!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: gadragsa nga punggod.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
12: Dalaong magputi.
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol.
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi!
19: Ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino na dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatoy.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas ng antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligan,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
19: nga nagapanubo
18: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500
19: sa Rican
18: Epektibo.
19: DTX 500
18: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio
18: yung may VCO.
19: Ang VCO
18: yung may D3.
19: Mabakas mga butika.
18: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
18: Yung may D3.
19: Mabakas mga butika.
23: K5.
24: K5.
23: News FM.
24: K5.
23: News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May kumso!
23: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
24: Iloilo
23: 88.7.
0: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 5 ining nga oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Star Nutrimix, di lang sarap, sustan sarap.
26: This time check is brought to you by Star Nutrimix. Di lang sarap, sustan sarap.
23: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
24: Number one.
23: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sport at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
0: Mayong gabi, siyudad, kod, probinsya, sang Iloilo. Mayong gabi, Western Visayas. Mayong gabi, Pilipinas. Mayong aura sa bilog ng kalibutan. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Domingo adlaw, Hulyo 12, tuig 2026.
1: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 siyo tag sa kamang FM dial. Makita ka mabata makita worldwide pinaagi sa itong official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kaming ang inyo mga tagbalita ka-K5 Enrico Tupas Surita Jr.
1: Kag ako naman si ka-K5 Jenny Kauyunan.
0: Sa headlines sa dulong sa kaluan sang D3 Bayon imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang lanat ubok ang sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativum Disinan Wellness Center. Kakaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, retrieval operation sa bangkay sang senior citizen na natapukan sa landslide sa tubungan na labutan sang pila ka oras.
1: Hanging bridge sa Banwa sang Leon nga naotod, wala pali makatuig sang gintukod suno sa otoridad.
0: Mabasko nga daludo sang tubig kadalagkuan makahoy, rason sang pagkulap sang footbridge sa Banwa sang Leon suno kay Mayor Hulipa.
1: Hindi magnubo sa onsay ka pamilya nag-evacuate bangod sa padayon nga pagbaha sa Banwa sang Trapiche uton.
0: Sa balita nasyonal, PNP nagdeploy sang dugang nga personnel para sa disaster response sa manapiktuhan sang bagyong Inday.
1: Sa balitang international, patay sa linog sa Venezuela, nagsaka na sa masobra 4,000.
0: Balita sa patag, sang inampang Linda Noskova nakuha ang kampyonato sa Wimbledon.
1: Sa balitang entertainment, Ate Gay nagpaidalom sa major surgery para sa iyang cancer.
0: Alas 6:09 na batian ang ato sa mga headlines kagkaroon sa medetalye na sa ato mga balita. Una kita sa balita lokal.
3: Balitang lokal.
0: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong si usang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Pila ka oras ang ipatingayon nga retrieval operation antes na kutkutan. Ang patay nga lawas sang 68 anyos nga lalaki matapos itampukan sang duta sa sityo Sidlangan, barangay Nagba, tubungan ng Bulbanta alas 4 sa kagahon, Hulyo 12. Ginkilalang biktima nga si Placido Tabalno Tabalina, 68 anyos ka residente sa mga lugar. Sa pagpakigaangot sang K5 News FM Iloilo kay alias Nene, ang inablo sang biktima. Gimpahayag sininga diga katulog sa kamalig ang biktima signal lang natipag ang duta nga nadala ini sa mga natampukan. Upod man sang biktima ang iya sininga bata apan nakasiparar ni sang balay sa natabo ang insidente. Samtang madamong operasyon sang duta sa pinakamabukid nga bayin sang tubungan ang nagkalatiphag bangod sa wala untat nga pag-ulan tugas ang southwest monsoon ukon hangin habagat.
1: Samtang wala pa nalabutan sang lima katuig sang gintukod ang hanging bridge nga naotod sa barangay Commando Leon sunod kay Lieutenant Cosme Flor Marco Jr. Hepe sang Leon Municipal Police Station. Sandig sa panaysayon ni Lieutenant Marco Jr. nakabaton sila sang impormasyon ang usa naotod nga taytay alas 5 sang aga Hulyo 12 sa diina gilayon man sila nga nagresponde kag nakumpirmar ang insidente. Angot sini may mga barangay na sa Leon nga naapektuhan sang landslide ilabi na ang mga malapit sa suba. Wala naman sa mga report na trap bangod sa landslide kag baha apang gi-evacuate na ang mga residente nga yara sa landslide kag flood prone areas. Sa piyak nga bahin may mga porsyon naman sang panimalay sa barangay Buga ang nagkalaanod sa suba bangod sa padayon nga pag-usmod sang duta. Nagapanugyan naman ang Leon Municipal Police Station sa mga residente nga naga-istar sa flood kag landslide prone areas nga mag-evacuate na agud manginhilway sa katalagman.
0: Sa piyak nga bahin, tuman kabaskog ang daludo sang tubig baha sa suba ka mandalagkuan niya kahoy. Amuman iban pa nga debris ang rason sa pagkulaps sang footbridge sa barangay Kamandog, Leon, Iloilo, kaina sang kagaon Hulyo 12. Ini ang sunok kay Honorable Maria Lina Cabana Hulipas, ang alkalde sa may Banwa sang Leon sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo. Dugang panyayara sa tatlo palang katuig na tapos ang mga proyekto nga ginpunduan sang Iloilo Provincial Government kaging patuma naman sang barangay. Ang nasambing itay-tay nagkakonektar sa barangay Buga, padulong sa barangay Kamando, Awis, Paoy, Bulad, kag Captain Fernando. Samtang hindi pa makayo nasambit ng
4: struktura, temporaryo magalibot sanay alagyan maapektado nga barangay nga amo ang sa area sang barangay Gumbok. Gilayo naman nagchikyar ang opisyal sang lokal ang panguluhan sa area. Kagipasiguro naman sang alkalding pagimuan sang solusyon ana sa bit niya concern. Naibloan ang mabaskog na dalo sang tubig baha sa suba ang bangod sula untat niya pagulan tuga sang southwest monsoon ukon hangin habagat.
1: Sa dugang pa nga mga balitang lokal, hindi magnubo sa 11 ka pamilya ang nag-evacuate sa Barangay Trapiche Oton bangod sa padayon nga pagbaha kag pag-ulana. Suno kay Barangay Kagawa Jocelyn Malaga, Committee on Social Services, nakibot sila nga hinali nagsaka ang tubig sa ilang lugar apesar gamay lamang ang ulana. Rason na gin-evacuate nila ang mga residente. Angot sini, nagpadulong naman sa area si Oton Mayor Sofronio Fusin kag nagpahayag nga i-transfer ang mga nag-evacuate sa evacuation center sa Banwa apang nagpamalibad ang mga residente. Pahayag pa ni Kagawad Maliaga nga may ginaubra nga flood control malapit sa Ilogara apang wala matapos kag posible nakaapekto sa madasig nga pagsaka sa tubig baha sa ilang barangay. Sa karon nag-coordinate na ang mga opisyales sa ilang barangay sa Oton LGU agun mabuligan sila sa pagatipan sa mga nag-evacuate.
4: Samtang nagpatuman gilayon sang clearing operation sa makabarangayan ang lokalang panguluhan sang Leon. Naapektado sa pagtiphag sang duta o kung landslide kasunod sa pag-inulan dala sang enhanced southwest monsoon o kung ang inabagat sa Sining Adlaw, Hulyo 12. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mayor Lina Cabana Hulipas, ang alkalde sa summit niya Banwa, iyang ipahayag ang naghimo man sang assessment ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, amo man sa ibang pagid ng mga concerned agency. Mayuriya naman sa madalanon niya piktado ang pasabol o kung mahimot na nga maagyan sang tawo o kung salakyan. Nagapabiling na suspindido ang mga agri-ecotourism activities sa Banwa kag nagpanugyan ang alkalde sa mga turista nga temporaryo nga likawan pagpadulong sa Banwa kung hindi man importante. Lakip sa mga hindi pa mahimo padulungan, amo ang Bukari Pine Forest kag ibang pang attraction sa Banwa sang Leon.
1: Sa ulihing balitang lokal, naka-record sang 2,978 anan ka pamilya sa Western Visayas ang apektado sang southwest monsoon kun hanging habagat as of July 12. Base sa report sang Office of the Civil Defense kun OCD Region 6, yara sa 2,413 ka pamilya ang gikan sa Antique, 498 sa Aklan kag 67 naman halin sa Iloilo. Ini ang ginbugusan sang 9,592 ka mga indibidwala sa diin magagmay nga porsyon lamang sini ang nagatener sa evacuation center. May mga naka-experyensya sang pagbaha, landslide kag 113 naman ka mabalay ang nagkalaguba.
4: Alasay sa 15 na batian ang mga detalye sa balita lokal kag karon sa ilang mga detalye sa balita nasyonal.
5: Balitang nasyonal.
4: Ang mga balita nasyonal ngayon mabatian na dulong si Usang Mighty C. Kung gusto mong healthy, ilong kamusang Mighty C. Nagmando si Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. nga paligunon ang presensya sa kapulisan kag ipreparar ang mga personel kag gamitan agud magresponde sa epekto sang bagyong Inday sa plakabayan sang pungsod. Apisar wa sang direktang igo sa kadutaan ng bagyo, nagdala ini sa mga landslide pagbaha sa plaka lugar, ilabi na sa Visayas kag Mindanao nga nagresulta sa kamatayon sa indibang dubo sa 18 tanan ka mga individual. Sunok ay Nartatis para yung aktibo ang PNP sa search and rescue operations, clearing operations, pagpanagtag sa ayuda, kagibang pangatikang agudbuligan mapiktado sa kalamidad. Una nga gimbutang sa heightened alert status, ang mga police unit sa Bugo sa Pungsod, agud gilayon makaresponde sa mga nagkakinahanglan sang bulig.
1: Sa piyak nga bahin, nanindugan ang Department of National Defense kon DND nga padayon sini nga depensahan ang kinamatarong kag territorial integrity sang Pilipinas sa West Philippine Sea sa pagsaulog sang ikapulong anibersaryo sa 2016 Arbitral Award. Suno kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., importante nga ang mga desisyon bangod ginkilala sini ang kinamatarong sang Pilipinas siya Exclusive Economic Zone kon EEZ. Ginpahayag man niya nga nagalapad ang paghangop kag pagsuporta batas ang Pilipino sa pagbato sa West Philippine Sea. Payag pa ni Teodoro nga padayon ang pag-aligon sang DND kag Armed Forces of the Philippines kon AFP ang kapasidad sang pungsod sa pagdepensa samtang ginaprotektahan ang seguridad. Dugang paniya, magapadayon ang Pilipinas sa pagsuporta sa international law, ilabi na ang 1982 United Nations Convention of Law of Sea kag hindi magpasugot nga maagaw ang kinamatarong sang pungsod sa West Philippine Sea.
4: Alas 6:17, nabatian mga detalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa ilo atong detalye sa balita international.
2: Balita international. International.
4: Ang mga balita international ngayon mabatian na dulong si usang DTX sa Beauty Sopa. Para sa mga miss, maputi siya panit. Kag para sa mga batok sa skin diseases, mga hamoy, mga ligo, tay magamit kita sa DTX sa Beauty Sopa.

0: bisan may ginapatuman nga ceasefire. Ang pinakaulihan ginatake sang Israel Defense Force among banwa sang Al-Mansouri, apisar may ceasefire agreement ang Israel kag Hezbollah, wala sa gihapon nagunta ang Israel sa ila operasyon militara. Ginapangabot nga magamat-amat na pag-withdraw ang Israel sa duha ka lugar sa Southern Lebanon. Base sa records sa Public Health Ministry sang Lebanon halin sang Marso 2 sa nagsugod ang pagpangatake sang Israel sa Lebanon, sa diin naglabot na sa 4,321 ang napatay kag 12,207 ang napilasan.
1: Alas 6:19, nabatian man detalye sa balita internasyonal kakaroon sa ilo atong detalye sa balita sa patag sang sports. Ang balita sa patag sang sports na dulong sa isang Clinica Deo Fresh para protektado kita batok sa bawo balhas kag indi magpanibaw bayabas, gamit kita sang Clinica Deo Fresh sa ato sering makili-kili. Nakuha ni Linda Noskova ang kampiyonato sa women's singles sang Wimbledon. Ginluto siyang kaangay sining Zik tennis star nga si Carolina Muchova sa score nga 6-2, 5-7, 6-3. Matapos maduminar Noskova ang first set, nakabalos ni Muchova sa ikaduha nga set. Ang pagsulod sa ikatatlo nga set, ginpakita sang world number 9 ang ibuga sa patag sang tennis tubtob nga nakuha niya ang kadalagan. Naibluan ini ang unang Grand Slam Women's Singles title ni Noskova. Siya man ang pinakabata ang Wimbledon Women's Singles Champion sa edad nga 21. Halin sa nagkampyon ang iya kapareho nga Zik player nga si Petra Vitova sa Wimbledon sang tuig 2011 sa edad na 21 katuig kag 116 ka adlaw. Alas 6:20 na batian magdetalye sa balita sa patag sang sports kag karon sa ilo ato magdetalye sa balita sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
0: Kag para sa aton showbiz balita, ginpakigbahin sang komedyante nga si Ate Gay ang panibago nga sakit nga iyang ginapangatubang. Sunod sa komedyante, may nakita ang iya doktor nga isa ka bukol sa iya nga liog. Bangod sini, gilayon siya ginpaidalom sa operasyon samtang padayon man ang iya pakig-away sa stage 4 cancer ilabi na sa mucoepidermoid carcinoma. Dugang pa niya, nagpaidalom man siya sa cyberknife treatment, isa ka non-invasive nga pamaagi sa pagkakasang cancerous kag non-cancerous nga tumor. Ginpabasog man niya ang buot sa iya mga fans pagi sa pagsalig nga bago nga diagnosis nga hindi makapugong siya padayon sa iya ginahimo.
1: Mayong gabigid kay Sir Jenry Seaman sa may banwas ang Zaraga kay Ma'am Nan sa Tuando Falales. Pamilya Falales, Santa Cruz, Arevalo, pero si Ma'am Nan subong nagamonitor sa may Dubai, United Arab Emirates. Nagbiyahe gali si Ma'am Nansa. Kag mayong gabi man kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kag kay Kita Indangdira, nasa may Santa Cruz, Arevalo. Kay sa tayong gamonitor sa sikapagbalita, isagig may ayad sa nga gabi. Kaga mo yung tama, K5 ang kapugusan yung pagbalita ng gindulong sa inyusang D3 Bayo Evening Newscast. Domingo adlaw, Hulyo 12, 2026.
0: Sa liwat mga ka K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa tag sa mga FM dial. Makita ang kamabatian makita worldwide, pinaaki sa itong official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kaming ang inyo mga tagbalita K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
0: Kag sa kinaangdan, ako naman ang inyo alagad ka K5 Jenny Kauyunan.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla.

0: Marcos ang D3 Bio ba okay? Gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may PCO!
2: Ang PCO!
1: Yung may D3!
2: Mabakas, mga buti ka!
1: D3 Bio!
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may PCO!
1: Ang PCO!
2: Yung may D3!
1: Mabakas, mga buti ka!
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis mo!
5: DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
4: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubo
5: sang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
2: Mabakal, magabutika!
1: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix!
1: Mabakal, magabutika!
4: Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K-5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K-5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news.
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre.
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadaragsa nga punggot.
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang mapanit.
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi.
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katong katol.
16: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
11: X10 Food Superman Roman.
17: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
11: X10 Food Superman Roman. X10 Food Superman for Men.
18: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: X10 Food Supplement for Men. Mahigo bala ang imo dugo?
19: DTX 500.
11: Masamit ka bala gina allergy?
19: DTX 500.
11: Ang DTX 500
19: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
19: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
19: DTX 500.
11: Masalika DTX 500.
19: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio, ang D3
20: yung may Physio.
19: Ang Physio
20: yung may
19: D3. D3 Bio,
21: mabakal sa mga butika.
19: D3 Bio.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: K5.
26: K5
25: News FM.
26: K5
25: News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my puso.
27: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
28: Tinig ng Reformasyon.
27: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
28: Tinig ng Reformasyon.
27: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
29: Welcome po mga kapatid sa ating palatuntunan na kung saan ay ating ipagpapatuloy ang ating ginagawang Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Ako po ay umaasa na lumalalim at lumalawak ang inyong kaalaman tungkol sa paksa ng kaligtasan dahil sa inyong patuloy na pakikinig sa ating pag-aaral. Ako man din mga kapatid ay lumalalim ang aking kaalaman sa mga katotohanan na ating pinag-aaralan. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga katotohanan na kanyang binubuksan sa ating pangunawa. Sa oras na ito ay nais kong talakayin sa inyo ang isa pang bahagi ng Ebanghelyo na napakahalaga na maintindihan ng isang tao na nais makapasok sa langit na bayan. Subalit bago natin ito pag-aralan ay manalangin po tayo upang sa tulong ng banal na Espiritu ay maintindihan natin ng maayos ang ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Ama na nasa kaitaasan ng langit, hinihiling namin ang inyong presensya na suma sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at buksan ang aming isipan upang maunawaan namin ang katotohanan na aming pag-aaralan ngayon. Ito po ang aking dinadalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ituloy po natin ang ating pag-aaral tungkol sa paksa ng justification o pagpapatawad o pag-aaring ganap. Ang justification ay may dalawang uri. Ang una ay justification from sin na kung tawagin sa Tagalog ay pagpapawalang sala o pagpapatawad dahil related ito sa kasalanan. Ang ikalawa ay justification to life na walang kinalaman sa kasalanan, kundi related ito sa katuwiran, kaya tinawag ito sa Tagalog na pag-aaring ganap tungo sa buhay. Sa nakalipas ay ating pinalalim ang ating pag-aaral sa paksa ng justification from sin at ating nakita na ito ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tinawag na legal justification at ang ikalawang bahagi ay tinawag na effective justification. Ngunit ngayon ay ating mas palawakin pa ang ating pag-aaral at isama nating pag-aralan ang tungkol sa justification to life na hindi natin natalakay sa nakalipas. Mababasa natin ang tungkol sa justification from sin sa Romans chapter 6 verse 7. Sa isang Bible translation na ang pangalan ay The Darby Bible ay ganito ang ating mababasa. For he that has died is justified from sin. Ang kahulugan ng justified from sin sa Tagalog ay pinalaya sa kasalanan at ito ang ginamit sa mabuting balita Biblia. Ating basahin, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin na ang kahulugan ng justification from sin ay pwedeng pagpapalaya sa kasalanan, pagpapawalang sala, o pagpapatawad ng kasalanan. Ang expression naman po na justification of life o justification to life sa ibang translation maliban sa King James Version ay mababasa sa Romans 5 verse 18. Ating basahin, therefore, as by the offense of one judgment came unto all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. King James Version. Ang kahulugan ng justification of life ay hindi kapatawaran at hindi pagpapawalang sala sa pagkagamit sa talatang ito, kundi pag-aaring ganap. At ito ang ginamit na translation ng ang Biblia na Tagalog Bible. Basahin po natin. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay. Gusto kong pag-aralan natin ngayon itong dalawang uri ng justification, ang justification from sin at ang justification of life. Napag-aralan natin actually ang tungkol sa justification from sin sa nakalipas. Pero gusto ko na i-simplify ang concept na ito sa pamamaraan na madaling maintindihan natin, sa pamamaraan na madaling maintindihan bago natin talakayin ang tungkol sa justification to life. Ganon po ang concept o ganito po ang concept ng justification from sin. Ang lahat ng tao na nagkasala ay gagawin ng Diyos na walang kasalanan at pagkatapos ay tatawagin niya ang bawat tao na walang kasalanan. Sa legal justification ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon idineclare ng Diyos ang isang tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang manunubos. Ibig sabihin na bago i-declare ng Diyos ang tao na walang kasalanan, ay gagawin muna niya siya na walang kasalanan. Dahil kung hindi muna gagawin ng Diyos ang tao na walang kasalanan at basta i-declare niya ang tao na walang kasalanan, kahit na siya ay may kasalanan, lalabas na sinungaling ang Diyos. Kaya kailangan na gagawin muna ng Diyos ang taong makasalanan na walang kasalanan bago niya i-declare na siya ay walang kasalanan. Ang tanong, paano po ginawa ng tao ang lahat ng taong makasalanan na walang kasalanan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Gumamit tayo ng isang halimbawa upang madaling maunawaan ang concept na ito. May isang ordinaryong Pilipino na ang pangalan ay Pedro. Siya po ay nangutang ng 1 milyon sa bangko gamit ang kanyang bahay bilang collateral. Pinamuhunan niya ang nasabing pera sa negosyo pero nabankrupt. Sinulatan siya ng bangko na kung hindi siya magbabayad ay hahatakin nila ang kanyang bahay. Ang tanong, paano na si Mang Pedro na may utang ay maging walang utang at hindi makuha ng bangko ang kanyang bahay? Simple lang po, gumawa siya ng paraan na makapagbigay siya ng 1 milyon sa bangko para mabayaran ang kanyang utang. Sa ganon ay mawawala na ang kanyang utang. O kaya ay hayaan niya na kunin ng bangko ang kanyang bahay at sa gayon ay mawalan na siya ng utang dahil bali na ibayad na yung kanyang bahay. Pero kung ganito ang gagawin niya, mawawalan din siya ng bahay. Hindi lamang utang ang mawala, kundi pati bahay mawala din dahil maibabayad. Ang problema ay wala ng pera si Mang Pedro na pambayad ng kanyang utang. Mabuti na lang at si Mang Pedro ay may anak sa abroad na ang pangalan ay Juan. Tinawagan niya ito at humingi ng saklulo. Agad namang kumilos ang anak niya at nagpadala ng 1,000,000 diretso sa bangko na nakautangan ng kanyang ama. 1 minute after na tinanggap ng bangko ang 1,000,000 na bayad sa utang ni Mang Pedro, ang tanong, may utang pa ba si Mang Pedro? O wala na? Siyempre, wala na. Bakit si Mang Pedro na dating may malaking utang ay naging walang utang sa ngayon? Dahil binayaran ni Juan ang kanyang utang. Ang tanong, ano ang nagpawalang utang kay Mang Pedro? Yung 1,000,000 na binayad ng kanyang anak. Anong leksyon ang makukuha natin sa karanasan ni Mang Pedro? Kung paano na si Mang Pedro na may utang ay ginawa ng kanyang anak na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad ng kanyang utang? Ganon din na tayong lahat na may mga utang dahil sa pagkakasala ay ginawa ni Jesus na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad niya ng ating utang. Ayon kay Jesus sa Matthew 6 verse 12, ang kasalanan ay utang. At dahil sinasabi ng Romans 3:23 na tayong lahat ay nangagkasala, ibig sabihin na tayong lahat ay nagkautang. Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng ating utang ay kamatayan. Kaya upang tayong lahat ay makabayad ng utang, kinakailangan na tayong lahat ay mamatay. Sa ganitong paraan, tayong lahat ay magiging walang utang. Pero hindi lamang utang natin ang mawawala, kundi mawawalan din tayo ng buhay. Ito ang ayaw ng Diyos na mangyari sa atin dahil ayon sa John 3:16 ay gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya ano ang ginawa ng ating mahal na Diyos? Ayon sa Galatians 4 verse 4 and 5 at 1 John 4 verse 14, sinugo ng Diyos si Jesus na kanyang bugtong na anak upang tayo ay kanyang tubusin, iligtas o palayain mula sa utang natin. Kaya sa halip na tayong lahat ang mamatay para sa kabayaran ng ating mga utang, ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3 at 2 Corinthians 5 verse 14, si Jesus ang namatay para sa atin at binayaran ang ating mga utang. 1 minute after na si Panginoong Jesus ay namatay at binayaran ang ating mga utang, tayo po ba ay may utang pa o wala na? Wala na po, mga kapatid. Bakit wala na? Eh dati namang mayroon. Dahil binayaran lahat ni Jesus ang ating mga utang. Ito ang ginawa ng Diyos upang tayo na may mga utang ay maging walang utang. Ito ang paliwanag kung paano na tayong mga may kasalanan ay ginawa ng Diyos na walang kasalanan. Ito ang justification from sin na nangyari sa krus na kung saan ay binayaran ni Jesus ang kasalanan nating lahat at kasabay na pinatawad ang ating mga kasalanan at pinalaya tayo sa kasalanan at sabay din na inalis ang hatol ng kamatayan laban sa atin. Ito ang malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 Timothy chapter 1 verse 8 at 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6, Romans 3:22 to 25, Galatians 3:13, 1 Peter 1:18, Colossians 1:13, Ephesians 1:6 to 8 at 2 Timothy 1 verse 10. Basahin niyo na lamang po 'yan sa inyong mga Biblia. Itong ginawa ni Jesus na pagtubos sa atin sa krus ay walang kinalaman sa ating personal na karanasan. Hindi natin nararanasan ang tamis ng kanyang pag-ibig at hindi natin nadama ang kapayapaan at kaligayahan na dulot ng kanyang pagtubos sa atin dahil wala tayong kaalam-alam sa kanyang pagbayad at pagpatawad ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na wala tayong naramdaman na epekto sa ating personal na buhay. Kaya upang maranasan natin ang tamis ng kanyang pagliligtas sa atin, minabuti ni Jesus na ang kanyang ginawang pagliligtas para sa lahat ng tao sa cross ay maipangaral sa buong daigdig ayon sa Mark chapter 16 verse 15 and 16. Sino mang sumampalataya na binayaran ni Jesus ang kanyang mga kasalanan sa krus, legal na pinatawad at pinalaya na siya sa kasalanan. At dahil sa kabutihan ng Diyos na ito, sa kanya ay nahipo ang kanyang puso na magsisi at ipahayag ang kanyang mga kasalanan. Siya po ay patatawarin dahil sa kanyang pananampalataya. Ang katotohanan ito ay malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 John chapter 1 verse 9, Acts 2 verse 38, chapter 3 verse 19, chapter 10 verse 43, chapter 24 verse 47, Hebrews 9:22 at Matthew 26 verse 28 at Acts 24 verse 25. Di natin po babasahin yan. Basahin nyo na lamang po yan sa inyong mga Biblia sa inyong tahanan. Dito naman po tayo sa justification of life. Gusto kong malaman ninyo na yung dalawang uri ng justification, justification from sin at justification to life, ay makikita sa kahulugan mismo ng salitang justification. Ang salitang justification ay galing sa Greek word na dikaiosis. Na ayon sa Strong's Greek Dictionary, it is the act of God in declaring men free from guilt and acceptable to Him. Sa definition na ito ay may dalawang concept ang nakapaloob. Una is the act of God in declaring men free from guilt at ito yung tinatawag na justification from sin o pagpapawalang sala. The second is God's act in making men acceptable to Him at ito naman ay tinawag na justification to life o pag-aaring ganap. Pinag-aralan na natin ang concept ng justification from sin. Kaya ngayon ay pag-aralan naman natin ang tungkol sa justification of life. Ang concept ng justification of life ay ganito. Ang lahat ng taong hindi perfect o hindi ganap ang kanilang pagsunod sa kautusan ay gagawin ng Diyos na ganap. Meaning, gagawin niya silang perfect at pagkatapos ay i-declare niya ang bawat tao individually na ganap. Sa legal justification to life ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na ganap sa pamamagitan ng pagsunod o katuwiran ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon i-declare ng Diyos ang isang tao na ganap sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang katuwiran. Paano po ba ginawa ng Diyos na ganap ang lahat ng tao na nagkulang sa pagsunod sa kautusan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na kanyang sinugo at ginawang karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan ayon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Si Jesus ay naging ating katubusan noong siya ay namatay sa cross para sa atin. Sa ganitong paraan ay iniligtas niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Papaano naman po si Jesus naging katuwiran at kabanalan natin? At ano ang layunin kung bakit ginawa ng Diyos si Jesus na ating katuwiran? Ang dahilan ay upang gampanan niya ang kanyang misyon na pagkalooban ang mga tao ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa John 10 verse 10, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang tinutukoy ni Jesus na mga tupa ay tayong mga tao. At ang tinutukoy niya na buhay na dapat makamtan natin ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay, ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay dahil sa mayroon na tayo nito, kundi ang buhay na walang hanggan. Ano ang connection ng pagkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan kay Kristo na at ginawang ating katuwiran? Ganito po yon. Ang buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob sa atin dahil kay Kristo na ginawang ating katuwiran. Ibig sabihin na kung si Jesus ay hindi ginawang ating katuwiran, hindi tayo pwedeng pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat ang ating katuwiran na mga tao, kahit pagsama-samahin pa natin sila, ay walang sapat na merito o halaga upang gawin tayong karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Bakit po? Dahil ayon sa Isaiah chapter 64 verse 6, tayong lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat nating katuwiran ay naging parang maruming basahan. Oo nga, at marami sa atin ang nagsisikap na sumunod sa kautusan sa layunin na tayo ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Subalit tulad ng sinasabi ni Pablo sa mga Hudyo sa Romans 9 verse 30 and 31, sa kabila ng ating pagsisikap ay hindi tayo nakaabot sa standard ng katuwiran upang masabi na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil dito ay pinatutunayan ng salita ng Diyos sa Romans 3:9 and 10 na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Griego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ano pala ang standard na dapat natin abutin sa pagsunod sa kautusan bago tayo mag-qualify na matawag na matuwid o ganap? Ganito ang sabi ng Romans 3 verse 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aaring mga ganap o banal. Ibig sabihin na ang i-declare ng Diyos na matuwid ay yaong sakdal na nakasunod sa kautusan ng Diyos. Bakit sakdal lamang na nakasunod ang tatawagin na matuwid? Sapagkat ayon sa James chapter 2 verse 10, sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Ibig sabihin na kung kulang ang pagsunod mo, hindi ka tatawagin na matuwid dahil ibibilang ka rin na nagkasala sa lahat. At kung hindi ka matuwid dahil kulang ang pagsunod mo sa kautusan, hindi ka qualified na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit naman po? Dahil may umiiral na patakaran na yun lamang ganap na nakasunod sa kautusan ang karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Matthew 19 verse 17, sa isang nagnanais na makamtan ang buhay na walang hanggan, kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. At dahil walang taong matuwid sa kanyang sarili at walang qualified na tumanggap ng buhay na walang hanggan, ano ang ginawa ni Jesus upang tayo na hindi matuwid ay magiging matuwid at karapat-dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan? Siya po ang sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang para sa atin, at sa ganon siya po ang naging ating katuwiran. Sa Matthew chapter 5 verse 17 ay sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito." Dahil si Jesus ang tumayong kinatawan at tagapagligtas natin, ang kanyang pagsunod sa kautusan ay maibibilang na pagsunod nating lahat. Ibig sabihin na kung siya ay sakdal na makasunod sa kautusan at maging matuwid, tayong lahat ay maibibilang na nakasunod at naging matuwid. Bakit po? Dahil ang patakaran ng representation ay ang isang representative ay tumatayo para sa lahat. Kaya ang gawa ng isa ay maibibilang na gawa ng lahat. Tulad din sa kamatayan ni Jesus, na bagaman isa siya na namatay, pero sinasabi ng 2 Corinthians 5 verse 14 na ang lahat ay maibibilang na namatay. Ganon din sa pagsunod ni Jesus, na kahit isa siya na sumunod ng sakdal at naging matuwid, pero ang lahat ay maibibilang na nakasunod sa kautusan at naging matuwid. Naging sakdal nga ba ang pagsunod ni Jesus sa kautusan para masabi na siya ay matuwid? Opo, sabi ng Hebrews 5 verse 8 and 9, na bagamat siya ay isang anak, siya ay natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Bakit po si Jesus ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan? Ayon sa talata na ating binasa, dahil ang kanyang pagsunod sa kautusan ay naging sakdal. Ang tinutukoy dito na walang hanggang kaligtasan na nagmula kay Jesus dahil sa kanyang sakdal na pagsunod ay ang buhay na walang hanggan na nakamtan ni Jesus dahil sa kanyang katuwiran. Dahil siya ay matuwid ayon sa 1 John 2 verse 1, at dahil siya ay ginawang ating katuwiran ayon sa 1 Corinthians 1:30, kaya tayo po naman ay maibibilang na ngayon na matuwid at karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kailan nakumpleto ni Jesus ang kanyang pagsunod sa kautusan ng Diyos? doon po sa krus bago siya namatay. Dito po sa panahon na ito naganap ang huling tagumpay ni Jesus sa kanyang pakikibaka sa mga tukso ni Satanas, and he came out victorious. Siya po ay nagtagumpay dahil hindi siya nadala ni Satanas sa pagkakasala. Kaya bago siya namatay ay kanyang nasambit ang pangungusap na ito sa John chapter 19 verse 3. It is finished, o naganap na. Ibig sabihin, nasunod na ni Jesus ng sakdal ang kautusan ng Diyos at ginawa na niya tayo na matuwid at karapat-dapat na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Dahil dito ay inihandog na rin niya ang kanyang buhay para tubusin tayo sa kasalanan upang walang magiging legal na hadlang sa ating pagkamit ng buhay na walang hanggan. At bilang pagkilala sa sakdal na katuwiran ni Jesus na siyang nagpaging matuwid sa atin, ibinigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan para sa atin sa kanyang kamay. Ito ay pinatutunayan ng Biblia sa 1 John 5:11 na nagsasabi, at ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ayon sa talatang ito, tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, pero hindi niya ito ibinigay diretso sa bawat isa sa atin, kundi ibinigay ito sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Bakit hindi idiretso na ibinigay sa atin at kailangan pa na ibigay kay Kristo? Sapagkat ayon sa 1 Timothy 2 verse 5, siya ang tagapamagitan ng Diyos at sa atin, at dahil siya ang nag-effort na sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan para sa atin. Pero ang magandang balita dito ay ang katotohanan na ang buhay na walang hanggan na pinagpaguran at pinaghirapan ni Jesus bago niya makamtan ay ibinibigay sa atin na isang kaloob na walang bayad. Kaya nga sabi sa Romans 6 verse 23, na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pero papaano po naman matransfer at mailagay ang katuwiran ni Jesus sa personal account o personal name ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na sila ay matuwid at sila ay hahatulan na matuwid? Kung sa pera pa, paano na ang inipon ni Jesus na pera para sa lahat ng tao ay maideposit sa pangalan ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na mayroon silang pera sa bangko? Ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ang isang tao ay nakaintindi sa pabalita na si Jesus ang kanyang katuwiran at manampalataya siya nito, siya po ay aariing ganap o ibibilang ituturing na matuwid. Basahin po natin ang Romans 3 verse 28 to 30. Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, ng mga Hentil din naman. Yamang iisa ang Diyos na kanyang itinuturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli na sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag ikaw po ay inaring ganap sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesus bilang iyong katuwiran, ikaw po ay aariing ganap at karapat-dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan. At kung ikaw ay namatay sa araw din na yun, ikaw ay may kasiguruhan na maligtas sa kaharian ng langit. Kaya pasalamatan natin si Kristo Jesus sa buhay na walang hanggan na kanyang pinaghirapan sa mahabang panahon para lamang maibigay ito sa atin na libre. Wala na po tayong panahon magpatuloy pa sa ating discussion dahil ubos na ating oras, kaya atin pong tatapusin sa pamagitan ng maikling panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na mapakinabangan namin ang kaalaman na ito na aming pinag-aralan. Lalangin po ang pananampalataya sa aming puso upang kilalanin namin, unawain namin at sampalatayanan namin si Jesus na siya ang aming katubusan, siya ang aming tagapagligtas, siya ang kabayaran na aming kasalanan at siya ang aming katuwiran na siyang magpaging karapat dapat sa amin upang tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
27: Inyong napakinggan ang tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: K5 News FM,
25: championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Isipon yung rasan oras sa Pilipinas, alas 7.05. Ang oras, muilong na igradulong sa inyo sa Carwan sa Klinika DTX500 na Superior Antioxidant. Kagbuilog man yung igradulong sa inyo sa Carwan sa Klinika D3 Bio, the Antiviral and Antibacterial Specialist. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa Carwan sa Mighty C, the Alkaline Base ng Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga-paalamate. Mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sinangaton, syudad, sa pito, taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City Proper. Kag sa aton man taran ng mga taga-paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo, ang Pasig City. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sa nga Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Kagantike, Romblon, Ormoc, Kagamasbate. Lakip na sa mga taga-isla sa Palawan, Kamindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sa aton nga pagwaragwag sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Sa inyo taran mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
1: Sa kirandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sa nga pila kamadlag ko nga mga issues ng top stories of the day. Sang balita lokal, nasyonal, kag international, mga mainit-init kag nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kirandan, maingkaw po naton karon ang mga balita man kag information nagikan sa aton nga mga KK5 patrol reporters. May kantaran sila na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Upod naton karon sa patrol KK5 Jenny Kauyunan. Samtang maingkaw po naton karon iban pa nga mga balita man kag information nagikan sa iban pa naton nga mga KK5 patrol reporters. Nga report karon kag information na tipon naman ni KK5 Kim Kaloyo. Samtang mga balita man ka-information nagikan kay ka-K5 Karen Badilla. Kag subuman, mga pila karon ka mga follow-up reports. Karin sa iban pa natin mga ka-K5 reporters with ka-K5 AG Cordova and ka-K5 Aaron Lloyd Rifoya. Sa kinandan, mga manginkaupon mga aton karon na mga pilaman ka mga dalagko ng mga balita, informasyon, mga follow-up nagikan sa mga balita nasyonal kag balita international. Pud naton mga ka-K5 ang ato Siningan News Center. Pud naton si ka-K5 Sunny Punay and ka-K5 Kisha Marie Hanay Sai. Sa kinandan, pud naton diri sa technical side ka-K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka-K5 Jun Aluhado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo taran-taran diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is a Sunday, July 12, 2026. Ikapit sa 12 na kita subong irisyon sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Wala mabalaan ng chimpo, no? Kasi lang sa Miyerkules nga adlaw kay Paban River din naman Manuelo ay Maria Ihunis sigara po ni Santissima sa kada sigma sinaman mga ka-K5. Kadasi lang sa chimpo. Pagkasunod, mga ka-K5, mga after 2 or 3 weeks or mga after 2 weeks, mga ka-K5, na August na kita. Pagkatapos ang August, September na. Ay na, no na lang. Pagsugod sa September, mga ka-K5, gakin na rin kara na niya ang mga barangay kapitan. Kaya kag mga barangay kagawad. Kaya gasugod na mga ka-K5 ang matamat na sa pag-hiwat sang filing sang certificate of candidacy. Pagkatapos, mga ka-K5, may campaign period na sa mga barangay kagawad. Sadya na ni. Amo na ni ang ginahambal naton nga kuan na ni bakbakanay na ni. Sadya ni. Hindi na ni madakuan, hindi na ni ma'am. Hindi na ni siling nga mapunggan pa K5 ba Andre. Hindi na ni mapunggan pa mga ka-K5 ang paghiwat sa eleksyon sa barangay kay tungod nga ti inang daway na chance ini nga i-postpone kay ara na sa kapagkit sa ato sini nga konstitusyon. Yani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tapalamate sa mga pumuruyo tada. Hey, kamusta? Ang mga barangay kapitan nyo dahil nga daw gapili sa mga halatagan sa bugas. Kwan na nyo na nada. Amat-amata nyo na nada. Kwan, puro panilag kag kamu mismo ng mga pumuluyo. Amo ang magpangampanya trutudo para nga hindi na magdaraog ining mga barangay kapitan ginapili lang kung sinong hatagan labi na kung mga membro sa pamilya nila kagrupo nila ka mga lideres nila. Ang mga nagapanagtag sang bugas. Mga ka-K5 nga may tani bala ko nang gina tagtag lang nga bugas blang halin sa ilang mga bulsa man halin. Pero ning halin man sa bulsa sa mga pumuruyo. Halin man sa ato sini nga mga pumuruyo, halin man sa ato mga kauturan. Mga tax mga ka-K5 o kon buhis nga ginabayad sa mga pumuruyo sa gobyerno. Tapos ibalik sa aton gani bugas lang ang ilagani ini ginakawat kag gina ang ilagani ginakawat kag gina pangsulos bulsan lab bilyon bilyon trilyon trilyon ang aton nga ginabalik na sa aton bugas lang para kunong ini magutuman ang tawo ang kalimbawa sa ato subong nga panggobyerno mga ka-K5 sa panggobyerno nasyonal ang kalimbawa sa ato subong do mga kaangay sa aton sa mga ido kun mga sapat nga usto lang bahog-bahugan. Bahugan kita sang trutulan pero ang mga manamit yang mga adobo ng mga baboy mga karamiton ng mga sudan kag mga pagkaon ara sa ilay ng armisa tapos kita ato nya bahog-bahugan ng gamay para nga hindi kita magsunggod kay para hindi kita magutom. Amo nang sitwasyon aton subong diri sa Pilipinas mga ka-K5 why sang kaasinsuhan hamakon nyo na sa nagligad ng mga binulan mga ka-K5. Bulan sang Abril, Mayo, bulan sang Hunyo, nagraduar ang aton nga mga kauturan. Hilabi na gid ang mga kabataan aton nga managraduar sa college. Mga ka-K5, pero kbati, bala ka mo? nga ang aton subo nga mga college graduate bag-o lang gid may mga trabaho na sila, wala nga nga wala sila sa mga trabaho kay standby gapon sila nga tagsa sini ka mga panimalay ga pasagot sa mga ginikanan. Ang rason abi nyo kun ano tungod mga kaki 5 kay kulang-kulang na kita subong sang mga lugar o kon mga establishmento na kinahanglanon sa mga trabahador bangod sang aton sini nga mga pumuluyo. Oh? Ang ato sini nga mga negosyante nagaamat-amat karaputo sa anong rason tungod mga kaki 5 sang pagpalaka sa panggobyerno ta nga daw halos ang ginaistoryahan puro lantaran politika. Puro lantaran pamulitika. Why na ginapaminsar kung ano ang talangamuyanan sa ato sini nga mga pumuluyo. O gani, standby sa ato sini nga mga tagpanamati. Standby sa ato sini mga kauturan. Kay karong dugay-dugay, basa aplasta na ito ng mga pila ka mga may kang tanan sa sininga mga sitwasyon sa ito, sininga palibot sa nga pungsod ta. Sitwasyon sa pangabuhi sa ito ng mga pumuluyo, mga ka-K5, nga nagaamat-amat lang hala, sige lang nagakapugday ang pangabuhi sa ito ng mga pumuluyo. Pagkatapos, bahugan lang kita nga bahugan, din isang bugas. Ang bugas mga K5 mga halos kilabanan ni FA panginapanghatag hagaan tatagpulo kakilo gaan tani sang tagpinikinilo kilo nga bugas mga K5 pagkatapos ang halatagan lunsay patanan mga grupo ka mga kaalyado masang mga politiko nga pulungko sa ato sa gobyerno sa maripot nga sugilanon halin sa ibabaw nga pamulitika hasta sa idalom hasta sa barangay ang pamulitika ara. Ah, mga ka-K5, ang kaluluoy dire nga to sini nga mga pumuluyo nga ara sa pigado kay nagapigado na gid. Amo nang sitwasyon naton sa sini nga mga tinion dire sa aton sa pungsod Pilipinas mga ka-K5. Ah? Standby kamo. Dumduman yung mga ka-K5 nga kundi nangin kontrobersyal ang ato sini nga flood control project. Ang ato sini nga mga flood control project sa bilog nga Pilipinas nangin kontrobersyal. Sa katapusan nga ginhiwat mga ka-K5 nga zona o kon ang latest bala nga zona ni President BBM Bongbong Marcos dumduman nyo nga ginpa bugal yan eh, ginpatikal-tikal yan eh, K5 Andre. Sa ang iya nga latest nga zona ginpatikal-tikal niya nga may ara mga ka-K5 sang project ang ato sa gobyerno nga nagalabot sa 5,500 tanan ka mga flood control projects ang nahuman na kuno. Sos, gali kay ang gin-report sa iya mga ka-K5 ghost projects. Amo ni siyang ginhalinan, ginpatikal-tikal niya nga may napahuman na siya nga 5,500 ka mga flood control projects dire sa bilog nga Pilipinas. Tapos ano ang natabo? Ginpatikal-tikal ini ni President Bongbong Marcos ang latest niya mga ka-K5 nga suna. Kay kun madumduman sa aton nga mga tagpalamati kundi ang ato sini nga mga pumuluyo among nagareklamo kay PBBM. Amo nang rason kon nga ang nagnubo ang iya sini nga trust rating base sa survey sang SWS. Nagapakita mga ka-K5 nga naganubo nga naglabot sa negative ang iya sini nga trust ratings sa aton nga mga pumuluyo kay ang ginhalinan sini tungod mga ka-K5 sang kainit sang tawo

0: tungod nga nangin negative ang iyang sini nga trust ratings. Agsabat ang presidente, hambal ni President Bongbong Marcos sini niya. Sini niya kung talagang racket ko yan, yung flood control projects na yan. Sini niya bakit ako pa ang nagpa-imbestigar niyan? De Blackie 5, Andre mo na sabat niya? Yung talagang racket ko yan, bakit ako pa magpa-imbestigar? Eh akin nararakit, yan pa-imbestigaran ko pa? Kaya siyang ginapasibang Dan nga leader-leader o kon hari-hari sa sining flood control project nga ini nga ghost o kung sining anomalya sa flood control. Isabat yan nga ako pasibang Dan yung nga leader-leader kag hari-hari sini. Sang sining mga flood control projects nga ini. Ya kay kun ako ang hari-hari, kung talagang akong leader, akong utak yan, bakit ko naman ya ipa-imbestigahan sini nga yung aking sariling racket? Naman ay sabat niya, hindi ba? Now, mga ka-K5, ang matutuod, amun ay, ang matutuod ngayon ni mga ka-K5, no? Ang hambal niya, nga party dira. Naman amun ay sabat niya, K500, no? Amun ang hambal niya, amun, hambal niya, ano, party sa racket, sa mga ka-K5, ano, pamatiin niyo, bla si President Bongbong Marcos, ang hambal niya, party sa flood control project, mga ka-K5. Nga niya kung talagang racket ko yan, or pamatiin niyo, blambal niyo.
1: Yo. Ayun. Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa Sona, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about it. Bakit ang mga nakaramba na pangulo, may nakita pa kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Diba? That makes absolutely no sense. So,
2: because it's selective justice.
1: I'm sorry?
2: Selective justice.
1: What about selective justice?
2: Dipili lang daw yung mga...
0: Oh, so, amon ang mga ka-K5 ang hambal ni President Bongbong Marcos. Siya niya kung talagang akong may kagagawa nito. Siya niya bakit to... Bakit ko, ano, ipa-imbestigaran ko ng sarili yung racket? Mga ka-K5, amo ni ang chronology of event, mga ka-K5, mo parang maintindihan nyo, gidla. No? Mga ka-K5, amo maning isa sa mga rason kung nga ang nagdubo ang trust rating siya. Kay duha ang isyo, ining parte, mga ka-K5, sa flood control project nga until now. Wala gani gyapon sa investigasyon. Mas ginuna pa to ang... kay Sara Duterte ng impeachment trial ikomparar sa sini mga ka-K5 sa sini mga flood control nga ini. Oh, so standby ka mo kung nga ang ginaistoryahan tani kay subong nagbaha-baha naman. Pila ka mga lugar naman diri sa aton may mga nagkalawas dak naman nga mga flood control projects, may mga nagkalaguba naman mga ka-K5 nga mga taytay bangod sang puwerte nga baha sang sining tubig mga baha mga ka-K5 nga igo sang bagyo Inday. Ining bagyo nga si Inday ni way nakaagi sa aton di way nakalandfall sa aton sa Pilipinas. Pero ang iyang hangin grabe, ang iyang tubig grabe. Hindi ba? Way kalandfall si bagyo Inday sa Pilipinas, ha? Pero ang hangin habagat nga ginwigit ya mo ning grabe nga ulan. Amo ni ang grabe nga ulan sa bilog nga Pilipinas. Kag nagkraigo iban sini nga mga lugar, Antique, hasta nga naglabot nga agi sa Banwa sang Leon. Dito gani may mga kalabiktima sang landslide to sa may banwasang tubungan. Kaga iban pagid nga mga lugar dire. Pila ka bilog mga ka-K5 nga mga pumuloyo naton nga mga residente naton ang ginpang transfer subong sa mga nakalain nga mga evacuation centers bangod kay nalumos ang tubig baha ang ila sini nga tagsa ka mga puluyan. Para naman no ang flood control sa may barangay Buntalans, Poblacion, Leon, Iloilo mga ka-K5 mo. Dantawan niyo blan kung paano, wasdak na naman. Nan, flood control project na siya sa gobyerno, ta? Amo man siya, may posibilidad ng ginasinggitan sa nga to, sini nga mga pumuluyo nga dapat gininsakto ang pagpahimo kag pagpabutang sa flood control. Tawa, makul mo na, flood control project ang butangan mo. Ang ibutang mo, flood control project, kilid suba na kipay bandre. Lantawa blangin butang nila blang ako ano nga kabilya.

0: ang kabilya mga kakipay bahay, daw kamalingking kanagko. Ah, tapos, nang kwan pa, utod-utod. Hindi straight. Kag daw parang nahot. Ang di black kipay bandre. Na amo na siya ang ipikto sang dihamak nga grabe, mga kakipay. Nga puwerte ka, ginareklamo kag kung nga akig ang aton nga mga pumuluyo sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Ano ang rason mga kakifive kung gaa nga mo ini ang nga katabo? Kaya ang hambal ni President Bongbong Marcos nga siniya nga asili niya nga akong pasibang danyo nga akong leader sini sang flood control project nga ini. Nga kaysa pagkamatod siniya ginhambal kung pagani ni sa zona ko. Pero sa iya nga zona mga kakifive, ginpatikal-tikal yan ni una nga may ara siya sang 5,500 tanan ka mga flood control projects nga nahuman. Anay sang ulihi na bulaga. Amo ni kay nga mga kakifive maginpatikal yan ni Permiro nga may ara nga 5,500 ka mga projects nga flood control nga nahuman sang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Sus! Pagtapos isang suna kay Pabandre, mga isa kasi mana umulan turutudo. Bumaha ang Manila. Bumaha ang Cebu. Bumaha ang iban nga mga lugar diri sa Pilipinas mga kakifag. Bumaha kag grabe nga damo-damo sa mga nakalamatay. Ah? Nan, diri na ni siya nag-umpisa nga naghambal si President Bongbong Marcos nga siling niya ang flood control projects may anomalia amunin mo to kagin pausi siya gusto nilang ipasibangon sa administrasyon ni Tatay Digong Santo. Katapusan sang ulihi gin pausi siya kagin paimbestigar. Sos! Dito na balaan nga ang mga flood control projects nga ini sa administrasyon niya nagali na tabo. Kag ang kalabanan nga mga involved ang mga bata-bata niya kag ang mga kwan ang mga kabata mga bata-bata kag mga kapitanan kag pila ka dako nga involved amo ang iya nga pakaisa nga si Ferdinand Martin Romualdez parehas lang duha nga ngalan Ferdinand kag ang ila nga pinakaali-ali nga congressman mga kakifive nga amo ang party list congressman nga ako Bicol nga si Congressman Zaldico. Amo ni sila ang top 3 mga kakifive nga leader sang sining mga flood control projects nga ini nga anomalia. Te, amo na nga subong si Congressman Ferdinand Martin Romualdez subong kita nyo. Ah, may mga report impormasyon nga daw gusto yung ginpa-freeze ang kwarta ni Martin Romualdez pagkatapos filean kaso para nga ma-save lang siya. Pero siya ang target sa ato sila nga mga pumuluyo para nga marikaw ini. Mga kakifive, amo na nga si Sara Duterte amo ang gina-target kag ginabakbakan tudo-tudo. Ang flood control projects siya, mga kakifive, tikun. Kung like for example, no, seryoso gid man si President Bongbong Marcos nga ipaimbestigaran ini ang flood control projects nga ini kay 500 sa aton nga mga pumuluyo nga until now ang aton nga Senado wala nagahimo sang matutuod nga imbestigasyon mga ka-K5 sang flood control projects anomali nga ini. Kagsantong tiyempo nga si Senator Alan Peter Cayetano amo ang nangin Senate President kag ginpatawag kag ginhimo ang ginatawag nga investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee para nga atubangon kag para nga investigaran ang flood control project nga mga kakifive nga ginmani ubragid sang mga senador nga ginatudlo mga bata-bata sang Malacañangaw. Ah, nga hindi ka mo gusto nga imbestigaran. Ah, kun panang litan nga tuod ga. Kun tuod gid man. nga gusto gid ni President Bongbong Marcos nga magkalapriso ang matutuod nga mga tao ara sa idalom sang pag himo sang anomalya sa sining flood control projects nga ini mga ka-K5 nga nga ginapili lang kung sino ang dapat nga ipapriso. Kundi Black K5 Andre nga nga until now si Martin Romualdez way gapon mapriso. Nga nga until now si Saldico wala niyo to makuha kag mapadala ka mapabalik diri sa Pilipinas. Nga mga ka-K5 nga wala mapasabat ang iban ang ining mga tao mga ka-K5 nga ara gid sa likod sa sining flight control projects nga ini nga angang mag-asawa nga mag-asawa lang nga diskaya gin papriso nyo aw kaya mag-asawa nga diskaya tungod mga ka-K5 nga naghambal ka nagwakal nga siling nila sa matutod lang niya mas dako kamo gani kuha sa amon. Kung hindi kami magsunod siling nga sa sistema nyo ni magkami kakuha sa project. And that is very correct mga ka-K5 kay realidad ina. Bisan sino lang ang mga kontraktor diri sa bilog nga Pilipinas. Ang pamagkuton mo, ha? Ginabansi pag aning SOP para makuha mo lang ang project. Di Black K5, Andre? Ha? Ha? May ginatawag na sila mga ka-K5 nga? Inang, kwan? Inang, ang isa ang term na ginagamit nila na K5, Andre, abim mo kunan, no? Ma-engineer naman ta, na isubong, ha? Ha? Ma-engineer naman ta. Ang isa mga ka-K5, sang term ginakag pinaka-common nga term nga ginagamit nila parte sa mga projects ni K5 Andrea, bimo ko na, no? Take care. Ha? Pinaka-common ina mga ka-K5 nga tinaga. Nga ginagamit sa mga infrastructure projects nga ginakuha sang aton sini nga mga kontraktor sa aton gobyerno. Ha? Ang pinaka magic word o kung pinaka-tinaga nga ginagamit sila, dirabi mo kung ano, bisan din ka lang, common word. Ha? Common word, common language. Tinaga, mga ka-K5, nga naga-intindihan ay ang mga public officials, ang mga kurakot ng mga public officials. Dapat may kurakot, galing nga ngalan nila kay public officials. Kaya kung magambal ka nga public officials, mga ka-K5, kunin mo lang taon, daw mga public servant, kit sila pamatian, K5 Andre, no? Pero kung butangan mo sa puno, nga kurakot, o kon dalok-dalok, sungak-sungak, kurakot, kawatan nga mga public officials, doon namin pamatian. Daw makabalos, gigitabla, K5 Andre? Ha? Sa amo, bisan sa amo, lang nga tinaga, K5 Andre, makabalos man tabla? Nga at least ka nga ito, nga pinangabudlayan, bla nga, grabe ang imo nga pulaw bugtaw, dire, K5 Andre? Nga pulaw ka kung gabi, para ginama nga, magtrabaho para nga maka-income. Tapos, antes ni mo mabato ni mo sweldo, ginabuhin na nga daan ang imong payslip sang kwan. Nara nakapagkit sa payslip mo, hindi bla? Nga nakabutang dira nga withholding tax. Hindi bla, K5 Andre? Antes na mo mabato na mo sweldo, nakapagkit na ina dira nga mo niyo mga deduction, no? Deduction si mo, SSS, PhilHealth, pag-ibig, mga deduction na siya. Tapos, mga pag-ibig contributions, mga amuna. Tapos, mayroon na sa dalawang pagid, withholding tax. 10% withholding tax. So, ang imo nga sweldo, like for example, 50,000 labing isa kabulan. Okay, 500. Buhin na nasang 10% ng withholding tax. Ang imo nga 50,000, mga kakipa, doon may 5,000 kanya pirde. Hindi ba? So, amuna ang kakasonda sa imo. Mga ka-K5, ang inang 5,000 makadto ina sa kabansang gobyerno sa National Treasury, K5 Andre. Pag abot sa National Treasury, malabot ina, dito na i-determinar sa aton nga Secretary of Finance. Pagkatapos, sinigabal niya, dadako-dako gawkwarta, yan din niya mabajitan ta aton gobyerno. For the year 2027, ang aton nga budget, sila nga mga amo niyo, mga amo nga trilyon, no? Tapos amo nga trilyon, eh, pagwaan tanin sila nga sa pundol niya, may-ari niya, pagwaan tanin sila nga allocable. So, atag tanin sa mga senador, kasi sa mga congressmen, para hindi sila mag-kwan, para hindi sila mag-angal, para may ara man sila. Tapos, niya dritay botangon, niya magkwata din siya mga amo-amo niya. Nakay dritay niya, kwaon, tan dira rakito, no? Di kami ni kay 5 Andre, yan nakabuhin, na kami, yan nakabayad, na kami siyang withholding tax, sinibla kay 5 Andre, na pagbayad na mo sa amon nga withholding tax, sigurado, wala ginaya, na, sigurado, ginaya, hindi ginaya namon, mauyatan, diretsyo na naya sa gobyerno mong, sos pagabo sa gobyerno, mga kay 5 amo na ang gakatabo, ginakawat man lang sining mga kawatan ng mga opisyal sa gobyerno. Pagkatapos, siling nilaw niya para nga daw, kwan, para nga daw dismulado kay 5 Andre. Niya mapahimo ta siling nga sang mga kwan infrastructure projects. Niya mapahimo ta siling nga flood control project. Ang niya, ari yung niya, imo da niya ang rehiyon mo. Nga ikaw niya sa, ikaw sa region, amun niya. Ah, DPWH, ikaw ang region niya, ikaw ang regional director niya, dito niya, amun niya, hatag ta si mo to. Tapos, ya ipaagi na sininga sa mga congressman, di gani sa mga senador. Ah, tapos, ah, pag-abot diri sa region mga kakay 5. Kundi ang nagauyat sina senador, pag-abot sa senador kadto sa distrito, pag-abot sa distrito agi sa congressman kay 5 Andre. Pag-abot sa congressman sininga sinodang kon, ya taw gi abiton niya bata-bata, tatawag niya contractor be. Si engineer inangar Andre La Pastura be. Engineer Andre La Pastura, may tawag ito. Oh? Engineer Andre La Pastura, ah, may kwa ko niya, may alukabols ko niyo. May ari ko niya project ng mga balor sa niya, mga 3 billion niyo. Yan, 3 billion eh. Ah? Ah, Engineer Andre La Pastura, eh, kwa niya, ipabiding na da. Dra sa DPWH, ipabiding ha. Ah? Takit karon ang bidder naman, ang kwa naman, ang congressman, ah, siling niya, ate, ari na ang bidder. Bisan mayor pa, oh, mga mayor, amo mana. Ah, mag-agi-abi sa lokal. Ang ganin, lain man yung lokal mo, nga lokal niya, amo na yung ginapangutang, bla. Mangutang ta, tapos budgeta ng infrastructure projects, tapos makwa sa sangiyang kugalingon mga kontraktor. Kontraktor mo, abi, si Engineer Kisha Maria Naisay. Ah, Engineer, dali de. Ikaw ang amo na ni Sadri na ni sa K5 Andre magwa ang ginatawag nga ngalan ng ginhambal ko si Mobla nga take care. Ah, ni engineer kwan engineer Kisha Maria Naisay. Ikaw ang project engineer di imo ni project ha kay ikaw ang private nga kwan private nga contractor. Ikaw ang contractor di. Ikaw ang take care sini. Ah, so kung take care ka ngimoon mo K5 Andre. Tawagan mo mga amigo mo, mga engineer man, mga contractor man. Kagambalon nga, ay, Parch, may kwan niyo, may project ni, isak bilyon niyo. Di akong taker ni, intra ka mo. Amo niyang presyo, ang inyo pa na taas-taasan niyo lang, kaya ako panubunubuan ko gamay para nga, pag guwasang bidding, automatic ako madaog, tapos kamo, may 5% lang kamo niya. Ah, tatlo kamo maintraw, apat kamo maintraw, lima kamo maintraw, gaante kamo tag gaante kamo 5%, tulungaon nyo lang 5%, ha? Balo kamo, dako maning iyan, daan ni Kong mong, dako maning iyan ni Mayor mong, iyan ni Govni, dako maning yung mga 20% giring kwaya niyo, bote sa niya, ti kaltas, ki disgrasya, 25% nagraan kakas ni. Te, sa 100% nga ni, 25% ng kakas niya, 75% lang akon. Tiga anta pa ni sinyang iban pa gining mga dagko man mga kwandiyo mga mga dalok-dalok man ka mga sungak-sungak nga mga mayor no congressman hasta barangay kapitan ni kinang lang anta pa na di kay makanton siya si iyan nga agi maagi nga barangay nga daan mo yo da puga birik sa gilikid ha oh? So ang matabo sina kay 5 Andre ang mabilin sina pinakamataas sabi mo ko nano pinakamataas nga mabilin nga project. Ara siguro sa mga 35-40% ang mapa-implementar. Ha? So, bochiningon, ang 60% ginkawat na sa mga yudi patula nila. Mga buisit nila, mga bilik sang ilik nila. Amo nang rason, nga dapat ang tawag na ito sinisa ila kay 500, mga kawatan ka, mga sungak-sungak, mga matakaw, mga dalok-dalok ka, mga sungak-sungak nga mga public official. Kay ko nang balon talang mga public official kay 5 Andre, daw hindi kikita kabalos. Ha? Grabing pulaw bugtaw ta para magtrabaho, para mabayad sa aton nga buhis. Pagkatapos, amuhon lang nila ng aton nga kwarta, amuhon lang nila pundo ta de. Hindi ta kabalos sila, kay nga sila mismo nagahimo-himo na tawa niyo blaw. Ginahimo nila sa Senado kay sa Kongreso. sila-sila mismo gininaway to, tapos kita aton nga mga pumuroy ni ginabuang nila ka ginagago. Oh, hindi ba? Oh, sige. So yan, tara karo magka K5 diri sa ato sila nga pagpangaragad. Diri gilamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban pa naton nga mga balita kaga informasyon. Mga ka K5, siling nila ti John Way mamang gipadayon kung anong rason nga ang nagdubo ang ratings ni ang trust ratings ni Marcos nga siya ginapasibangdan sa flood control. Kay hambalya nga, karon lang bala, pagbalik ko i-plastar ko sa inyo. Kundi siya kuno nagbulgar sa suna niya. Ginbulgar niya sa suna niya nga may 5,500 ka mga flood control projects. Tapos bumaha. Pagbaha dito na balaan nga palpak gali ang 500 sa ang 5,500 ka mga projects nga flood control. Okay nga ah, siling sang Ginoo. Sila nga patikalan mo pang mga pumuluyo nga damo-damo kamo sang flood control projects ari nyo ay kay bahaon ta para nga mabalaan sang pumuluyo kang matutuon nga gintikalan nyo lang sila ginubos yung nakwa ang kwarta. Kag natapos ng mga projects kuno abi gali kay ang kwarta pinanulod Dios bulsa nyo amo nang ginhalinan kon nga ang mga ka K5 nga ginimbestigaran kay nagbaha kay kung wala to magbaha everybody happy to ama kon mo gin report na ka presidente nga may 5,500 ka mga projects nga mga nakalahuman igo dayon kwinta ghost projects gali tibot silingon maalam ang Ginoo eh sila isang Ginoo niya ulanon ko bahaon ko para nga mabalaan sang publiko nga ang ginahambal ni Marcos tikal-tikal, tinikal, puro tanan, bulatik. Amo na sang tuod. Mga kakipa, bostan ba sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamati, plasta na to na karon dugang iban pa nga mga issues ka sa ato nga mga balita lokal. Mga kakipa, may napatay nga na lubong sa tubungan. Mga ka-K5 na igo sang landslide. Wala labot sina, may iban pa nga mga balita, informasyon kita karon, may mga nagkaraguba nga mga taytay. Sa iban nga mga kabaranggayan, dire sa ato, sining mga kabanwahanan, ilabi na dito sa may banwa sang Leon, mga ka-K5. Basta na ito na karon, dire sa ato, sining pagpangalagad, dig lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ng inabatan ang builog lang iradulong sa inyo sa kaluan sang klinika DTX-500, the superior antioxidant. Tagbuilog mang inadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C, the alkaline vitamin C. Mayo ni mga kakifive para magapabili nga healthing lawas naton kontra diabetes, hypertension, high blood, kagiban pa nga mga balatian, katulad sang cancer. Kag subong man mga nagkalilain nga mga balatian, mga kakifive nagapabakot sa immune system, nagatinlo sa ato nga dugo, nagadetox sa ato sining lawas. Yari na ang klinika DTX 500. Kada adlaw po imno na to ni matag adlaw nga tanan. Mga kakipive upod sang Mighty C. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agud punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas tawag na tawag naton nga inflammation. Mataas ka masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE. Ang DSE mga kakipive di sugar sugarcane extract. Ara mga kakipive sa DTX 500. Kontra ini sa pag-develop sang cancer. Ang Mighty C, isa man ka-alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa ato sining immune system capabilities agud nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas nato through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin cancerous. Gani ini no paghulata pag magtubo mga bukol sa lawas ta makaangkon kita sang inflammation. Ba pamaproteksyonan nato ng ato sining ako galingon pre-clinica DTX 500 kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon mga kakayfay. Kani sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpanamati. Ano pang ginahulat nyo samtang hindi pa ulihi ang tanan? Inom na kamo sini. Mas mayo ni kay bisan pigado tabal antar mga daan gadaw kaangay lang kita sang mga ido nga ginabahog-bahugan ka gobyerno para hindi lang kita mag-react di para ang lain pag isinakon masakiton pag kita kang magbalatianon kay mga kakipaib ang kwarta nga supposedly para sa aton nga ikayong lawas ang health naton, mga benepisyo sa health naton, ginubos na bubo sa infrastructure projects, mga kakipaib ang pila ganito, 60 bilyones mga kakipaib nga para sa health, ginkuha pa ni Secretary Ralph Recto, subong ginapabalik siya, pero huwag ginbalik, dano na lang karoon ang pangabuhi, ta? So mas mayo na lang ni makapiyan-piyan sa lawas ta. Inom kita mga kaka-K5 siyang mga food supplement yung mga pabilin nga healthing lawas ta. Kay man, mabudlay kon kontrata na ang aton nga ikaayong lawas. Amo nang pinakalain mga kaka-K5 nga pigado ka na. Tapos, ang ikaayong lawas ta pigado. Pagin, alaban-laban mamusdok na gilang kita sinisahigad. So kinanglan proteksyonan tayo na aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Alas 7:45.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So, una,
10: problema. Gid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 Masalika Epektibo. DTX 500 E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga Tabuk Suba Haro. tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
0: D3 Bio Health News, D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
3: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
4: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadtula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
0: D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? So kaya nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas,
4: dapat hindi gidya,
9: so, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
4: kagaya sa atay,
9: atay, no,
4: kidney.
9: Para mabuligan nato ng aton ng mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
17: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posibleng nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
4: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
17: Correct.
4: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio. Dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin D3 Bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
18: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
19: Magalingin bala ang imo nga ulo.
18: Masami nagkapangihi.
19: Masami ginauha.
18: Masi may diabetes ka na.
19: DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compound.
18: Nga nagapanubo.
19: Sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Garantisado.
18: DTX 500.
20: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: K5.
22: K5.
21: News FM.
22: K5.
21: News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: D3 Bio!
25: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
24: D3 Bio!
26: Ang D3 nga may visio!
24: Ang visio
26: nga may D3!
21: Mabakal, sumabuti
22: ka. K5
21: FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
27: Night Watch.
28: Pabalik na mga ka-K5, badri sa ton nga pag-pangalaga na ton nga oras karon. Nakalabot na kita sa in punto last 8 na. Diri sa ton sila nga pag-pangalaga mga ka-K5 this time. Robert kita mag-sailo na sa mga pila ka mga dalagko na nga mga balita kag information. Nga ton pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpangalaga, check na to ana ang latest weather report. Lagi kan sa ato sini nga pag-asa, medyo maulanon ang chimpota. May mga time kay sang riga ulan tapos mauntat naman. Kag ti syempre halos damo sang apektado mga ka-K5 tungod sang puwerte nga tubig baha diri sa aton. Check na ito ang karong latest weather report. Nagika sa ito nga pag-asa Iloilo. Kamusta? Nakagwa na si Bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility. Pero may manugpasulod naman bala nga bagyo na maliwat. Pero check na ito ang latest weather report. Nagika sa ito nga pag-asa Iloilo. Upod na ito ang karong mga KK5 si Engineer Role Cuenca. Engineer Role Cuenca sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
29: Yes, sir. Good evening, sir. Kag sa atin mong yung mga tagpalamati. Ang manatan latest for the update sa Subong Adlaw, June 12, year 2026. Sa karon may isang kita ka low pressure area na ginamonitor sa guwa sa nga ng Philippine Area of Responsibility. Huli na ito na si Platanin yung low pressure area, 1,800 kilometers sa east of eastern Visayas outside far. Manabog ang chanta sining LPA as naglaw nga mag-develop sa isa ka bagyo kag wala sa direktang epekto sa naman gabahin sa pungsod. Southwest monsoon or habagat ang sa gihapon nag-epekto sa Luzon kag Visayas. Dili sa atong sa Western Visayas sa generally improving weather condition. Nakita no may mga posibilidad lang sa mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan pag pangilan pa nag-uob dala sining southwest monsoon or habagat. Kasarangan tuptob sa mabas kog aton nga hangin gikan na bagat na nakatungdan. Magadala ini sila sa kasarangan tuptob sa mabalod nga mapagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 25 to 30 degrees Celsius. Adlaw nato nagbutlak or nagtunod alas 6:17 kag magabutlak kini siya alas 5:34 buwas sa aga. Kagaman naton latest for the update alin sa Lilo Pagasa, Role Cuenca.
28: In general Cuenca, thank you so much and good evening sa liwat.
29: Yes sir, thank you kag mayong gabi sir.
30: K5 News FM.
31: Pantay Bagyo.
30: Pantay Bagyo.
24: K5 Night Watch, June Alojado Capulo.
27: K5
24: Night Watch.
27: Night Watch.
28: Nabatian mag K5 latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo po sa Engineer Role Cuenca ti mayo kay datawhay na nga aton sini nga kwan K5 Andre no. Tawhay na ang aton palibot. Wala na si Bagyong Inday nakagwa na diri sa aton sa par. Ato na siya nagapanglaslas sa may kwan sa may Taiwan. Mga ka-K5, lapos pagkato sa China. Ang latest, mga ka-K5, pero may ara kaya nasiplatan nga LPA o con low pressure area nga ara sa mga 1,800 kilometers east of eastern Visayas. Pero daw layo chance nga mag-develop sa tropical depression o con sa bagyo, mga ka-K5. Mangin isa ka typhoon. Ang ining low pressure area medyo malayo-layo pa mga ka-K5 sa sagwa sang par Kagati daw layo ko na chance nga magadevelop ini siya sa bilang isa ka bagyo. Ah, so medyo matrotawhay ang ato sininga panahon subong. Ang kwan ang pag-ulan-ulan ini mga ka-K5 ang tuga sa Gapon sing natawag naton nga southwest monsoon or ginatawag naton mga ka-K5 nga habagat. Ah, so amola na sang ulan-ulan no, pero kun sining perte pa nga ulan nga halin sa bagyo nga si Inday wala na mga ka-K5 no. So southwest monsoon kon tungod sang habagat. Amon isang rason nga nagaulan-ulan sa aton. No? Kag ti amon nga to sini nga dapat mga ka-K5 nga kwanon. Nga balantayan pirme kay ti magluwas langgit sang kwan, magluwas langgit nga palpak nga mga flood control projects nga mga ginpahamtang sa aton dire sa bilog nga Pilipinas. Ang 5,500 ka mga flood control projects mga ka-K5 nga kalabanan puro ghost nga ginpasikat ni Bongbong Marcos. Ang isa pa isintis ang kun kaysa ng lantaw na ito nga kun nga ang regabalaha ang ato sila nga mga lugar man mga ka-K5 bangod man sa aton mga pag-develop sa aton nga mga kadutaan re hindi bla K5 andre ano nga klase sa mga development lantawan nyo bla mga talamnan ginahimo nga subdivision ang mga talamnan mga ka-K5 no? Mga rice land bla mga rice land nga ini totally kwan ginasaya tubigon ginasaya nga lugar kag amo ginasaya ang ina nga mga lugar mga ka-K5 drag at tinir ang mga tubig ya K5 andi kay nga ti taramnan siya mong rice land na ya ti develop mo tampukan mo ka kwan tampukan mo turutudo sang duta pagtampok mo turutudo duta pagkatapos wala sang insakto nga drainage system nga napahamtang di kon panalitan magulan ina nga lugar lugar na ina nga daan nga ginapastara sang tubig di ko nagtaas ina dira hindi na makatire tubig da di sa makadto di pa kay 500 di makadtong tubig kuni syempre makadto sa mga nanubuan naman nga parts ang nga porsyon sa mga nubo nga porsyon naman sa ato sining mga lugar di ang ining mga lugar nga ini nga wala ginabahaan nagakabahaan kay nga a may mga lugar nga mga naara na tiner ang tubig nga gin develop wala labot sina ang aton subong nga ang aton nga mga syudad lantawan nyo bala mga syudad ta may mga creek may mga creek may mga sapa-sapa mga gagmay nga mga sapa ukon mga suba-suba mga ka-K5 mga sapa-sapa diri sa aton sa syudad sa Iloilo. Sa aton lang mismo mga ka-K5. Nga mga ginpangtabunan, ginpagamay, may ara nga may mga development kung kaisa mga ka-K5, abi mo ang mga kanal-kanal ni mga creek nga ini. Amon isang masami nga alagyan. Kay amon na siya mga ka-K5 ang nature, no? Created by nature. O chiringon amo na siya nga daan kung nga nga nag-creek na siya kay nga a dra pirmi gaging tubig so nagadalom nga nagadalom kay nga a dra gaging tubig kay 500 oh so naanda na siya nga alagyan sang tubig pagkatapos i-develop mo tabunan mo na da o hindi ani pagamayan mo kay ang imo siya nga duta ginapalapad mo kay patindugan mo building patindugan mo balay ang iban mga subdivision mga ka-K5 ginapangutod ang mga kwan ang mga creek ginapangutod ang mga sapa-sapa kay ginabutangan sa mga subdivision ginabutangan sa mga balay ginabutangan building di din ba abi maaging tubig na sa din abi maaging tubig hindi bla ang mga daan nga mga creek mga ka-K5 alagyan na nga daan sang tubig wala pa kita magkatao din sa kalibutan bla K5 andre wala pa kita magkalabunag sa sining kalibutan, ina nga mga creek nga ina, amuna na sa ang banas nga ginagyan sa tubig kung magulan. Di paano karon mga ka-K5 din makadtong tubig kung ang mga creek nga ina ginapang tabunan, ginapang develop, ginapang reclaim. Kag butangan sang balay, butangan sang building, butangan sa kung ano nga mga structure. De, din abi makadto tubig, kundi siyempre makadto sa mga nadubuan nga part. Nga sa diin, wala ma-develop. Ang muna ko nga, ang nagabaha kita. So, created by, kwan magyapon, ang mga creek nga created by nature, ah, ginguba sang aton, ginguba naton kita mismo nga mga tawo. Ah, gin-create kita tapos create kita yahimo kita ya sa mga kwan, sang mga drainage system nga wala man system gani, drainage lang tanan. Na amo na sang rason. Baga ka kay five kung naga, ah, isa man na sa mga rason kung nga ah, nga balaha diri sa aton mga ka K5. Pwede bala? Nan, amo na siya. Oh, so kung may mga baha-baha gimana, pero mas mahin lang gani ning aton diri sa Iloilo City kay gamay-gamay lang gawa mga baha-baha sa aton di. Sa iban nga mga lugar yati hamak nga grabe hindi bala. Ah, bangod sina. So mas mayo-mayo lang gawa ning aton syudad kay may ara kita nga flood control project nga ginhimo mga ka K5 nga ginsiparar o kon ginabutangan ta sang dako nga alagyan ang tubig nga halin sa babaw bukid nga daga dalusos pa kadto diri sa aton. Ah, ah, amo na siyang rason kung nga daw medyo na control gawa ang baha o kon tubig baha diri sa aton. Kay kun wala mga ka K5 kag diri pa maagi gapon sa may Salog River dio kun indre sa may Harob lao. Ah, mga ka K5 alaban-laban ti lumos kita permede kada baha. Ah, mga ka K5. Sa ato sining pagpangalaga this time check naton na sa ato sining mga report kay impormasyon. Lagi ka sa ato sining mga K5 reporters. Si ka K5 Kim Kaluyo ini may kang tanan mga ka K5 sa sining kalawas dak nga mga may ato dito nga hanging bridge naguba. Tapos may mga pila ka mga porsyon dito. Mga ka K5 sang bong kamandag lining hanging bridge sa kamandag. Pero nakaagi pa kuda. Ang hanging bridge nga ini sa kamandag nga lapos ni pagkato sa may area sang ng Little Baguio blada no. Barangay ano na gani nang sa kwanda. Mga ka K5 no. Ining hanging bridge nga ini lapos ni siya pagkato to sa may barangay Bubon. Sa pagkanto lapos na sa Antique tapos sa may kamandag nga ina dira mga ka K5 tapos may ara pag inada sang lapos ng mga alagyan pagkanto da sa may inang Bukari. So amo ni nga mga lugar report kay pormasyon ko nga daw hindi ko subong kakanto daw hindi kaagi ang mga salakyan pagkanto sa Bukari yo bangod sining hanging bridge mga ka K5 nga nagguba dira sa may area sang Barangay Kamandag sa Banwa sang Leon. Perte ko nga kabaskog nga pagdaludo sang tubig amo nang rason kun nga ang nagaguba ang hanging bridge mga ka K5 pila pala nagkatuig man. Ah, daway pagani pila tuig na da ang hanging bridge nga ina. Sos Maria ihunis ti grapon ni Santissima ti wasdako. Ang hanging bridge mga ka K5 oh. So makita mong daludo sang tubig ya ti kwan gid manguro mong berte makabaskog. Di kon magamon ay kabaskog ang tubig kag kon ang hanging bridge mo mga ka K5 hindi man masyado kapag on giti ano abing ma ano abing puwersa sang hanging bridge man hindi bla. So amo nang dapat hatagan ng tulo pangod sa ato sini nga mga gobyerno nga imbes nga hanging bridge si himo ay bir sang dako-dako nang taytay gid kay parang manami man no lagyan man lang sa actually sang mga kwano sa mga tricycle mga motorsiklo. Ah, amo man lang gaagi na dira, ah, hindi man na pwede kagid ang mga lagko gid ng mga salakyan. Ah. Kay ti hanging bridge na saya mga ka K5 no, mga tawo eh. Ah, tawo nga gaagi dati amo na nga lagyan nila da. Ah, dira sa may barangay Kamandag, mga ka K5. Pila ka mga lugar ini nga mga lugar ning area sang Kamandag, mga pagkadto sa mga area sang Ayabang, mga barangay Hinis, mga no pa nada nga mga barangay. Ah, Buga kag iban pa nga mga barangay. Ina nga mga lugar mga ka K5 kamando no. Ina nga mga lugar mga ka K5. Inang kwan ina no. Ginatawag naton nga landslide prone area nang asta pa kadto dito sa may barangay kwan bla sa may barangay Bukari. No? Mga flood kun mga kwan na da mga landslide prone area ina dira nga mga lugar Ah, kay kon magkadto kasi may bukari. Once nga magulan-ulan gani ba, hindi ka gid magpatuga-tugagid kay nami naman ida ang lugar, nami naman ang dalan sinadira galing may gakatabo. Was gani nga magulan-ulan todo, nagakalandslide mga ka-K5. Nagakatabunan ang dalan. Ang alagyan mo mga ka-K5 nga dalan, nagakatabunan sang balas kag bato. Ngalin sa babaw bukid, no? Dira sa area sang barangay Bukari kaglapos ni sa mga area sang barangay Kamandag kag barangay Kamando. Ang barangay Kamando ni hanging bridge na mo ni sang barangay Kamando, guru ni Kamandag ano? Di barangay Kamando bla ni, no? Dira sa may area sang ang hanging bridge ni mga ka-K5. Opo, sige lang, ang taon naton karon ang mga follow-up report no, nagikan sa ato sininga mga ka-K5 reporters. Check na itong dagadugay ang report na informasyon nagikan sa kaya ka-K5 Kim Kaluyo. May kang tanan sa sining informasyon no, sa sining hanging bridge dira sa may area sa barangay. Alam ito tabi, no? I-check na ito kung anong barangay ka daw kamando. Blani mong? Kamando o kamandag? Ang kamandag ni dito ni sa piyak mong pagkatun sa barangay Bubon. Ang kamando naman din sa may piyak na area palapos sa pwede ka na kaagi sa San Pagkato San Miguel, pwede man Pagkato Tigbawan, pwede man Pagkato Oton. Ada mo ni nga mga lugar ang kamando mga ka-K5 no, tapos piyak na area ni hasta sa barangay ano pa ni nga barangay na daman tili yon yung aton lugar mo balantan ng ibang nga mga lugar na da no. So check na ton dugay-dugay, i-check na ton ng report ng informasyon.
5: K5.
28: Mga ka-K5, nagikan sa kaya ka-K5 Kim Kaluyo. Ining may kang tanan sa sining pagkautod sa hanging bridge. Mga ka-K5. No? Kaga iban pa ng mga balita ng informasyon. Sa ato sining pagpanumbalik, i-check man na ton ang report ng informasyon. Nagikan man kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Sa mga balita kaga information antes sa mga kakipining mga masubra 30 tanan ka mga barangay sa sudat sa Iloilo ginbaha bangod sa pagtupa sa mabaskog nga ulan dalasang habagat tiini nga mga barangay nga mga kalaigo sang baha mga ka-K5 laban-laban na dalman ini nga mga barangay kag amo ni pirmi ang masami nga mga barangay nga kaigo basta grabe ang tubig kay nga grabing ulan. Kay nga, ini nga mga barangay na dalman, lalabot sina mga ka-K5 ang ilang nga mga drainage system ni Y2pa. Kay ilang nga mga barangay opisyal dahil labi ng mga barangay kapitan nila, kalabanan sina dira hindi gani kabalo maghimo sang ilang nga ginatawag mga ka-K5 nga barangay development plan or inang ila bala ni nga mga kwanyo. That's why nga ang ila sining mga ginahimo nga mga inang development plan nila sa ilang barangay hindi nila mahimo rason ngang ila mga ka-K5 nga mga budget waay naga waay sila gahimo sang budget kundi gina retroactive lang nila ilang mga budget. Mga ka-K5 hindi bla tiyamo na rason kung nga wala sila sa mga general development plan nga ginahimo sila mga barangay ito hindi kagbalaha man tapos basulon nila tiyak congresswoman basulon nila mayor. Ay, dayaw ko. Ah? Ang mga barangay official nga nagapulungko lang mga ka-K5 ka nagabungko lang birang barangay kapitan. Pero hindi ganit kabalo kag wala hinalungong kung anong ubraho nila silang barangay. Ang ginahulat lang nila pero may ayuda. Pagwas nga may ayuda na gani, na muna na dayon. Ka pinasikat na sila dayon silang mga kwanto, silang mga inang pumuluyo kamagambal nga. Kami pa. Mambal yung mga pumuruyo niya. Kami pa nga mga barangay official. Hindi ka mo kapalapit ni Samon kung hindi ka mo mag-upod sa amon grupo. Shoutout sa ato sining mga kauturan. Pagpanumbalik na itong pang-shoutout na ito sining mga kauturan. No? Si Kwan, Ralph Abario, watching from Santa Hosta, Tibiao, Antique. O kamusta kamuda? Kaya naging baha magkamuda. Sakay Sakuragi Shuhoko. Good evening, Idol John Kapulot, Balbalang Project Control. Sakay Kabaluna Kita, Kamando Lodge, hindi Kamandag. Ati Kamando, gimang rin, okay, 500, no? O, Kamando, Kamando. Sakay Rene Boy Isidro. Shout out Rene Boy Isidro, Mati Mandre sa Imulodi. Ayos. Norberto Aguilar Jr., shout out man. Sa kay Florenda Cadavero, shout out Renato Bendita. Bloodline cancer na ni Bangag nga kawatan kuha yung abilidad ka amay niya idol. Bloodline ba? Daw manok ni Nugbulang ba? May bloodline. Sa kay Vicinta Villanueva Latigo, shout out, good evening. Florinda Cadavero, shout out man. Sa kay Carl Bestelorio, good evening kay Five John. Sa tanan-tanan nga nagpamati, mayugid sila sa ila. Sir John, nga tatlo bungoon ila ulo. Kaluoy lang gid ang aton nga mga pumuruyo. Eh, hindi taman sila mabunggo kay birahon taman nila na. Ha? Sige, birahi sila Sir John para kbalos man kaya man kami sa mga kurakot. Amo ni chance nga makabalos ta hindi matakabalos sila kay man kita ginag sila ka control sa aton nya. Hindi kay siling abi nga kita ka control sa mga nagapalakat sang gobyerno, hindi.

Hingga katabo ay pag-abot sa eleksyon, into-into goon naman kamo. Into-intoon kamo. Paayo-ayuhan kamo, nami-namian kamo. Tapos gaan kamo dayon kwarta, no? Para nga daw kunwabi, pangpliti nyo magkadto sa kwan sa inang presinto. Tapos inang ano pagyan ang ginahimo para sa inyo, no? Lingaw-lingawon lang kamo, ulo intuon lang kamo. Pag-abot sa eleksyon, lipat na kamo dayon sang ginahimo nila sa aton nga kita ila ginakontrol. Ang kahalimbawa sa aton, ginahimo nila sa aton pirmi, mga kakefay, sa mga pumuluyo o nagapamati, ginahimo kita nila pirmi, nga daw mga gago, ginagago lang tanila kada chimpo, pag-abot eleksyon na minamian tanila, gaanta nila kwarta, tapos kita lipay-lipay man, pag-abot sa chimpo eleksyon, hindi kita magbuto kung why sa may itanay sa aton nga subre, hindi, Blackie 500, ah? Kung hindi kita mahatagan sobre, hindi kita magkanto sa presinto. Mahulat kita anay to sa mga bata-bata ni kapitan kung kisa si kapitan gin. Mambal nga ang kapitan nga, oh, ari no. Oh, pila mo bilog na sa inyo nga balay. Ah, mga walo kami di ah. Oh, ari walo ka sobre inyo ni tanan-tanan no. Ara na sa sulod sa sobre, may ara na nga kwa na nakabutang da nga inang sampul balot ah. Muna. Amo na na sa sila na na. Ah, ti kita naman. Oh, sige ah, total amo managyapon ang gasolina sa pinsar gid abi sang mato sini nga mga pumuruyo kay pabandre bimo ko nano pinasa sulod sa utok nila. Ah, sila nga amo managyapon ang bisan sinol na mapungko inang kawatan managyapon. Di mas mayo pa na ang nagapanghatag kwarta niya kay amo na naton nga ipangbutuhon kay ti bisan mangawat sila pagabot eleksyon gaan mata nila 500 gaan mata nila 1,000 gaan mata 1,500. Ngayon mga bago niya, mga iba ni, why pa man ni sila ya? Ti, why man ni sila kapanghatag kwarta? Ti, ah, why man kamo eh? Dito na lang kita sa nagapanghatag na kwarta niya kay nga kawatan, kay gamay na lang kawato nila, kay tungod nga damo na nakawat nila. Why sila kabalo ang pagka-greedy sa nga to, sining mga, sang sining mga politiko, ngayon mga kawatan nga ni, why na iya kakwan, why na iya katapusan? Mga kakefight? Nga hindi ka mo magpili sa mga bag-o. Ha? Kay base pa malang mga bag-o nga ini, mga kakifab, hindi madala sa sistema. Sistema na ni sa ato nga gobyerno, nga ang mga ara sa gobyerno, ta damo-damo halos kalabanan, mga kawatan. Kung may makita ka mo nga mga ara sa gobyerno, gaulubra, ka nagaulubra sa gobyerno, ilabi na gin mga public official or mga kawatan nga problem. Kamiton talang pirmi niya. Hindi talang kakifab, hindi para makabalos, tagani. Amulan ni chance nga makabalos ta mong ha ay nang yaw-yawon ta sila nga yaw-yawon bla amulan ni chance makabalos ta kay way mata mimo sila kay ha sila mga kaki five mga kwani sila ya mong mga patay huya na ni sila ya sa no man nga yaw-yaw sila patay huya ni sila pero at least makabalos ta bisan sa yaw-yaw lang bla ha di ka natawag ta sila hindi ta sila pagtawgon public official. Dapat may ara gid nga umpisa nga puno butangan tagi sa puno ya nga kawatan nga mga public official. Ha? Mga patay huya kag mga kawatan nga mga public official amo na ibutang ta. Ha? Ang mga wala labot day nga mga public official nga hindi kawatan ti mayuhom man lang sila hindi man sila mangakig. Mamba sila nga hindi makudeway kuno labot kay hindi mo kaya kawatan. Pero pililion na lang na. Sa kay Carl Bessel Orioda, good evening ka K5 sa tanang-tanang kapamate. Sir John, tatlo ang bungoon ilang mga... nabasa ko na galing. Sa kay Samuel Villaluna, amugit idol John, bakula bala sila kay ginabaha kita bangod sa flood control. Sa kay Lorley Gardo, sa idol John, palag tamyaw sa akon, si Lorley, kag sa mga Gardo, si family, thank you and good evening. Okay, Sa kay Mylene Pudadera, mayang gabi pariente, shout out. Mayang gabi pariente. O sa mga taga Dungon Sida sa distrito sang Mandurriao, mayang gabi. Rampart Mendoza, mayang gabi. Cadiz Nonoy Ray, mayang gabi. Kaya Danny Labrador, F. Cormida, good evening Idol John, stay safe and God bless. God bless. Kaya Miss Miko Yorob Abiliano. Agog klase presidente.

0: Baliskad ba? Ngalan niya, baliskad. Pati yung comment, baliskad ba? Kay baby girl, sila nga gonggong, klaseng president, patawa-tawa ang ag... Ariya mo si Rodrick, taba? Shientan Silya, shout out man sa kay Eric Bien Lawan Milyares, sa idol. Mahal naman subong. Oh, aba, maha, maha naman subong. Maha man baha. Kay Jason Habonita, shout out pare. Kay Marinette Manican, good evening, thank you. Renato Bendita, Joven Matias and Stanley Valiente. Shout out sa inyo tanan-tanan ha. Kay Apple di Aptabataasan, shout out man kay Andy Alujado, Lorenzo Jose. Shout out sa family Gasangan sang sinapsapan Jordan Guimaras. Sa kay Bingbong Marcon. Shout out man sa kay Apple di Aptabataasan, good evening, shout out man. Sa tanan-tanan niya sininga mga pa-shout out no. Sa kay Genevieve Bolivar Gardo si Sionosa. Mayang gabi and shout out. Sa ato sini sa kay Jerry Di Cara niya Bro John ang nagpangbuhin sang mga ayuda sa nagliga daw na Alipunaw na to haw gani man si ilang dotore Jerry Di Cara kay gina follow up ta man ang mga kapitan nga mga nagpangbuhin sang mga ayuda sang AX to sige lang don't you worry kay gina follow up ta ni kaya gusto nato ni baluon kag luya nato ni follow up ini sa DILG mga kakefive kag sa ombudsman kay Rat da Salon tanya nga sa tanan-tanan nga interview ni BBM kakadlaw gid ang dapu gayaman na mi lumsan. Shen Lian kan Sancio Trongane shout out man kay Makoy Marquez niya kada eleksyon lang git kita daad makabalos kay 5 yon halin sa mayor pakadto sa councilor wala gid nila ikaw gin padaog sige lang anong tana? Sige lang, way pa man mahimasmasa na nga ton nga mga pumuruyo mo. Baloka kung kay isa, inang base, kwan, base ang bals ang ginoon niya, John Drake ka lang sa kwan, nasa radyo, hindi ka lang sa city council, kung nara ka sa city council, base kung makasumbag ka bla pariyo sa pariho mga kunsyal. O hindi gani, base makakwan ka, makatampuyong kamiyor. Di mas mayo na nga drag ka lang sa kwan sa radyo kay sungad mo lang ang dalitan. Sa kay Edith Isparagusa, good evening watching here in La Carlota proper. May gabi na sa mga taga La Carlota. Kamusta ka muda? Nigo ka muna, labot ka muna sa asphalt. Halin sa kanlaon. Kay ihado ko, Roy... Inang kwan no sa kay Roy Fama. Yado ko Roy Fama, barangay kagawad sang barangay Sambagharo. Amo ni nga barangay kagawad yang mapuslanon. Amo ni nga barangay kagawad nga halos palangga sa mga pumuluyo sa may barangay Sambagharo. Kay hindi ni saya makawat kag hindi ni saya kwan. Hindi saya pareho sang mga barangay opisyal nga pagpanghatag AX ginakubray. sa mga pumuluyo sa barangay Sambagharo da panamyaw no? Regal sa inyo tanan-tanan panamyaw halin sa kay Kagawa Droy Fama halong kamo kuno ha sa mga to kwanda basi kung may mga nabahaan kamo nga malugar da mga kakifay pabalo lang kamo da sa kay Kagawa Droy Fama kay Rudy Stores Jr. shout out man sa kay Javier Milian Banks PSG shout out sa kay Presi Importante shout out man kay Tristan Wyatt Vigulay, Lowella Jimenea. Shout out from Housing Mandoriao. Kay Makoy Marquez niya, correct kagit kay 5 John. Sala gid ka mga tao sa Iloilo City, wala kanila yung padaog halin sa mayor hasta sa councilor nga padalagan mo. Sige lang. Ihatag sila ang kung anong ilang gusto, kung anong gusto sa mayoriya. Tali, why man taga kwan, why makuga pang basol sila kung why kung nilagin padaog. Kay man, ang akon nga punto, simple man lang. May arang naghambal gani, niya imo lang na iapirmi ginawakal kay pierde ka. Sa pagkamatuod lang, why ako yan napierde? Kamu nga mga pumuruyo ang napierde. Nga why kamu katilaw sang kunsyal nga manugbulig sa inyo nga matutuod. Kamu ang pierde, hindi kay ako. Waay ko man ako niya pagpungko di sa mikropono, pagwakal ko di magapatak swildo ko man. Kung hindi Black K5, Andre. Ah, mas dako pag ganit swildo ko sa radyo sang sa city council, di. Ah, boy. Kunari ko na sa city council, ang ako niya swildo na labalaban, maubos. Managyapon, kulang pag ganit guro na ipanagtag sa mga pumuruyo ang pangayo bulig. Amo na gani. Hambal sa ako nga Kwan Black K5, Andre. Hambal sa ngakon nga pamilya, silingya mas mayon na lang na nga way ka nagdaog kunsyal. Nga kay kon ka isa, makabulbalibad ka pa sa nagapangayo bulig si mo, makabulbalibad ka pa. Makahambal ka nga ti, way ko nagdaog tapos gaubra man ko para sa akon pangabuhi. Private person man ako. Nga kay ko panalitan nga nagdaog ka bilang kunsyal sa sudad, kag public official ka na. Alaban-laban gid silingya. Basi pati niya, brief mo ihatag mo sa tao, blaw. Amo na kung isang pasalamat pa yakon nga abinyo sang wala ko nagdaog bilang opisyal sang syudad kay siyempre nagtanyag ta sang aton nga rinda sa politika sang way ko nagdaog number one nga nagpasalamat siya pamilya ko. Salamat sila yan yay, salamat kay gibang magdaog niya kay ko nagdaog ka. Alaban-laban sila niya, basi pati bala balay mo, basi bala pati dingding sa balay mo, kakason mo kikihatag sa tawo to. Abi nyo ko na numatood ang nalipay iya among pamilya ko nga way ko nagdaog. Kay bala nila batasan ko mong ngaraw hindi ko mapahamtang basta nga bululigan do, hindi ko mapahamtang kung hindi mabuligan bla. Sige ah. Sa kaya Agodos Gerarda nga tiwaay gid suspended tiwaay gid suspended Iloilo. Anong ginapangayo nga suspension sa Iloilo man? Sakay MJ Marhiska Victoriano. Anong mga ginapangayo nyo, ginahambal nyo nga suspension nga ginapangayo sa Iloilo? Why? Anong ginasuspension ng ginapangayo nila man? Sakay Kim Yumi, wala suspend, why suspend me na? Ang parte sa kwan, sa ano ganin eh, sa klase, mo nang buhat nyo silingon? Tanong i-suspend nila sa klase, kaway man ta subungkwan? Why man ta bagyo naman? Why naman hindi Black K5, Andre? Tauhay na palibot, taraw, latest weather report sa pag-asaw. Why? May LPA subung, prong LPA, daway man chance na mag-develop sa bagyo to. Si Bagyo Inday, why na? Naglayas na, sang Sabado pa, gapon pa. Ang nabilin to nga ulan-ulan, dili sa aton, kagbaha-baha din, grabe nga ulan din. Southwest monsoon to, habagat. Bot silingon bago siya chimpo sa tigululan na, hindi ba? Sige, sa Cairo, simpas da, yung gabi, shout out. Laila, Sofia, Altelio, Hiroche, shout out man, Dindin de los Santos. Kay Stanley Valiente, kay Ria Capanas, kay Verna Salvilla, shout out man, matanan ng mga member ni sila sa June Kapulot Fans Club International. Sa kay Lani Palmero Vlaar, sa basketball court, sang kasing-kasing mulo, may swimming pool dito. Shout out lang da sa tanan-tanan sa Iloilo City. Dugay na nada. Dumduman ko na sa nguna, pag pangampanya ko na sa nguna sa barangay kasing-kasing. Siling ko, kung magdaog ko, hiling ko yung basketball court ni, balik tani sa insakto nga mga basketballan. Kay subong ang imbes nga basketballan kay Pabandre, abim mo ko na, no? Sa may aran na sila nga basketball court sa may kasing-kasing mulo. Nga gatiner ang tubig, ginimo nga swimming pool sang pato kag mga ilaga. Kag ginimo nga breeding sang lamok. Basta subong way hindi mahuman. Nandang matayo. Kailani Palmero Blaar, siyang shout out niya. Si kay Maricel Baloro Kasiple, shout out man. Kay Wilson Sicabalo, Jasmine Ramos Moralista, shout out man. Sila niya, correct kagid. Kay Milita Paclibar Navarro, good evening, shout out. Sa kay Nonoy Villa Franca, kay Aisha Ahmad, Arman Bakuguay, kag sa kay WCJ Dakyanan, and Irma Likinya, Idmar Likinya. Ayos! Sa ato sila nga pagpanumbalik mga KK5 report na kay formasyon nagikan kay KK5 Jenny Kaoyunan. Ang mga balita ang inabatan ng buylog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang D3 Bio mga kake-5 isa ka superfood supplement nga gihimugikan sa Cold Pressed Extra Virgin Coconut Oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties ilabi na gid kontra sa mga virus pero sa dengue. Ang medium chain na triglycerides nga alin sa Cold Pressed Extra Virgin Coconut Oil nga parte sa D3 Bio ang ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga kake-5 nga halin sa D3 Bio gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usa sa vitamin K sa aton nga lawas, isa ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig pagit sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig naman nga good nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kung na-impiktar ka na sa dengue. Kano pa ginahulat nyo? Sa ato sining mga pinalangga nga mga tagpanamatiinom na kita sa klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga balatian katulad sa sipon, hilan at ubo, trangkaso. Iban pa nga mga balatian, mga kake-vibe. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Aton nga oras mga kake-5, alas 8:36.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga butika. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatidlo sang imo mahigro nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaliga. Epektibo. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nanigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
11: Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
12: Dali ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
13: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
14: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang mapanit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Gala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasin!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
22: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
23: Nagapamati, kita ko sa K5 News FM. Tumunan na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow, my puso.
27: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
0: Kabalik na mga ka-K5, Adri, sa aton nga pagpangalaga. Da oras na aton karoon, nakalabot kita sa 44 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Hasta lang kita alas 9 ha. Kada Domingo, basta Domingo na, hasta lang kita alas 9. Check na to na mga detalye na sa mga balita na gikan kay K5 Jenny Kauyunan. Nime kang tanan sa sining report ng mga 30 kabarangay ang naapektuhan mga K5 sa ang tubig baha diri sa ato sa mga syudad sa Iloilo. Bangod sa ang report diri mga K5 nga ti perte nga hangin haba perte nga tubig sa nga nagbubo diri sa aton. Mga K5 humalin sa nga Biyernes sang gabi hasta Sabado sang gabi. Diri sa aton sa may syudad sa Iloilo. Sa ibang gani mga kabanwahanan, grabe man ang daludo sang tubig, no? So may mga 30 ka mga barangay diri sa syudad ang naapektuhan. Ano nga mga barangay ni kagano mga rason ni nga way ni sila ya pirmi aga ga kulpa tubig sila nga barangay kun maga ulan-ulan. I-report ka impormasyon na gikan kay K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa kampyon nga report, standby.
27: K5 News FM Kampyon, kampyon report.
2: Sa K5 June as of 6 p.m. subong gabi kay K5 June nagdangat na sa 35 ka mga barangay diri sa Iloilo City ang na-record sa aton ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office nga ginbaha ka K5 June dala sang pagbubo sa baskong ulan nga dala sang habagat kay K5 June nga mas ginpa-intensify pagida ni bagyong Inday kay K5 June. Sa 35 ka barangay kay K5 June, lima na dira ang nag-subside nga barangay kag 30 sa gihapon ang nagapabilin kay K5 June nga flooded barangay sa ining mga flooded barangay sa K5 June amo ni isa-isa hunaton ang barangay Zamora Milyaza, barangay Inday 1, barangay Tanza Timawa 2, barangay Nabitazan, barangay Lopez Haina Sur, barangay de Piragrasya, Baldoza, Caingin, Reyes La Paz, South San Jose, barangay Taal Molo, East Baluarte Molo, West Habog-Habog, barangay Cuchero Molo. Sa dugang paki from June, ang barangay Navais Airport, barangay PHHC Block 17, barangay Oñate de Leon, Dungunsi, Kalahunan sa Manduriao, Kamalig, barangay Kalubihan, Tagbak, Lanit, Balabago, Sambag, Dungunsi, Demokrasya, San Pedro Saharo, barangay Mohon, barangay Santo Niño Domingo, Yolo Drive, barangay Santo Niño Sur, kag barangay Sook, Santa Cruz sa Arevalo, kag K5 June. Kung itangali na ito sa K5 June, tatlo ka barangay ang na may pagbaha sa city proper, anom sa La Paz, lima sa distrito sang Molo, anom sa Manduriao, siyam sa Haro, kag anom sa distrito naman niya ka K5 June sa Arevalo. Kung basihan na ito sa K5 June ang ining mga barangay, usually, sila gini ka K5 June ang common nga barangay nga once gani magbubo ang sigi-sigi nga mabaskog nga ulan ka K5 June. After few minutes ni or sang pag-ulan, dayon ka K5 June nagataas ang level sang tubig. Mostly, kung nakita nato, ining mga barangay ka K5 June ang ibandiri ang malapit sa atong waterways sa coastal barangay, especially sa distrito sang Arevalo, low-lying barangays ka K5 June. Kaga amogin ni commonly, ang mga barangay nga ginabaha kag iban ni sa K5 June after nga maghina ang tupa sa ulan nagasubside man ni K5 June gilayon ang tubig baha especially diri sa may distrito sang La Paz kag K5 June with the data kag K5 June no nga aton nga na-record nga 35 ka barangay yara kag K5 June sa 382 na ka mga pamilya ang gin-evacuate gikan ini kag K5 June sa 15 sa mga kabarangayan naton and overall yara sa 1,321 ka mga individual ang gin-evacuate ka gin-apektado sining habagat sa K5 June. Kag tatlo naman kabalay based sa report ng CDRRMO ang partially damaged ka K5 June.
0: Okay. So, anong solusyon? Way gapon makita kung anong solusyon sa sining mga lugar ngini mga balay ngini mga barangay ngini kay ti like for example ibalita talang pirmi nga muna no may mga gabaha pirmi kada magulan amo na iya pirming sitwasyon si ilada ano gid ang pinakadako nga problema nga gapundo tubig diya sila ng barangay sa sining mga barangay ngini K5 Jenny.
2: Actually, kay K5 June, based sa mga previous ng mga assessment no sa aton nga City Engineer's Office, sa aton nga CDRRMO kay K5 June, may mga factors actually kay K5 June. Isa gid diri kay K5 June ang mga paghaboy sa basura kay K5 June dala nga wala sa lugar ang basura nga nagatumpok sa mga drainage naton kag iban kisa hindi pala ma-maintain nga declog ang mga drainages naton kay K5 June. Second na ginalanta ko K5 June ang mga drainages mga K5 June nga wala nagaalangot wala ka K5 June kung madumduman ni mo ni ami mga record ni ang CDRRMO the City Engineers sa K5 June nga kada barangay kay K5 June kumbaga wala bala naga coordinate sa isa kag isa like for example sa isa ka barangay mag-create sila sa ilang drainage wala nagaangot sa K5 June sa piya ka barangay hindi ma-connect that's why nga ang tubig ang fall out dito naman niya sa piyak nga barangay kay K5 June. That's why kung madumduman man nimo, may gina-propose na ang CDRRMO nga drainage master plan na dapat ang talan nga mga drainage naton kay K5 June ang iangot-angot na para in case nga mag tupa ang mabastog nga ulan kay magbaha, hindi bala kay K5 June isa ka barangay ang maapektuhan kung wala sila ya proper drainage system kay K5 June. Isa pa gid ka factor kay K5 June nga mataas ang tubig baha or mataas damo nga barangay ang ginbaha subong because nga kahapon sa K5 June ang Iloilo City ang nagdungan gid ang high tide bala kay K5 June that's why nga ang level sa tubig ang nagataas man sa K5 June diri sa may syudad kung magdumduman gani nimo bisan wala sang pagtupa sang ulan dira sa pira ka mang areas naton sa city proper nga high tide lang nagadanaw-danaw sa K5 June ti how much more nga may dala sang tubig baha sa K5 June. Isa pa gid ka factor kay K5 June no nga may pagbaha-baha kita ang vegetation bala ka K5 June sa mga drainage naton o kung sa matrik ni bala ang mga kung makita nimo ang mga hilamon ni bala ka K5 June ang mga hindi mala ma-maintain sa barangay nga hindi mahagbasan, hindi malimpyuhan ang daloy, ang flow sa creek naton o kung sa waterways naton. That's why kisa nag-stack man ang tubig, kag nag-stack ang basura kay K5 June. Amo ni ang mostly nga mga factor nga nagataas ang tubig baha. Kagang sa question ni mo kay K5 June, kung ano ni ang solusyon sa gobyerno nato kay K5 June kay mga mostly ang mga sulit-sulit lang man ni kay K5 June nga mga barangay sa ginabaha.
0: Yes.
2: Sulit-sulit lang man ni ang ginatawan sa ayuda, sulit-sulit lang man ni ang gin-evacuate kay K5 June nga kada baha, kada bastog nga ulan sila lang man ni nga mga pamilya ang gina-evacuate. Amo ni kay K5 June kung madumduman man ni mo kusang amo ni sila ang mga prioridad sa karon kay K5 June sa Iloilo City Local Housing Office so kung nang iklo ka K5 June nga iya tawag sini nga i-relocate bala ka K5 June especially those ang sa mga coastal barangays na makabigit sa K5 June nga sa danger zone bala nga malapit sila sa tubig dagat malapit ang ilabalay sa aton nga mga waterways kasi sila ni ang ginapangitaan o kung ginaprioridad nga mahatagan sa nga housing unit sa K5 June kaga matawag sini ma-relocate na agud nga kung may mga succeeding nga mga bagyo kung mga pagbaha ka K5 June malimit na ang mga tao nga gina-evacuate naton sa K5 June.
0: Ate Bochilingon kay hindi masolusyonan nga gabaha pang kwanon na sila pang alsahon na lang sila dakay isaylo sa laing lugar amo lang pinakasolusyon sa ato sini nga syudad.
2: Especially those pala ka K5 June nga yara sa danger zone ang mga liwato naton ang mga lapit gate sa higad sa baybay ka
0: K5 dagat, June, sa mga mga kilid suba mga muna. K5 Jenny. Okay, sige. So, dali gid lang, no? Nadula ni si K5 Jenny. Anyway, nagkumplito naman ang balita niya. Ara pa sa. Sige, proceed K5 Jenny.
2: Idugaw naman naton kay K5 June, nagpagwa na sa announcement ang Iloilo City Government kay K5 June, no? Nga tomorrow, please be informed na balik na face-to-face classes sa Tanan ni Lebel sa K5 June base ni sa latest ng assessments ng Iloilo City Emergency Operations Center nga ang weather monitoring nagapakita ka K5 June nga wala na sang significant rainfall events bus nga adlaw ka K5 June. So tomorrow, may face-to-face classes na kita. No? So be informed sa tanan naton nga tagsalampi nga bus nga adlaw Lunes balik na sa face-to-face classes ang tanan nga level ka K5 June.
0: Very good. Okay. Sige. May na, why naman ta kwana, why naman ta Bagyo, why naman sang LPA, why naman tanan-tanan sa buo chiringon, tirha na boss kon sa mga tinaga pa sang mga katigulangan naton, tirha na boss, waay na problema sa ulan. Oh, kay Pa Jenny.
2: Yes, kay Fanjun.
0: Okay.
2: Sige, ini nga update ang gadalong sa inyo sa DTX Coffee Mix nakakapikanana sa detox kapa report na gikan sa Iloilo City ini sa K5 at Jenny Kaujungan para sa kampanya na balita sa Bibisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
27: K5 News FM. Kampyon Report.
0: Mga ka K5, nabatian report kay informasyon na gikan kay K5 Jenny Kaujungan. Buwas 7:30 to 9:30 kita buwas ha. Mga ka K5, bawa kita tiempo sa ato sini nga pagpangaragad. Di makalipat inom sang DTX Coffee Mix sa mga mahilig sa kape. Mga ka K5 tapos panyapon makape pa. Aring kape mga ka K5 nga healthy. Klinika DTX Coffee Mix. Ga kape kanaga detox ka pa. Kag subuman sa ato sini mga kalalakin handa nga daw medyo gamatamat na paloy-paloy kapoy na pirmi lapyo. Para nga magbalik ang kusog, balik ang puwersa, balik ang stamina, balik ang performance nga maayo gamit sang Extend Food Supplement for Men, produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Extend Food Supplement for Men, mga KK5, may makakaglabuwas ka. Niragabulig para sa maayo nga blood circulation ka nagahatag extra energy sa aton nga lawas. Extend Food Supplement for Men, mga KK5, pamasya rin ninyo sa mga butika kasatanan ng mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Miloy. Kung ita tiyempo, Dris, sa atong pagpangalagad, siya nga rin sa bilong apwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman yung KK5, John Aluhado Kapulot para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
27: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Makaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, aragay po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 50, kina-consider ka na obese.
5: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang carrots.
5: Oo, hindi lang carrots, mga
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
3: Dok, asna ako, tani nga kong magkaon ko balot, kilingin tayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sini ka ng babala ni mga flowers nga damo probiotic.
3: Mas
1: tapos.
27: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na. Ang palaya extract. Gibugala sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na.
3: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, doon di mo manchidihan. probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction no sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamo magsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo hindi sa gayon pain reliever makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisi na lang sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
6: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
3: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
6: Bago kusap doon ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
3: So ano ang nagkakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
6: Ang nagkakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sining ation, ginagamit sa imo lawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
3: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa 4 to 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
6: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
3: Uh-huh.
6: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo. No? Kag kung damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gadi TX 500 ka. Gamay TC ka. Kaya at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
3: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
6: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time, cleansing ang ano gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nag-contribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa muscle nila, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na nga mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agod maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer. Kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500, kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom, kundi sa sobra nga kaon. Kag hindi na husto nga pagkaon.
3: Husto green, no? So mag-fasting na kugli.
6: So may benepisyo.
3: 16 mga, hours gasugod.
6: Lain niya ang manggaranon, kag ibol mo. Mas dali, mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon sir boy mo.
3: All right, so sige, mag-fasting ha, kay mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
27: DTX 500. Nagtamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Benepisyo.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Paano pa nabi magtubo ang bukon, naglupok na yung matrix cells sa imong ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimin, tas may buhok ka pa.
6: Correct, no? So mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sa kondisyon amo ang pagkadamid sa gituag hair follicles. Bangod sa oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 may tisi, kung ikaw ang mayara na sa acne, ang makabulig magtap na or ma-prevent.
3: Tat.
6: No. Nakita mo wala may punggod ya kaya nagagain na miya DTX 500 kag may tisi, Doksa?
7: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may tisi, no? Sir JP Bangod, sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sa nga direktang aksyon sa nga super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells nga aton nga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang mga tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic. Hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
3: Wow.
9: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas ko kayong sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
6: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamangin na, Sir Boy, Doksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research permina gabalik-balik. Dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kung palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Doc Sam. Pareho kay Doc Sam, no? Imagine hindi kaya makalbo. Tapos dula punggod mo, kagadamo bata mo.
3: Ay!
6: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and Mighty C or Pure C. Awan din ra bawga panago-nago lang na siya.
7: Ha? Ano sikreto niya?
3: Milik siya taguay.
6: Once ka panago siya ra baw gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, sir boy.
3: DC ko no, DC. 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, 19 ah.
9: Ah, kampyon ni
6: Mike. Kablo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
8: Maligo kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
8: Oh, maligo. Basic.
6: Kapag ligo is not enough.
8: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Doc Ramil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
25: Impormasyon sa ika ayong lawas.
27: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampiyong antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasa mi kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasi kapagdimulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkabulingon maliptan. DTX 500.
10: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasay City.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
3: Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
3: Maligo anay.
9: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo anay.
6: Kati, maapin na kita.
9: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga pang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergo tayo ni, nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa microbio,
11: bayo kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 bayo.
6: Okay. Sige. Mm. Eh? No to?
11: O, teke, ang paborito yan
6: ni... Init tayo nyo ka, Chan?
11: Init na, Chan?
6: Na?
11: Ay, doon nakapili po siya. Bal ni Engineer,
12: lain niya pa sahi.
13: Ang sikreto ni Engineer.
6: Lain niya pa init Engineer.
11: Lain niya pa init Engineer.
12: Pamasaj.
11: Pamasaj. Habang ka pamasaj, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement ka pa namin sa imo blood circulation. That's why namin in delivery sang minerals and vitamins sa imo silila. Nami man ang paghimo sang basura sa imo silila. That's why you feel younger. You feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga masaje imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin. Feeling hubin. Mm. Engineer na, farmer pa. Mm-hmm. Mayo magarado. Mm-hmm.
12: Tubero pa.
11: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning daw.
6: Try nyo ha. Mm-hmm. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Paano ba makabulig ang D3 bio sa inyong dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
14: Talk ni Doc!
11: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 bio kontra sa dengue fever, Doc Ramil? Mm.
6: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 bio may vitamin D3. Mm-hmm. Di kung kasigi ulan, wala adlaw.
11: Mm-hmm.
6: So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
11: Wala ma-process, correct.
6: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium.
11: Mm-hmm.
6: Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy.
11: Mm-hmm.
6: Ang hormone nga calcitriol. Mm-hmm. Now, ang D3 bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
11: Limitless
6: now, amuning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 bio, adlaw-adlaw, naging likawan mo ang dengue fever. Mostly, gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dinggi.
13: Mm-hmm. So, adlaw-adlawan ng pagtumar sang D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dinggi virus, especially sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dinggi, gina-atake niya ang platelets, no? So, kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. Nambot silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock.
11: Uh-huh.
13: O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ni tungod nga wala na sang ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dinggi ka tungod nga pwede ka magka internal bleeding, Sir Boy. Ibang ginasunggo eh, no? Kay ang dinggi virus inatake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? Uh-huh. So may mga dinggi nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no?
11: Uh-huh.
13: Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
11: Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung gusto lalakit ng lawas ang dengue, why naging nagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Camille sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue
14: improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo nagahouse sang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sang aton platelet. Ini nga dengue nga ini ginaatake yan eh, mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why ginamonitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
6: Amo ni ang bitaha mo, walaw-law kaginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turned to monolaurin.
14: Monolaurin, alin
6: na. Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
14: Saan ka pa mainom sa madali ka na?
6: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kagindi lang nga patyon niya ang guan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
14: niya. Ginapatay man.

0: mga robots na para mag-create sang bag-ong mga platelet. So, ang MCT nga makita mo sa D3Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka, no?
1: Utan.
0: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang ito, ang blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang ito ang infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
2: D3Bio, problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw, D3Bio. D3Bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3Bio, na isa kasahi ng brain food, kagatin luman sa atong uto, rason. Gagandami ang memorya. Mag D3Bio at lawag-law.
3: Ikaw ba may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangit mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3Bio. Kung adlaw-adlaw ka ginom D3Bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate, gina-suportahan ang hormone production, including na ang ito ang appetite-controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So, ini nga mga hormones, sir boy, ga-regulate kag-control sa ito ang imong gana. Kaya siyempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung gainom ka D3Bio, higti pagid imot yan, kaya dasig ka na yung busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito ang hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom, D3Bio.
5: So, D3Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ito yung mga cellula, sir boy. So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose sa magamit sang aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sang aton nga utok kun busog ka na kag hindi kaya mag overeating sir boy no siyempre ang timbang mo intakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka D3Bio ka kadali
0: correct
6: ang pag skip sang meal o itawag na mo gina ni doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, kaganagano, may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman na pati imo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema siya na, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3Bio, along with your low-carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium-chain triglycerides, ngayon sa D3Bio, makahatag inis ang good source of energy. That's why, nga bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions, bangod sang D3Bio.
0: Sir Boy?
7: Ang kanami kidya sa D3Bio for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low-carb diet ka, What does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga, kaya ang MCTs doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone production

0: for producing glands, no? Less man ang stress, ang lawas, to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gadita, basta gadita bio ka lang.
1: Mm-hmm. So, lain din kung adlaw-adlaw ka ganyan, gadita bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntunan, mag-aayog din, sumadamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive.
2: Game 5 Night Drive.
3: Campeón.
4: K5.
1: K5
4: News FM.
5: K5
4: News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
7: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TTX 500 ka na!
8: TTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: TTX 500 garantisado,
8: epektibo,
9: aramis.
8: TTX 500
10: importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
11: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
10: Mm.
11: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
10: Mm-hmm.
11: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
10: Mm.
11: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog sa manoy.
10: Oh.
11: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
10: Grabe.
11: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon,
10: uh-huh.
11: Or palakaong ka gulay, palainom ka palakaong ka prutas,
10: mm.
11: Or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
10: Wow.
11: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag maitisi.
10: Mm-hmm.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw pala ang may diabetes.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
8: nga nagapanubo
9: kagakontrolar
8: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Asal rikang
9: epektibo.
8: DTX 500.
12: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sang problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sang defective sperm function is oxidative stress.
10: Ay,
11: correct na.
10: Mm.
11: Ang tawag la. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
12: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
10: So,
12: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipid sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
10: Mm-hmm.
12: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag maitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count.
10: Mm.
12: DTX sa 500 kag maitisi kada adlaw.
11: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag maitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
10: Aha.
11: Juices
13: gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance, no? Sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
11: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko yapon dito X500 kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
10: Ay, oo.
11: No. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MyTC, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabuligid ini para sa imo, kag sa imo nga, pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MyTC.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako ni regular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
14: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
14: Yung may Visio!
6: Ang Visio!
14: Yung may D3!
6: Mabakas, mga butika!
14: D3 Bio!
16: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin kamalipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
14: Yung may Visio!
6: Ang Visio!
14: Yung may D3!
6: Mabakas, mga butika!
17: My family history ba na kamuusong diabetes?
18: Mag-DDX 500 ka!
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag-DTX 500 ka na!
17: Ang DTX 500!
18: Ang may powerful compound!
17: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
18: DTX 500!
17: Garantisado!
18: Epektibo!
17: Aramis mo!
18: DTX 500!
17: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
18: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
17: Masami nagapangihi!
18: Masami ginauha!
17: Si may diabetes ka na!
18: Mag-DTX 500 na!
17: Ang DTX 500!
18: Ang may powerful compound!
17: Nga nagapanubo
18: sang imo blood sugar!
17: DTX 500!
18: Garantisado!
17: DTX 500!
14: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
14: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka
6: sa
14: mga butika.
6: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Anika, kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
14: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
22: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
14: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
23: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
24: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
24: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
25: Libre? Libre!
24: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
25: X10 Food Superman Man.
26: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
25: X10 Food Superman for Men.
27: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akon stress nga dapat yagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na ka-K5.
27: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow, my puso.
30: K5 News FM.
31: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
32: K5 News FM.

0: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas, just na. And this time track is brought to us by Clinica GTX 500. Mag-inom sa GTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Mga K5 naton, share the live. Oh, grabe, subong, no? Ang baha sa uton, grabe. Dragi sa aligrim na magliko ka dabla, grabing baha. Tapos sa may Rizal, sa may Rada, bao grabe man nga baha, subong. So, sa tanang na bahaan, isalbaran nyo lang inyo panty. Parang hindi ka mo mabasa. Shout out sa tanan ng mga dapa ilong. Mayong gabi sa mga damol bibi, dako buho sang ilong mayong gabi. At amyaw ko man si Susane, baon salamat kay nasa kaasa sa studio. Guwapa man sa Sir Andre, guwapa man. Model ini sang kadyos. Well, karon mga K5 upod nato ng isa man ka bag-o graduate, fresh graduate. No, grabe, naka-graduate siya tungod sa iyang pamulad. Kag panglungi ulo ka isda. Ang taon nato ang mga K5. Dati, ang ining bata, tuman kapigado ni siya. Pero grabe ang sakripisyo niya. Biskan damo, kanuga pa kanubo sa iya. Nagapataas man sa gapon. Well, so mga K5 naton, tamihon naton, nanay, si Erica May Malo, si Nanay Nen Faragli sa Oto na, mayong gabi sa inyo ni Tatay Mimi. Nagbantayan yung mga K5, may mabagong nga opening dira, study link dira sa may Aligre, sa may ano, gali, Tubang High School Oto. Dira ka mo kadto ha, mag-study ka mo bla, parang suwabe lang. Kadto ka mo dira kay tinami ng lugar, mabugnaw. Hindi baho suba. Tadto ka mo to. Nami to kay malinong-linong dito. Kompleto sila. Oh, very cozy nga lugar. Tadtoan nyo. Sa Sabado sila ma-open. Bawa tanika K5, ano yung makaupod ka to para makakaon man ta litson manok. Wala sila litson baboy, litson manok lang. Kag litson pabo. Hello, galing kay Sir Norland Kapaw. Congratulations man sa imo, Sir Norlan. Nakagraduate ikaw. Congratulations sa tanang graduate. Kag sa tanang nagaburagwit, mag-inom sang Clinica D3 Bio. Para hindi ka mo magburagwit. Mabudlay. Tamyaw ko man nagali sa ato nga technical sign, si Sir Andre La Pastora. Sa ato newsroom, si Sir Sonny Punay. Kaya nga aton pinakagwapong utod sa aton nga boss si K5 McCoy. K5 McCoy, tumatikod ko namin to sa imong pisbulan to sa Ruwas. Bakal ka mo to sa fishball ni K5 McCoy. Sa sulod sa duwang kadlaw, makakaon ka sa iyang fishball. Kakaon ka sa tipura nila, lima kadlaw, hindi ka magutom. Tungod ng butangan niya sang Mighty C kag DTX 500 ang iyang mga sangkap. Well, sa mga gabi, duga-duga niya. Pagwaon naton si Johnny lang aton nga guest kati pag-ulan sa abot. Upo diya mga bouncer, si Iris kasi Rochelle, amun niya bouncer. Hello, eh, man sa isa namon ka guest diri kati nasaka sa gakiang-kiang sa mga. Yawan lukdo ang anapaa sa analawas. Pabuga. Well, sa mga gabi, upod natin si Janelle sa mga gabi. Mayong gabi sa aton nga guest. Mayong gabi sir. Si mo, Janelle.
1: Mayong gabi man, sir.
0: Wow. Dugin na kulbaan si Janelle. Ha? Sige, Janelle. Kamusta ikaw, Janelle, dira? Good evening.
1: Okay lang, ano? Kaya Japon.
0: Doon ginakulbaan ka subong. Ano ang first impression mo sa pagsaka diri sa K5 News FM?
1: Do samo-samo lang. Dumalumpat ikaw. Or excited.
0: Do excited nga doon nakulbaan. Oh. Ay, Grabe gani. All right. So, Janelle, kamusta? Ano gani ay mga course nga tinapusan?
1: Bachelor of Secondary Education, major in science.
0: So, but silingon gali ma-teacher kagid. Yes. Physics ginaguro imo tuloan, ino kay yes. Science ka no. Ga-physic-physic ka man kung gabi kung nakulbaan ka.
1: Wala.
0: Ah, wala ka ga-physic-physic, ha? Pero sa kuy, di ko be, Janelle, paano ang imong nahalinan? Sino ba na nag-encourage sa imo nga magtapos kagid sa pag-eskwela mo?
1: Mga confather.
0: Mm-hmm. So, si father mo subong buhi pa?
1: Wala na siya.
0: Ah. Saan no siya nagdaliwan ni mo tatay?
1: 2022 after gitsang pandemic.
0: Mm. Di ka nga ba mati subong si tatay mo? Ano ang gusto mo nga message kay tatay mo?
1: Tay... Thank you for guiding me, kag... Ari, tay, lapit na lang ta.
0: Ihibi lang, wala lang. Problema. Gini-ihibi lang. Kung gusto mo, ihibi. Kaya nagpabakal ko to sa tissue nga 43 kabilog na meter. No? Bali, subong, sang napatay si tatay mo, dito ka nag-encourage sa self mo nga gusto mo gidya magtapos ang imo nga college.
1: Oo.
0: Oh. Sino nagkasuporta sa imo mag-skwela ka?
1: Ako, mother man. Mm-hmm. But, financially pero kita ko man gid ang love ya pero ako gusto ano makagapangita mako pamaagi para makatibawas makaskwela lang ko pag makatapos kita.
0: So din ka nag-graduate Janelle
1: sa ISAT U main campus.
0: All right. So paano ka nakasunod sa ISAT? Syempre very high standard yun ang school. Nagano ikaw na nagkuha ka entrance?
1: Noona gin-try ko malang, sir, that time. Kamba ko, basi lang kung makapasa ako. Kay, syempre na ano engage mo ko sa other makabatch ko nga. Uh-huh. Ay, sa ISAT, nakasulod na ko yun sa ISAT. Ikaw yan. So, bako itry ko nga mag-apply. Uh-huh. Kag nag-take ako entrance exam, kag nakapasa ako sa entrance, pero sang time sa interview, doon dito ako na bagsakit.
0: Uh-huh. Si Ma'am Dayan, Ma'am Dayan, nagali ah. Tara sa may isa't mayong gabi. So pagkatapos, pagsulod mo, pero may naghahambal man sa imo nga, hindi ka na mag-skwela.
1: Oo.
0: Pang-uga ka na lang, pamulad ka na lang sang bilong-bilong o kung ano-ano da o.
1: Oh. Yes, sir.
0: So, ano ginahambal nila sa imo?
1: Mostly, gambal sila. Nga, maskwela pa siya. Kaya siyempre, wala naman na siya tatay. Makabulig na. Nag-ubra na lang siya.
0: So, batian mo ganyan nga wala man sa tatay? Maskwila ka pa?
1: Oo.
0: Diba ganyan, wala nanay, wala tatay, kaskwila. Oo. So, saan nabatian mo ng inang lingway or terminology nga nabatian mo? Ano ang hambal mo sa iyo mo kagalingan?
1: Hamba ko, sige lang. Dira ko nag-motivate sa ila. Hamba ko. Padayong ko niya.
0: Wala sulod sa ulo mo nga, way ko tatay, tay kalaga sila. Way ka man naghambal sila na. Or ginapakadlaw tanang ka-channel kati no nag-galamig ikaw, no? Ano gusto mo? Pabakla ka namon sang ininit, takuri. Sir, basi Sir Andre, may kape katada? Basi gusto mo mag-inom kape with luha ni ka K5 Andre La Pastora? Oh, sige. Continue imo nga story sa amon. So napatay si tatay mo, amo na ang nagsulod sa ulo mo dapat siya makatapos kagid. Kaya yes. Hindi ka gusto lapaklapakon.
1: Yes.
0: Oh. Ano pagid mga sipala nga nabatian mo sa imo? Mga pasipala.
1: Bali na mamana na lang ko.
0: Mamana ka na lang ko, no?
1: Mamana. Kukuno tapos mubra na lang ako, no? Makabulig-bulig pa ako na sa akong pamilya.
0: Hindi ka mubra, dila sa may... sa uton, sa putokapier, ano? Do wala sila believe, gilip sa'yo mo.
1: Wala.
0: Oh. So, sige, pamakas mo sang isda. Ano nagadalagan sa imo nga uton?
1: Ang muna ang ugahan. Kag-proud ko yan nga, taga-ugahan ako.
0: So, tungod sa uga, nakatapos ikaw. Oo. Ano kauras katapos ka pamakas? Mga aga na? Tapos may klase ka pa again?
1: Pag-abot ko sa klase na... Tawagun na ko na yung nanay, malilakat ta, mamakas. Sang isda kay yadi panisimu nga makadugang pliti sa imo nga pag-eskwela buwas.
0: Pero if you don't mind, Janel, mga pila ang bayad sa imo kung mamakas ikaw?
1: 300 per banyera.
0: So pila mo ubos mo perme?
1: Tatlo ka banyera.
0: At least may 900 ka.
1: Yes.
0: Oo. Tani si Susan, maamo man na, no? Para may 900 man siya. No? Oh. O, pagkatapos, every day sa 900 mo pila nakadlaw imo nga gasto?
1: Depende, sir, kung damo ko galastuson. Kaya kisa, hindi ito mapaktan. May mga papers na ginapasa, to printed, kag may mga thesis nga i-print pagit, kag mga bayran sa mga
0: okay.
1: Schools, events.
0: Sa ang mga tao nga nagapasipala sa imo, masugata mo man sila sa dalan?
1: Oo.
0: So, anong kasulod sa ulo mo? Wala ka man nagambal nga... Siyempre, bilang isa ka tao, nagainit mo ng ulo mo, dusokmaan mo. Anong ginaobra mo, be?
1: Wala lang, sir.
0: Gaypos ka lang.
1: Gaypos ako.
0: So, pagkatapos, ang first year ka, nag-skwela ka. Tapos, I know, first year medso mabudlay. Pagka second year mo, nag-

0: So, I mean, anong oras imo klase nagasugod?
1: Sa 7:30 hasta na lang hasta 5. Especially sa ako nga majoring gid nga physics gid. Kisaga overtime kami hasta sa 6:30.
0: So, grabe nga sacrifice mo gali. Grabe ganyan nga sacrifice mo. And I'm sure siguro, Janel, di, ang discouragement mo sa imo kabuhoy, hindi lang basta-basta.
1: Yes.
0: So, ano ang feeling mo? Tiba mga classmate niya nagakaon, nagapanyaga sa restaurant. Ikaw, yung wala kaya nagapanyaga. Din ka lang kapungko.
1: Actually, thankful ako sa mga classmate ko when the times nga wala-wala na ako. Kay most of lingam balis lang, nakapanyaga ka na. Ang balis ng classmate ko, ako wala. Ako na lang malibre, ako na lang libre panyaga mo. So, thankful gid ko sa mga classmate ko kay chindi sa akon.
0: Oh, ang mga classmate mo sa mga nagalantaw sa imo?
1: Yes, sir.
0: Ano una ginsakop nila sa imo nga sudaan manok?
1: Yes.
0: Wow, pasalamat sila.
1: Manok gid sila per me, di ba baby?
0: Actually, ang manok, may kong palakaon ka, per me, kagabugtaw aga, kaya tukturoo ka. No? Oo. So, may mga classmate ka nga gusto pasalamatan sa mga gabi?
1: Sa BSET Science, sa nakagraduate na, thank you kay nakaintindi ka mo sa akon nga parts. Kag sometimes nga ga anong lang wala na gid ara ka mo kay willing gid ka mo mag help sa akon. Sa akon nga class mayor kay Ariana, sa mga circle of friends ko, classmate ko si Baby, Grizel, Nicole, Rhea, kag Risa, thank you so much kay ara ka mo always ka support sa akon.
0: Oh, yun. Grabe, no? Alright. Nakaabot man sa point nga nagmasakit ka, tapos wag ka naka-school?
1: Oo. Oo, sir. Kay, syempre, that time, na ano yata, exam ya, exam, or nagpasa sa amon deadline sa project. Sila naghimo sa akon nga assignment. Himo ako nila kagamba ko. Bako pwede ko ka himo sa inyo nga assignment. Assignment ko para binugpasa mo sure basta ikaw nila.
0: So very supportive gid ang imo nga classmate.
1: Yes.
0: All right. And then so ano gid ba lang nga something na pasipalahan ka? Ano ba lang rason nga dapat ya hindi ka man nila pagbully kasi may kaalam ka man. So ano ginobra mo? Gin-try mo ang best mo para ipakita mo sa ilang hindi ka lang dira asta?
1: Yes. Oh, sir. Gin-try ko gid nga. Nga hindi lang ko diriya. May ara pa gid ko gusto habuton sa akong handom.
0: So pagka third year mo, kasi syempre may mga practice teaching na ka muna or fourth year?
1: Fourth year.
0: Oh, din ka nag-practice teaching?
1: Sa Uton High.
0: Oh. So anong feeling sa una ga-eskwela kada? Tapos mo nagatudlo ka na.
1: Exciting. Kaya syempre, na-feel ko na as a teachers, nakita ko ang mga students nga nag-respect na si mo. Ay, ma'am. Good morning, ma'am.
0: Di ang nagapasipala si mo, wala sa Japon ka, ma'am?
1: Wala, sir.
0: Sa sunod na ma'am na sila sa imo. Pero, if you don't mind, ang discouragement ka na baton mo, paano mo siya gintulon? Gipadag-an mo lang sang uga? Ano? Paano mo?
1: Ging ano ko lang, sir. Ging ano ko lang. Baga, ging ano ko lang, sir. Ging ano ang self ko nga. Lalangit nga. Mag-strive kit kay. Someday, maging worth it kit. No, dira ko na kamotivate sa akong self. Nga maging strive ka git. Wala man sa tao nga, di ba nga, maging successful kung wala siya nagyan nga
0: kabudlayan.
1: Pakabudlayan. Yes.
0: So, bali, si mama mo, ano mambal mo ya kay mam, kay nanay mo subong, kasi very supportive man sa bilang isa kaginikanan sa imo.
1: Nay, thank you. Kay, thank you kay...
0: Nilutuan mo ko balinsana, ano.
1: Aga pa siya gabugtaw para magdigamo. Ayan, balis ako, mas gila ka.

0: nakakabis ka financially. Pero ang love na kita ko nga. Gusto niya makita ang bata niya maging successful kag makagraduate man.
1: Si nanay mo naka-open up man sa imo nga dahil hindi ko na kaya kapag paskwilahon. Dahil hindi ko na nakaya, dahil...
0: Yes, sir.
1: Oo.
0: Financially.
1: So, naka-heart to heart talk man ka mo ni nanay yes. mo. Yes. Ano ang bal mo kay nanay mo?
0: Bako, sige lang. Ako na lang bahala sa kawalingon ko. Pero di ko na ipag-untatang ako nga pag-eskwela kay gamay na lang na nakukin nga makuha kong handom ni tatay ninyo ka makagraduate.
1: So nag-promise ka kay tatay mo before siya mapatay na gusto mo niya makatapos? So kung imagine nun mo sa nag-eskwela ka pag ginadulong ka ni tatay mo permi, no?
0: Every day?
1: Kamingin
0: mga utod, sir.
1: Kinaduloong niya.
0: Yes, sir.
1: Mm-hmm. So, mga utod mo, kisa, paano nabi ko sa may ara man sila, nag-support man sila sa imo?
0: May ara man, pero naintindihan ko man ang part nila. Siyempre, may mga separated na, na sila, pamilya.
1: May family na sila, may personal so, family na sila. So, naintindihan ko. Alright. So, grabe, gali ang naagyan mo, Janelle, no?
0: Yes, sir.
1: So pagkatapos ang tiginabalan ka ni nanay mo nga hindi kinakaya, ikaw yung mismo nag-strive nga kakayanin mo.
0: Oo, sir. Alright. Ang bako kaya ko.
1: Pero ti iba niya wala gidya salig sa imo. So balanta nga ti syempre hindi lang permi mainit mo. Sa nagaulan diyan, nagapuli ka, basa ka man?
0: Yes, sir. Every day, sir.
1: Nga basa ka gidya permi sa ulan, sapatos mo basa, ginagwanta mo lang.
0: Gwanta ko. Kagutom.
1: So, kung saan, hindi ka pag... So, mean to say, hindi ka pag-gali makakaon from panyaga to dinner.
0: Yes.
1: Dito ka nalang kapanyaga sa balay nyo. Kaya ka abot nga wala ka na sudaan. Wala, gid. Ginabilinan ka, gid, ni nanay mo.
0: Kisa, may haramat. Kisa, wala, gid. Kasi, balaan ko man nga wala sudaan. Mm-hmm. Balaan ko man nga wala sa nanay. Nagbakas ang iyang sudaan. Pero kisa, sir, kung may sobra akong kwarta, ginabaka ko na lang sa sudaan ko kag ma-share ko man sa akong
1: mga utod. Alright. Well, mga kaibigan, magabalik pa kami, ha? Dahil pa kami istoryahan ni Janelle Rose Familiarin. We'll be right back. More music, more fun on your favorite radio stations, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So, una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
11: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
11: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
11: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
11: D3 Bio.
6: Ang D3.
11: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
11: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
11: Ang D3.
6: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
6: Yung may D3.
11: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5 News FM.
17: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
18: K5 News FM.
19: K5 News FM 39 after 10 on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Good evening, gilis aton ka patrol na nagalibot-libot sa mga. May mga barangay dira bala nga naga problema gyapon. Idangop yung ding yung problema o i-report yung dira sa K5 News FM Philippines. Buas bantayan mga public affairs ng K5 News FM Philippines. Hello gilay sa aton nga 233 viewers na nakatutok man subong sa aton na. Hello gilay kay Janetta Taso, good evening. Kay Arlene Di Guzman. Agosto 5, watching from Quiet Idol kas K5 Machokolit. And also kay Barangco Rain. To, mayang gabi si Imua. Hello galing sa kay Attorney Rain. Mayang gabi man sa inyo. Tarantanana. Well, balik kita kay Janel Sumong. Tagaantan na chance si Janel nga magtamiyaw sa iyang friends. Ha? O Janel, tamiyawan na yung mga friends mo nga nagpamati si Imua na Sumong gabi. Ha?
20: At sa mga friends ko, especially sa classmates ko, thank you sa share niyo sa live. Mm-hmm. Kag sa mga viewers sa K5 News. Thank you kay ging subaybayan yung gid ko nga kon nga story.
19: All right. Okay, Janel, ti syempre pigado ikaw. Anong ginobra mo sa school niyo way kay nagatry man nga magpangita obra or naka-work ka na before?
20: Naka-work ako before, sir.
19: Sige, so as a
20: tutor tapos managbaligya sang puto.
19: Ano gina-tutor mo?
20: Sa mga students, sir, nga gagmay, like, manog kinder, bala, sir.
19: Ah, ga-tutor ka. Tapos?
20: Tapos, gabaligya ako, puto, sir, tapos, uga, sometimes.
19: Sa school niyo, magbaligya ka, uga?
20: Mm-mm.
19: So, sino gabakal? Sino mga teachers mo gabakal man?
20: Mga kilala ko man, sir. Tapos, mga classmate ko, sorry, ha, sa yung classmate ko, lahat ako maging dalaan, uga. Kaya, siyempre, sobra ka busy, and thank you, man, kay nagabulig man sila nga. Ako na lang na mabligya, ako na lang malibot.
19: Wow, dira ka lang. No? Tani ka ba yung mga classmate mo na mag-guest naton dire sa K5, no? Yes. Kay mahilig sila magbaligya, kay pabaligyaon taman ka mo, no? Okay. So, ano ang ginabaligya mo? Tagpilabaligya mo? Ginaputos-putos mo mga uga? Ano klase nga uga na pamanigya mo?
20: Iban, sap-sap. Tapos ginabaligya ko man sa mga gapiin malang man, hindi ko kakilala. Kaya siyempre, gina-post ko na sa Facebook, sir.
19: Wow.
20: Gina-ano ko na sa story ko kung sino. Tapos kabligya ko, puto, like, pulo kapisos.
19: Mm-hmm.
20: Tapos ang Graham's ball, nga taglima. Mm-hmm. Kag naubos man, kag tungod sa mga classmate ko, sila galibot.
19: Aha. Grabe, no? Kasi pilakadlo, batian ko, blay, sa inyong lugar, sa Alegre, yung nagalibot, nagasakay ka na sa bisiklita, no? Galibot ka na balot, kagdilis, no? Oh. O, pagkatapos na, sa nagabaligya ka, wala agad yun na huya-huya, Janel?
20: Wala ko, guya. Kag-proud ko yung self ko nga. Muna lang ko, pero may handom kuya sa kawakon. Kaugaling mo.
0: Oh. Alright. So ano pa gading kapag nakaubra sa una?
20: Sa Dumangas before ako magano mag college ko.
0: Mm-hmm. Ano imo work dito?
20: Isa ka sa housekeeping dugin, all around.
0: Adugin himo katimbang. At least kung naagyan mo na yan sa Pilakadlaw, at least damo kaya story sa kabuhi mo sa imo kabataan, no?
20: Yes, sir.
0: Grabe galing imong kabuhi.
20: All around.
0: Oh. So, sang nag-eskwela ka na bilang college, tiway ka mag-expect na matapos mo imo fourth year?
20: Wala, sir. Kaya sabi ko, di ko kaya nga matapos. Kasi syempre sa akon nga kurso pa lang, gataas akon grade level, gabubod lang akon nga mga majorship git or majoring git ko sa subject ko.
0: Mm-hmm.
20: So, sabi ko,
0: ka.
20: Hindi ko kaya or hindi ko. Kasi syempre, sometimes may hindi na paktan ang aton nga mga teachers do kumbaga may nakita sila sa imo kung hindi ka type dragis sila gano kisa sa imo
0: naga problema man. Yes. All right, so pagkatapos ti bilang isa ka student ti naka-try ka man maglagulagaw sa mall kasi siyempre dire ka na sa syudad mo do gusto mo man pero do alang-alang gid.
20: Oo. Sometimes ginahagad ko sa mga classmates ko. Nagaw man balata, magtay.
0: Pa-SM ka kay, mo.
20: Na. Siyempre, ano mga problema. Mga problema mo, kag mga obra mo, i-take your time. Say mo, kagalingon. Kay, siyempre, para less stress ka, less sa mga problems nga ginapanumdum.
0: Didin ka nakalagaw that time? Kasi paghagad sa classmate mo, di ka mo naglagaw sa
20: mga,
0: Unitap?
20: Mga Robinson, nalibot na namon, sir.
0: Di ko magkaon, bi, paano kaya, bi? Kung magkaon sila.
20: Kung sometimes, gina-short ko sa kwarta, ginamutamuta nila. Wala ko ka, no? Ako, hindi lang ko, sige lang. Baya, sige lang, wala amutamuta na namon.
0: Para makakaon.
20: Di mo makakaon, git ka.
0: Wow, congratulations sa inyo. Wala ka friend subong nga pwede na itong taugan, be? Wala ka gida friend nga pwede na itong taugan subong nga gabi?
20: May ara.
0: Ah, may ara.
20: Ang classmate ko.
0: Ah, may classmate ka man. Ate, sige. Lang taong takaroon kung pwede takatawag siya. Kasi mga PM mo siya nga pwede na itong taugan. So, sa nagalagolagaw ka na, mayo man. Ano ang pinakatayog mga puli kong gabi?
20: Mga 9?
0: Kasi
20: sina, nagkakabalakan na nasakot. Madula ang iya nga dalaga.
0: Wow. May migo ka na subong channel. Kaya tigay kabalakan si nanay mo nga madula ikaw, may migo ka?
20: Oo.
0: Wow. I-describe mo tsura ka migo, be. may buho ang ilong. Ano-ano. Di ka diin mo migo na?
20: Tag-Uton, sir.
0: Din sa Uton. Nabahaan sila subong?
20: Sa Lambuyaw.
0: Tibaha din sa Lambuyaw. No? Tisa nabaha, concern ka man sa migo mo, basta hindi sa kabalo maglangoy. Kiti, napadala ka man sa salbabida, ginukas yung inyong interior sa salakyan. Ano? Wala man. Kamusta sa subong? Kamusta ha sana yung migo mo subong? Be?
20: Hi, Nunoy.
21: Hi, hello.
20: Thank you. Kaya magano siya ka. Galantaw sa akon.
0: Pilan na ka mo ka years yung mo boyfriend?
20: 6 years. Wow. Nga Loki.
0: Six years nga Loki. Wala ka balo na sa tupad sa balay nyo kundi indon na kabalo sila nga may nobyo ka?
20: Wala lang kabalo, sir.
0: Basi, pero ginachismis ka Manila? Wala man?
20: Miyarag, sir.
0: Miyarag. Ano ka chismis nila sa imigo? Pero nakita na nila tsura sa amigo mo or wala kang wala mo gigin pagkilala kay mama mo, napakilala mo man kay nanay mo?
20: Wala pa sir, kaya ba ko the right time pa. Ginapaano ko pa siya, ginapag-graduate ko pa siya.
0: Bawa sumo silingon, hindi mo siya gusto papakilala kung wala sa tinapusan kaya basic chismiso naman ka mo.
20: Hindi man sir, kaya yung baya nga gusto yung makagraduate man.
0: Ano course niya subong?
20: Marine Engineering.
0: Bang Mayo, may maestra kag may marine engineering. Oo, sa Pilakadlaw, makagraduate ang migo mo, patindog ka mo sa balay, dako nga balay sa hindi inyo duta para makaproblema ka mo.
19: Oh, pagkatapos, ang boyfriend mo very concerned man sa imo kung mag-eskwela ka, ano han bay sa imo?
20: Kaya mo na ari lang ug support sa imo.
19: Ano ba lang mga expensive things na ginahatag sa boyfriend mo sa imo?
20: Kasi kung wala kurta, gautang ko siya, pero wala kasi man ginabalik.
19: Wala ko man ginabalik.
20: Sorry. Makaubra lang ko. Makaubra lang ko na ang naibalik
19: so,
20: ko.
19: So, taas na nakamagubra kasi may patong na ina, no? May patong na ina.
20: Pero thankful kayo wala man siya ga...
19: Panukot.
20: Kapanukot.
19: Oo. Oh. So, siya gali ang nagabulig-bulig man sa imo. Paano ka mo nagkilalahay sang migo mo, Janelle Hao?
20: Sa online.
19: Sa online sabong?
20: Okay. Sa Facebook.
19: Sa Facebook. O, tapos, nakita mo sa first attraction mo doon si Joshua Garcia, Yachora?
20: Siguro.
19: Ba? Doon si Joshua Garcia. Tapos na dito ka muna kita na. But anyway, grabe at least no, may sikreto ka man nga grabe ginang imo yung pangabudlay. Okay, sang fourth year ka na. Di syempre budlay na kay ti fourth year mo na eh. Medyo mabudlay yes. Na. Ano na nga bal mo sa kagalingon mo fourth year na ko? Dapat tutuman ko na ni. Memorizon ko tanang jeep para di ko magtalang ano.
20: Okay. Lapit na lang ah. Kaya ko ni. Biskan, kaka-PI na lang ako sa jeep.
19: So, kung mag-PI ka, ano ginahambal mo sa mga driver?
20: Makunong sorry, gita. Kaya wala, kulang na gita ako ng pliti.
19: Ay, gatingawa man ang bata. Magrabi, gali. So, kung magsakay ka sa jeep, ginaprank ka mo ang driver mismo?
20: Hindi. Ginano lang ko, sako lang ako, galingan ang bako, sorry, ginawa. Pero mabawi kasi mo, magita na ka.
19: Tinakabawi ka man, wala
20: no,
19: pa?
20: Oo, nakabaya gito.
19: Kalipatan mo na tsura.
20: Nakabayad ako siya, pero wala akong naging ano ang kambyo.
19: Wala akong naging balik. Mukhang very good man nga. So every time nga magsakay ka, makilala mo ng driver. Kiti permi ka gasakay mo, no? Makilala mo kita driver. Ang driver nga uyaya mag-drive. Ang driver nga paugat. Permi na ka, di ba? Ano mo na, ma-distinguish mo?
20: Matanda ako pa, pero sa tsura lang. Pero ang ngalan, wala ako.
19: Pero wala ka man nanuliyagan nga driver sa sige-sige mo sakay?
20: Wala, sir.
19: Ahay, wala. Mayo man kati, loyal ikaw. Loyal ka man sa imo boyfriend mo, no?
20: Yes.
19: Oh, bye! It's a good evening kay Lidel Pick Boom. Mayang gabi. Okay, balik kita dyan. So, sa nag-PI ka, sabi ko, chincha mo man mo, no? Diba?
20: Siyempre, yes, sir. Gako chincha ko. Lord, sorry. Gita, kag manong driver, sorry. Kay short na gid ko sa kwarta. Kag pag sakay ko sa jeep, masakay pag tricycle pa puli.
19: So, pila ang pliti mo halin sa balay ninyo? Eh, para kadla magswila siya, so yung maisip-isip ko man ang budget.
20: 20 plus, alin sa balay, pa to sa banu.
19: Oo. From your home, 20 pesos.
20: Yes.
19: Plus, ang 20 pesos na, ano na, saan nasakit mo tayo si Cole?
20: Yeah, sir.
19: Din na sa pakad to?
20: Sa banwa.
19: Sa banwa, sa uton. Buto kalayo, tingaway kagaagi sa Aligri, pakad to sa Sor. No? Mas lapit, ano? Kahit yung amigo mo, taga-uton mo ba? Sige, tabuanay pa ka muna. Okay, 20 tapos?
20: Plus, sa jeep nga, 13.
19: 13 pesos, oo. Tapos?
20: Dahil, pag ano mo, sa muho na tayo kag-bus nga, 24 student.
19: 24 pesos. So, may 57 pesos ka pa kanto pa lang. So, times 2 muna, madalagan sa 114. Di makaon ka pa, 100, B, mga 200, mga 300 kikiriya per day, no? Dako, gadya gali, no? So, every day, 300 ang imo nga balon.
20: Yes.
19: O, nakayaman ni mama mo.
20: Yes, and, wala man, ano, ginadunga ka niya lang ako nga balon.
19: Muntag 20 ma lang.
20: Kasi 100, may bilhin pa kung 100 gambala ko, 150 lang hatag mo sa ako.
19: Wow, very good kid.
20: Kay syempre, ako man nga wala man siya kwarta, kag kay chindi ko sa iyang sitwasyon.
19: So, nag-graduate ka na, Janelle, nakita o man si mama mo, nanay mo, nga do, mahibi man siya?
20: So, nag-graduate. Actually, sir, nalipay siya, good siya. Though, sobra siya, saka excited. On the day graduation ko, Una pa siya pa makeup niya, sir.
0: Oh,
20: sakon.
0: Wala siya katulog?
20: Siguro, wala siya guro katulog kasi pre-excited siya mo kita yung bata. Yung, may first degree holder na siya sa iyang pitong bata.
0: Mm-hmm. Tapos?
20: Kaya kita ko siya nga excited siya, sir. Kag, pagpuli, nga ginganoy ako. Kag, thank you. Kaya ginbakla niya ko sa flower. Bakla niya ko sang flower na
0: bouquet,
20: 500.
0: Bugin preparahan niya gin.
20: No.
0: Wow. Grabe. Tapos?
20: Oo oh, na. Tapos ginimusa niya lang ako gamay-gamay. Kaya syempre, thank you mga sakon mga magulang. Kaya tapos kan gamay-gamay, kinatagaan niya man ako ng pamhimus ako nga graduation.
0: Alright.
20: Habi ko wala. Kaya bak, okay lang na. Kaya syempre, doon na sana. Ay, naman ako,
0: sa at birthday mo, wala ka mag-inahimusan?
20: Well,
0: ikita kung saan ka birthday ka gapang laba kaya ano wala kayo sila gahimo sa imo
20: wala ko actually wala ko nag-expect na mahanda
0: kasi sila. Manay mo
20: oo kaya syempre tigulang naman kuya mo handaan pa ko pero thankful
0: no, na feeling nga ginhandaan ka paghalin ka sa balay nyo sa ICC ka mo nag-graduation at saan ka mo nag-graduate ka
20: sa ICC
0: pag halin ka mo sa ICC pagpuli mo wala ka mag-expect yung may panyapon ka
20: wala ko nag-expect ang balay na bay, wala tayo nag-himos nila. Bila, importante yung nakagraduate ka. Kagaling, giluto ako nila. Biskan, gamay lang. Gaging share naman sa mga tao.
0: Friends man. Nga, sa neighbors naman.
20: Yes.
0: Okay. Eh, syempre, kung i-share mo na karoon sa wala naman nagbulig, do kabudlay, inaasya ka no. Do, ang manok, do matiga. Biskan, ginlaga nyo tatlo ka oras. Basta kung nagaliba kasi sa kataho, yun do, ang pagkaon mo sa manok, do pabo, nasa katiga, ano? Okay. So ano ba lang mga putahe higing prepare ni nanay mo?
20: Nagluto sang biho. Ano? Bihon. Tapos...
0: Anong subak? May tagipusoon sang manok? Ano?
20: Manok. Kagang adobo nga bisaya.
0: Wow.
20: Kagang gilutoan ako sang salad nga buko pandan.
0: Mm. Sinang paulan mo ay ginag-share si mo? Bisa ng taho lang. Wala agad siya nag-share si mo.
20: May ano, mas na
0: Pauline. May ginhatag man, sinang Pauline.
20: Oh, kaluyuan. Thank you, ginang Pauline.
0: So, very good, good eh. Ti, may gusto ka pasalamatan sa inyong lugar? Kung sino may gusto ka na isa-isa hon ka pasalamatan?
20: Thank you, good. Especially kay Lula Nimpa. Mm-hmm. Gatanaw sa akon. Excited na sa akon. Kayo na. Kag, kay Lulo Pastor, thank you for praying sa... Hindi na... kay nang Rochelle, kay nang Irish, kay Timuna. Kay Susan, thank you. Kay ano gid kay Tito Suteng na mapig sa pag-drive sa kon nga pakato sa K5.
0: So naga-drive si Tito Musuteng kag si sino ang iasawa si Mafi? Gaba ay Simon sila wala.
20: Wala, sir.
0: Ah, wala man.
20: Very supportive sila.
0: Ah, okay. Very supportive sila. O, tapos.
20: Kaya, ano na, sir, do bilang, ano ko na na sa ang...
0: Third father.
20: Oo. Do kabig na nila sa kon, utod, pamilya, kag bata.
0: Alright. Sa mga friends mo da sa inyong lugar, pasalamatan mo man ang imo nga
20: thank
0: tungod.
20: You.
0: Tungod sa kung sino na o ang tag-iya sa ugahan o sino na katagol sa imo nga mga
20: sa,
0: ito.
20: Sa pamilya ko man sa ugahan da ay Tito Dexter. Proud gid ako nga taga-ugahan ako. Biskan, uga lang kami pero nakatapos ako. Kag sa mga friends ko nga upod
0: bali
20: sa si pamakas.
0: Tito mo Dexter gin ang tungod na sa iya naka-help gid ako sa imo. No?
20: Oh, sir. Nakabulig man siya sa akon ko. Siyempre, adadlaw. Kung may isda, gat, ano siya nga, mamakas ka. At least, naka-income kami. Biskan paano, nakabulig-bulig man, sir.
0: Alright.
20: No, kag sa mga you. Nagburulig sa akon, nga nakasulod sa isat, kay Ma'am Bermijo, sa akon, advisors, kag nag-sir, nagsulod gin sa akon sa isat, nga may slot pa ang kurso mo. Thank you, good sir. Kag dako gid nga bulig para sa akon at the end nakagraduate ako, sir. Kag sa mga classmate ko sa Besed Science sa thank you sa support niyo kay naintindihan niyo ang akon parts kag biskan ano kapigado pero wala niyo ko gina wakli kag nakabig niyo ko as a utod man kag pamilya kay ambal nyo wala, may mabilin, dapat tanan, makagraduate.
19: Until now, sige, diyan pong pamakas mo.
20: Oh, sir.
19: So, shout out sa nagpamakas, dira. Nga sa sunod, kung ara si Janel, hindi ka mo mamakas. Agud nga siya lang maubos, tanan-tanan sa bandera, banyera, at least damo man niya income, bulig yun na lang kay Janel, no? Or kung gapamakas ka mo, hindi niyo napag-counsel doon, yung hatag na lang kay Janel, no? Pero pati kina, joke lang na Janel, pero tuod na kung gusto nila. Pero, imambal na itong Janel, sang nagsaka ka na sa stage, sa ICC nga ginlawag ka na, Janel Rose Familiarin, anong feeling mo, Janel, nung wala man nagpananindog ang balahibo mo, ang imubuha, wala nagtindog ka, may spray net?
20: Actually, sir, nagsaka ako.
19: Nagsaka BP mo?
20: Nagsaka agad ka sa stage. Duga planindog ako nga, no, nga excited.
19: Kabilaan mo kung wala yung balahibo mo, lain na mo. May tatlo na kabutsilingon, kasakit ang tiyan mo. Ang isang paon ka na sa langit. Ano klase planindog sa balahibo mo?
20: Like, sir, nga excited, nga ginakulbaan. Ano, makuha ko ng diploma ko. Natapos ko man ang 4 years ko. Kag na, pagkuha ko sa diploma ko, doon nagtulo ang luwa ko nga. Ala, tuon, magin mo kung para ginasay mo, para ginasay mo. Kag thankful man kay God, kay wala gi siya ga, ano siya sakon, wala ako ginapabayan. Kag biskan ano ka, ano, ara siya pero mega provide sakon.
19: Grabe, nabaton mo na, nami kay gipasoksok mo si nanay mo sang imo nga tuga, sang imo nga ano gani, kalo. Biskan wala siya, wala iya gin sukot, asukat. Nakaigo man sa ulo niya. Very good. Grabe, good. Alright. So, pag buta mo kay nanay mo, tapos ano ang banya sa imo?
20: Nag-hug sa sakon. Pag tag-siya kap, ging-hugya ko man. Ging-hugya ko. Nakita ko man happy siya. Doon nagtulo man luwa niya.
19: Paghatag mo sang cup sa iya na tululuha. Pero paghatag mo kay Cup Indo dapat may premyo ka man kay Cup man sa mo. Sa atong barangay kapitanda, no? Okay, kay John Kapulot, namin i-guest mo si Janel Rosa Milliarin sa imong programa o kay Guided Aware of France ha? Or kay Sir Reyes Pia Umalay ha? O parang magdami pag ito. Tapos ano pag ito? Hello, galisa kay ano ha? Kay Tuto Rain, may gabi sa imo to. May gabi sa nagatutok sa imo ha? So ano dyan nilang advices mo sa mga tao or sa mga kapamatanoon nga nagalantaw subong sa imo?
20: Mambal ko lang or masing ko lang sa mga students nga gastrive despite challenge, especially the financial, emotional, mentally, kag spiritual. Don't be give up. Kag natural na, it's a part of your journey kay may mga struggle, kag-challenge kag-abot until nga ma-cap up mo ang imong handong. Kag manaambal ko is success is the fruit of sacrifice.
19: Alright. Mayo nag-iimo, kahit di biskan wala may nagabulig sa imo, no? Sige, giyapon ang imong strategy. Subong, ano ang plan mo? Nag-review ka kaya makuha ka sa board exam?
20: Nag-review ako, sir, kay I hope nga makakuha ko sa board exam kag makapasar kag makapitch ako.
19: Malay mo sa Palakadlaw, dito ka sa Ateneo, mga ano, matudlo. Kitanay ka mo ito ni Coach Waldwin, no? Di ba, K500? Oo, malay ta. Dito ka matudlo. Sa Ateneo or sa Lasal ka, o. Pwede nga gusto mo yung school tudluan sa Palakadlaw ko, tagaan ka opportunity, hindi lang sa Harvard University. Kaya layo, tuyawan si Nanay Sally, kapiti sa imo.
20: Actually, sir, wala ko plano rin magtudlo. Abroad ka gid.
19: Abroad ka gid? Wow! Amo na iya! Dapat sa sunod, Janel, kasi kung maka-abroad ka na, Janel, buliga mo naman ang mga pariyo sa imo. Di ba, kapamakas ka mo sa isda. Sa sunod, kung mag-add, mag-kadto ka na sa guwas ng pusod, bagis na ang imo ipapaka sa ila para na dako yung income. Mga butiti. Amo na na bagis na ipapakas mo sa ila, no? Pero ati sige, sa for those nga nagaguba sa imo, kag nagaguba sa imo dignidad sa una, ginapakanubo ka, ano bala ang mga hambal mo or the message mo para sa ila?
20: Thank you kay naging inspirasyon ta kamo, kag naging motivate ako hasta nakagraduate ako. Kay dira akong nag thinking nga yun makatapos gid ko kay tungod man sa inyo nakagraduate ako kag subong gamatamat nya nga makuha ko na akon nga handom sa kaugalingon ko kag thank you man sa mga tao nga gasupport sa akon nga biskan balaan man nga bigado kami pero wala gid sila ga ano sa akon nga hindi na lang kamo pagan pero thankful ako kay this time gara ko sa mga struggles nga down ako kag gusto ko na mag-give up ara sila nga gasings nga kaya na ikaw lang ginaka hindi lang ikaw ginakapoy damo nga tao nga ginakapoy pag
0: oh tanan kita ginakapoy kinagasaka ang aton bibi. Grabe, good. Congratulations sa imo, Janel. For those nga nagaguba sa imo, subong kamusta naman sila? Ginasapak mo man sila, gyapon?
20: Oh, sir, wala ko yaga. Sakit sa buot sila, pero...
0: No, may makita mo kung nga munyeka ka ginasa kamot mo, do ginatuslok mo lang ila ulo. Pag-online ni Gali si Janel, no? May mga friends kita nang madagat si Kihor. Si Janel may kontra, subong, no? Ay, hello, Gali kay Madam Bugris, oh. Nagpamati siya subong sa aton. Madam Bugris, oh, basi mabuligan, mabuligan. Tapos si Janel, nga magasunod sang imo nga yapak, no? Baparte. Oh, sige. Ano mahambal mo, Janel? Subong, nga itidamo sa mga pumuluyo, nagtutok sa imo?
20: Thank you, Gate. Kay isang pag-share ko sa nga kon nga...
0: story. Yes,
20: story kag mga link sa Facebook mula. Gachat na sila kwan oras nga ma-start. Thank you kay gin sibaybayan ginila kag ginbantayan ginila ang live ni kag thank you man sa K5 News nga nag-invite sa akon to sharing my life nga biskan ano oras nga ano nga time pero ginila ko nga ma-share ko ang ilang akong stories.
0: Damo nag-congratulate sa imo, Janel. Alright.
20: Thank so, you so much. So, kamay
0: pa, Janel, makalabot ikaw sa abroad. Kag makatudlo ka dito.
20: Kaya, thank you sa mga akong nga friends da. Tuon na kamuda sa upod ko sa reviewer. Kay next week, ma-removal na kita.
0: Alright. Alright, madam mga salamat kay Janel Rose. Congratulations.
20: Thank you.
0: Ang title sa imong story, ano ni Guro? Ang pagpakas.
20: Yes.
0: Sang isda. Thank you so much, mga ka-K5. Mga grabe, ah. Nag-enjoy man kita, subong. Kapag ka, Janel. Well, good evening sa tara naton, mga friends. K5 News FM. Buas, the same time, same stations. Only here to your favorite radio stations. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
22: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
23: Paano makabulig ang D3 Bio sa imo nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kwan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diri ga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diri ga problema imo tiyan. So dapat ka baluta. Amo na ang rason nga ang mainom ka ditribayo adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang gituag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman nakaditribayo ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang ditribayo kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang ditribayo mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya ditribayo, Sir Kevin.
4: Ditribayo with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo, bao okay gidang resulta, subong normal na gid.
4: Ditribayo.
7: Ang Ditribayo.
4: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
4: Yung may D3.
7: Mga butika.
22: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
23: Mm.
22: Kag ang wala untat nga kaon, Dok Ramil, kag Dok Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter.
23: Mm.
22: Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga
23: sa may mga guard mo.
22: Mm. Mo nang nagapugong man, Dok Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon, bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang Ditribayo puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
23: Siyempre, busog ka.
22: Busog ka.
23: Mm.
9: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no?
23: Mm-hmm.
9: Magtulog ka nga gatakilid, pawala bala.
23: Mm-hmm.
9: Agod, hilway ang lagyan sang acid, kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
23: So, wala. O, dapat sa tulog, wala.
22: Tulog, wala.
23: Dabi na akong late dinner ka.
9: Oh, kinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
23: Pero sa kaso naman sang H. pylori infection, Dok Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa Ditribayo, layo ka sa ulcer.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
24: Nagalingin pala ang imo nga uno.
7: Masami nagkapangihi.
24: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
24: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
24: may powerful compound
7: nga nagapanubo
24: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
24: garantisado.
7: DTX 500.
25: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
26: K5.
27: K5
26: News FM.
27: K5
26: News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow! My puso!
29: Bedtime secret, bedtime secret.
30: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagit ka mo.
31: Wow!
30: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: with Madam Usang.
1: Good evening everyone, mga kikifay. Ang bata nga mapisan sa gamay pagdapko timbang. Wow! Good evening everyone sa mga friends naton. Luzon, Visayas, and Mindanao. Good evening sa inyo tanan-tanan. Hello, good evening sa mga friends naton nga si Narayan Fa. Good evening sa imo dira. Sa mga friends naton yung mga chismusa, dako bibig, maayong gabi sa inyo, kagbag oras pa. Ay, bang gabi, Elia. Tatarak! Well, sa mga friends naton, yung nagamamati isumong sa aton, damo nagahambal, hambaya sa akong, nga matampusang may agik man nga man, no? Oh yes, may agik nga man, no? Paano mo ba ang Madam Usang kung agi ang manob? So, sa ilang ang pagtoktoro, okay, tataraak, tataraak, o, diba? Kung lalaki, toktoro, o, medyo may ano, may power, pero kung lagi, tataraak, tataraak, ay, bongga, kajitip. Ito ka weird sa atan sa mga naistoryahan, kung damo ka, alam, maintindihan mo na. Kaya nga, kung ang utok mo, wala nang function, budlay, kapitik-pitik, ang iyong mga ulo. Kung damo, kapitik-pitik sa mga ulo, pitik-pitik, tuladugin mahimo rin siya, lambok, no? Well, sa mga friends na po, ang tumadagko ka mo, at hello, sa mga gadmay ka mo, kagputot, hi! Bongga! Mga kay-five na to, kadamo na mga aktividad sa mga sosyedad sa iyong ilo, ah. Dali lang gid kay man sulod sa booth naton. Inom ka mo galisang DTX Coffee Mix. May kapikiran na detox ka pa. Inom san DTX Coffee Mix. Kita mi ako mangali ang friends naton nga nagasakay sa jeep sa Arevalo. May kabisa inyo na tanan-tanan. Kad sa aton nga mga friends, so subong isuryahan ta naman bala ang mga babae nga dugay na wala ginakuhit. Sa tuntuod lang mong kisa, pan bag-uka, nakatilaw sa ginatawag na ito niya, insert USB. Kung kisa kinapangita mo na kapinpagid nga, daku daw ang nagsulod sa imo nga. Who? Wow! Mga babahin, halong nga ginatawag natong self, kay ibang lalaki, kung feel nila, hag nakita nila sa imo, hagahatag ka sa motibo, iubuswang gina nila ang inyong power. So, but silingon, matake advantage sila sa imo. Kung gusto mo gidya nga bagmaangin mo pangabuhi, paman na kadiretso, hindi ka naman tilaw-tilaw, kada mo bala subong sa mga edad gama 21, 22, 23, ma-night out, tapos mainom-inom, o diba masuka-suka, pagkatapos daloon sa sanalaki sa lodge or sa hotel, kapasugot man sila. Oh, di ba kung gwapo ang lalaki, mapasugod sila? Kagmag... Makanta sila sa... Umaraw! Di kung ikaw, be, babahe, kagmakita as ang lalaki nga wala ang kaparespeto. Natural.

lalaki na base mo ay hindi na siya yung palatulan. Dapat siya patilaw-tilawon lang ni siya. So ikaw mismo nag-create kung paano ka respetuhon sa lalaki. Sa mga babae natong dadumdumon yung gitna. Hindi manami nga kapakita ka sang motibo sa lalaki. Hindi ginaya nami. First of all, kung ikaw bala babae, dapat may respeto ka sa imo kaugalingon. For example, balaan mo na gid niya, hindi mo siya boyfriend. Tapos, hagado niya ka mag-twerk. Upod ka man sa iya. Tapos sa mga lalaki man ni bala kung kisa sa mga lalaki nga mahilig niya mag-pindot-pindot. Karmahon, ginaan mo sa pilakadlaw. Hindi porket niya gwapo ka mo. Kag-hadad ka sa babae, okay na. Tapos kung masakitan ka man dahil yun dahil may hibi-hibi ka man dahil. O, diba? Ikaw ang babae, learn ka kung paano para respetuhon sa lalaki. Kidaway ka na sa pagpamayo mo mo. Haba din ay wala ako ganun respeto, nireklamo ka. Ma'am, depende na. Kung kapakita ka sa tao nga pwede ka respetuhon, respetuhon, hindi ka, diba? Pero kung wala ka nagpa-respeto, hindi ka pag-respetuhon sa lalaki. Pariusin ni. Malakad ka sa ilo, malagaw ka sa mall. Tapos imo short bow, lipot-lipot, dumagwa ang imo nga Sara Heronimo. Ha? Oh? Titulukon ni sa lalaki eh. Tapos ang isoksok sa bayo mo, bow, dumagwa ang balaan bukid sa gimaras na may pasa sa tunga. So, ikaw mismo ang naghahatag niya, hindi ka pagrespetuhon. Pero kung naglagaw ka lang da, nakita nila na do appropriate mo ng imuha bayo, kabalo ka mag-approach, mga dalaga, subong magagawad kung kisa, aba, managapangapig, gagawad sa coffee shop. Ang coffee shop, nung napala, nabla sa mga gatuon, nag-research, pudra mo sila, chismis, te, gagawad, o may nang PM ni sa akon, madam usang intracto na ang ginahambal mo. Ikadampo sumo sa mabay kung kisa nga, may nubyo na gid ang part, may partner na gid kwaon pa nila. Ano man, ba sila siguro kasi may relasyon na sila, suhuto niya pagid. Amun, ako na namin niya 3874. Well, mga kagay-five, madamong salamat. Magabalik pa si Madak Usang all here to your favorite radio stations, the number one K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, oh, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamig ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500 Masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, kadala sa UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gina ko makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre?
15: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, 5 by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Bali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
15: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
16: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasin!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing
20: performance.
21: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matinlong na dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant.
20: Nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo ang atay,
21: happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligan,
20: epektibo.
21: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500
20: ikaw ba na
21: ang may diabetes?
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
21: Yan ang kapanupo
20: kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
21: masaligan,
20: epektibo.
21: DTX 500
23: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio
27: yung may PCO.
26: Ang PCO
27: yung may D3.
26: Makakas mga butika.
25: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio
27: yung may PCO.
26: Ang PCO
27: yung may D3.
26: Makakas mga butika.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Kini si Jin sang Bitoon Haro tunay na sa K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow, my puso.
31: K5 News FM.
32: K5
31: News FM. Championing the lives of the Filipino.
33: Wow, my puso.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're lucky into your favorite radio stations, K5 News FM. Ako naman si Madam Usang. Good evening, everyone. Happy Sunday. Wow, bongga. Sa mga anta si drivers natpon, yung nagkapamati subong, good evening. Sa friends natpon, kay Sunday subong ba? Matcheck at check, ka naman kita sa mga kapi. Kahit kung may mga greetings at requests, kamo di lang hindi magkalipat, na isend rin yung mga requests. Lagi hindi magkalipat, kung di ka nagkatorong kaso, inom sa DTX, ha? 500, para nga hindi ka ma-allergy, kag DTX. 500 kaya po. Wala na sa iban. Magambag ka na aron niya. Mabaka ko isang DTX. Ano nga DTX? Sa pinaanami, DTX 500 ni Jokra Miloy. Hindi dyan pagkalipatisin na. Ginagreet na ito ang mga dako ba-ba. Hello sa mga dako ba-ba. Dako ilong, gahungag, dako mata. Gamay dulungan. Gamay buho sang ilong. Kundi tigo kay wala agin hawa. Good evening sa inyo tanatanan. Sa mga taxi drivers natuan. Kasi sa mga friends natuan na nagkalawilag-wilagaw. Subong sa my diversion road. Dilapat-lapat halungin yung mga bag. Ha? Yung basin makibot kay mobile hagin. Matit dilyon yung bag. Buot siling nga sa matit dilyon mga K5. Gin, kuha. Mabudlay na, masakit na. Iba't siyagoan kong ang isa kagabit na dula. Boyfriend mo ganyan madula, sakit. Ay hanpang bad lang. Sa mga taxi drivers naton nga naga-out of town, halungin nyo ginangin nyo myself, sir. Kondo medyo alang-alang, kamusta pa sayron yung hindi na kong mangkuha. Kagamay pa sa mga friends naton, ng mga pasayron, ma'am. Halungan maradot ng driver. At siyempre sila naga-drive. Kag sa mga friends naton nga sa hotel, subong sa mga lodge. Wow! Kamusta naman inyo nga kinananay dira. Wow, bongga. Sa San Obela, nag-loving-loving kami si Mr. Ko. Di siyempre, ang Mr. Ko si man mo. Nagpuli siya last week, nag-loving-loving kami sa atuan nga bana. Ay, ahay. Nabukog ako. Ay, bongga. Well, sa mga friends na to, ang nga nagabaligya, diragali sa mga waters, dalan. Good evening sa inyo mga tricycle drivers ninyo. Manang driver, bunggu iku pala sa mga drivers naton yung nagamati. Kagbawembo talaga, nakadamot nagitsubong sa mga tao na nagagamit sa illegal na droga. Hindi ka mo magamit sina ay kumadakpan ka mo mahibi lagi ka mo sa sulod sa pesuhan. Hello, o inyong kabataan, antes nga maayo pa ang imong kahimtangan, maayo pa ang imong kabuhi. Nagsunod-sunod, ganyan mo ka magsuyop-suyop. Bow! Kung madakpan ka mo sa polis, magbato niyo ibang-bang-bang-banggig ka mo sa polis. So, hindi giga mo magbato-bato sa poliseya, ha? Budle-budlay git. So, mga fresh naton ng mga alambre, butsilingon mga maalam. Mga fresh naton mga alambre. Kasi mga aton yung mga friends yung may mga parentheses, mga parenting yung sa inyo lugar. Mayong gab is ang mga parentheses naton. Hello! Good evening, everyone. 2, 3. Grabe ha. Sa mga ginikanan nato ang naga-prepare sa ilang nga mga bayo, sa ilang nga mga estudyante. Wow, Monday buwas. Well, mga gigay-fi, magabalik si Madam Usal. Wow, enjoy yun ito ng ato nga evening. Kay Sunday, edeswan. Wow. Only here to your favorite radio stations, number one. Ang pinakabaskog, pinakanami, kag pinakasadyala istasyon, the number one. K5 News FM. Magabalik si Madam Usang.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: Good evening, everyone. Hello, hello, hello. Kamusta alas 12 na mga kakayfayan? Kinanglanta na nga magpahuway-huway. Buto padasig lang. Do alas 11, so alas 12 na. Do padasig lang lang. Well, Sunday at the Swans on the program. Dugay-dugay Monday na. Sa mga kakayfayan na po, hindi makalipat na kinap sa Mighty C. Kaman yung makalipat na may kinom sa GTX Coffee Mix. God, extend food supplement for men sa malalaki na po, no, wala nang tindog ang ilang biring. Why, bongga? Well, mga kakayfay, thank you so much sa pagkupod niyo sa akoan. Sinyo madamusang guwas naman. The same time, the same stations, all here. To your fear at radio stations, the number one. K5, News FM. Hindi magkalipat, ha? Pray get before magtulog. Para nga, dami. Good night, mwa mwa.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, ifor problema ko gidang ako ng regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
1: My family history, bala kamuhos ang diabetes. Mag TDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar. Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permi lang butod ako tiyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
1: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Cyanide, isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care
8: Care Gold. Kag patuduan ang mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C.
5: Mabakal sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
9: Mighty C!
5: Mababaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre!
15: Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa?
16: Kag nagabaho ang kilikili?
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman.
21: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
20: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
22: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa mangali.
23: Salamat
22: gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
0: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo nga tay.
0: Happy kanunay.
20: DTX 500.
0: Masaligan.
20: Epektibo.
0: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
20: Masamig ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500.
20: Ang DTX 500
0: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
0: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500.
20: Masaligan.
0: DTX 500.
20: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
20: D3 Bio. Ang D3
0: nga may Physio.
20: Ang Physio
0: nga may D3.
20: D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
20: nga may Physio.
0: Ang Physio
20: nga may D3.
0: Mga buti ka.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nagapamati gid ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halin gid sa dagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandurayaw. Tunay na ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
7: Clinica Diofresh.
6: Available now.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Saka sales rep.
5: Una,
4: problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty
1: Soap. DTX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginapulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. D3 Bio with BCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio,
3: mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさ、エルスレイ 88.7 K5 K5 News FM。

K5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagat sa mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX-500. Masamit ka bala gina allergy. DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Nas sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahang butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Salit si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, na nagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Bugs 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
12: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Dali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
15: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
16: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasin!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy at stamina
20: para sa tigasing
21: performance. Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant
20: nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay,
21: happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligan,
20: epektibo.
21: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500
20: ikaw pala
21: ang may diabetes.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
21: nga nagapanubo
20: kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
21: masaligan,
20: epektibo.
21: DTX 500
20: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may BCO.
20: Ang BCO.
21: Yung may D3.
20: Malakas mga butika.
21: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may BCO.
20: Ang BCO.
21: Yung may D3.
20: Malakas mga butika.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati gid ka sa K5 kay daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas ba sa halikan? Sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

K5 News FM Rangkampyon nga estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gid nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo. Aramis TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko. Kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika Spore Biotics. Biotics.
10: K5 News FM. KKB. K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa

0: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Igaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
8: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala na ganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500 Masaligan. DTX 500 D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
8: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ko gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 Hey 5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug source sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una,
9: magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement Supplement for Men.
2: Yung testingan ko.
12: Wow.
2: Ayos,
12: gin. Kamu man bala, testingin nyo.
2: Ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo na dugo.
13: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay.
13: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
13: Happy kanunay.
3: DTX 500.
13: Masaligan.
3: Epektibo.
13: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
3: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
3: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
13: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
13: Masaligan.
3: Epektibo.
13: DTX 500.
3: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
13: Yung may D3.
3: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
13: Yung may
3: D3.
13: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカハンピョンネストションサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM。

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: Ako si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabakas, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Dali si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
0: DC. Babaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
9: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dok Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dok Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggod,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
11: ikaw pala
12: ang may diabetes.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
12: nga nagapanupo
11: kag kontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio,
12: ang D3 Bio
11: yung may PCO,
12: ang PCO
11: yung may D3
12: mga butika.
11: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio,
12: ang D3 Bio
11: yung may PCO,
12: ang PCO
11: yung may D3
12: mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Taga pamati kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikan sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas, tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: Praise Him. Yes.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating

0: Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Sa tanan ng mga tagpalamati sa K5 News FM Philippines, hello, kumusta ka mo? Mga K5, kagustaran man naton ng mga kapamilya sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta man ka mo? Kagkabay pa nga sa gihapon, kamo yara man sa kayong lawas. Kag ang aton nga pagtuo, ang aton pag-alagad sa Ginoo, nag-uswag perni. Kay importante gina na ang pagtubo. Kay kung hindi mag-uswag, kangailan na gani sa aton gihagamit nga halimbawa. Ikaw usak isa ka mag-uuma, pero nakita mo ay mutanom. Duha na lang kasi mana, isa na lang kabulan, pero nga ang gamay man gyapon, may problema ni. Di na problema ang binhi, ang duta, certified man ang binhi, pero nga ang problema sa duta. Nga man kung kisa, or basi nga kulang ang imo pataba. Kaya sa subong, hindi naman gid makasurvive ang tanom ko nala pataba. Luwas na lang sa mga bagong abri nga mga kalasangan ang ginuma. Okay kayo na, kay nakaagita sina. Pero sa mga dugay na ginuma nga mga lugar, halimbawa bisan Patalamnan, Basakan, Bisaya, Basakan, Rice Field, mayon na lang kung gitamnan mo siya munggo, green munggo. Pero alin pa sa imong pagtanom sang humay, mayon siya kay may abono man to, sakusako nga mga abono pagpabunga, di tambok siya. Pero muna gani, ang aton diri, ang permi naton diri ginabalik-balik, agod nga mapatambok ta ang aton pagtuo. Mapatambok ta man ang aton pag-alagad. Mag-uswag ang aton nga pag-alagad hasta nga makalabot kita, maabot ta ang ginkinahan sa Ginoo, nga kita mangintakos sa langit nga puluyan nga gintigana ni Kristo. Muna nga, makaturan, kamusta kamo kag hindi tagid pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa Dios nga tag-iya sa tanan nga mga butang, nga naghatag man sa aton sang mga pagpakamaayo, physical, mental, spiritual, kag financial, subong man sa proteksyon. Amo na kay amo gina ang dapat ta pirmi nga aton nga pasalamatan kay malipay ang Ginoo nga kita nakakilala sa iya, nga kita mismo nagapasalamat kag nakadumdum sa iya. Amo na nga sa gyapon, aton sa pasalamatan, dayaon, may mga pagtilaw man sa aton nga kabuhi, bisan ano na lang aton eksperyensyahan, ups and down, labi na ari na kita sa bag-o matuig, ikam, ari na kita nagasugod sa aton nga bag-o na nga tuig, pero aton man sa gyapon nga pasalamatan ng Ginoo, bisan pa ara ang ups and down. Ang nagligad, experience ito ko, part of experience in life na lang to siya, dayon, padayon kita. Kaya nga man, aton na eksperyensyahan nga wala gid kita pabayis ang Ginoo sa tanan-tanan nga mga nagkalatabo sa kabuhi. Basta nga kita nakaangot lang sa iya. Kay kung wala kita nakaangot sa iya, paglambuot sa mga problema nga dako gid para sa aton bugat katama, ang matabo. Ang matabo, na problema ka na, na-stress ka na maayo, na-surrender ka na, may mga tao nga nagpakamatay na lang. Adi, perti kaloy. Amo na nga makaturan. Sa sining at iyon, sa gihapon, aton nga dayaw ng Diyos, pasalamatan ko siya, kay ari kita sa gihapon. Now, samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa iyong mga pulong, mga muyo, anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, sa mga salalik po ito, muli kaming dumurulog sa iyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong pag-ibig, patubay-tubay. Marami salamat po sa pagkataon na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan, P5 News FM Philippines. Kayo din ang CEO Roclamin Oy at pamilya. Sama na ang mga kawani, patuloy nawa ang mga pagpala ng kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection at nawa kami may inyong gabayan na makapaglilingkod sa inyo na may katapatan. Pag magkarapat-dapat kami sa lahat ng panahon, sa inyong mga pagpala. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasala naman sa inyo. Ito ay aming sabatiling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Jesus. Amen. Sa aton nga pagpadayon subong sa aton nga pagtuon, maitunan kita dari makuturan nga nami nga kasaysayan nga dako katama ang iyang kahulugan kag importante man katama sa aton nga kabuhi subong bilang nag-alagad sa Ginoo. Mananga obdan niyo ko kung mayra ko mo Biblia, inyo ko obdan dayon basahan ninyo ang kapitulo 3 sang Zacarias. Ang Zacarias amuni ang second to the last book sang Old Testament sang Biblia. O kaya ang sunod sa Zacarias amo nang Malakias, then Matthew na dayon New Testament. So diri sa kapitulo 3 may isa diri kasugilanon na aton ni siya tunghayan, aton siya tunan. Dayon kun wala man kamo Biblia, isulat lang niyo kung gusto niyo basahon ko ara na kamo Biblia. Pero kung wala gid kamo bisansa nga makabaton Biblia, sige lang, pamati lang kamo. Aton basahon ang Zacarias 3 versikulo 1 kag aton nga tun-an maayo hasta sa mga bersikulo ni nga aton mabasa diri sa unahan. Now, ang aton mabasa nagsiling diri niyan ginpakita niya sa akon si Josue nga pinakamataas nga saserdote nga nagatindog sa tubangan sang manugtunda sang Ginoo kag si Satanas nga nagatindog sa iya tuo nga iya kasumpong. Grabe ni kay naginaway ni sila doa. Ipakita lang ni kay Zacarias. Sa versikulo 2, nagsiling, kag ang Ginoo nagsiling kay Satanas, ang Ginoo nagasabdong sa imo, o Satanas, ang Ginoo nga nagpili sang Jerusalem, nagasabdong sa imo, hindi bala ini agipo nga ginkuha sa kalayo? Karon si Josue, napanaptan sing mga panapton nga mahigko, kag nagatindog sa atubangan sang manugtunda. Tandaan tani siya. Isa ka labaw nga saserdote, labaw nga pari, pero nagatindog siya sa atubangan sang manugtunda nga may ara siya panapton or bayo nga mahigko. Supposed to be, wala na siya. Amo ni nga dako ni siya nga bali paanggid ni Kristo o sang Dios nga ginpakita kay Zacarias sa tunga ni Joshua or Josue kag kay Satanas. Kay si Satanas amo na pirmi ang manug akusar, manug sumbong. Ka akusar pirmi. Di sige padayon kita dire. Sa bersikulo 4, sa bersikulo 3, karon si Josue na panaptan sing panapton nga mahigko, maliwaton ta kag nagatindog sa tubangan sang manugtunda. Kag nagpamulong ang manugtunda sa mga nagatindog sa tubangan niya. Ubahan ninyo ang iya o sa iya ang mga bayo nga mahigko kag nagsiling siya sa iya. Iyari karon ginpataliwan ko sa imo ang kalautan nimo kag panaptan ko ikaw sing bayo nga malahalon. Amo ni hambal sang anghel. Kag nagasiling ako, takka bungan nila siya sing turbante nga matinlo sa iya ulo. Gani gintakbungan nila sing turbante nga matinlo ang iya ulo kag ginpanaptan siya sing mga panapton kag ang manugtunda sa Ginoo nagatindog sa Dios. Versikulo 6. Kag ang manugtunda sang Ginoo nagpamatuod kay Josue. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo. Ang mga kasundurusan kog kun maglakat ka sa akon nga dalanon. Kag kun magbantay ka sa akon tinulin. Niyan magahukom ka sang akon balay kag magbantay man sang ako. Akon nga mga luwang. Kaghatagan ko ikaw sing alagian sa tunga sang mga magatindog sa imo. Pamati karon o Diyos Joshua, nga pinakamataas nga saserdote. Ikaw kag ang imo kaupdanan nga mga nagalingkod sa tabangan mo, mga lalaki sila nga kinahangla katingalahan. Iyari karon pakarion ko ang akon alagad nga salingsing. Kay iyari karon ang bato nga ginbutang ko sa tubangan ni Josue, sa isa ka bato nga may pito ka mata, itigib ko ang inugtigib sa iya, nagasiling ang Ginoo sang mga kasoldadosan, kag kuhaon ko ang kalautan sadtong duta sa isa ka adlaw. Sa sadtong adlaw, nagasiling ang Ginoo sa mga kasoldadosan, magaakdahay kamo ang tag sa katao sa isig katao, sa idalom sang ubas kag sa idalom sang higera. Now, dire, amo na dayon ni ang aton mang itidihon karon. So balikan naton ang mga bersikulo. I-summarize danay naton si dire. Sige, pakita kay Zacarias ang dako nga katungdanan or responsibilidad ni Joshua is ang siya ang pinakamataas nga pari. Kung maga sa subong, Parias dito sa Vatican, siya ang pinakamataas nga pari. Si Pope Leo XIV. Kung sa iban nga simbahan, kung sino nang ilang mga presidente sa Conferencia General, tangay sa amon halimbawa, ara si Brother Eli Tenorio. Sa 1720s, bago naman na, nalipatan ko ng bago, kay naisla naman si Elder Ted Wilson. Now, dayon may mga kubdanan pa siya kasi man ang pinakamataas, may ara pa siya mga kubdanan sa nubo sa dalom niya. Dayon ginpakita nga ini sila tanan, nagatindog sa atubangan sang madong tunda nga ang ilang mga bayo, mga higko. Higko, umutumalon, higko siya. Dayon, nagapamulong ang Diyos dito kag nagasugo sa mga manlunda, kang manlunda nagsugo man sa mga nagaserbisyo nga mga sasadote, halin sa kay Josue nga siya ang pinakamataas, kubaon nila. Kaya malandari sa aton libaton, pagbasa, ubahan ninyo ang iya mga bayo nga mahiko, ang balsang Diyos dito sang anghel, kag nagsiling siya sa iya, sa Diyos. Yari karon, ginpataliwan ko sa imo ang kalautan nimo kag panaptan ko ikaw sa bayo nga malahalon. So nagsiling na dayon ang anghel dito sa kay Joshua nga yari karon, ginapataliwan ko sa imo ang kalautan nimo kag panaptan ko ikaw sa bayo nga malahalon. Ang point diri mga kautoran, hindi na ni siya literal nga bayo. Amo na ni ang aton kinaugali. Aton nga siya tunaan mayo. Nga aman, kung ang tabon nga nagpain sang makita, gikan sa hindi makita sa nga kalibutan, mahimo lang nga makuha. Kag ang katawhan sang Dios makakita sang dako nga pagbinaisay nga nagakatabo sa tunga ni Kristo kag ang balaan nga mga managtunda kag ni Satanas kag sang iya malaot nga mga panong nanungod sa pagtubos sang tawo. Kung mahangpan lang tani ang makatilingala nga buluhaton sang Dios para sa pagluwas sang mga kalagikan sa pagkaulipon sang sala. Kag ang dalayon nga pagamit sang iya gahum para sa ila pagamlig gikan sa kalautan sang isa ka nga malaot. Mangin mas handa ang mga tumuluo sa pagbatok sa mga pahito ni Satanas. Amo man ang problema mga kultura. Pangod kay hindi ta kaayo, hindi ta man kaayo, hindi ta maayo ginapinsar nga ang pag-inaway ni Satanas kag ni Kristo sa mga anghel ni Satanas kag sa mga anghel ni Kristo diri sa kalibutan, kag nagainaway sila kay si mga anghel nagadepensa sang mga tumulo mga anghel ni Kristo. Ang mga anghel man sa diablo nagasigi pahimo panghimo sa ilang mga padihot, sa lain-lain nga mga lain-lain padihot nga kita sa aton nga tiempo subong gina-atake permi. Din kita gina-atake. Tatlo lang insuguran dira nga atake. Una, ang aton nga gana, ang aton na pitay. Muna nga, bisan anun lang kaunun, bisan anun inumun. Sige, nga man, hasta nga, kung kisa, maguba ang lawas. Dayon, amun ang una. Ikadua, presumption. Kung ano-ano na lang ang grabe ang tao, subo nga, pakitang tao, grabe. Mga, ano kaayo, tuso kaayo. Muna, ikatatlo, ang darandayon sa gugma sa bisan anun lang as kalibutan. Ano ang isas kabangdanan subong nga nangin malain na giyon ang aton kalibutan? Ang social media. Sang una, istrikto katama ang Board of Censors. Mga malaway na darang mga malaswa nga mga makita ta, grabe dayon na sila, ila dayon na nga i-block. Sa subong, ipabayaan na lang, nga man, kay makakwarta man. Lang taon mo na darang ibang bisang ano na lang, mukbang-mukbang o ano na lang para makahimo sa content nga ginadaya lang ang publiko sa ibang nga content para lang may content sila nga daw suspense katama, pero kung ano na lang dayon. Ano na subong ang mahimo sang AI ng automotive subong nga mga ginahimo nila. Pwerte katamo, pero hindi na makahuna-huna sa pagbasa sang Biblia. Amo na nga, naguba ang kahimtang ginagamit dere nga halimbawa nga daw nagbayo sang mahigko. Ang higko dira amo na ang pamatasan sang kalabanan sang mga tao. Ang pamatasan ta. Nga man, kung magsimbalas ay katama, pero kung dito sa kalingawan, perti kadasig, bisan magsakripisyo pa, basta kay malingaw dito sa mga outing-outing, malingaw dito kung diin na lang naglagaw, kung diin na lang ang maginahimo, perti kadasig, perti kapisan, perti kasakripisyo, bahala na akong sakripisyo, bahala na akong kapoy. Pero sa simbahan, nga, makita ta nga, bisan anong relihiyon, las ay ang pagsimba, bisan anong papadasig kung kisa sa mga leaders. Amo na, darang, ang mga pahito ni Satanas, hindi makabantay sa mga pahito tanas kag hindi makabato. Amo ng problema. Badere ba? Muna nga, ang mga pangunahuna sa tao tani, makaunahuna sa manginsulim ni kung nakapreparara pa lamang. Ang ilang mga pangunahuna, manginsulim ni sa pagtanaw sang dako nga sang karun kag importansya sang plano sang pagtubos kag sang kadakun sang bulaton sa ila tubangan bilang mga sumulo manubulig kay Kristo. Anong bawat ang manubulig diri? Kita mismo. May ara kita kooperasyon sa Ginoo sa pagluwas. Ang aton kooperasyon is to receive Christ, to believe His word, to obey His words, to obey His commandments, His principles. Amo tani na ang himuunta. Aton tumanon ang kung ano ang ginhambal ni Kristo para sa aton pagpuswag sa pagturo. Pero paano? Bangod kay wala kita kakita sang ano nang mga pahito, ano nang mga padihot, ano nang mga lain-lain nga mga pamaagin sa tanas, wala. Manang enjoy kita katama kung ano mga enjoyments kalibutan. Manang kung ato na makita, magapaubos kita, magaalagan kita, din mapalig-un. Nga, nakahibalo nga ang bugos nga langit, interesado gid sa aton kaluwasan. Dito sa bugos nga langit, pati manungtunda, ang gusto nila makita nga kita maluwas, pero ang tao nga gusto sa Ginoo luwason hindi man kaayo interesado. Maluwas maayo, kung hindi maayo lang, ha? Amo man ang problema. Pero isa sa labing mapiliton kag makahalawat hawat nga ilustrasyon sang bulhato ni Satanas kag sang bulhato ni Kristo kag sang gahom sang aton manugpatunga sa pagdaog sa manugsumbong sang iya katawhan, ginahatag sa tagna ni Sarya, ni Zacarias. Manang isa siya ka, tagna galini, isa ka propesya. Ang balaan ng pananaon, nakita sang manalagna si Josue, ang mataas nga pare, napnaptan sang mahigko nga pala, panapton. Nga nagatindog sa tubang sang anghel, sang Ginoo, nga nagapangagbay sang kaluoy sang Dios para sa iya katawhan, nga yara sa madalong nga kapipitan. Si Satanas nagatindog siya tuo, agod pamatukan siya. Bangod ginpili sang Israel sa pagtipig sang ihibalo sang Dios sa duta sila. Ang katawan sang Dios kutob sa ila unang pagluntad subong isa ka pungsod nangin pinasahi nga mga tulumuron sang kaawayon ni Satanas kag namatud siya nga pahanabuon ang ila kalaglagan. Ano ting wasayawa nga kita malaglag, hindi kita maluwas. Amo na nga, para sa aton, kung kaysa alabi na, kung walay ka, uway na magtao, uway na ang tao, magtuo nga may ara pa impyerno, amo na ang delikado katama. Wala sila, wala siya kasing may balo nga halit sa ila kaham, ila ka, samtang matinumanong sila sa Dios. Ang yawa, walay mahimo, bisan arong nga halit nga ila himuon, batok sa mga matinumanon nga mga anak sang Dios. Pero gani, gidoko niya ang tanan niya nga gahom kag pagka malalangon sa paghaylo sa ila sa pagpakasala. Amo na nga damo kaayo ang mga padiyon sa tanas, agon nga kita makasala, agon nga madula ang aton relasyon. Kaya mo nang natabo sang Israel sang una. Sang gininbihag ang Israel sa Babilonya, kag dito na sila nagpabilin sa bandamo nga matinuig nga hindi magnubo sa mga 150 ka mga tinuig approximately. Pero wala sila gin patubayaan sang Dios. Ang Dios wala nagpatumbaya sa ila. Kay hindi mo sila gin patubayaan. Ang iya mga propeta sang Dios yan padala sa ila nga may mga pagsabdong kag mga paandam. Ang katawhan ginpukaw sa pagtanaw sang ila sala. Nagpaubo sila sang ila mga kaugalingon sa tubangan sang Dios kag nagbalik sa iya nga may matuod nga paghinulsol. Nagbalik sila sa Dios, hinulsol sila. Amo to nga gin tubos naman sila sang Ginoo, gin pagwa sila sa Babilonya. Pero sa ulihi ang malangyapon, bangod sa ang diablo pertigid ka, mahambal naton nga damo siya katama ang mga padihot niya. Dayon ang Ginoo nagpadala sa ila sang mga mensahe sang pagpalig-on nga nagapahayag nga iya sila luson gikan sa ila pagkabihag kag ibalik sila sa ila kamuot. Amo ini ang determinasyon o amo ni nga determinado katama si tanas nga punggan niya. Ang isa kasalin sang Israel or ang nabilin salin o remnant nagbalik na sa ila kagulingon nga duta kag tanas nagtinguha sa paghulag sa mga pagano nga mga pungsod nga iya nga mga inti sa paglaglag sang ila sang bukos. Amo na ang gisa mga pagano nga pungsod, amo na ang mangin na dako nga instrumento sang kaaway. Samtang mapainubuson nga nagapagitlo kay Josue para sa katumanan sang mga saad sang Dios, may sugon nga nagtindog sa tanas agod pamatukan siya. Ginatudlo niya ang mga paglapas sang Israel bilang isa karason kun nga ina nga katawhan hindi dapat mapasaguli sa kamuot sang Dios. Ginaangkon niya sila nga iya biktima kag ginapangabay nga itugyan sila sa iya mga kamot agod laglagon. Hindi mapangapinan sang mataas nga serdote ang ila kagalingon ukon ang iya mga katawhan sa mga panumbungon ni Satanas. Wala siya sing wala sila nagapangangkon nga ang Israel hilway sa sala. Ang iya mahigko nga papanapton nga nagasimbolo sang mga sala sang katawhan nga iya gindala bilang iya tiglawas, ila tiglawas. Nagatindog siya sa tubang sang anghel nga nagatuad sang ila sala apang nagatudlo sang ila paginulsol kag kahoyanan. Nagasalig sa kaluoy sang iya mga sa isa ka manubos nga nagapatawad sang sala kag sa pagtuo nagaangkon sang mga saad sang Dios. Niyan ang anghel nga amo si Kristo mismo ang manluwas sang mga makasala nagapahipos sang manugsumbong sang iya katawhan nga nagapahayag ang Ginoo magsabdong sa imo o Satanas. Bisan ang Ginoo nga nagpili sang Jerusalem magsabdong sa imo, hindi bala ini isa ka tatak nga ginputod gikan sa kalayo. So diri makita ta makuturan ato nang ginabasa diri sa Zacarias liwat nga ang Josue galit dito ang anghel nga gingamit itong halimbawa sa palananaon ni Zacarias si Kristo. Siya man ang aton manugpatunga dayon si Satanas nagasumbong nga ginkabig dito nga ang panapot ni Kristo nga nakita nga daw higko amuto ang mga panumbungon ni Satanas nga ang katawhan sang Israel, katawhan sang Dios labi na sa aton nga tinion subong ara sa mahigko nga kamtangan sa ilang mga pamatasan. Amo na nga ang Israel madugay na nga nagpabilin sa purnuhanan sang kapipitan. Nagbasahon man naton ang 48:10 dito sa Isaias nga ginpaanggit naman ang katawhan sang Dios nga ulayon paagi sa kalayo sa hornuhan. Amo na nga bangod sang ilang mga sala halos nasunog sila sa dabdab nga gisindihan sa tanas kag sang iya mga ahinti para sa ila kalaglagan apang ang Dios karon nagbutang sang iya kamot sa pagdala sa iya katawhan. Ang ila panghinulsol kag pagpakahuya ang maloyahon nga manuluwas hindi magtugyan sa iya katawhan sa mapintas nga gahom sang mga pagano. Samtang ang pagpatunga ni Josue ginbaton ang sugo ginhatag kuhaa ang mahigko nga mga panapton gikan sa iya. Kag kun Josue ang anghel nagpahayag nga nagasimbolo kay Kristo, yari karon gindula ko ang imo kalautan gikan sa imo. Kag panaptan ko ikaw sang ilisan nga panapton. Gani ginbutangan nila siya sing matahom nga mitra sa iya ulo kag ginpabayuan siya sing mga panapton ang iya kagulingon nga mga sala kag ang iya sala sa mga iya katawhan ginpatawad. Ang Israel ginpanaptan sang ilis nga panapton ang pagkamatarong ni Kristo nga ginhatag sa ila. Ang mitra nga ginbutang sa ulo ni Yosue amo ang ginasuksok sang mga pari kag may nasulat nga pagkabalaan sa Ginoo nga nagapakita nga kita walay sapayan sang iya mga paglapas ang maglapas naton sang una muna nga kita kwalipikado na gihapon karon nga mag-alagad sa tubangan sa Ginoo samtang si Kristo ato dito sa langit nun nga sangtuaryo. Pagkatapos ang sulim na ginbutang sa iya ang dignidad sang pagkapari, ang anghel nga si Kristo nagpahayag. Amo ini ang ginasiling sa Ginoo sang mga kasuldudusan. Kung ikaw magalakat sa akon mga dalanon, kag kung ikaw magatuman sang akon mga tulumanon, niyan ikaw man magahukom sang akon panimalay, kag magatipig man sang akon mga kurti, kag hatagan ko ikaw sang mga doog nga magalakat sa tunga sining mga nagatindog. Padunggan siya subong hukom ukon manugahom sa templo. Kag sa tanan nga serbisyo sini, dapat siya maglakat sa tunga sang nagatambong nga mga marugtunda bisan sa sini nga kabuhi, kag dapat sa katapusan magbuylog sa gini. Himaya nga kadamaan sa palibot sang trono sang Dios. Amo na nga naghambal ang Ginoo pamati karon. O Josue nga pinakamataas nga pari, ikaw kag ang imo mga kaupod nga nagapungko sa imo tubang kay sila mga tao nga natingala, kay hayari karon dalhon ko ang akon alagad nga sanga. Ang sanga diri nga akon kita ang utoran amo ni si Kristo, amo ni ang propesya nga nalantawon man nato na sa Zacarias 6 bersikulo 2 suya kag 13, kag makita ta man na siya dito sa Isaias 11 bersikulo 1. Amo na nga si Kristo siya subong nga aton manupatunga. Si Satanas amo nang accuser of the brethren, accuser permega, matuod man ang iyang accusation ni Satanas nga man, kay siya mismo ang naghahagad sa tao, ang tao nagbaton, hindi makanigar ang tao. Pero mayo na lang, kay si Kristo ang manupatunga, amo na permega nagapatunga, nagapangamuyo sa iya amay. Manang adere, ginapahayag ang paglaom sang katawhan sang Dios. Paagi sa pagtuo, nga nagapakari nga manluwas, si Kristo nga nagpakatao, nga susuwi kag ang iya katawhan nakabaton sang kapatawaran. Paagi sa pagtuo kay Kristo, sila, kita, ginapasaguli sa kamuot sang Dios. Lamang motoran ang aton nga timpo na tapos naman, padayon tang ni sa aton padayon pa nga mga pagtuon, nakanami sa halimbawa diri nga ginpakita kay Zacarias, nga may paglaom bisan pa ano ang kadako sa kasalanan nga nahimo sang tao, pero may paglaom siya para sa kapatawaran kung maghinulso lamang sala maguntat sa paghimo sa ang kalautan. Atong tapusod sa lubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa banal na pulukan at pinasalamatan po namin na pagkataon sa inyong pinagkrob sa amin. Sa magitan ni butong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo, kami po ay dumudulog sa inyo. Nawa, pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. At pagpalain mo man ang mga nakikinig, manawa-nawa ang mga salita ninyo na aming pinag-aralan. Pagpalain mo man ang mga kawani at pagpalain mo kaming lahat. Patawarin mo lang kami sa lahat ng aming pagkulang at pagkasalaman sa inyo pang kami maging karapat-dapat sa inyong milisyon. Itong lahat aming sa magdalangin sa pagitan naman kami sa pangalan ng Pinesus. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod si ka K5 Ray Espeha Umalay, diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangot na ginom ka. After 4 hours, madulat na si reliever, aragi po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gini-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kung balot, galingin tayo ang ako nuno.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sining nga, mabalaan mo ang flowers nga damong probiotic.
0: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, kaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa MITC, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Jesus Turianta. Nagligat, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod sa karong discussion with Dr. Ramil Oy, amon CEO, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sueta.
7: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Oo, lawig do mga sa, tatlo kadlaw.
7: Yes, Sir GP. Mm-hmm. Sa mga nag-inom dito 500 gig mighty si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag nutritive na nga mga selula.
4: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tub-tub, 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
7: Sa isa kadlaw nga wala sang kinanaan o 24 hours, Sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag ginarelease sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo uto kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla-inom na sa ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapla-kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
4: So kun wala kagali kaon, Dok, sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
7: Ang BDNF, Sir GP, ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Iniman ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
4: Anong matabo, Dok, ya kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayan?
7: Patay ka, guro. Hindi ah, kaya. No? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gitawag ketosis. Tiwala na glucose or GP.
4: Oo.
7: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo, Sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi syempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mas sekreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sining stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang epekto niya, Sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos ginom pagiga DTX 500 kag mighty si at i-campion nga kon epekto. Na notice niyo nga kon ginahilanat ka wala kagana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi gidya nami magkaon, Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagafocus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So apang wala ako ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
4: Oo, ganagan, matamat.
7: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. kabi manyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kagtanan nga healthy cells, pangubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag mighty C or pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag mighty C or pure C na adlaw-adlaw.
8: Awon si General Bao, gawa panago-nago lang na siya.
9: Aha, ano sekreto niya?
4: Milik sa tago ay.
8: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, sir boy.
9: DC kuno DC.
4: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug to mo. Oy, 19
9: na. Kampyon ni
8: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
4: kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawas ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
10: Maligo kadlaw-adlaw, no?
4: Basic.
10: Oh, maligo. Basic.
8: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO, kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunti to si Duclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTE X Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra. Ngabuga na sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
12: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
13: Saan nag-inom ka?
14: DTX 500.
13: Ilan na lang subong imo sugar?
12: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
11: gito. DTX 500!
15: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika de Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, Corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
8: Dahil gid man yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka, Sir GP. Hindi gid maayo, Sir GP, ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas, bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo kidney, imo nga baga, imo tinais, spleen kag pancreas, over time, ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat nikawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw, DTX 500, Mighty C or Pursi. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pursi.
14: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalanghubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importante yung kamatis, ha? Maggamit sang olive oil.
8: Nami na.
14: Or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo ng green yung mga utanon,
8: Sir like, JP. Like okra, be?
14: Oo.
8: Tugabang?
14: Balungkay.
8: Takway?
14: Okay, takway.
8: Damo hindi nami na.
14: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang abokado,
8: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subo abokado.
14: Pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty Sigid ka dalaw.
16: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ng imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaun-utan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng Mighty C.
8: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaibang nga term sa doon na? Man?
17: Masami.
8: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang pag-inulsod. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. So, ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka nakag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kaya may cirrhosis of the liver na, ginahapo ka na, guba ng lungs, niwang, kaya may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kaya mabakal ka DTX 500 kag Mighty C.
17: Pusto, no.
8: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy, magkanto sa clinic, kaya magpabulong na.
17: Oh.
8: Ang amo niya clinic, hindi mo tani ng konsep mo.
17: Bakato
8: ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka Mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
17: Oh.
8: No? So, ara na sa imo desisyon niya. No? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalikture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C, lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
18: DTX 500! Nagkata mo na ba ang kulubot sa imo nga itsura? Mag-DTX 500 na! Masamay na kabalatian, i-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagating kulang ka, mag-DTX 500! Agod maging mas hupit sa itan ang itsura. DTX 500!
19: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
20: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
8: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
16: Ang klinika Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskang magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant, Clinica Dio Fresh. Kung namin ganyang magpangapi, aga pa nga feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya ka kape po sa salipalot sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis ako pero wala may himok. Kaya gusto magpainit sa lawas, ari na. May DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellular kay puno sang antioxidant.
8: DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
8: So, kung may kwarta sila, Sir.
16: May budget?
8: May budget.
16: Kung may budget,
8: sa, DTX Premium.
16: Oo.
8: Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka asang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga ah. Siyempre, ang sugar pa lang stevia, di delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, Sir Boy, Ganoderma mushroom.
16: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo doon ka dito'y bayo, ay kampiyon na
8: bulletproof coffee.
16: Bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
8: Yeah, so, pinaka-the best nga security engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin. After nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
16: Extend! Nga kapag nami si mo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, si mo silula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo silula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga silula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you? Sa inyong nga cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
16: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sa bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to invest sa bata ka will hunt you when you get old. That's why kananan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo cellula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
8: Yes, Sir Boy. Ang aton nga lawas may ara sobra 37 trillionis ka cellula. Hindi but pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang a portion sa cellula,
16: patay ka.
8: Patay ka Japon. Hindi na kinahanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang a portion sa cellula, takihon na, patay na. Now, paano ang ditribayo makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang ditribayo bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo cellula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, Sir Boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo cellula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga cellula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
16: Bigaw na absorption sa lawas.
8: So di na magamit ni cellula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka ditribayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imong nga lawas. Paano ni ditribayo mabuligan ang imong cellula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si cellula ga-produce da sang ano gitawag free radical, Sir Boy.
16: Correct?
8: That free radicals amo man ang maguba sa imo cellula.
16: Correct.
8: Oh, meaning pa amo nang tok-tok sa imo cellula. Ka ang nakanami lang kasi ditribayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla, kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga cellula. Dali magbalatian ang imo cellula. Kag ang nakanami, Sir Boy, sining ditribayo likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-aktipan ni ditribayo sa imong selula.
16: Kampiyon, no? Ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, ditribayo is rich in antioxidant. Ngayon, mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ngayon mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran sa ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in ditribayo are also anti-cancer.
17: paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na silaga undergo apoptosis. Hindi na sila
8: gadamo maitan. Sila, ya?
17: Gadamo na lang sila gadamo. Si Dietri Bayo, ginapamatay sila. Para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
8: Di, amo na nga, lain gindiya nga pala inom ka Dietri Bayo. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga, na magnami ang absorption sa mga minerals, vitamin sa imong selula. Ang nami pagidya, Sir Boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Mm-hmm. Kaya ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa Dietri Bayo. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan si hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang ga-atake sa ito selula. Kung hindi kagaw, it's free radical.
17: Free radicals.
8: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
17: Wala kabuhi ya.
8: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
17: Correct.
8: Kada tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sa ibang pangkontra sining gitawag free radicals. Ang matuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa Dietri Bayo. So ibagid niya kung pala inom kaya Dietri Bayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tugas sa mga kagaw, Sir Boy.
17: So simply hon tani no, kung ginamligan ka sa Dietri Bayo kontra trangkaso ubos ipon kagilanat, kayang

0: D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3.
2: Ikaw bala may ginapatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na mag kabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang TTX 500, My TC, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasig City.
3: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
4: Si Fermi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pa sa baba.
3: Mm-hmm.
4: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagos, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
3: Mm-hmm.
4: Tingala kang gahumok yung mga kami.
5: Imong pupo.
4: Imong pupo. Mm-hmm. No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attack niya ang water molecules para nga nami ang lubrication.
5: Mm-hmm.
4: Mm, sa imong nga pagbawil movement.
3: Mm-hmm.
4: Eh, lain gid yo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
5: Kampiyon. Mm-hmm.
3: So, ang nami, ang kuya sa D3 Bio, daw kangay, isa sang protective layer sa mga cells mo.
4: Mm-hmm.
3: Ang pinakakontra, kaginakulbaan, tas tanan cancer.
4: Mm-hmm.
3: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa mga cell is like ulan, D3 Bio will be your raincoat. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
5: ang
3: imong mga selula.
4: Mm-hmm.
3: Daw ginapintahan niya man sir Boya, literally.
4: Mm-hmm.
3: Ang MCTs found in D3 Bio, which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
4: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
3: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
4: Oh.
3: Mm. May bakterya hindi makatake.
4: Mm.
3: Because every cell ya coated, sir boy, sang MCT is found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
5: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw,
4: mm-hmm,
5: take 2 to 3 D3 Bio. It will give
4: ako,
5: you...
4: Ako, sir boy, lima kagina.
5: It will, wow! It will give you instant energy and again, ang Balindog Sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 Bio.
4: Mm.
5: Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3 Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kin-gutom ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga may MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atun brain. So, taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4.34 sa agang oras. Ginadulong sa Tuskalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!
4: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
5: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.

0: Hi, hello, good morning. Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga kakipibes sa atong siling pagpanglagad sa buong adlaw sang Lunes. Today is Monday, mga kakipibes. Sa bulan kita sang Hulyo sa gyapon, mga kabyanan. Pizza! 13 kita sa Kron. Today is July 13, 2026. Sa ikatatlong simana sa bulan sang Hulyo 2026. Isa ka maramig kag mauranon nga aga para sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati. Dugay-dugay maluunta ang pinakalatest nga update sang aton sini nga lakat sang panahon sa aton sini nga DOST Pag-asa Iloilo. Sa aton sini nga mga kakipibe. Kaya sang gintalikdan nga mga inadlaw, ilabi na gid subong weekend mga kakipibe, no? Naka-experience kita sang asod-asod kag mamunog nga pagbubo sang ulan na. Katon sini nga mga kakipibe nga nagresulta naman sang pila ka pagtaas sang tubig baha sa pila ka mga kabanuhanan kag kabarangayan mga kakipibe sa may sudad kag probinsya sang Iloilo. Katon sini nga mga kakipibe, nagagwa ining bagyong si Super Typhoon Inday, mga kakipibe, sa gwa sang Philippine Area of Responsibility sang Sabado sang hapon. Pero sige gapon ang waswas mga kakipibe sang sining bagyo o konsang sining ulan nga tuga mga kakipibe sang hangin nga bagat nga ginpa-enhance ni bagyong Inday mga kakipibe, no? Amunin siya ang nagresulta mga kakipay sang grabe nga pagbubo sa ulan sa aton sini nga mga kauturan sa may pungsod na Pilipinas, ilabi na gid sa pila ka mga areas naton diri sa may Western Visayas, no? Sa aton sini nga mga kakipay, kung madumduman ninyo sa aton sini nga mga kauturan, tama ni Baskog ining si bagyong Inday. Ginkabik ini siyang super typhoon Inday mga kakipibe. Kakipibe Paul, maipasa ko na si mong video sa pagwaswas kag paglaslas ni super typhoon Inday, no? Sa aton sini nga mga kuturan dito sa may pungsod na Taiwan, no? Ipakita na naton sa ila karon kung ano kabaskog ining si super typhoon Inday mga kakipibe. No, sa aton sini mga pinalangga nga mga taga palamati kag ginapasalamatan ta lang kay wala ini maglandfall, no, ang sentro ni Super Typhoon Inday diriya sa may pungsod Pilipinas, kundi naglikaw siya mga kakipibe sa gwa sang Philippine Area of Responsibility pagsulod niya mga kakipibe sa kadagatan sang Pilipinas ang iya siniyang tracking nagpasaka sa mga kakipibe. That is why nga dito yung mga kuturan na puruhan ang pungsod Taiwan mga kakipibe, no, sa aton sini nga mga kauturan. Pero ang aton dirias Pilipinas, grabe lang gid nga duwala gawa untat nga pag-uran tungod sa hangin nga bagat nga gina-enhance ni Super Typhoon Inday. Pero ano ay hanang pinakalate subong update kay isang Sabado nagwa na ini sa Philippine Area of Responsibility ining si Super Typhoon Inday. Pero ining aton mga na-experiencehan nga pag-uran-uran kay nasang aga nagbuubo naman ang mabaskog nga ulan sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati. Hibaloon ta ini sa aton sini nga partner sa DOST Pag-asa. Naka-standby na si Engineer Rolly Cuenca. Good morning, Engineer. Kaupundi mo si K5 Ray Umalay diri sa balitang K5 sa umaga. Engineer, anong pinaka-latest naton ng weather bulletin update sa sini nga mga trinon? Good morning.
1: Yes sir, good morning sir. Ang mga tagpapati. Ang naton latest sa weather update sa subong adlaw, July 13, 2026. So sa karon, ang Maigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig Kuli na itong inisya na si Plataan, 1,535 kilometers na may sagwa sa aton sa east of northeastern Mindanao. Ang hindi nga low pressure area, wala pa ina-contract ang epekto sa namanibahin ng episode na ito. Kaga southwest monsoon or pagat ang nag-epekto subong sa Luzon. Dili sa atong sa western Visayas, so generally improving na atong weather condition ng mga inayos na itong panahon. May mga posibilidad sa mga isolated ng mga pag-ulan, pagpagsasalago o dalasin ng mga localized thunderstorm. Kasarangan natin nga hangin, hindi ka nabagat na nakatundan, magadalain sila sa kasarangan yung mga pagbalod natin sa dagatan. Forecast temperature natin yan at 23 to 31 degrees Celsius. Pagloon natin, magabutlak alas 5.34, magatunod sa 6.17 karon sa hapon. Gaman natin latest weather update sa Ilili Pag-asa, Oli Cuenca.
0: Engineer Rolly, ining maurano na ton nga tempo subong knowingly nga ti ang LPA na ton ara pa niya sa gwa sang Philippine Area of Responsibility sa aton sini nga mga ka-K5 and ang iya sini nga location is yara sa 1,535 kilometro east of northeastern Mindanao. Samtang ang ining si Super Typhoon Inday is nakagwa naman ini sa Philippine Area of Responsibility naton kagti dito na sa bahin sang China, no? Pero nagaka-experience kita gyapon sang mga lapta-lapta nga pag-ulan, kung kaisa sige-sige nga pag-ulan, mamunog nga pag-ulan, mag-unga-untat, gulpi lang ga baskog, no? Anong aton sining explanation na Engineer Rolly Cuenca para sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati?
1: Well, sa subong adlaw, sir, mga pag-ulan natin, kalain mga localized thunderstorm natin. So, mga isa natin nga mga pag-ulan sa man siya muna ka-continuous no, or sige-sige pa rin sa mga diligard adlaw. Subong may mga moderate to heavy rains lang, pero ilan siya mga 30 minutes to an hour lang man ang duration.
0: Ang ligad to nga mga inulan na engineer, ilabirgan siyang weekend, may ano pa to siya? May kailabtanan sa sining si Super Typhoon Inday?
1: Sang weekend, sir, sang Sabado pag Domingo natin yung mga pag-ulan, wala man siya ito sa direct ang epekto ni Inday, kundi habagat yung nag-ulan sa atin.
0: Habagat nga enhance, no? Naging enhance ang sining hanging habagat ang ining ining pag-uran-uran sang weekend, Engineer Rolly Cuenca?
1: Yes, sir. Enhance habagat siya nadalan yung Inday.
0: Okay. Sa tracking naton subong engineer ining LPA nga ni nga ara subong sa area sa east of northeastern Mindanao sa gwa pa ini subong sang Philippine Area of Responsibility ang iya sini nga tracking engineer sa mga masunod nga mga inadlaw may posibilidad nga maglandfall ini sa Pilipinas.
1: Well, based sa subong sir takap ini sa third posibleng same lang kay Inside, pero wala na sir, monitor lang natin ba yung pag-okay track na masunod niya mga inadlaw.
0: Alright, sige. With that, salamat kid, Engineer Rolly Cuenca, live dira sa DOST Pag-asa, Iloilo.
1: Yes sir, thank you, pagmayang aga sir.
0: Oras mga ka-K-Pep, alas 4.47 sa aga. Sa atong sining mga kultura na batian ang atong sining pinakalatest nga weather forecast. Upod ang DOST Pag-asa with Engineer Rolly Cuenca. Ang oras mga ka-K-Pep, alas 4.47 na dulong gitsetos kalwan sang Mighty C. Ang alkaline-based nga vitamin C kag Clinica D3 Bio. Sa maulanon nga tiyempo, uso ang ilan at ubot rin kaso simpon. Mag-inom sang Clinica D3 Bio, di antiviral and antibacterial specialist. Nasalagin makabulig sa atong sining kayong lawas mga ka-K-Pep, good malikaw kita sa mga balatian kasubong sang ubo trangkaso ilan at mga kakipay. Ipapaguno ng immune system gamit ang Mighty C. Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Alas 4.48 mga kakipay! Kinaabi-abi na ng aton sini mga pinanggag ka mga kultura, mga suki naton si kanginan nga nagupod na sa aton sini barwa kapag pangalagad. Malin sa mga tricycle drivers, bus driver, van driver, tricycle driver, e-bike driver, kag WVTC, kag modernized jeepneys. Good morning kids sa inyo nga tanan mga parikoy sa mga K-5 patrollers nato nga nagapasada aga parikalibot sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Nakatune in sa 88.7 K5 News FM. Sa mga mamang chuper, kag sa mga vendors naton sa nagkalain-lain mga merkado publiko sa may syudad, kag probinsya sang Iloilo, ilabirigid sa Banwa sang Pototan. Mayong aga sa inyong tanan sa mga nagapasada, nagaplastar, kag naga... Aplasta, ano na, nag-amat-amat na entertain sila mga suki sa aton sining mga public market. Good morning kid sa inyong atanan. Sa aton sining mga online viewers, online netizens, overseas Filipino workers abroad, i-like, i-follow, i-share ang aton siniban mga pagpangalaga diri sa Balitang K5 sa umaga. Pilaka si mana ko, pilakadlaw kita, way magkaprograma tungod sa mga importante mga ka-K5 na aton sining mga hilokoton sa aton sininga pag-celebrate sang ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. And ginapasalamatan nato ng aton sininga mga kuturan for always supporting us no sa aton sininga pagpangalaga diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Limang taon nga paghatag sang serbisyo publiko, limang taon nga paghatag sang impormasyon sa kayong lawas, kag limang taong pag hahatid ng mga makabuluang balita para sa inyong lahat. Ang serbisyo sang K5 News FM Iloilo halin sa Radyo Bandera pasanguna, no? Nagapabilin gid sa inyo sini nga mga tagipusoon sa aton sini nga mga ka-K5 ang pinakauna nga news FM sa Iloilo. Amo ang K5 News FM mga ka-K5. The first news FM in Iloilo. Ang mga aton sini nga mga ka-K5 nga ti always gid ginaga-support sa aton, ginapasalamatan gid namon kamo, because kung wala kamo, wala gid ang K5 News FM Iloilo nagdugay diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo para magdulong sa mga nagakaigo nga mga balita. Alas 4:50 mga ka-K5, ginatamyaw taman sa mayong morning ang aton sini nga mga kuturan diri sa Quinto Distrito, ilabirigid sa distrito Banwa sang Sara Iloilo. Nga nagapamati gid kay kapurgid sa ato sini barwa nga pagpangalagad. Sa ato sini nga mga fans ko international, please like, follow and share ang ato sini nga Facebook Live. Live na live kita nga nagapangalagad sa ato sini mga social media platforms. I-like, i-follow, i-share para mas malamo pagid kay mga K5 naton around the world ang makapamati diri sa balitang K5 sa umaga. Alas 4:50 na mga ka-K5. Good morning Sir Alan Tocoyo with Fred Sarmiento. Renan Hornos, good morning ka K5 Ray Umalay, God bless you always. Kay Ma'am Ning Ilumba, good morning Ma'am Ning, mahidlaw man sa imo Ma'am Ning ba. Thank you Lord for by your grace I woke up today. Lord, thank you for being close to us even when sometimes we feel that your presence feel distant. Thank you for walking beside me through every trial. Thank you always for listening to my prayer. You know Lord, every struggle we encounter, yet you Lord is always faithful to your promises. Thank you, Lord, for keeping us safe from all calamities and dangers. Please watch over us today and always. Amen. A blessed Monday morning sa imo ka-K5 Ray Umalay and sa tanan ng mga ka-K5. Salamat kid, Ma'am Ning Ilumba. Ma'am Bibim, bigyan pagtulunan dira sa may Pasig City. Good morning. Asha Ahmad, Emeliza Cano, Danny Jimenez Agpalo, dira sa may New York, USA. Winifreda Sarmiento, Rosemary Agramon, Ryan Christopher Batalyones, nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalagad Merasol Kiatson Kadigal. Good morning kag kay Ma'am Cherela Pating Branya. Salamat gid sa pagpamati sa mga ka-K5 naton sa kay Misiki Misiki. Nakabugtaw naman kita nga maayong lawas. Thank you Lord. O, salamat gid sa aton sini nga mga ka-K5. Alas 4:52 ang aton sini nga oras. Ibalon ta na yung pinakalatest na sitwasyon sa palibot o purang aton sini patrol with our intern student WVSU intern student ka-K5 Jasper Encarges. Mga ka-K5, kay na nagbubo ang ulan. Kamusta ang aton sini pilag ka mga areas diri sa may syudad sa nga Iloilo, partikular na ining mga areas o kon mga alagyan nga permi ginabaha. No, sa aton sini nga mga ka-K5, permi nagataas ang tubig. Sa aton sini nga mga ka-K5, oh, amo ni blang ginasiling naton nga kung maguran sa aton sini nga mga ka-K5 daga katroma ang mga tawo kay nagabalik mga ka-K5 ang isyo sa flood control project. Oh, nagabalik nagakadumduman sa mga Pinoy ang ining isyo sa flood control. Basta gani taguruan kontra gani sa mga kurakot kag mga public officials kay may kailabtanan sa flood control. kanila, Jesus, nagurana naman karon magbabaha naman na mabalikan naman kita sini. Anong duman naman sa mga pumuluyo ang bilyon-bilyon naging kurakot natin. Alas 4.53 sa aton sini para magpagpangalagad live sa aton sini nga patrol si WVSU intern student ka K5 Jasper in Cargues. Good morning ka K5 Jasper! Diyan ka mo sa buong lokasyon nyo, kamusta ang sitwasyon sa syudad siyang Iloilo. Good morning!
2: Good morning ka K5 Ray. Yari kita sa buong sa city proper, especially sa area sang Ledesma, sa may city proper. Kung sa diin, aton manutisyaran nga madamo na sa mga nagabiyahe, nga mga jeep, kag mga tricycle, kag singkagina, mga alas 4.20, nagbubo man ang mamunog nga ulan diri sa syudad sang Iloilo. Kag sa aton nga pagbiyahe kagina, mga 4:30 diri sa may area man sang La Paz nga matawhay ang dalan apang mabasa ini bangod sang pag-ulan ka K5 Ray.
0: Okay. Kamusta ang pagbubo sang ulan kinahanglan hindi magid dugay ang ulan-ulan kinasang kagahon ka K5 Jasper.
2: Madali lang ka K5 Ray ang pagbubo sang ulan apang mabasog ini nga
0: nagtupa, no?
2: Sa ato mga dalanon.
0: Okay, sige. Wala man so far sa mga pagtaas ang tubig, baha sa pila naton sini ka mga dalanon, partikular na sa mga ginpang-agyan nyo kina, ka K5 Jasper?
2: Ka K5 Ray, sa atong ginpang-agyan kina, wala man sang may nakita nga pagbaha or pagtaas ang tubig, bangod sa pag-ulan, apang makita naton nga may ara area nga may mga tubig-tubig, especially sa mga may mga
0: buho-buho K5. Sa to sini nga mga ka K5 sa mga ano sa mga wala pa makayo nga mga dalanon, no? Mga tawag ni mga lubak-lubak nga mga dalanon, tinatural may mga mapay mga mapundo ina sa nga mga tubig, no? Ka K5 Jasper.
2: Yes, ka K5.
0: Sige, nakalibot na kita sa pila naton sini ka mga merkado ka K5 Jasper.
2: Ari pa lang kita diri sa buong sa may Ledesma ka K5 Ray, kag ari man kita diri sa buong lapit sa may market.
0: Okay. Kamusta subong ang mga pwesto naton, ang mga vendors naton, nakabawi-bawi na bala sa sulod sa nga pinakadlaw nga ti grabing uran. For sure way gawa sila sa mga suki nga nag alalabot dira ka K5 Jasper kay ti grabing uran na sang ligad nga mga inadlaw ka K5 Jasper.
2: Ka K5 Ray, makita diri naton subong special diri sa area sang Ledesma kung sa diinamtang ang isa ka vegetable wholesaler and retailer sang Frances and Lot kung sa diin ang mga presyo diri especially sang Bumbay may ara na sang 100 pesos, ahos nga may ara sang 120 pesos, kamatis nga 100 pesos, kalubay nga 50 pesos, beans nga 80, kag K5 Ray.
0: Go ahead.
2: Ang minang mga updates subong sa mga presyo diri sa
0: amang kutabi sila interview ha sila kung kamusta ang baliganay nila for the past few days kay ti nag-ulan-ulan sang gintalikdan nga mga inadlaw ka K5 Jasper. Kung kamusta may mga income man sila da?
2: Okay, K5 Ray, mamangkot lang kita sa vendor sang Lot and Francis store.
0: Pamangkota na yung diritsyo ah.
2: Okay sir, kamusta sir ang sitwasyon nyo diri, kamusta man ang balikya na isubong sang aton nga mga balikya diri?
3: Well, muna yung mahal, nagmahal tapos way may tao.
0: Nga ako na way bayo tao.
3: Wow, sumunta 130.
2: Kamatis
3: 120.
2: Ang ato ni Ahos, Bumbay.
3: Ang Bumbay na 100 ang pula.
2: Ang ato ni mga pechay, sir, kang mga
3: saka. Ang pechay, 120. Ang repulyo, 120. Na yung bagyo, 140. Carrots, 140. Patatas, 140. Labasa, 40.
0: Mangkutabi ka, K5 Jasper, nga nagmahal?
2: Yes, sir, eh.
0: Pamangkuta ko nga nagmahal.
2: Naman, sir, nagmahal ang aton mga presyo subong sa aton mga helikopter.
3: Pikto sa bagyo siguro, eh. Umugin wag bagyo. Bagyo.
0: Kaya bali bisad nimo kumusta mga bintan nila sang Sabado Domingo kay grabing uran.
3: Bay bigado ay adas bay gabing taon ni way may tao mix kumpra.
0: Ti subong kabaan may mga naga ano na naga bulubutwa.
3: Subong da mo may kapal bakal na subong. Way na umay ulan.
0: Sige. Kakipay ba Jasper?
3: Yes sir. Eh?
0: So, amuna no, sa ato sa mga kakipay, ti tungod sa mauranon nga tsimpo, apektado man ang aton sa mga vendors sa dira sa may bayan sang Ledesma Street sa particular na sa ano gani nang abligaan?
3: Lot. Sa Francis and Lot Lot Store.
0: Sige. So, ano may nakita ka na da nga mga nagapanindahan subungaga?
3: Kakipay, so far, may nagalabay diri sa area apang wala pa ko may nakita gid nga nagapalapit diri sa mga baligaan diri especially diri sa inyong area.
0: Sige. Salamat gid kakipay ba Jasper Incarges live dira sa baybayin sang Ledesma Street City proper.
3: Ini si kakipay student intern Jasper Incarges gikan sa West Visayas State University. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Oras magkakakipa, alas 4.59 na sa ato suning pagpangalaga. Diretso na kita sa mga labing talalupang doon natin suning mga balita, mga top stories of the day. Mga panantayan ng mga balita sa ato suning para mga pagpangalaga sa adlaw sang Lunes. Sa Gyapon, ko po ninyo si kakipa Brea Speha Umalay.

0: May pila mga ka-K5 ka mga eskulahan ang nagkanselar na sa inyong klase tungod sa na-experyensyahan nga pagbaha kag mamunog nga pag-uran sa gitalikdan gid lamang nga mga inadlaw. Mga ka-K5 nagdeklarar sa banwasang San Miguel, partikular na ang San Antonio Elementary School, San Miguel Central Elementary School kag Santa Cruz Elementary School nga suspendido ang klase subong adlaw Hulyo 13, 2026. Libaton naton sa banwasang San Miguel amulang ini ang mga eskwelahan nga nagkanselar o kung nagsuspende sang ila sini nga klase. Ang San Antonio Elementary School, San Miguel Central Elementary School kag Santa Cruz Elementary School. Samtang sa banwa naman sang Leon mga ka-K5, all levels ang pagkanselar sang klase. Sa tubungan naman, amo ang mga eskwelahan, all levels man. Sa Maasin, all levels man. Sa Haniway, all levels man. Sa New Lucena, all levels. Kabatuan, all levels. Kag sa Banwasang Leganes, ang mga elementary schools ang nagkanselar man sang klase. Sa aton sini mga ka-K5. Amo ni sa so far ang mga latest ng mga cancellations and suspension of classes sa sini nga mga tinion mga ka-K5. Sa dugang naton sini ka mga balita mga ka-K5, balantay nga mga detalye sa aton sini mga balita. 68 anyos nga lalaki nga nakatulog sa iya kamalig sa aton sini nga mga kuturan, no? Ang nagtariwan gid mga ka-K5 matapos ang nagluntad nagluntad nga landslide sa tubungan Iloilo. Ka-K5 balirapin Leo good night, verify na nay no kay ang pag-construction headlines ba put bridge sa barangay Kamando Leon narumpag bangod sa daludo sa nga ulan. Liwaton ta mga ka-K5, 68 anyos nga lalaki nga nakatulog sa iya kamalig patay matapos nga nagluntad ining landslide sa tubungan na Iloilo mga ka-K5. Masobra sa 16 milyones nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sang Piero 6 sa napulo tanan kadlaw nga operasyon mga ka-K5. Kag sa dugang mga balita naton sini, grade 11 student patay matapos mahulog sa kinasakyan ng motorsiklo sa Banwa San Carles. Malapit 3,000 ka individual sa probinsya sang Iloilo apektado sang habagat nga ginpabaskog ni Bagyong Inday. Samtang flood mitigation project sa Butong Uton ginatudlo isa sa mga rason sang madasig kapagsaka sang tubig baha. Ibaloon ta magkaroon ang pinaka-latest nga update dito sa May Taiwan kung sa diin 87 tanan ka mga tao ang na-injured. 14,000 ang gipag-evacuate bangod sa Typhoon Bobby o kon Super Typhoon Inday nga nag-igo dito mga ka-K5 sa May Pungsod Taiwan mga kauturan. Ibaloon ta na ang mga detalye sa aton sini mga balita sa pagbalik sa nga balita nga K5 sa umaga. Ang nga balita nasyonal, istoryahan taman karon kag pasiplatan ining nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alas 5:04 magabalik ang balitang K5 sa umaga.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. C3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kuti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kuti.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sapagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Dali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabakang nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
6: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
0: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy at stamina
0: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
6: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
18: Para sa matino nga dugo,
0: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo,
0: DTX 500.
18: Ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
18: Mas tatilo ang atay,
0: happy kanunay.
18: DTX 500,
0: masaligan,
18: epektibo.
0: DTX 500,
18: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500,
18: ikaw pala
0: ang may diabetes.
18: DTX 500,
0: ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
18: kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
18: DTX 500,
0: masaligan,
18: epektibo.
0: DTX 500,
18: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
18: yung may VCO.
0: Ang VCO
18: yung may D3.
0: Mabagats, mga butika.
18: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
18: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
18: Yung may D3.
0: Mabagats, mga butika.
18: D3 Bio with VCO.
16: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
18: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
18: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
18: Yung may D3.
0: Mabagats, mga butika.
18: D3 Bio.
19: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
18: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
18: Yung may D3.
0: Mabagats, mga butika.
18: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag-DDX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DDX 500 ka na!
18: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compounds!
18: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
0: DDX 500!
18: Garantisado!
0: Epektibo!
18: Aramis
0: mo! DDX 500!
18: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga uno?
18: Masami nagapangihi!
0: Masami ginauha!
18: Masi may diabetes ka na!
0: Mag-DTX 500 na!
18: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compounds!
18: Nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar!
18: DTX 500!
0: Garantisado!
18: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
20: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
18: Mabaka mga butika!
0: DTX Coffee Mix!
21: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon chan.
0: DTX Coffee Mix!
18: DTX Coffee Mix!
0: Mabaka
18: mga butika! Mighty C!
0: Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
18: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
23: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: Oras mga ka-K5, 5:16 sa aga. Welcome back sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga.
23: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5, Ray Umanay.
18: Para sa balitang
23: K5 sa umaga.

Alas 5:17 mga ka-K5 sa ito sa Dibarwa kapag pangalagad ang oras ginadulongin sa ito sa Kalawan sa Klinika DTX 500 para sa may mga diabetes, hypertension. Maginom sa Klinika DTX 500 mga ka-K5 sa ragin ka makabulig sa ito sa nga ikayang lawas. Nagapanami sa ito sa nga blood circulation. Nagatunaw sa mga malapuyot nga dugo o nagabara sa ito sa kaugatan. Nga nagresulta naman mga ka-K5 sang nagkalain-lain nga mga balatian kasubong sang hypertension o kon high blood. Kag ining aton sining ginakakulbaan nga cardiac arrest kag stroke mga ka-K5. E gani sa mga kutura naton maginom sa klinika DTX 500 nga himo sa palaya kag ni sugar cane. Nagapanami sa blood circulation kag naga renew sa mga guba ng mga cells sa aton sining alawas tuga sang free radicals nga resulta naman sang oxidative stress. Kaya rin sa mga ka-K5 na ito, mag-inom sa Klinika DTX 500, ilabinagid kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, mabakal ini sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy, malapit sa inyong mga lugar. Dira sa may Sara, no, mabakal ang Klinika DTX 500 sa may RGM Building, malapit sa may Terminal Market, mga ka-K5. Kag, diri sa may Haro, sa may kilid lang siyang Robinson Saro, tupad sa St. Roberts International Academy, ang Klinika di Alternativo Medicina. Sa may Pasig City branch naton, dira sa may poblasyon na Lawod, Pasig City, sa Kalinog, sa may Cosmart Kalinog, kag dira sa may Miagaw, sa Orbi Street Miagaw, mga ka-K5 tupad sa MZR Agriventura. Kaya gani mga ka-K5, mag-inom permis ang mga produkto ni Dr. Amil Itang Uy. Agod malikaw kita sa mga balatia. Alas 5:19 oras sa ito si Libar mga pagkapangalagad kay Ma'am Herminia Tuando sa may kasalsagan Pototan, Iloilo. Good morning, Ma'am Herminia Tuando! Aga pa nagbugtaw si Nanay Herminia Rosemary Cabarles. Good morning, Ma'am Beth Idar Lilia. Nagapamatigid sa ito si nga pagpangalagad. Alas 5:19, si Super Inday o kon Super Typhoon Inday, no, nagwaswas dito sa may Taiwan. Mayara ini isang international name nga si Bagyong Bavi. Eh, pakita naton kung ano ini kabaskog mga ka-K5 ining si Super Typhoon Inday. Amo ini ang sitwasyon naton probably kung nagwaswas ining si Super Typhoon Inday kag naglandfall diri sa may Pungsod, Pilipinas, no? Ipabati ang audio ya sini. No, ibutangi para mabatsagan kag ma-feel naton kung ano ni kabaskog lang tawag niyo blak nagatulumbang puno sa kahoy. Nagatararabog mga ka-K5 ang mga babangko kag mga gamit nga ara sa kilid sa nga dalan, no? Amo ni kabaskog mga ka-K5 ining si Super Typhoon Inday sa aton sini nga mga kuturan, no? And we're very grateful kag ginapasalamatan nato ng aton sini mahal nga makako nga why diya magtupa mga ka-K5, why diya maglandfall sa Pilipinas. Ulan tawa bala og ka ulab mga ka-K5 ang atop dito sa may Taiwan. May audio na. Hindi ba tion ding audio sa ato now? Oh, sa aton sini nga mga ka-K5. Amo ni kabaskog si Super Typhoon Inday nga naglaslas dito sa may Pungsod, Taiwan. Na, sige. I-play lang ang audio. Grabe nga ang hangin mga ka-K5. Kung mabandian nyo, grabe ang waswas ang hangin. Napakita na ito sinyo subong sa aton sininga Facebook Live kung ano kabasko kinik si Super Typhoon Inday nga nag-igo dito sa may Pungsod, Taiwan. O ang bilog nila nga gymnasium to, cover gym nila, kakasa na to. Ang mga nagpalarki ng mga salakyan sa dalong sa puno sa kahoy, tanan, gupi, natumbahan sa kahoy. Amo ni kabaskog mga ka-K5, ining si Super Typhoon Inday. And pasalamat kita nga why iniya mag-landfall diri sa may Pilipinas. Kay pababaw ining iya sining ang tracking niya sining hulag niya pababaw. That's why nga dito siya sa may
pungsod Taiwan. Yung subong ara na sa China, naghinay-hinay na ginmaning si Super Typhoon Inday. Pero, mga ka-K5, no? Why man gapon kita makaluwas sa hanging habagat, kag pag-uran-uran, nga aton eksperyensyahan, mga ka-K5, sa gintalikdan nga Sabado kag Domingo. Amo na ang rason nga nagbabahaman ang pila naton sinig ka mga barangay, no? Kag kabanwahanan diri sa may probinsya sa Iloilo, kag sa may syudad sa Iloilo, mga ka-K5. No, sa aton sinig ka mga kuturan, just imagine, si Super Inday to, gina-forecast pa to nga, dumas babaskog pa kay Typhoon na Yolanda, kay Super Typhoon Yolanda, mga ka-K5. Tama, kon mo to nga iya sinig nga rich, ang sakop ya sang kalaparon niya mga ka-K5 do bilog nga Pilipinas sakop ya mo kung nagi pananglitan nga naglandfall sa pungsod Pilipinas do bilog nga mapa sang Pilipinas sakop ya sa aton sini nga mga kutura ining si super typhoon na Inday nga ni mga ka-K5 ipakita lang dang video ta oh half frame dira para at least makita sang aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati kung ano nik baskog siya Super Typhoon Inday. So, ang paglaslas ini sa may pungsod Taiwan, mga ka-K5, nagbilin ini sang 87 tanan ka mga injured nga mga individual o kontawo, 14,000 ka mga ginpang evacuate, mga ka-K5, kag ginpang dala sa mga evacuation center. Ang kabilugan sini, mayara sang 177,485 ka mga households ang apektado tuga sang sining nagkalaguba ang ilang mga panimalay, nagkalabaha, nagkalatumbahan ang ilang sining nga mga propiedad, mga ka-K5, no? Sa ton sining nga mga kuturan, amon isa ang resulta sang Super Typhoon Babe nga naglaslas dito sa may pungsod Taiwan sa gintalikdan nga Sabado, July 7, no? Kung makita ninyo, gamay malani ang pungsod Taiwan sa mapa. Si tapos ang bagyo nga maglabay sa ila, dako-dako, tama, no? So amuni ang natabo, no? Pero believe kita sa pagresponde kag pagprepare sang government sang Taiwan, magamay lang ini sila nga pungsod, pero mga ka-K5, grabe ang preparasyon nila pananglitan nga ginalabayan sila sang bagyo. Hindi ko ni malipatan ng ambal sang tourist guide sang nagpa-Taiwan kami last year or previous year. Hindi ko ni malipatan ng ambal sang tour guide mo. Ambal ni sang tour guide namo ni nga si Lawrence, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 nga lanto sang amon nga tour guide, friends pa kami ni sa Facebook mo, no? Sa aton sini nga mga kuturan eh. Ang ambal ya mana Filipino is a very good Philippines is a very good country. The Filipino are very friendly. Oh. Balya. Malamon nga anambal mo nga very friendly ang mga Pinoy. Bala very friendly and very generous because if you have typhoon there in the Philippines, no, you always share to us. Grabe. Balya kung may typhoon ka mo, kung may bagyo sa Pilipinas, gina-share nyo sa amon. Oh. Very generous gig ka mo, balya very friendly pa. Kaya kami tanan ka salo sa bagyo ng alin sa Pilipinas. Pero you know what, mga ka-K5, ang preparations and ang ila sininga mga advanced technologies nakabulig mga ka-K5 para i-prepare ang ilang mga pumuluyo sa sining halit nga dala sang Super Typhoon Inday o kung may international name nga Typhoon Babe. Sa aton sining nga mga ka-K5 kay nga aman sa 14,000 tanan ka mga tawo nga hindi nga epektado, particular na sa dito sa pungsod Taiwan, no, sa New Taipei, sa aton sining nga mga ka-K5 nga naglabot sa 14,476, no, tapos may ara sa maging pang-evacuate at tuga sang pagba

tuga sanctioning Typhoon Babe o kung diri sa Pilipinas ginatawag naton ini nga Super Typhoon Inday, no? Sa aton sini nga mga kakipay, wala didto sila sang fatalities, wala sang mga napatay. Mga kakipay, buhay sila sa may na-record nga napatay tugas ang sining paglaslas ni Typhoon Babe dito sa may Taiwan. Kita mo, grabe ang gatabo to, gakaulab mga kakipay, mga atop to sa mga balay, kag mga gymnasium dito sa may Taiwan. Pero sa aton sining mga kakipay, no, why sila yasang casualties nga nagkalamatay? Sa aton sini nga mga kakipay, amo ni ka grabe ang preparation sang government sang ano sang Taiwan sa pagpaalinton sa ilang mga pumuluyo, no, sa sining paglaslas ni bagyong Babe dito, no. Sa aton sini nga mga kakipay diriya sa Pilipinas, sa aton sini nga mga kakipay, yawan kay muya ugtas sa mga Pinoy kaysa ra pa ang mga lugtasan na skilid sang pangpang sang suba. No, sa aton sini nga mga kakipay, babalon mo nga babakwit na. Ang balon mo imuya nga mahalin na kamuda kay posible magtaas ang tubig. Kay wala unta tang ulan. Sabton ka pa imo nga. Nga, buligan mo kami bitbit sa mga gamit na mundiaw. Sabton kay imuya nga later lang. Muna nga kung kaysa damo yung mga fatality sa aton diri sa aton sini nga mga kakipay, kiti ang aton blani nga pagkatigas ang aton bagol bla nga kung sa diin nga may mga emerhensya, no, igo ya magpangayo bulig inablang tagali og ng tubig.

0: Oras mga ka-K-5 na 5.29 sa atong sining pagpangalaga diri sa balitang K-5 sa umaga. Muna ang latest update dito sa may pungsod Taiwan mga ka-K-5 no? Sa atong sining mga kuturan. So far, wala sang fatalities, wala sa mga nagtaliwan, wala sa mga nagkalamatay sa atong sining mga ka-K-5 pero kapin masobra 100,000 ka mga households ang apektado kag 14,000 ang ka mga individuals naman no sa atong sining mga ka-K5 o kon mga residente nationwide ang ging pangbakwit. 87 ka mga tao ang nagkalapilasan o kon injured sa sining paglaslas ni Bagyong Bobby. Alas 5:30 oras sa atong sining barawang pagpangalaga. Mauta ng pinakalatest update naman sa atong sining mga balita sa patrol. May 69 anyos nga lalaki nga nagakatulog siya sining balay patay matapos mga ka-K5 nga mag rusdak ining lupa dito sa area sang iya sini kag ginatulugan mga ka-K5 dira sa may banwa sang tubungan no tuga sang landslide. 68 anyos nga lalaki. Sa report ni ka-K5 Karen Padilla, naka-standby sa ton sining patrol sa sining mga tinion. Hibaloon taman ang latest update mga ka-K5 kay kahapon reportedly may isa ka lalaki mga ka-K5 no nga naglumpat kuno sa may tulay no sa aton sini nga mga ka-K5 kun di kita magsala nakainom ini sa isa ka panday sa isa naton sini nga mga ka-K5 no kag naglumpat ini mga ka-K5 ginapayag dito sa may bahin sang Santa Barbara no sa aton sini nga mga kuturan nakainom ini sang makaulubog nga ilim noon. Anong pinakalatest nga mga updates ini sa aton sini nga mga ka-K5 ka-K5 Karen Badilia sa patrol?
1: Kindulaan gitang kabuhi no ang 68 anyos nga lalaki matapos ini siya nga natampukan sa duta sa sitio Siglangan barangay Nagba Tubungan ginabanta las 4 iniksang kagahon kahapon Hulyo 12 natabo P5 ray. Ang victim ginkilala nga si Placido Tabalno Tabalina. Placido Tabalno Tabalina 68 anyos, isa ka manguma kag residente sa nasambit nga lugar K5 Ray. Sa pagpakigangot ni naton sa iya nga hinablos K5 Ray dito sa ubos no?

0: nitawag sa balay nga na luntaran sang insidente sunod diri sa kay alias Nene ang iya ni nga tiyo kay Five Ray nakaseparate ni sa pagtulog sa balay sa iyang kabataan. Badi ang bata niya kay Five Ray dito sa pihak nga balay din siya ang ining victim nga si Placido sa kamalig siya niya nagatulog kay Five Ray. O galing bangod nga wala nagauntat ang pagbukbo sang ulan dito ya sa may tubungan, hinali lang ni kay Five Ray na tiphag ang duta nga ginatindugan sang iyang balay. Bangod nga wala nakapangaman kay Five Ray, no? Ang ining si Placido, din na gini siya kay Five Ray, nadalagit ni sa pagkarusdak sang duta ang ining victim kay Five Ray kag igo ni nga na retrieve ang iyang lawas kay Five Ray ang mahuluad daw na mga ginabanta 7 to 8 a.m. na kay Five Ray sang nakit-an or sang nakutkutan ang ining lawas ni Placido suno sa iyang hinablos no si
1: Alia. Why sa sangupod siya sining payag-payag da kay Five Karen?
0: Yes, wala kay Five Ray, siya lang gid isa.
1: So ang ining inablo sa muning naka-discover?
0: Ang mga aton nga mga rescue work kay Five Ray.
1: Pero may nakapag-landslide, may nakabalo na nga daan nga ara sa dito sa sulod?
0: Yes, ang iya mismo nga bata, no, sang nabatian isang bata, iya nga dumay nagrumpa as dito sa guwa sang balay ni Lucky Five Ray, pinakita niya nga way na ni dayon ang kamalig kag ang duta nga ginatindugan nag-usmod na kay Five Ray. Amo to nga nakapangayo dayon sang bulig ang ining bata sa iba nila nga mga katiyuan kay Five Ray kag napatawgan dayon sang responder.
1: Okay, so ang payag-payag kani sa guwa malang nigali sang balay nila.
0: Yes.
1: Pero ang mayor nila nga balay wala niya malabot.
0: Wala kay Five Ray.
1: Okay.
0: Di ang suno sa hinablos kay Five Ray, no? Ang ining victim, ang si Placido, di mga pila pa ni kakilometro, nga ginkarga ang iyang bangkay, papanaog mismo sa proper sang barangay Nagba kay Five Ray, kag tigin dala na lang inigilayon sa punerarya sang iyang pamilya.
1: Okay.
0: At sa iba... Kag sa iban pagid naton yung mga balita, sa gihapon kay Five Ray negative nga makit-an ang ining bangkay sang panday nga hubog matapos ini siya nga naglumpat sa suba dito sa may sityo Saba, barangay Hibaw-an Santa Barbara kahapon ini sang udto kay Five Ray. Based dere sa initial nga information nga nakuha naton, ang ining biktima ginkilala nga si Jomel de la Tia. Jomel de la Dia, 39 anyos, soltero, ini kay Five Ray, kag residente man sa nasambit nga lugar. No? Kag according diri sa iya tiya kay Five Ray, ka ang antes tinatabo ang insidente suno sa tiya. Nagato ni si Jomel sa ilang balay na uno naging naglangulango pa ni sa tiya niya nga nagapangayo siya sa kwarta. O galing at ka naging duhulan siya sa tiya niya, wala niya ginbaton kay Five Ray, kaya suno sa iya, nag-joke lang siya. Pero sa amuto nga time, nakainom na siya yung daan sa makahulubog na ilim doon kay Five Ray. Kag antes ini, naghalin sa balay sang iya nga tiya, kay Five Ray, naghabilin pa ni siya sa tiya niya nga palangga niya ang iya nga mga kauturan. Kag ang ilan ni, ang iba nila nga himata kay Five Ray, kag nag-joke-joke pa sa iba nila nga family members. Sa nga nagamban siya nga ma-swimming daw siya sa suba. Pero ginpunggan pa ni siya kay Five Ray sa iba nila nga himata at siyempre humbog siya. Pero nagwa ini kay Five Ray kay may bit-bit ini siya nga nitawag nga wasay balati. Unaw na abi sa isang pamilya sa ihibalo nila nga mang lang siya nga mga ahoy lang get kay Five Ray.
1: Bisa kahoy?
0: Oo. Pero pagkauli, mga siguro ginabanta, alauna, alas dos, may nagpahibalo ni sa pamilya nga ang ining si Jomel, wala na nakitaan, wala na nakabutwa kay Five Ray matapos ini nga naglumpat sa suba.
1: Pamilyado ini si Jomel?
0: Ang soltero kay Five Ray, laon.
1: Laon. Tigil yes. Payag do may girigapot, was utwas, kung ano nang lain sa butya?
0: Una, suno sa tiya kay Five Ray, ang panindugan man diri sang ilang himata. Nga way ni siya problema, gid, kung sa pamilya. Pero posible nga kung kaisa, suno sa tiya kay Five Ray, kung magadto siya bala sa balay sang iya nga kauturan, may mga ginapautuas siya nga balatsyago niya, kahit laon siya, suno sa tiya niya.
1: Basta laon na muna, no?
0: Mm.
1: Do feeling lonely, bla?
0: Yes.
1: Ang muna nga dapat, hindi kagid maglaon.
2: So as na subong, wai pa rin makita ang ano, wai pa rin makita ang bank, ang iya sa nibing lawas bi no, o kung ano, yes. Wai pa mabalaan kung nga buhi pa ni sa, o kung na ano ning kayong tangan niya subong ka K5 ka rin?
0: Yes, K5 Ray. Kag isa pa, sa naglumpat, ini siya nga daan, K5 Ray.
2: May nakakita, gayon nga naglumpat siya, o ba si humaom na nga naglumpat siya?
0: Yes, naglumpat gid siya K5 Ray. Kay may mga upod pa ni siya eh. Then dito sa area, may mga residente dito nga naghambal nga hindi man da, nga hindi siya maglumpat. Kay tay mo nablang nakainom siya o galing, nakibot na lang ning mga tawo nga gulpi lang siya K5 Ray na dive dito sa suba. Tiyas na nga sa ulihi, ang nakit Andrea sa mga residente, ang ulo yun na lang yun nga nagabutwa-butwa. Kay tay mga residente dito na kulbaan man magrisko bala kay baskog nga daan ang dalugdo suno sa ila sang tubig baha nga halin niya sa kabukiran at ang why na gid K5 Ray na kitan ang ining si Jomel. Kag tay sa subong padayon ni ang ano itawag ang operation sang CDRR o kon sang Disaster Risk Reduction and Management Office kag isang iban pa gid nga mga responder dito ya sa banwa sang Santa Barbara K5 Ray.
2: Retrieval operation na lang ini no kung matawa po sa kon sini mga ka K5 hindi na ni siya search and rescue. Mm. Search and retrieval operation. Kay tipe pila na may pila na kauras na nagligad ka K5 Karen Badilla. Way pa ni makapoli si Jomel Diladia sa iya sining pamilya?
0: Yes, wala pagyapon K5 Ray.
2: Okay, sige. Alas 5:39 oras sa to sining pagpangalagad. Ang footbridge sa barangay Kamando Leon to Rumpaged.
0: Yes, K5 Ray, no? Hindi inagid ni maagyan. Kapon pag ganito, toto K5 Ray, ang ano ni, ang damugid, no? Ng mga residente, ang affected, according gani, diri sa kay Police Lieutenant, Cosme Flor Marco Jr., ang hepe sa Leon Municipal Police Station. Sa information nila, nga way pa ni maglabot sa lima katuig ang ining footbridge. Kay tigin, ano, ina K5 Ray, sunod man sa mga residente, gintukod ang ina nga footbridge para hindi budlay bala sa mga residente dito ya sa Leon nga kun maghalin ka sa Kamando awis kag sa barangay Paoy hindi layo para sa ila magbiyahe pagadto sa may proper K5 Ray. Kay bangod nga may shortcut
2: footbridge ini pero ginalabayan man ni sa mga motor.
0: Motor lang.
2: Sige ka K5 ba Karen, so mga limanik barangay kung apektado si Nidre.
0: Yes, correct.
2: Alas 5:40, masaylo na kita sa K5 Kamustahan. Salamat gid ka K5 Karen Badilla.
0: Ang ining balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upon sa patrol, si K5 Bacoy Espeha, kag WVSU intern Jasper Encarges, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Kalibo mga ka-K5, una gid ang kalibo nga nagrespondi mga ka-K5 sa panawagan, daba panawagan. Kanto ana to nang Pilar Capiz, Sir Jobert Lago.
4: Good morning, K5 Western Visayas sa aking Negros Island Region. Mayong aga sa tanan. Baskog ang signal sa Bacolod. Klaro pa sa akong palabuton. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Bacolod.
3: Salamat kay Sir Jobert Lago mga ka-K5 katuan naton balikan tang antike ang tambalang ni Smart Antike.
5: Good morning K5 Western Visayas sa mga guwapuhon takag macho nga mga anchorman sa Bacolod, Daddy Babes and Sir Roberts. Good morning. Nakapuro pa nga piron kami ka DTX Coffee Mix nga may simbog nga D3 Bio Agapa. Kampiyon ng signal, balik ka rin niyo diyan Daddy Babes Sir Robert.
3: Salamat gid Sir Melmar, salamat gid sa imo da sa antike. Katuan naton ang Iloilo mga kakibab. Iloilo, ala ka na.
2: Dito na me, where na you? Okay gid ang signal diri sa bali sa siyudad sa Iloilo, nakapakapina sa klinika DTX sa Coffee Mix. Balik sa imo dira ka K5 Babes Gantalao.
3: Sir Jobert Lago sa Pilar Capi. Sir Jobert.
4: Mga nagapanguna ng mga balita diri sa Amon City sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Pangaga K5 nagsuwestiyon sa karon ang PDIA diri sa Amon City nga Provincial Rehabilitation Center. Bangod man sa nagadata nga siya mo sulod mismo sa prisuhana sang Capiz Rehabilitation Center. Tunod sa kay PDEA Provincial Director Jory Ray Camora, ang kinahanglanon sa Provincial Government kag sang Capiz Rehabilitation Center, ang dugang kay insakto nga facilities mga ka-K5, kalakip man ang pagdugang mga kauturan sang amon sining gwardiya, no, sa amon sining rehabilitation center, kag ang pagpatigayon, pagpaidalom sang drug testing sa mga empleyado sang Capiz Rehabilitation Center. Kay pamangkot nga nagasulod ang druga sa rehabilitation center. Dugang pala mabalita sa pilar kag sa probinsya sang Capiz sulod sang Rojas, isa ka lalaki na nakpan sang aton sa nima katapos ang kapulisan sa Tapas PNP. Matapos nga ginpatigayon ang bayba sa operation, na recover ang armas mga K5 sa kay alias Rodney sa poblasyon Tapas Capiz, kag isa ka unit inisang 12 gauge shotgun, duwa ka mga bala, tatlo ka sachets ang illegal ginapatian illegal drugs mga K5 nga nagabugat 10 gramos nga standard price mga ka K5 nga 68,000 pesos. Ang suspitsado ara karon nagapahunay-hunayo sa Tapas Municipal Police Station. Amo naman nga pangunang balita diri sa Capiz kag sa siyudad sang Rojas. Back to you, Bacolod, Sir Babes.
3: Salamat kid Sir Jobert Lago, mga ka-K5 sa Capiz kag tuan nato nang Iloilo, Sir Ray SP Haumalay Iloilo.
2: Sa mga nagapanguna nga mga balita diri sa may siyudad sang Iloilo, duha ka mga insidente ang na-record sa sining wala untat nga pagbubo sang uran sa gintalikdan nga Sabado kag Domingo kahapon nga adlaw Hulyo 12, 2026 alas 4 sang kagahon, nakibot ang pamalay sa may barangay Nagba Tubungan Iloilo sang makabati sila sang pagrumpaas mga ka-K5 sang aduta, no, nagtuga ang isa ka landslide kung sa diin mga ka-K5 ginkakibot sang pamilya nga ang ila payag-payag ang natabunan sang lupa kung sa diin nagatulog ining senior citizen isa ka 68 anyos katigulang mga ka-K5 sa ila sining payag. Gilayon nga nagpatawag sang responde ang kapuhan sang sining tigulang kagang iya sining pamilya sa aton sining mga responder apang mga ka-K5 matapos ka makutkot ang lawas sang biktima wala na ini sang kabuhi mga ka-K5. So nagtaliwan gid ang ining tigulang mga ka-K5 matapos nga matabunan, no, sang duta dito sa may barangay Nagba mga ka-K5. Ging kilala ang biktima nga si Placido Tabalno Tabilina. Sa dugang nga mga balita mga kabiyanan kahapon man nga adlaw sa kadungan sang mamunog nga pagbubo sang uran sa tonsini nga mga ka-K5 isa naman ka 39 anyos residente sang barangay Hibawan Santa Barbara ang naglumpat sa tulay mga ka-K5 kung sa diin nagaragasa ining tubig baha mga ka-K5. Ging kilala ining 39 anyos nga si Jomel Diladya na katugong pinis ang agwa di pataranta o kon makahulubog nga ilimnon antes pa man mga ka-K5 maglumpat sa tulay. Nakitaan ini mismo sa mga residente ang iya sini nga paglumpat kagasuro sa ila na kitaan pa nila nga nagabulubutwa ang ulo ni Jomel Dilalyada apang wala gid sang mga residente ang nagdesider nga magbulig rescue ini tungod mga ka-K5 nga grabing daludo sang tubig baha sa kasubaan. Kay gani mga ka-K5 basta subong ginapatigayon pa sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kun MDRRMO ang search and retrieval operation. Hindi na ni-rescue kay masubra pila na kauras, wala pa makabalik sa ila sini nga pamilya ining si Jomel Dilalyada. Pero nagalaom ang pamilya nga tani, buhi pa ang ila sini nga himata. Balik sa inyo dira, ka-K5 Babes Gantalaw ng mga mainit ka mga balita diri sa K5 News FM Iloilo.
3: Salamat gid sa Ray SP Haumalay sa Iloilo mga ka-K5, ang aton area manager si Sir Ray SP. Katuan aton mga ka-K5 bang? Ha?
6: EBP. EBP. Assistant
7: Vice President.
6: Vice President. Katuan aton mga ka-K5 bang aton sininga tambalang ni Smart sa Antique, Sir Nestor and Sir Memar. Antique.
8: Mga
5: nga nagapanguna nga balita namon diyan sa probinsya, bao kadyang weekend ho, darwa ka asod-asod nga krimen na tabo diyan sa Banwa, Bugasong, sangka Banwa, darwa ka krimen. Ang una, ang sangka pagbaisana ikang darwa ka mga tao nga sa impluensya kang agwa di pataranta, imaw lang man sinda sa irimnan, hasta nga nagabot sa punto nga nag agotranay rin to kagarab kag naglinabanay. Sa'y mga pilason ng diyang mga biktima, may lang wayman may napuruhan gid. Pero pagkasunod nga gabi, jariwans may barangay paliwan, ang libayan, ginbuno ng ana mismo magurang patay. Naguna laman gali sa baysana, inanda sa sangka birthday party, ah pag uli, naguna uli ang libayan, sundan ka magurang, hinakyat na inaway, parehas na may kutsilyo, dihado ang magurang nabunaan sa liog, wara gid matabangan sa hospital. Dako preman ang libayon nga 18 anyos nakakustodiya sa Bugasong MPS.
7: Samtang sa rugang pagid nga mga balita, bangay sa paglaslas kang bagyo Inday nga ginpabaskag kang hangin habagat sa Antique, kapin sa 2136 ka pamilya ang apektado o kon 6989 ka mga individual halin sa 92 ka mga barangay sa Antique. Regyan sa 30 ka mga panimalay ang nahalitan nga ginalakipan kang 5 ka totally damage kag 25 ka partially damage. Nagpasarig naman ang provincial government sa pagpanguna ni Governor Paulo Javier nga makabaton kang nagkaigo nga assistance ang diyang mga biktima kang diyang bagyong Inday nga ginpabaskag ni habagat.
5: Mura so far mga balita namo diyan sa probinsya ka Antique. Balik kaninyo Daddy Babes Robert.
6: Salamat kay Antique. Tambalang ni Smart mga kaki 5 kadto naton ang kalibo. Kalibo. Sir Michael.
8: Bisayas Negros Island Region pa din subong investigation sa kalibo PNP in connection sa natabo nga kinawatay diri sa mga stall diri sa kabaan sang veteran sa binyo sa Banwa sang kalibo. Pito ka mga sospechado ang pa din subong gusto makilala sang aton kapulisan. Nakuha ang CCTV footage ka ginatinguan nila nga buksan ang isa ka stall pero hindi nila mabuksan ang wifi vending machine na lang ang ginkuba nila, ginkuha ang kwarta na gabalor 600 pesos. Sunod-sunod ng panakawan kay kahapon o kasang nagligan niya Sabado sang gabi sa kabasugun sang ulan bangon sa bagyong Inday, apat man kabalay ang ginsulod diri sa isa ka barangay sa Banwa man sang kalibo, ginkuha ang manok. Mga inugbulang nga mga manok ang ginpangkuha pati ang Himalayan Siamese nga kuring nang ang kuring bala. Ginadalasa man sang mga kawatan mga ka-K5 subong ongoing pang investigation kagkaina man sang kaagahon isa man katindahan diri sa may libdong istansya ginsulod man sang kawatan na tanan nga mga sinsilyo sa Arinola ubos apekto man sang bagyong Inday sa probinsya Aklan may pila ka mga lugar especially sa tangalan may rock slide kahapon pero ginrespondihan nga daan kag naayos naman tapos sa may Banwa sang Malay sa Kubay may baha kag sa isla sang Boracay may baha-baha man mga K5 kag sa Nabas may pito ka mga pamilya nga ginevacuate sa barangay Yol. Amo na mga balita di sa Aklan Banwa sang Kalibo balik sa imo Daddy Babe si Robert.
6: Madamo gyud nga salamat Sir Michael Silorio dira sa May
9: Balila nga Rinola di Buynas nga bintahan. Proto ya do di malas
6: to ya. Ato di malas gitu kay.
9: Kuang binta.
6: Hakop gitu tanan to.
9: Pero kilala ko bala nga Rinola ang iyang bintahan. Ato sumungoy man mag-uswag. Di malas para ta iyang Rinola.
6: Malas.
9: Si sino pa? Kay Five Jubert.
6: Si tapos na. Tapos na si Sir Jubert. Ang ato na lang ang ato.
9: Sige.
6: Mga kaki-five, dira sa aton, salamat gid Sir Michael. Dira sa kalibo mga kaki-five, dira sa amon niya sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region ang ligito may gin patay to duhagid ka mga persona mga kaki-five. Ining gin panglutang dira sa may Victoria City mga kaki-five sa uli gin ako sang Roslyn Jean Pili Command kag Apolinario Gatmaitan Command sang New People's Army ang pagpatay sa duha tanan ka mga lalaki sa Sitio 5 Barangay Gawahon siyudad sang Victorias mga kaki 5 gin kilala ang mga nagkalamatay nga mga biktima nga Sanday Jerome Sibalyos kag Alex Kunanan kon nakabati kamon ni kay Jerome Sibalyos ining si Sibalyos ni ang asawa sa ni mo niya ang PR man o kung media relation officer sang Valyacar Transit mga kaki-5. So no, sa NPA una nila nga ginpatay si Sibalyos las 5 sang kaagahon samtang las 7 naman sang aga natabo ang pagpatay kay Kunanan. Dugang pa sang NPA nakuha kay Sibalyos ang kalibre 45 ng armas kag shotgun samtang kalibre 45 naman ang armas ang nakuha kay Kunanan. Anong pahayag sang NPA? Sanday Sibalyos kag Kunanan ang espiya sang militar. Amo na ang rason kung nga ang gangit patay siya kay Matisyani ang ginatudlo sa nga nag-report sang NPA kag involbado si Sibalyos sa Tuboso 19 massacre sa tong Abril 19, 2026. Samtang si Kunanan ang nagtudlo naman sa mga militar sa nagluntad nga operasyon sa Barangay Gawahon, Siyudad San Victorias.
4: Sa iwan pagdia balita, mga Kaki 5, Philippine Army, kag iya asawa nagbaisay. Philippine Army, gintiro ang iya kaugalingon. Samtang asawa, ginpatay sang iya ugangan. Nag-intrabali ang ugangan ang tatay sang Philippine Army. Duha sila nga mag-asawa, patay. Natabo sa Barangay 3 sa Siyudad San Bacolod. Kung saan magrabing nga binaisay sang mag-asawa, tub-tub nga tiniro sang army ang iya kaugalingon, si alias Irwin, primero nga lupok, wala amigo. Ikadua, naigo siya mga kakipay. Nag-intra ang tatay sang army, binuno niya ang asawa sang army, kabangdanan nga dua ang patay.
6: Grabe nga mga nagkalanabo na subong, no? Amin mga balita na mo diriya sa siyudad sa Bacolod, Negros Island Region, di ko na pag-ibalik sa inyo, mga papangs. Salamat, gidiluilo, ruwas ang tiki.
2: Oras mga kakay para 5:53 sa tong sinibar mga pangalagad. Bantayan na lang dugang ang mga detalye karon sa katon sa ring mga balita sa pila na ton sa ring mga public affairs sa program. Dari sa K5 News FM Iloilo 88.7 ang kampiyon ng istasyon sa siyudad kag probinsya sang Iloilo.
10: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
2: Salamat kid sa mga online viewers naton, online netizens. Sige pamati kid sa tong sa ring pagpangalagad kay Nanay Beth Guanzon. Kay Uting Guanzon dira sa may Barangay Balusgod Pototan Iloilo, kay Tatay Koroy Poras dira sa may Rumbang, sa kay Tita Rina Mapa dira sa may Rizal nga namit-namit kidang luto sa aros kaldo, pero wa'y pa kami kabayad sa imo. Salamat kay Tita Rina Mapa. Agosto 5, good morning, watching live from Kuwait, Idol Ray Umalay, nagpapamatigid kami always sa imo. Tristan Watgulay, good morning. Salamat kay George Diocampo. Warlito Lumugdang, Nalaunan, good morning, kay K-Pab Ray Umalay, watching from Barangay Maduyo, Miagaw, Iloilo. Always listening kay Ma'am Annalyn Panes Agrabante sa pinakagwapa nga Iloy ni K-Pab Kirby Agrabante. Alas 5:54 sa aga, kita naman kita buhas gadlaw, same time, same station, dali lang sa kampiyon ng istasyon, ang K5 News FM Iloilo, mga ka-K5. Sa aton sining mga kuturan, ang iniman nga pagdulong ta sa mga impormasyon kay balita, ang idulong masato sa kalaban sang Ion Group of Companies, bringing excellence in real estate construction, hospitality, travel, manufacturing, distribution, and trading. Ang Ion Group of Companies, nga nagahatag sang manami nga kabuhi para sa aton sini nga mga kauturan pinaagi sa ilang mga produkto. Alas 5:55 saga. Ako naman si K-K5 Reyes Pea Umalay, nagapabilin sa mga tinagang nagasiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga K-K5.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatugas sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Sa una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino ang atay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Ikaw bala ang may diabetes.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo.
13: Kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Masaligan.
13: Epektibo.
10: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
13: Yung may D3.
10: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
13: Yung may D3.
10: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
6: D3 Bio.
16: Ako si Karen. Damo isang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
10: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
18: ang D3 Bio.
19: Yung may Visio.
18: Ang Visio.
19: Yung may D3.
18: Mga buti ka.
20: Para sa matilo nga dugo.
21: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
22: Basta tilo ang atay.
21: Happy kanunay.
22: DTX 500.
21: Masaligan.
22: Epektibo.
21: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
21: DTX 500.
22: Masamit ka bala ang gina-allergy.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
21: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
21: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
21: DTX 500.
22: Masaligan.
21: DTX 500.
22: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
22: DTX Coffee Mix.
18: Mga magabutika.
22: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix.
18: Mga magabutika.
25: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
25: Mighty C.
18: Mabasa mga butika.
25: Mighty C.
18: Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Rosita. My dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
25: Mighty C.
18: Mabasa mga butika.
28: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
29: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
28: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Good news!
18: Good news!
28: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
29: Libre?
30: Libre!
29: Wow!
28: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
31: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
31: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
32: Kaya subukan ninyo.
31: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
32: Klinika Deo Fresh.
31: Available now.
29: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
28: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
33: Nestor, ang sinaing!
34: Luto na!
33: Ang labahan!
34: Nakasampay na!
33: Ang uniform ko!
34: Naplansa na!
35: Ganito ako!
34: Tigasin!
35: Tigalapa!
34: Tigasay!
35: Tigaplansa!
34: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
35: Sa gabi,
34: ako ang bossing!
35: Dahil kasangga ko!
34: Ang extend!
35: Supplement for men!
34: Lourdes!
35: Tapos ka ng maligo!
36: Yes, darling! Come to mama!
35: X10 Food Supplement for Men.
34: May maca at lavawaska
35: na nagpapataas ng energy at stamina
34: para sa tinigasing performance.
35: X10 Food Supplement for Men.
34: Para sa matinong na dugo.
35: DTX 500.
34: Para sa healthy gatay.
35: DTX 500.
34: Ang DTX 500.
35: Ang may mataas ka antioxidant.
34: Nga amo naman
35: ang nagatinlo sa imo atay.
34: Basta tinlo ang atay.
35: Happy kanunay.
34: DTX 500.
35: Masaligan.
34: Epektibo.
35: DTX 500.
0: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic...
35: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
34: Mataas pala ang imo blood sugar.
35: DTX 500.
34: Ikaw pala ang may diabetes.
35: DTX 500.
34: Ang DTX 500.
35: Ang may powerful compounds.
34: Yan ang kapanupo.
35: Kagakontrolar
34: sa imo blood sugar.
35: DTX 500.
34: Asalrikan.
35: Epektibo.
34: DTX 500.
1: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
2: Wow! My kumso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
4: Iloilo
3: 88.7.
5: Ang oras sa Pilipinas, 6:10 na sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, Cog D3, Bayo.
7: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
9: DTX 500 Morning Newscast.
8: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, ka-K5 Ted Aujero Francia at ka-K5 Kimberly Caluyo.
9: DTX 500 Morning Newscast.
5: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Lunes, Hulyo 13, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo. Partly sunny, 26 degrees Celsius ang temperature. Sa sininga oras,
11: mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Ted Aujero, Francia.
11: Kag ako naman si ka-K5 Kim Montano.
5: Sa headlines, ginadulong sa kaalwan sang klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
4: Top story of the day.
5: Diplomatic reception para sa anibersaryo sang 2016 Arbitral Award, kinpangunahan ni Presidente Marcos Jr. Sa balita lokal, probinsya sang Iloilo ginbaha bangod sa habagat kag Bagyo Inday, classes sa pila ka mga banwa subong adlaw suspended.
11: Senior citizen nga nagakatulog patay sang natipagan ang balay sang naglandslide sa tubungan.
5: Sa balita regional sa Aklan, dalaga ginbuno sa liog patay.
11: Sa K5 Network News, minilyon nga pondo kag teknolohiya sang Japan igabubo sa enerhiya sang Palawan.
5: Balita National, House Prosecutors luyag nga magatubang si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial.
11: Sa dugang balita National, NBI Director Melvin Matiba gin-request nga makatestigo sang temprano sa impeachment trial.
5: Balita International, Iran gin-declare nga sarado ang Strait of Hormuz.
11: Sa balita sa negosyo, Pilipinas nagpangatlo sa Intangible Investment Growth suno sa WIPO.
5: Balita International or balita sa inampang tennis star Alexandra Ayala, nakapauli na sa Pilipinas.
11: Sa balita sa showbiz, aktres nga si Julian Santos ginpabugal ang anak nga si Lucho matapos ginkilala bilang player of the match sa football game sa Spain.
5: Sa balitang extra special, cheeseburger sa Amerika ginhimo nga istatwa. Lasay skin cell sa aga, kadungan sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Atensyon sa mga isodyante, mga pupil, ginikanan, guardians. Yari ang mga banwa sa probinsya sang Iloilo nga nagsuspend sang klase subong adlaw Lunes, July 13, 2026. San Miguel Iloilo, San Antonio Elementary School, San Miguel Central Elementary School sa banwa sang San Miguel, kag Santa Cruz Elementary School sa San Miguel Iloilo. Oton Iloilo, all levels wala sang klase subong adlaw, Leon, Alimudyan, Tubungan, Maasin, Aniway, New Lucena, Gabatuan, Pavia, ang Pavia halin sa preschool asa sa senior high school, kag Leganes sa elementary lamang. Wala klase sa Leganes sa elementary. Sa high school kag sa college, mayara. Ang suspension bangod sa pagbaha nga gindala sang Bagyo Inday kag habagat.
4: Top story of the day.
5: Ang top story of the day ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Ginpangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang diplomatic reception sa Pasay City bilang pagdumdum sa ikanapulo katuig na anibersaryo sa arbitral ruling nga gintambungan sa mga miyembro sa diplomatic community, lakip sa US Ambassador Lee Lipton, Japanese Ambassador Endo Kazuya, kag Senate President Sherwin Ting Gatsalian. Ginpamilit ni Presidente Marcos Jr. nga hindi dapat mangin sentro sang gamo ang South China Sea, kundi magpabilin nga dagat sang kalinungan, cooperation kag kabuhian. Suno sa Presidente, ang kadalagan sa Pilipinas hindi lamang kadalagan sa idalom sang international law, kundi kadalagan man sa mga mangingisda ng mga Filipino kag mga komunidad nga nagasalig sa kadagatan para sa ila pala nga buhian. Nagapanindugan man si Presidente Marcos Jr. ang bangigay sa mga pungsod ang dapat ma-resolve sa matawhay nga paagi kag base sa international law kag imdi sa pagpamahog o kon paggamit sang pwersa. Ginpatod man sa Presidente nga magapabilin nga matutom ang Pilipinas sa pagsunod sa United Nations Charter kag United Nations Convention on the Law of the Sea o kon UNCLOS, samtang padayon nga defensahan ang kinamatarong kag interest sang pungsod. Nagapasalamat man ini sa mga pungsod nga padayon nga nagasuporta sa Pilipinas sa pagsakdag sang isa ka pangkalibutanon nga katawhayan nga nakabase sa kasuguan. Si Presidente Marcos Jr.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. It is the very framework that allows sovereign states to interact as equals, ensuring that treaties freely entered into must be fully respected, faithfully interpreted, and consistently applied. But let us not forget, the 2016 arbitral award is not just an abstract triumph of jurisprudence. It has a profound and deeply human dimension. At its heart, this award is about people. It is about our fisherfolk whose ancestors have cast their nets in these waters for many generations and who deserve to fish in peace, in safety, and with the dignity to
4: DTX 500 Morning Newscast
10: Balitang
4: Lokal.
5: Lasais, yes, in 9 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinadulong sang D3 Bayo. Inatrangkaso ka, o kung gani, hana nga trangkasuhon, magtumar na D3 Bayo epektibo. Balik na ang face-to-face classes sa talan nga level sa syudad sang Iloilo, Subong Adlaw, Lunes, July 13. Base sa assessment sang Iloilo City Emergency Operation Center, wala na sang idaluman nga mabasko nga pag-ulan sa syudad sang Iloilo, magluwas lang sa magalumon nga kahawaan, kagpanalagsa nga pagpanaliti, kagpagpanagub dala sang habagat. Samtang sa probinsya sang Iloilo, may pila ka mga bano nga nag-declare nga mayara asang class suspension subong adlaw Lunes, July 13, bangod sa epekto sa nga bagat kagit pabaskog sa Bagyo Inday. Ang mga banwa nga nag-suspense ang klase subong adlaw sa banwa sang Pavia, all levels. Oton, all levels. Leon, all levels. Alimudyan, all levels. Kabatuan, all levels. Banwa sang San Miguel sa San Antonio Elementary School, San Miguel Central Elementary School, Santa Cruz Elementary School. Banwa sang Leganes sa elementary level lamang. Banwa sang Tubungan, all levels. Pagpamati diri sa K5 News FM sa dugang announcement ang tanan sa mahimo class suspension o kon resumption subong adlaw.
11: Sa kaangot nga balita, naglabot na sa 33 ka mga kabarangayan sa syudad sang Iloilo ang ginbaha bangod sa pagtupa sang mabaskog nga ulan dala sang habagat nga ginpabaskog ni Bagyo Inday. Ining base sa pinakauli nga report sang Iloilo City Disaster Reduction and Management Office o kon CDRRMO, base sa data, 29 sa gihapon ang nagapabilin nga ginabaha, kag apat naman ang nagsubside na. Samtang nagdangat naman sa masobra isa ka gatos ka mga tawo o kon 48 ka mga pamilya ang apektado.
5: Lasais 21 sa aga, oras kinatulong sang ascorbic acid, Mighty C. 15 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo affected sang pagbaha. Jenny Kaoyonan sa report.
12: Naglabot sa 15 ka banwa sa probinsya sang Iloilo ang naka-eksperyensya sang weather-related incident kadala sang Bagyong Indaya. Sunod kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Head Mr. Cornelio Salinas, galakip sa mga weather incident kan eksperyensyahan sa kabanuhanan amo ang pagbaha, landslide, sea mishap, roadside kag soil erosion, pagsaka sang level sang tubig kag iban pa. Lakip sa 15 ka mga banwa amo ang Ahuy, Banate, Kabatuan, Igparas, Haniway, Leon, Maasin, Miag-aw, New Lucena, Oton, Pototan, San Joaquin, Tigbawan, Tubungan, kag Zaraga. Samtang nagdangat naman sa malapit 700 ka pamilya ang apektado bangod sa Bagyong Inday sa Bugos nga probinsya.
13: Report nagikan sa siyudad sang Iloilo ini si KK5 Jenny Kauhunan para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: Sa dugang balita lokal, nagpabutyag si Kagawa Jory Basco sang Botbotong Uton, Iloilo, na hanungod sa kaimtangan sang flood mitigation project sa ila lugar nga iya ginatudlo isa sa mga rason nga madasig nga pagtaas ang baha sa ila barangay. Siro kay Basco, madamo nga pumuluyo ang nagpangayo sang bulig bangod sang pagbaha nga nakaapekto sang ilang mga panimalay. Lakip sa pinaka naapektuhan amo ang mga residente sang Zone 2 o kon Zone 2, Zone 7A kag 7B nga Nagapuyo malapit sa Suba. Dugang pa niya, naglabot sa malapit hawak ang kataason sang tubig baha nga nagsulod sang pila ka mga balay. Suno pa kay Basco, naglala ang sitwasyon bangod sa nagapadayon nga konstruksyon sang flood mitigation project sa lugar nga iya ginasili nga posible nakaapekto sa normal nga pag-flow sang tubig sa tiun sang mabaskog nga pagulan.
5: Alas 6:23 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Sa Tubungan, Iloilo, tigulang natiphagan sang duta, patay. Karen Badilla sa report.
13: Mga kaki-5 patay ang 68 anyos nga lalaki matapos ini nga nadala sa nagluntad nga landslide samtang nagakatulog sa sulod sang iyang kamalig sa Sityo Sidlangan, Barangay Nagba, direya sa Banwa sang Tubungan, pasado alas 4 sang kaagahon, Hulyo 12.
10: Mag-DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
14: Kilala ang biktima nga si Placido Tabalno Tabalina, 68 anyos, kagresidente sang amunga lugar. Sa pagpakigangot sa K5 News FM Iloilo kay alias Nene, hinablo sang biktima. Ginpayag sini nga nagakatulog sa kamalig ang iya tiyo, so hinali lang natiphag ang duta kag nadala ini sa mga natampukan. Upod man sang biktima ang iya anak, apang nakaseparar ini sang balay, sang natabo ang insidente. Pilaman ka oras ang ginpatigayon nga retrieval operation antes nakutkutan ang lawas sang biktima. Samtang madamo naman nga porsyon sang duta sa pinakabukid nga bahin sang Tubungan ang nagakalatipag bangod sa wala untat nga pag-ulan, tugas ang southwest monsoon o kun habagat.
13: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: The 6:24 sa aga, oras kinatulong sang ascorbic acid Mighty C. Sa Santa Barbara, Iloilo, missing sa gihapon si Jomel Diladia, 39 anyos ang edad, sa barangay Hibawaan, Santa Barbara, Iloilo, nga naglumpat sa Taytay matapos nga hubog. Sa pagpangusisa sang pulis, natabong insidente alas 2 sang hapon sining karon lang. Kagbase sa panaysayon sa mahimata, hubog ang biktima. Gintinguan pa ini kontani nga luwason sa iyang kumpare hapang tumatka baskog sang daludo o sang tubig. Rason nga madasig nga nagsarurot ang biktima.
11: Samtang temporaryong kung ginadumilian ang mga heavyweight vehicles nga maglabay sa Taytay nga nagakonekta sa Sityo Ilaya, Bagingin, Lanot sa Almudyan, epektibo kahapon nga adlaw, Hulyo 12, tubtob sa masunod nga abiso. Suno sa Almudyan Municipal Engineering Office, naapektuhan sang baha ang bahin sang kalsada kagriprap nga nagresulta sa minor nga pag-usmod sang duta. Lakip sa ginadumilian nga maglabay amo ang mga truck, loader, water tanker kag iban pang mga mabugat nga mga salakyan, iniagod malikawan ang posible nga mga peligro.
5: La 6:26 sa aga, oras kinatulong sang Pre-Bio Coffee. Subungan daw Lunes sa mga taga-sudad sang Iloilo, kay magapadulong sa sudad, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro Iloilo City Branch, 9:30 sa aga, subungan adlaw, hasta alas 3:30 karon sa hapon. Sa Ahoy, Iloilo, motorbangka na guba sa tunga sang labod, mga pasayro na luwas. Reggie DiMayo sa report.
10: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalina Mighty C.
15: Luwas nga na-rescue ang 14 tanan kapasahero sang isa ka motorbangka matapos maguba ang propeller sini sa tunga sang lawod sa Banwa sang Ahoy, Sabado sang aga, Hulyo 11. Suno sa Philippine Coast Guard o kon PCG Iloilo, halin ang motorbangka sa Punta Buri Island kag pakadto kontani sa barangay Mangorokoro sang maguba ang propeller bangod sa mabaslog nga hangin kag dalagko nga balod. Bangod sini wala nakapadayon sa biyahe ang sakayan kag na-stranded sa tunga sang lawod. Gilayon nga nag-respondi ang mga katapos ang PCG Iloilo sa bulig sa

0: Radio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News sa FAM.
1: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
2: Las 6:28 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bio. Ginatrangkaso ka, may fatty liver kag kidney stones, magtumar sang D3 Bio. Sa Aklan, dalaga ginbuno sa liog, patay, Leonard Viray sa report.
3: Nagasinggit sa ngustisya ang pamilya sang 19 anyos nga babayi nga ginbuno sa liog sa tuong Hulyo 7 sa may barangay poblasyon ni Bacaw, Aklan. Suno sa pamilya, 5 kadlaw matapos ang insidente, wala pa sang may natumod nga suspek ang lalaki o konobyo nga ulihi nga nakita upod ang biktima. Bangod sini, nagahingyo ang pamilya narse sa Libacaw PNP kag local government unit nga hatagan sang oras kag atensyon ang kaso. Agud nga masiguro nga mahatagan sang ngustisya ang kamatayon sang dalagita. Dumane gabi sa nga Hulyo 7, sakay sa motorsiklo ang biktima kupo ng iyang nobyo nga ginkilala kay alias GM nga padulong sa isa ka lugar malapit sa ginatukod nga taytay sa nasambit nga barangay. Sunod sa statement nga ginhatag ni alias GM sa kapulisan, samtang nagistoryahanay sila sang biktima, golpe na lang nagpalapit ang wala makilala nga lalaki kag ginkomprontar ini. Pagkataliwan sang pila ka minuto, nauli sa komosyon ang pagbaisay sang duwa hasta nga nagbunot sa nga kutsilyo ang wala makilala nga suspek kaginbuno si alias GM apang nagpatunga ang biktima. Rason niya siya ang naiguan sa iyang aliog. Madasig naman ang gindala sa ospital ang biktima apang makataliwan ng duha kadlaw, wala ini makasurvive bangon sa iyang alastro. Sa karon, nagapadayon pa ang ginihimo ng backtracking sa nga kapulisan para nga matumod ang pagkakinanlan sang suspek. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
4: Sa dugang nga balita regional, lalaki ginbuno sang iya stepbrother sa Antique, patay, Eileen Rose Magbanwa sa report.
5: Dead on arrival sa ospital ang sangka lalaki matapos nga ginbuno kang anang libayan ginabanta alas 10:45 sa gabi Hulyo 11 sa barangay Paliwan, Bugasong, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Janjan, samtang ang suspect naman nga anang half-brother nga libayan ang ginkilala kay alias Makmak, pareha nga residente kang nasambit na lugar. Suno kay Police Captain Alfonso Presya, ang OIC kang Bugasong MPS, nag-agto sa sangka birthday kag nag-inam ang magbugto kung sa diin may nagluntad nga pagbinaisay sa tinga kang darwa. Una naman nga ginatad pa uli ang suspect, samtang matapos ang sangka oras, ginatad man pa uli ang biktima kag saan ang pag-abot, ginsipa ka dya ang gawang kang balay kang anang bugto, banget ingaday lang ang andang balay kag ginhangkat kang away. Nagkumagay sanda nga darwa nga parehas may kapat nga kutsilyo, tabtab nga ginbuno kang libayan ang magurang sa sentro kang anang liag nga nangintunaan kang anang kamatayan, samtang menor naman nga pila sa alima ang naangkad kang suspect. Nagtingwa naman nga magpalagyo ang suspect apang nadakpan dya ginabanta alas 8:45 kang aga Hulyo 12 sa among barangay. Base sa investigasyon kang Bugasong MPS, parehas nga halin sa probinsya kang Quezon ang magbugto. Kagrugto pa lang may mga away o kunwara pag-intsindihan na iran ang darwa. Sa tulad, ginahilat pa ang desisyon kang pamilya kung magapasaka kang kaso, bato sa suspect. Balita Regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampiyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan, ang Kampiyon ng Estasyon sa Antique. K5 News FM.
2: The 6:31 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Pondo kag technology sang Japan, igabubo sa energy sector sang Palawan. Ray Almudal sa report.
6: Inaasahang liliwanag ang mga liblib at madidilim na bahagi ng Palawan matapos na pormal na makipagtulungan ang higanting Japanese think tank na Mitsubishi Research Institute o MRI at Economic Research Institute for Asia and East Asia sa sangguniang pananawigan sa pamamagitan ng Sustainable Energy for Island and Distributed Off-Grid System Project, target ng partnership na magtayo ng mga renewable microgrids sa mga malalayong komunidad na hanggang ngayon ay hindi pa rin naaabot ng serbisyo ng kuryente. Pinangunahan naman ni Board Member Ryan Maminta na siyang chairman ng Committee on Energy sa Sangguniang Pananawigan ang pagtanggap sa mga

0: delikadong Hapones upang plantsahin ang mga inisyal na koordinasyon at teknikal na detalye ng malawakang proyektong ito. Nakatagda namang isagawa ang isang mabilisang initial assessment upang suriin ang potensyal ng renewable energy at ang estado ng umiiral na infrastruktura sa isla, kasabay naman ang pakikipag-usap sa mga local stakeholders. Ayon sa pamunuan ng MRI at EREA, kritikal ang agarang pagtukoy sa mga angkop na lokasyon upang masimulan na ang paglalabas ng mga pondo at paglalatag ng mga teknikal na pangangailangan sa mga target na komunidad. Binigyang din naman ang pamahalaang panlalawigan na buo ang suporta nito sa Siedo Project upang matiyak ang tagumpay ng Clean Energy Initiative na direktang pakikinabangan ng mga Palawenyo. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Sa dugang K5 Network News, ikanapulo katuig sang arbitral award ginsa ulog kag ginhanduraw sa Zambales, Aileen Cuevas Sanchez sa report.
2: Sa temang Bayanihan sa Karagatan, Liwanag ng Kalayaan, Tanglaw ng Karagatan ay pinangunahan ni Governor Hermogenes Zevdanet Jr. kasama si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at mga opisyal ng AFA ang pagdiriwang na 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. Bilang bahagi ng selebrasyon na mahagi ng kagamitan sa pangingisda, kagamitan sa kabuhayan at food packs para sa mga pamilya na mangingisda mula sa mga baybaying bayan ng Zambales. Layunin nito na palakasin ang kabuhayan at suporta sa ating mga mangingisdang isa sa pangunahing nagtataguyod ng soberanya sa West Philippine Sea. Ayon kay Governor Yadane, ang 2016 ruling ay isang makasaysayang tagumpay na nagpatunay sa karapatan ng mga Pilipino sa ating karagatan. Dagdag niya, ang Zambales ay kabilang sa mga LGU na kinonsulta noon sa pagbuo ng kaso ng Pilipinas. Kasabay nito, nagkaroon din ng community activities at concert upang gunitain hindi lang ang tagumpay sa batas, kundi pati ang katatagan at sakripisyo ng ating mga mangingisda. Ipinahayag ni Governor Yadane na patuloy ang Zambales sa pagsuporta para sa kapayapaan, katarungan at kaunlaran sa West Philippine Sea. Balita mula sa Zambales Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: GTX 500 Morning Newscast Balitang National.
4: The 6:35 sa aga Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang Mighty C kag GTX 500. Ginalauman sang House Prosecution Panel nga magatubang na si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial agud masabat ang aligasyon batok sa iya. Samtang i-present sa prosecution buwas July 14 bilang testigo si Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff sang Office of the Vice President. Si Attorney Lopez maghatag sang pamatuod na may kang tanan sa Article 4 sang Articles of Impeachment na nag-akusar kay Duterte sang culpable violation of the Constitution, high crimes, kag betrayal of public trust.
1: Sa kaangot nga balita, national ginpasiguro sang House Prosecution nga magapadayon ini sa pagpresentar sa mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bisan pa sa ginapahayag nga mga tikang nga isentro ang atensyon sang publiko sa iban nga mga isyu. Suro kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, tagpamaba kag adviser sang prosecution panel, hindi sila magdungan sa nagkalain-lain nga mga naratibo kag sa baylo, padayon nila nga papaskugon ang mga ebidensya nga ginapresent sa Senate Impeachment Court. Pahayag pa ni Barbers, importante nga makita sa mga senador nga nagaserbi bilang mga hukom kag sang publiko ang kabugaton kag importansya sa mga ebidensya nga ginapresentar sang prosecution. Sa unang anasang hearing, ginpresentar sang prosecution ang mga ebidensya nga may kaangtanan sa Article 4 sang Articles of Impeachment. Lakip diri ang testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong nga nag-confirm sa mga video nga gingamit bilang kabahin sang mga alegasyon batok kay Duterte nga ipapatay sini si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagang First Lady.
4: La 6:37 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Sa iban pang balita nasyonal, kinahanglan ang written authority ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. antes mabuksan ang silyado nga kahon nga may tax records ni Vice President Sara Duterte kag sa iya bana nga si Attorney Manasseh Scarpio suno kay Senator Judge Panfilo Ping Morena Lacson. Ang BIR box may unod nga income tax returns sa mag-asawa kag sa ila manegosyo. Ginpabalik ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Attorney Senador Francis Guevara Escudero ang kahon sa BIR bangod wala pa ini masakop sang korte. Suno sa defensa ni Duterte, pwede mabuksan ang kahon basta himuon ini sa executive session.
1: Samtang ginhingyo naman ni National Bureau of Investigation o kung NBI Director Melvin Matibag sa House Prosecution Panel nga ma-schedule sang mas temprano ang iya pagtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte agun hindi maatrasar ang trial. Sa sulat nga ginpadala kay Lead Prosecutor kag Batangas Representative Jervil Luistro, ginpahayag ni Matibag nga natalana siya nga magtambong sa isa ka summit sa mga law enforcement leaders sa Thailand sa Hulyo 21 kag 22. Pangdanan nga ginhingyo niya nga makaatubang sa Senado antes ang Hulyo 20. Suro pa kay Matibag nga personal niya nga igatiglawas ang NBI sa pagsinapol kaupod ang mga opisyales ang Federal Bureau of Investigation o kung FBI kag Royal Thai Police na tuhoy sa mga scam kag transnational organized crimes sa Asia Pacifico.
4: La 6:39 sa aga sa mga bagulang bukas ang radyo kag sa Facebook Live. May klase na subong adlaw diri sa siyudad sang Iloilo. Pero sa kabanuhanan sa probinsya, may pila ka mga banwa nga nag-suspend sang klase subong adlaw Lunes. Bangod sa epekto sang habagat, kagin pa baskog sang bagyo Inday. Wala sang klase sa elementary level sa Leganes subong adlaw, Kabatuan all levels, New Lucena, Haniway, Maasin, Tubungan, Leon. Pavia. Sa San Miguel, wala sang klase sa San Miguel Central Elementary School, Santa Cruz Elementary School, kag San Antonio Elementary School. La 6:40 sa aga, oras sulong sang Mighty Sea.
3: DTX 500 Morning Newscast, Balita International.
4: Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa Healthy Tummy, Clinica Spore Biotics. Sa Iran, gindeclare sang Iran nga sarado ang Strait of Hormuz matapos isa ka barko ang nagbiyahe sa wala ginapanugutan nga rota kag naigo sa strike. Kadungan sini nagpaandam ang Iran nga anuman nga pagtimalos sa insidente ang ilaman pagasabton sang strike. Pila ka mga barko ang nagtuyo nga mag-agi sa hindi authorized nga rota sa Strait of Hormuz kag wala ginsunod ang paandam nga mag-agi sa nagakaigo nga rota. Sunod sa Islamic Revolutionary Guard Corps nga magapabilin nga sarado ang among alagyan, tubtob magpagwa sang bago nga pahibalo kag tubtob natapos na ang pagpahilabot sang Amerika sa Rion.
1: Samtang nagtaliwa naman ang anay emir sa Qatar nga si Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani sa edad nga 74. Ini siya ang nagdumala sa Qatar humalin sang tuig 1995 tubtob 2013 antes ginsaylo ang pwesto sa iya anak nga si Sheikh Tamim nga amok sa karon ang leader sa nasambit niya pungsod. Gindala si Sheikh Hamad sa katanyagan ang Qatar pinagi sa pag-develop sang Al Jazeera Television Network kag subong man ang madinalagon si Ringa pagbid agon mag-host sang 2022 Soccer World Cup Tournament. Ginsaylo ni Sheikh Hamad ang poder sa iyanak nga sadto anay amo ang crown prince sang June 2013. Nakuha niya ang pwesto sang 1995 matapos mapuka ng iyang amay sa isa ka bloodless revolution.
4: La 6:42 sa aga, oras kinatulong sang The Power Trio DTX 500 D3 Bio kag Mighty C. Subong adlaw Lunes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa mga taga Sara, Iloilo, ayong nga balita, bukas na ang Clinica Sara, Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apoloista, Sara, Iloilo. Mighty C Morning, kaya Sir George Jocampo sa Buendia, alis na bukas. Masakay na maliwat sa barko. Kada lutaw ni Sir George Jocampo, Cuarta, Paldo. Sir George, God bless sa imong biyahe. kay CJ Castro, Ma'am Jonna Saldo, Pastor Bobby Iriman, Mamimi Catalunya Iriman sa Taftapas Capiz, Tita Ambing Baez Kabasak, thank you. Kay Manong Boy Beramin sa Roja City Capiz, Alan Tocoyo, Ma'am Ludi Gulilaw sa Lomar Itiri, dira sa Sambagaro, Felix Singson, kay Sir Dennis Delphine, Ma'am Marie Chris Castro Verde Vlog, Beth Idarlilia, K5 Mobile Patrollers, Dennis Delphine, Rick Mapa, CJ Castro, Ma'am Luz Monte Albusio Puriagula, ay Ma'am Merlinda Villete, ang first cousin ni Ma'am Regine Velasquez, Alexa Sabo, Romel Palmares, Ma'am Rosemarie Agramon, Ma'am Rose Cabangalimbagi, Ma'am Pangapena, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
4: Ang business news kinadulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manaming nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan, DTX 500 effective. Na angkon sang Pilipinas ang ranggo bilang world's third fastest growing economy para sa intangible investments sunod sa report sa World Intellectual Property Organization. Base sa World Intangible Investment Highlights 2026, nagapakita nga ang Pilipinas nakaposte sang 4.6% growth para sa intangible investment. Nagpanguna sa listahan ang India nga may 7.9% growth rate, ginasundan sa Japan nga may 4.8% growth rate. Iniang unang ation nga nalakip sa report ang Pilipinas. Sa reference rate, 61 pesos and 52 centavos ang United States dollar, 70 pesos and 17 centavos ang euro, 82 pesos and 36 centavos ang British pound, 42 pesos and 74 centavos ang Australian dollar, 43 pesos and 44 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 60 centavos ang Singaporean dollar, 76 pesos and 6 centavos ang Swiss franc, 15 pesos and 10 centavos ang Malaysian ringgit, 20 pesos and 44 centavos ang Israeli new shekel, 16 pesos and 40 centavos ang Saudi rial, 198 pesos and 44 centavos ang Kuwaiti dinar, 162 pesos and 96 centavos ang Bahraini dinar, 159 pesos and 68 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 67 centavos ang Jordanian dinar, kag 16 pesos and 86 centavos ang Qatari rial. Mighty C Morning kay Ma'am Marilu Sacuevo. Ma'am Marilu Sacuevo, Ma'am magpangapena, DTX Premium Coffee, kay Sir Roy Asihar, Sir Art Calzas, Pastor Jamie Tiham, Ma'am Rosemarie Agramon, kay Ma'am Lori Gose and Sir Biroy Gose sa Dabong Haniway, Zanday Villanueva Villamor, Alexa Sabo, Janly Sarabia, Sir Janly, kay IC, kay Irvine and Ma'am Irene, magpangape na, DTX Coffee Mix.
1: Kag sa ato naman balita sa showbiz, sa ginpabugal sa aktres nga si Julian Santos ang iya anak nga si Juan Luis Lucho Agoncillo matapos ginkilala ini bilang player of the match sa pinakauli nga football game sa Espanya. Ginpost ang aktres sa iya Instagram account ang mga litrato sa pag-celebrate sa achievements ang iya anak sa international football tournament. Sa iya mensahe, ginpabutyag ni Julian kung ano nga kalipay ang iya nabatyagan nga makita si Lucho na nagadedekar sa iya kauganingon nga nahamutan ini sa sana hamutan sini nga sports.
4: Mighty C Morning kay Vice Mayor Merloy Panga Lamasan Pixo and Ma'am Lele Pilale sa Barangay Tipulo Duenas. Wow, very good, nagapangape na DTX Premium Coffee. Mighty C Morning kay Sir Edgar Badbadon, kay Ma'am Rosemay, Marie Chris sa vlog, sa Sir George Jocampo, Jesse James Carvilles, Sir Benny Hermano, Noy Nilo Servas, si City Vice Mayor Elisar Chavez, Sir Reming Castor, kay Sir JR Villalba, Sir Roy CR, kay Sir Francis Tirania, and Sir Ricky Alejo. 6:47 sa aga, oras dulong sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves kag Clinica Deo Fresh. 6:48 sa aga. Ang sports news ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Tennis champion Alexandra Ayala giniabi-abi sang Filipino fans sa iyang pagpauli sa pungsod. Enrico Sorita sa report.
5: Kaangay sa isa kabaganihan na pagskwata kay Alex Ayala sa iyang pagbalik sa pungsod matapos ang iyang maragtasong kampanya sa Wimbledon. Ang 21-anyos nga tennis star ang nagabot kahapon sa Ninoy Aquino International Airport para sa iyang homecoming. Ginabi-abi ini ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bimbol Tolentino, Philippine Sports Commission Chairman Patrick Pato Gregorio, tag Philippine Tennis Association Secretary General Jan Ray Chanko. Naibluan nga nakalabot sa round of 16 si Ayala sa Wimbledon matapos nga ilutuson ang defending champion nga si Iga Swiatek sa round of 32. Sa masunod nga bulan, magpasakop naman ini sa WTA 1000 National Bank Open sa Canada kag pagkatapos amo naman ang US Open. Ang ini nga balita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: 6:49 sa aga sa mga nagapamati, may klase na all levels diri sa siyudad sang Iloilo sa Bung Adlaw. Pero wala sang klase sa Pavia, Leon, Tubungan, Maasin, Haniway, New Lucena, Kabatuan, kag Leganes. Ang Leganes elementary lamang, sa high school may klase na. Bangod sang epekto sang pagbaha. Ang balitang extra special ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Sir Steven Herardino, Mighty C Morning, Ma'am Ray Acanya, how's life treating you right now? Sa balitang extra special sa Amerika, sa kinaandan, ang mga tao nga ginakabig nga baganihan, ginapatindugan sa istatwa bilang paghatag sa ila sang kadungganan. Apang sa Rapid City, South Dakota, USA, may ginpatindog nga pinasahi nga istatwa manong Dan Calvo para sa paghatag importance sa cheeseburger. Oo, cheeseburger ang ginmahimuan istatwa Sir William sa Panta, Papa Bong. Ini ang nagatindog sa guwa lamang sa isa kakilala nga fast food chain sa among nga sudad. Ginpatindog ini sang tuig 2020 Pastor Bobby Riman, Tatay Ezra Swede, Mami Cynthia. Kaduan sa pagsaulog sang 50th anniversary sang cheeseburger. Ginpahayag sa natungdan nga fast food chain ngang Rapid City ang may pinakadamo nga tao nga paborito ang ila cheeseburger nga ginatawag Quarter Pounder. Quarter Pounder. Kabangdanan nga, ginpatinugan nila ini sang istatwa Sir George Sucampo. Ay istatwa Sir George Manong Dan Calvo, Sir Alan. Ay istatwa sang Quarter Pounder nagataas sang siyam katapak kanagalapad sang walo katapak ka pa Sir Bobby. Burger ha? Oh, ang guda. E, sa Saragay may dayan man. May dayan man nga pantat. Kita nyo magliko ka mo pa wala pa pututan pa duenyas. Or magliko ka mo pa tuo pa dumangas or marutak nuebo or pa norte. E, rada sang sulog bahon man nga kwan nga ng pantat. 6:51 sa aga, oras ginadulong sang Clinica Spore Biotics DTX 500 kag Mighty C. Ted Aujero Francia.
1: Kag ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 payo.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko palang ang inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
3: Ditribayo, ang Ditribayo. Yung may BCO. BCO, yung may Ditribayo.
7: Paano gitbala ginapabakod ni Ditribayo ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
8: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
9: May mga barikada pa na.
8: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa Ditribayo nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.

0: inom gid dito bayo adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells indi hago.
1: Oh.
0: No, indi kapoy, kag indi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka ditri bayo.
2: Daw import gali ni Dok.
0: Oh, import siya.
2: Mami-import kaya.
0: Your second immune system.
3: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system. Nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
0: mga train gipang train
3: nga nakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 bio
0: ang D3 bio import immune system.
3: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
0: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
3: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 bio nag-act as your immediate responder or extended the innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
4: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
3: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aray na sila.
0: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
3: Oh, so sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluyan sang
0: paborito gid sa kagaw.
3: Oh, paborito dapat
0: labi na kung plakaw ang katamis.
3: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
0: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 bayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 bayo ya para preparado na ni akon kuan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 bayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Mono Lauren nga makita lang gid sa D3 Bio.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio with PCO.
8: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
9: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3. D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butka.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift.
10: OT.
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis!

0: 500.
1: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
0: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagapangihi.
0: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
0: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
0: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabutika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka, magabutika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Padlayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
10: Mami, itigil ang drama.
9: Angeline,
10: may na-discover na akong timplado na at may sustan.

0: templadong sarap, panalong-panalo ka.
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
3: Clinical Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
10: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: DTX 500.
7: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
10: Ang D3.
7: Yung may BCO.
10: BCO.
7: Yung may D3.
10: D3 Bio.
7: With BCO.
12: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kay isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
7: D3 Bio,
10: ang D3,
7: yung may VCO,
10: ang VCO,
7: yung may D3,
10: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayu Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayu Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayu Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
10: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Walang masama sa okay lang. Pero sa Star

0: proper diet and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutri Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: DDX Beauty Soap!
4: Ako si Ronald, saka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya nagid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
3: DDX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
9: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: Epektibo.
6: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio.
6: Ang D3. Yung
9: may Physio.
6: Physio.
9: Yung may D3.
6: D3 Bio. With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
6: Yung may D3.
9: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
12: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!
14: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Ang oras sa Pilipinas, la 7:13 sa aga. Oras kinadulong song The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
16: Sa People's Forum.
17: Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya.
16: Balanse nga pagpatpat sa mga balita.
17: Komentaryo nga patas.
16: Kag wala sang ginakahadlukan.
17: Tagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan.
16: Foro de los Pueblos.
17: Sa People's Forum.
16: A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no holds barred discussion of the hottest issues.
17: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
16: Mas kin pa Basko, mas kin pa sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Augero Francia para sa Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
15: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Lunes, July 13, 2026. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, yara sa 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Sa mga estudyante, mga pupils diri sa siyudad sang Iloilo, all levels, balik klase na. After gagin suspend ini sang Biyernes ang alkalde bangod sang pag-ulan. Pero sa iba nga mga lugar sa probinsya sang Iloilo subong adlaw suspended ang klase. Yari ang mga Banwa local government units nga nagsuspend sang klase bangod sang epekto sang pagbaha. Nabahaan ang mga bulutuan, nabahaan ang mga barangay. Ang Banwa sang Pavia, all levels, Leon, Tubungan, Maasin, Haniway, New Lucena, Kabatuan, Leganes, kaga San Miguel. Bangod ini sang Bagyo Inday nga nagdulot sang grabe nga pagbaha. Bangod sang pag-ulan since Friday hasta kahapon sang udto. Sa diin madamo ang nagkalahalitan. Sa karunya aga, naghatag kita katawaran sa managapamati on air, online, Ilonggo sa abroad, Filipinos abroad, wherever you are, sa managapamahaw, ipadalundo na ang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Sa mga natrangkaso, magtumar na sang The Power Trio, Ascorbic Acid Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Sa kinaandan kada aga, sa Foro de los Pueblos, Ted Aujero, Francia.
16: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
15: Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalaan ginadulong sang D3 Bio kag DTX 500. Malapad nga bayan sang Pilipinas ginbaha, Iloilo apektado man. Babayi ginhold up kag ginlugo sa sulod sang kotse, suspect nagpakilala nga pulis. Probinsya sang Iloilo ginbaha, ano nga mga lugar ini? Kagano ng measures kaginahimo subong sang Iloilo Provincial Government sa pagpanguna sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. FIFA World Cup, amat-amat na nagainit, semifinals, balantayan, sugod bus nga daw, apat na lang ka teams ang nabilin sa diin ang magadaog sa semifinal round among maghampang sa finals. July 14 buwan sa Dallas Stadium sa Dallas sa Amerika, France versus Spain. And in July 15, Argentina versus England sa Atlanta Stadium. Las 7:08 sa aga sa Pilipinas, oras kinatulong sa ang Extend Food Supplement for Men sa mga lalaking hard labor sa adlaw kag sa gabi madamo pagid sang trabaho magtumar Extend Food Supplement for Men.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
15: Ginbaha ang malapad nga bayan sang Pilipinas bangod sang Bagyo Inday. Sa diin ginbaha ang Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Llano del Sur, kag Iloilo.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
15: As of latest count, may 18 ka mga tao ang patay, 14 ang missing. Bangod sang bagyo, may 9 nga patay sa Malapatan, Sarangani, 7 sa Calanogas, Llano del Sur, kag 2 sa Bukidnon. 9 ang missing sa Davao Occidental, isa sa Malapatan, Sarangani, kag 4 sa Calanogas, Llano del Sur.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
15: Ang mamunog na ulan nga dalas ang Bagyo Inday kag southwest monsoon o kunhabagat amo ang nag-trigger sang landslide nga nagbalabag sa mga dalan, ang mga balay ginanod bangod sang flash flood sa low-lying communities sa bilog nga Mindanao.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
15: Ang ulan nagpadayon hasta sang Sabado kag Domingo nga nagpahinay sang search and rescue operation sa landslide victims. Sa diin ginhimo man ang clearing operations sa Malapatan, Sarangani, ang military chopper nagdala sang bangkay sang 9 ka mga biktima nga natabunan sang bato kag sang lutak sa sitio Blisong Fundao sa poblasyon sa Malapatan sa Sarangani.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
15: Amo na daw sekreto, buna lang si Inday. Pero sige, sige, abing ulan niya eh. Although hindi man siya nga inibilangan ng bilugig ng adlaw, pero maulan sa todo, and then muntat naman siya Mamros Estares, Sir Roy Sihar, Sir Art Calsas, Pastor Jamitiham. And bangod sini, dere sa aton, sa Western Visayas, wala yas ang storm signal mo. No? Ang nag-igo dere sa aton, habagat ang southwest monsoon. And because of this habagat, sa Western Visayas, naglabot sa 2,978. Pero huwag na pakita ta, please, anything sa Paul, ano na parte sa bagyo. 2,978 ang affected nga pamilya. Isa ang patay, sunod sa Office of the Civil Defense. May 2,978 ka mga affected nga pamilya sa Kabisaya na katungdan. Sunod sa Office of the Civil Defense, tungkol sa epekto sa nga bagat. Sa report sa OCD, Affected katama ang antike nga may 2,413 kapamilya. Ang Aklan may 428 kapamilya, kag Iloilo 67 affected families. Tungod sa mamunog nga ulan, pila ka mga balay ang ginsulob sang baha, gani nag-evacuate may 128 kapamilya kon 360 ka mga tawo ang yara sa evacuation centers. May isang na-record patay tungod sa landslide sa Leon. So ginapahalong ang mga tawo kapin pa mga yara sa malapit sa suba kag sa bukid nga mag aligmat sa posible pagbaha kag landslide.
19: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
15: Sa Bulad, Leon, may baka nga napatay. Actually, duwani, natampukan sang duta. Duwa ka baka sa barangay Bulad, kag barangay Odong-Odong sa Leon, Iloilo. Nautod man ang footbridge sa Kamando, Leon. Bangod sa pagkautod niya, Ma'am Laura Sabagaysay, Pastor Bobby Iriman, yan mahinay, Ma'am Raquel Gubatanga, may 3,414 katawo ang affected. Bangod kay ti, ginaagyan ina sang 32 ka mga barangay. Sino kay Phil Jean Cagape, head sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Leon, Iloilo, 845 ka households or 986 ka pamilya ang affected sang pagkautod sang taytay sa Kamando sa Leon.
19: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
15: Ang barangay Kamando, ang Kamando mo ning old name sang Leon, Sir George Socampo, Sir Vicente Abunyawan, Ma'am Bambinga Sir, Sir Noy Nilo Servas, Vice Mayor Pangga, Lambasan Pixo, and subong ti Leon na, but ang old name sang Leon was Kamando. Nga subong, isa kadako man nga barangay sa amo nga munisipalidad.
19: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
15: Dito sa Miraga, Gibongan sa Santa Barbara, oh, no? Kita nyo to, nga may lungon, ang may patay mo, pakita, ta please, Sir Paul, Genesis Agnes, hay, ti, bangod nga, ara sila balay, kon pabayaan mo lang giti, masulob gid sang tubig, baha pa Sir Bobby Riman, Sir Dan Calvo, ang ilang balay, ti ayo, kita nyo subong sa video, kung naglanta ka mo sa Facebook, dira ina sa Barangay Miraga, Gibongan, Santa Barbara, Iloilo. Yun sa ilo ini sa ilang chapel.
19: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
15: Sa Sitio Saba sa Ibawan, Santa Barbara, bangod sa mataas mga tubig sa suba, may hubog si Jomel Diladia. Jomel Diladia, 39 anyos soltero, sa amuman nga lugar, naglumpat sa suba. Nga sa subong, wala pa makitaan.
19: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
15: May naab-ab nga, naab-ab ang duta sa Buga, Leon. Sad-in ang mga balay nag-kalatiphagman. The same is true sa barangay Apian, kag barangay Anonang Leon sa Sibalom River. Sa Kamando Bridge, muningambal na ito nga may 423 nga mga naapektuhan.
19: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
15: Ibalon tabi Ma'am Jocelyn Di Paul Braga, JD Braga. What's the latest sa bong sa aton weather bulletin? Nagikan sa pag-asa DOST. Dari sa sudad sang Iloilo subong, may klase na. Kay kundi sang Friday gin suspend ni Mayor Reisa Chu ang klase. Pero subong ya good weather na kita. May klase na dari sa sudad, all levels. Pero sa probinsya sang Iloilo, kagabi nakalabay kita sa Leganes Central Elementary School. Kung halin ka mo sa Saraga, right side inang Leganes Central Elementary School, may gymnasium dira, kag may pader, perting baha. Hambal sa isa kakilala, kag respetado nga engineer, nga kaupo naton kahapon. That is because sa inatawag nga pagtampok. No? Di magtampok, kada sa inektarya nga duta dira sa Leganes. Kapin pa kayo sa ulunan niya sa sang Banwa. May ginapatindog dira nga bagong subdivision. Nga butangan nila sang football field. So kinanglan nila katampukan. Nila kayo hindi pagtampukan. Ginabaha ina dira nga lugar. So, amo nang ang karakteristik sang tubig bla Ma'am Aisa Ahmad, Hudlo, Montana. Water will seek its own level. Ang tubig mangita niya sa ang lagyan niya. Now, water will seek its own level. Kung taas dito, manaog ni siya sa manubo. No? Manubo ni siya. And that is why, nga affected dira sang pagbaha ang Leganes. Amunin kita nyo, Leganes from kun ni diri sa may kagamutan pasulod na ina sa Banosang Leganes kun ma picture out modra mambing space day sa Singapore mami Ason Pineda ma'am Laura sa Magaysay no amo nang sitwasyon ti ang pagulan ngayon ni ginatudlo bangod sang pagtampok damo na sa mga subdivision na mambete solusyon sa bebot mo dari sa way nga damo ang mga nagkalalitan sa low-lying areas.
18: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
15: Ibalong latest weather bulletin nagikan sa DOST Pag-asa. Ang balita ngayon ni ginadulong sang Clinicas Probiotics kag DTX 500. Pag-asa DOST latest weather report. Kumusta na ang habagat ngayon kag ang Bagyo Inday? Go ahead.
21: Nakakapekto pa rin ang habagat. Itong habagat ay naapektuhan ang malaking bahagi ng Luzon. Pero inaasahan na ito'y hihina. Bukas, inaasahan na hindi na ito makakapekto sa limang bahagi nating bansa. Ang magiging dominant weather system ay Easterlies. Itong Easterlies ay inaasahan magtatagal sa ating bansa sa susunod na 2-3 araw. Samantala, yung low pressure area ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Base sa ating mga data ngayon, may posibilidad na maging bagyo. Pero mababa ang tsansa na ito'y pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Inyong papansin, malayo ang low pressure area sa ating bansa, kaya hindi po natin inaasahan na makakapekto sa ating lagan na panahon ngayong araw. Kasalukuyan, ang layo ng low pressure area ay nasa more than 1,400 kilometers silangan ng Mindanao. At sa ating lagay na panahon dahil sa habagat, itong malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm, lalong-lalo na sa kalurang bahagi nito.

0: o thunderstorm. Ngayong araw may inaasahan tayong malalakas na pag-ulan, inyong makikita dito sa kalunang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ang mga lugar ay Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, patuloy pa rin tayong mag-ingat dahil sa mga posibleng pagbaha o pagguho na lupa. Although wala tayong gale warning, pinapayuhan namin ating mga kababayan na nagbabalak pumalaot sa ating mga karagatan, mag-ingat pa rin tayo dahil sa minaasahan pa rin tayo ng mga katamtaman hanggang sa maalon, lalo na sa may bandang northern at western seaboard ng Luzon. Ang araw sa sikat, mayapong 5:34 ng umaga.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: Sa nagkapa namin ang panahon, although dito ganito sa Taguig, ang Balimam Remia Panes, medyo may pagpulupan lithi pa. So still, bisan na mayon ng simpo, subong Sir Roy CR, magwa kablaser kag magpangapi, dugay-dugay sa Mary Mart Mall. Dala kagida Sir Roy sang jacket, sang payong, sang kalo, sang bonnet. Para hindi ka mabasa, Sir Roy, kag magtumar sang Mighty Sea.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: Lasete imedya sa aga, ang sudad sang Iloilo ginbaha man. Kundi 180 kabilog ang barangay diri sa sudad. Out of 180 barangays, 33 diri ang ginbaha. Tangod sang habagat dala sang Bagyo Inday.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: When we come back, report ni K5 Jenica Oyonan. Anong mga measures subong nga ginahimo sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council headed by retired Colonel Cornelio Rintoy Salinas para sa mga napiktuhan. Leon, Alimudyan, hardly hit sila asa Pabiyang area. May mga lugar man. Kung magbiyahe ka subong from here hasta sa Northern Iloilo, ang mga talamnan dira puno sang tubig. Bangod ini sang wala untat kapag ulan. Ang oras alas 7:30, this time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
4: Check was brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.

0: Subang adlaw, in-declare ni the late President Binigno Noynoy Aquino III ang July 13 of every year as National Day of Remembrance to honor Rodolfo Dolphy Quizon, a national icon whose decades-long film and TV career deeply elevated Philippine cultural identity. So mga adlaw, Sir George Ocampo, Sir Dan Calvo, Ma'am Laura Sabagaysay, Ma'am Betty Solosyo, adlaw ni Pidol! Anong istorya ni Dolphy ang ginakabig isang icon of a Philippine movie? Di si Dolphy ni Damo Girlet mo? Damo Girlet na? Pirak bilog bata ni Dolphy! Ano mga movie ni Dolphy? Dumduman nyo ini may nostalgia sa inyo sabong batian nyo ni Ma'am Ningning Ilumba? Ma'am Jonali Caro Saavedra? Nadula ang sa Biyernes kagahon namon Badja City 100, Black Red, Bluya Bangko. May sticker pero kalmado sa left side ang tanke. Plate number F1814J. Punta kay Rogelio Diaz Jr. 0938-8011-7667. Batian nyo na yung kanta ni may nostalgia na Home Along the Riles. Anong istorya ni Pidol? Subang adlaw, Dolphy Quizon Day sa Pilipinas. Ang oras, alas 7.33, magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon.

0: Estasyon K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: E3 Bio.
4: O, si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumara, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata,
3: DTX Coffee Mix. Mga butika, DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa lecithin, sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagin ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre! Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by
14: by Norte Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
22: Tigasi!
23: Tigalapa!
22: Tigasay!
23: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extend
23: Supplement for Men!
22: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to Mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
22: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
23: para sa matino na dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant.
23: Nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino ang atay.
22: Happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligan.
23: Epektibo.
22: DTX 500.

0: Next talagang kakakiba. Ang patanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo
3: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rigas
3: epektibo.
2: DTX 500.
3: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
3: Yung may D3.
2: Mabatas mga butika.
3: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
3: Yung may D3.
2: Mabatas mga butika.
6: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
8: Oras sala 7:43 na sa aga. Oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500.
9: Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Subong adlaw Lunes sa may libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Haro Iloilo City Branch, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Matse kita dugay-dugay Sir Romar Hablo Gunay, Sir Makmak Gunay, Sir Romar, kumusta si Sir Rimeng? Ara ka na dira kay Boss Rimeng? Kumusta sa pagkadto na siya sa office? Sir Romar Hablo Gunay, mighty C, morning sir. Good morning. Kakay Sir Remeo Jan Hiner Castor. Wow, nagapamati si Sir Romar Gunay dira sa Lanit Haro. Sherwin Marco, kay Ma'am Violi Casipi Bilenson, api magpangapi na kamo DTX Coffee Mix. Christopher Samiliano Talento, kumusta kamudra? Nagligan nga daw may longgani kay na sagup sang Coast Guard Iloilo ang 14 ka mga pasayro. Nagub-an ang sakayan pandagat nila Sir Romar Gunay. Kadlaw gid si Sir Makmak Gunay. Kumusta si Boss Rimeng kahimos na? Sir Rimeng, mighty C, morning sir. Mang garis-garis ko na sa inyo kay ambal ni Sir Paul, set the mood and the mode this morning. To set the mood and the mode for the week. Alan Tokoyo, Alan Ortega Tokoyo sa Giso Kalinog. Sa ahuyo, pakita ta please Sir Paul. Naguba ang propeller sang sakayan or ang pump boat bala Sir Romar Hablo Gunay. Sir Rimeng Casor, may sakay nga 14 ka mga pasayro upo ang kapitan na stranded sa lawod. Ato balang ga bakbak gidang ulan blasang nagligad nga Sabado sa Punta Buri kag Marbuena Island sa Ahoy. Nagligad lang nga adlaw. Suno kay Insin L. John Ga, Public Information Officer sang Philippine Coast Guard Iloilo Station. Nami man ang panahon sa Punta Buri Island sa Ahoy, sa naghalin ang mga pasayro nga kinahanglan magpauli sila balay sa mainland sang Ahoy. Hindi mapaiway sa mga pasayro ang pagbiyahe tungod sa kinahanglan nila nga magpauli sa mainland. 200 meters ang kalayoon sa mainland na guba ang sakayan. Ginampak sang balod Sir Sherwin Marco. Nagtawag sang rescue ang isa sa mga pasayro gani madasig man sila nga narespondihan. May lang gani kay waay nagdulot sang trahedya ang pagkaguba sang propeller sang sakayan. Amo na nga at all times sa Vice Mayor Pangga Lamasan Pikso, Sir Fritz Casoyo kay Ma'am Pilali nga mga muyo gikita at all times. Man kay balukang panulay ara da nagaluyong-luyong mo. Magluyong-luyong ni sa gani kag mangita na nang kagapang kinam-kinam. Laban-laban sina mang abana siya sa iban. Mang abana siya sa tawo. Di ang aksidente aras dalanda gapamunit ang panulay sang kamatayon sang diskrasya. Di may lang gani kay na rescue ining 14 ka mga pasayro dito sa Ahuy Iloilo.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
8: Naka-amen si Ma'am Ningning. Ang ato ni Ma'am Ningning, kung malanino, anang pitik-pitik na lang ini Ma'am Ningning. Asta lang kita sa pitik-pitik, manan mo doday, a-a. Alas 7:47 na sa aga. Kumusta ka mo na katurog ka mo mayad? No? Importante gil ang basante nga turog. No? Inang at least makapahuway gil ang lawas mo sa weekend. Dapat nakatulog ka gil. Nami tutulog sa weekend kahit di malamig bla. Ako na pinusnakan ko tulog kag tumaran may tisiti man. Getting enough sleep may protect your health in more ways than you think. May bago nga pagtuon nga ang mga tao nga consistently nag-angkon sang bastante kag di kalidad nga tulog kada gabi may have a lower risk nga magdevelop sang several chronic diseases. Ang tulog is one of the body's most important tools for recovery, repair, kag overall health. Ano ang natalupangdan sa mga researcher? Ngang tulog, nagapabakod sang immune system. Sa tiyon sang pagtulog, ang imong lawas nagapabakod sang immune function, kag nagadala sa important repair processes. Healthy sleep, ang ginaangot man sa manubo nga risgo sang chronic disease. Consistent sleep, consistent and enough sleep is associated, Sir Benji Asturias, sa manubo nga risgo sang conditions pareho sang heart disease, type 2 diabetes, kag obesity. Ang utok makabilipiso man sina, quality sleep supports memory, concentration, emotional well-being, and long-term brain health. Consistency matters. Maintaining a regular sleep schedule may be just as important as getting enough hours of sleep. Healthy habits work together. Tapos regular exercise kada, balanced diet, stress management. Hindi mo pag-absorb ang tanan ng mga stresses. Isa sugiran ka sang problema sang isig mo katawo, mas nag-na-stress ka pa imo sang saiya. Pamatiilang kag wag mong dibdibi ng mga bagay-bagay sa buhay. Ken Palyasa Rote kay Benji Asturias dira sa CGSS Dumangas kag PCGA Squadron 612. So tulogid. Enough sleep promotes healthy brain function. Panilagi bla kun way ka baka turog bla. Hay gin istorya ka loading mo. Ha? Oo, aho, oo. Nakahambal ako. Dali kay bangod nga kapoy lang utok mo. Strengthens the immune system. Tikon ba kun immune system mo tapos tumaran mo pag D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500, inan mo damo tubig, untat ka sigarilyo, untat ka inom. Ha? Nagabakod imo immune system. Helps regulate metabolism, kag nagasuporta sang healthy aging. Amo ini pagtuon man bete solusyo nga dapat naton ini nga i-embrace.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
8: Turog kagid sang mamu. Okay ah. No, para nga ang 7 to 8 hours maka-rejuvenate sa imo sining strength. Panilagi bla kon makatulog ka mamuok bala sa Ma'am Adoracion Celeste. Pagkaaga man na yanaya, yung mga kwan mong itsura. Pero kung may kaya makaturog, ah, ganit, kurang turog mo. Pagkaaga, buring uton ka ba? That is the reality of sleep. Tulog, gid, tulog. Amo nang nag-ayo sa mga masakit. Tulog ka lang da. Or ginatawag ni Felski, talaman nga, kwan lang, bed rest. La 7:50 sa aga.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
8: May, ahay, armasubo niyo. May babae ara sa iyang salakyan, no? Dubli di subong kalisod niya. 30 anyos ka babae. Ginhatag niya ng iya cellphone kag kwarta sa old upper. Nagpakilala pulis. Ang babae ara sa parking area sang mall. And then may laki ang nagpalapit. Nagpakilala nga pulis. Tiyan mo na yung kung ikaw, abi, nag-isanon nga babae. Or bisan lalaki pa gani, ilak mo gid ang imong pertahan. Kag hindi ka mag-entertain gilayon nga magpakunukurabing pulis. So kung may lalaki, nagpalapit sa babae nga ara sa sulod ng salakyan niya sa parking area dito sa Angeles City, Pampanga, dapat kilala pulis. Dapat niya pwede mong buksan mes ang imong bintana, no? Inali siya, gintayan pusil. Pagtaya pusil, ginmanduan siya nga niya, sa ilo ka to sa passenger seat, ginbalikin subli abi ang driver's seat, kagit paandar sang sospek ang salakyan. Ginpark sang sospek, ang salakyan, sa bakanting nga lote, kagin persa ang babae, nga ubahan, kag ginlugos.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
8: Pagkatapos ang krimen, ginbalik pa ang salakyan sa parking area, kaginbili ng biktima nga may tabon ang mata, ginblindfold siya, nakahigot ang mga kamot sa kambyada, kagublas. Ante sa palagyo ang lone suspect, ginkuha pa sang suspect ang cellphone kag cash sang biktima nga nagalabot sa 13,000 pesos.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
8: Eh, sa mga babae, bala, no? Hindi ka mag-entertain, mapakilala pulis na uniforme man na or army or coast guard or anything abila posturado. Don't talk to strangers. Hindi ka mag-entertain kay base ina trap na kag ikaw ang mahalitan. Di kita sang lalaki nga 30 anyos bata pa man na manaya-naya kag attractive. Sige, hold up niya, nakuha nang ang kwarta kag ang cellphone kag na lugos pa siya.
12: Foro de los Pueblos.
8: Nimisyo Tahala, Pastor Nimisyo. Good morning, sir. Ang oras, 7:53. This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
12: Foro de los Pueblos.
14: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
15: Oh, Manong Daniles. Oh, Manong Daniles.
8: So, bang adlaw is Dolphy Quezon Day. Ano ang istorya ni Dolphy Quezon? Ay ang contribution sa Philippine movie. Pag-ano nang ginaimo subong sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa malapad nga halit sang pagbaha sa probinsya sang Iloilo.

0: Ma'am Jonalyn Banyes. Jonalyn Banyes, thank you, ma'am. May nostalgia ka mo kon mabatian nyo ini ang Home Along the Reels ni Pidol. Sino si Dolphy Quizon? Istoryante ni Subongaga. La 7:54, magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TTX 500 ka na!
2: Ang TTX 500
3: ang may powerful compounds
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: TTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis TTX 500!
4: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
5: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanang edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sa skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amo niya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500!
6: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500!
2: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
1: Ang may mataas nga antioxidants.
2: Nga amo naman
1: ang nagatino sang imo atay.
2: Basta tino nga atay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
4: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
5: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
4: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
5: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
4: Oy.
5: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
4: Baom nang budlay?
5: Tingala ka lang daw kahilti pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man ka gin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa. Guba dayon imo nga kidneys.
1: TTX 500! Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: TTX 500 na.
1: Ang TTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: TTX 500
2: garantisado.
1: TTX 500
2: mataas pala ang imo blood sugar.
1: TTX 500
2: ikaw ba na
1: ang may diabetes.
2: TTX 500
1: ang TTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: kag kontrolar
1: sang imo blood sugar.
2: TTX 500
1: masalrika
2: epektibo.
1: TTX 500
4: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
5: Actually, mabudla yung pag-determinar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may comorbidities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip das, may hepatitis ka, insect bites ka, iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat, kag abnormal ang response ang immune system, dako ang mabulig sang DTX 500 kag mitosis. Agud malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang balatian. Di adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mitosis para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
7: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: D3 Bio.
10: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na kamalipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
1: Yung may BCO!
11: Ang BCO!
1: Yung may D3!
11: Matakas, mangabuti ka!
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar!
7: DDX 500!
8: Garantisado!
7: Epektibo!
8: Aramis!
7: DDX 500!
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
8: Nga nagkapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Garantisado.
8: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka, mabuti ka.
7: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C!
13: Mabaka sa mga butika.
16: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang